0: mga 90, 91, no? Pero mga nasa edad 85 to 89, antigo pati mo magtanog ita dagom lang kapanahi pata to. E data ni si eskwela sa high school, di ba nga may pa-project ro mga teacher that time nga kung ano nga, di ba may mga kwan doon, may mga tama nga pagtahi ko mga gabot, ba o mga gabot. Oh. Ay, sa kwan doon anay, sa mga specialization, tama nga pagtahit mga mauron di churat gabot, paano mo nga, daw hindi mahalata nga tinahian, mga mauron doon. Si Lula, takatog yung pinaubra ko, ikaw tama kong Lula, kanubra, ikaw tama kong lumayad, matahi. Ay, mayad, matanog, itagom, watakawat, tagapangabay, biman na toto, tanugira, watay mo ta. Okay, tukintok, pabirong dubuho, itagom, nami patulpanan awan sa mata. Ay, ging kutan ako, maano makong do sikreto, makong Lula, kung imong mata, mat makuan tama, bisa maroon ting edad, ay matinaw to, baga?
1: Yahoo!
0: Ay, manakatogali man nga time, kat bata pa imaw, sige kaon ka amaraguso, ang palaya. Oo, rin do sikreto. Dahil man na, sa bilog sa nagapaburong galik atong mata, diabetes. Oo, maki 5. Ti dapat nagiinom ka, it DTX 500, ay tanan nga gulay una ron. Ag una ro, natawag ang palaya leaves. Disugard sugar cane extract. Una ron sa DTX 500. Di ba? Ay makon ang wag ta man ang kipay no di ta man nakakaon ko ang palayong kapait paik gid man na. Ay pili ka magburon ning mata o matake ka karon. Para kun wa ka ginilat pait, iya ka inom ka na lang it supplement nga DTX 500. Agod pag inom mo kapsula, di hindi mo batsa gando pait, no? Resustansya nga una sa palaya, una sa DTX 500. DTX 500 gid na lang. And then paamanan mo itay ka nga Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Ay kung may bastante kapagid ng vitamina si Awas, layo ka sa mga bagatian. Ngayon again, Power Duo Combination DTX 500 ag Mighty C Raw Alkaline Vitamin C.
2: Yonar Viray Foro Telos Pablos.
0: Sa ito niya pagpadayon, karang kita sa dayangarang ginatawag naton mga K5 nga uplift. Ay natagbuo ako kung mga K-manghura naton. Madya nagabuta-buta tama na kita ka na K5 nard. Madya ginobrama na kita nga langulango ko gobyerno. Tagda to man ang ayuda parte sa fuel subsidy, kataning hindi man tunay nga mga driver na kabaton. E di ba yan, isyo ka to, ginpinaagi ko mga taga DSWD sa barangay. Aero barangay, may master list. Okay, matakuntaron, do barangay may master list. E kaso, kat instead nga copy or record it barangay ro tama nga basihan eh lilon mo nagaminadjik ro mga kapitan mga kapitan oh nga anda ta ritong tinago nga master list ro andangin basihan kita mo nga dapat supposedly mga habal-habal drivers do maka-avail ita fuel subsidy or kun ano man nina nga mga paayuda it aton kan nga national government oh do naka-avail G.O.T. Municipio, hindi man tunay habal-habal. May maestro, may maestra, nga may service matod nga motor. Sa ngagan magin present nga lisensya, lisensya malang man do ginapangayo nga requirements, photocopy, di na-provide it madali. Haywa manabit mga asosasyon do mga habal-habal nga ron. Majoritarya sa ton sa clan. Tama? Oh. Nga dapat sanda to kunta maka-avail. Haywa man eh. Oh. Ginggamit sa katuntuhan, in short, kung mga una sa posisyon, mapabarangay level, or sa local government, tamaan ang tamaan, ay makabagan man kamo. Diba? Di man kamo dutlan. Pero, Now, again, representante, natakaan na kapamati kung mga ngaw-ngaw-ngaw-ngaw, kung mga pumuguyo, ay di man nabimawa rin, nga may reklamo. Okay, matamatood, yes. Ro-ro-ro-kan. Punto ko national government. Matabang nga matabang kaysa nga rukwartaan ni adto pa to sa mga buaya to idasok pa nando to sa mga malitan. Di ba? Tay panagtag na lang. Karong nilang man makapanipos sa tawo. Galing kaso, daw busog na lang perme for peace. Nga may monthly sa nang ginabaton. Na dapat pa na kami man K5 nga mga low income earners dapat makabaton man. Nga hagos, yes may sweldo kami pero hindi kay go sa family namon. Mariklamo man sa bilog. Yes, matood may at least regular ka sa trabaho mo, regular ka nga nagabaton ito yung sweldo kadabugan. Paano man na kami nga rang mga halimbawa sa construction worker? Or kung ano rin na nga mga extra-extra nga trabaho nga kung may matawag, may mabuok imong servisyo, katugi lang man kami makapangita, makakwarta. Tikon tat matuod maton, tanan ka mo deserve nga makabaton karon. Tanan ka mo. Ro, iba nga kilaga naton nga gaswildo 50,000 a month. No? Nga hangad pag nga nigyapon nga makabaton, bisan 2K nga ron halin it July pa to December. Kapasin ka man abili, hindi ka karon 12,000 pesos. Tig 2K every month. Start makarang nga July hasta December. Di ba? Pasino man abi ka do, hindi. Bisan niya ni manggarunon, gahangad niya ni gahapon karun. Bisan sa gobyerno, katrabaho nga may posisyon, di ba? O, oh, gainabang-abang sa nakandang SSS, o, oh, basiwa na may notification, ah. Di ba? O. Oh. Pero, raw point, ay para maayos sa mani Marcos, i-digital na lang natin pamaagi, rukwan, ah. Pagpanagtag, heti paalin man na ron, singkita mabasi. Karon do pangutana ay kung pambago naton do mismong sa ibabaw won ro mismong secretary at DSWD gambay bati nyo man to kina sa nang ginbuyan nga statement nga nagabasi sanda sa data nga ginprovide kanda it PSA nga natong data halinto sa 2024 nga community based monitoring system or DCBMS mga kakipaib. Now, kung balikan taro pang aton niya pagplastar kahapon kay Sir Peter Mangilog, OIC, no? Itay ka ng PSA Aklan, nagahambag ilimaw kahapon. Nga, rumandato tama na kuamon niya ng opisina. Again, hambawin ko ha, the word nga, data gathering. Sandaron do mga tao nga nakikita naton sa field, rin do mga nagapangutan na kinyo, may andar niya ginatawag questionnaire. No? Liboton do tanan-tanan. Ay population kon do kananda ginatarget. Kon pila ro total population giban naton niya sa Pilipinas. Karon gabuo ron daton niya government. No? Ti sa ginatawag naton data, karon sa na nag-adto sa mga bagay-bagay. Ako nasaksihan ko raan ay buhay tagaling na chimpo, no? Mga siguro before yulan dapat ah, no? College time na kon. O, ginantunan ka to si nanay, tatay ko, taga PSA. He katong time patabi, bukon patatoso ro mga scam. Kasi ro cellphone pata ka to, mga keypad pata, no? Mga 3210, etc. Oh, ay wapatat mga touch. May unang touch screen pero siyempre hindi pa gid available gid sa market sa mga ibang bansa may una pero ya sa aton sa Pilas may una pero limited. No touch screen ani katong nga cellphone hindi pa Android, di ba? Kaso nagabuhay nga nagabuhay abi aton tiempo, yung kita sa moderno nga teknolohiya. Agaron nagagawa ro mga scam ro mga Pilipino man. Nagapanimbang ay kung sino't ang tawo haro yon. Nga nag-aagto sa andang bagay, parang magpinangayo it data, kamusta ring asawa, ano trabaho na, pila rin yung unga, no? Ano rin yung pangitanan, ano trabaho mo, no? Anong bagay rin ginistaran nyo, inyura, garinta ka mo, goopa ka mo, kung inyura, ano rin yung bagay nga ra, basi kung simentado ra, basi hard duplex, malanda, basi kung kanda light material, simo ra, makakunan, may bagatian, talang nga data kutob ko, una sa rin nga household, ginabuuron ko taga PSA. Hey, paano rin naman man na K5 na mapa-interview? Ay, kung naman tabi na kung baanta kami, ay kung sino't ang tawa rin nga nag-add to kamon. Hindi. Basta with ID. Ag-una ko naman, nag-iiba man karon do barangay officials kasi gaagi rin sana sa barangay. Datuman do ambal katong kapo ni Sir Peter Mangilog nga nag-agi sana sa barangay pangayo ita lisensya nga malibot kami sa reyang sityo, sa reyang barangay, sa reyang adlaw, sa reyang abugan. No? Nga nilo barangay man karon before nga mag-abot ro taga PSA, may mga paanunsyo gon to inform da na nga mga pumuyo, agod hindi siya na magkabaka, agod makaparticipate ito sto, sa reyang yaron ginatawag naton, census, no? Nandataugon, di ba? Oh. So, di ba, nag-taut record. Ayan, si Juan de la Cruz, aga ng asawa bimana, natout record, tak-tak, unang tanan yun. So, hamba ni Sir Peter Mangilo, ginakolek kita naton doon. Now, may waiver pagkid nga dapat pirmahan. Ray ba yung nabuo namon nga data kinyo? Ano ra? Okay kinyo nga aton dayang nga ilatag rito sa NEDA? No? Or dati na, dati NEDA, makaroon tawag naton is DepDev, no? Mga K5. Oh. Te, ano man na rin yung decision party man na karon? Ay, hindi man na sir, kanyang unang kinyo man na data nga ron. May natawag abi nga, ginatawag naton mga K5 nga, siyempre, batas, no? Nga, protektado ka mo kung mga informations party kinyo. So, kung may waiver man nga pirmado mo, ginaalaw mo ro PSA nga i-provide yung data mga K5 ito mismo sa aton kara nga NEDA or makaroon DepDev or sa Social Welfare Development or DSWD. Ay may ginatawag ron nga DSA or ano ano sinay Sir Kapon to DSA Data Sharing Agreement. Ayan. Diba? Doon doon. So, konpirmado ni mo do datong ginatawag waiver, no? Ginaalaw mo sanda nga i-provide yung data mo ito sa Daywa Kahinsat Gobyerno. Now, duham ba ni Secretary Gatsadyang Kina, ni Rex, ginambay na nga sa PSA nagbasit data. Tiga panginwaga taro PSA mo kung natong intindihon. Ay nag-gather at akamit data. Ginpasa kinyo. Agkamot-ana ro nag-determine, ga-identify, kung rin yung mga pamilya, rin yung household, is poor or near poor, mga K5. Diba? Doon na pag-clear ni Gatsalian. Nga ni Makaunia sa aton sa aklan, kung aton obserbaran, nga, ro mga tawo riya, nagahugat nga pumuti, rulaya ka nga uwak. Di balit, pero purpose, sa mga kukahapon, ay sandig sa akon nga data, mga K5, 100, pilaon nga ni Sandato ka po, 100, kwanto eh? 173, no? Una akong basihan ko no data ko nga nabuo kapon sa taga Region 6 sa DSWD, di pagit ka pa-interview abilo DSWD, makaw na eh, ano pa ng tagbuan taman niya sa Western Visayas yon. Ay, kapa-interview mataron taga DSWD Region 6. Kaso, sa reng-arang uplift, man siya hindi sa naging kabuhit information. Siguro makaw, basir, eh, kadasig-dasig tabi. Last week, Thursday, nag-anunsyo ro presidente. Friday, nag-ambagon niya ma-implement by Monday. Oh, kadasig ta. Hey, daw ng mga kwan baga, regional offices, daw nakikibot. Bisan SSS gani. Eh, diba, separate ano mo sa DSWD. Nga man manatid sa sana mabasi ka data, manasamon yung pisina. Oh. Ay, dapat kung gusto na matumod, nga rin niya tao is poor or near poor, nga miyembro mat SSS, ay dapat may kung ano, proper coordination nga daron. Diba? Ay, wata eh. Kibot naman na sana. Nag-meeting man kita, taga-SSS, yagi ita Lunes, itko ano, Lunes ita lunchtime. Kibot na misan tayo eh. Eh, dapat rumando kanda before matapos no July, maka, kung man sanda, makapanagtag. Ay, wamat may nabok arang pila. Wamat may manabok arang ang pag-apply. Di ba? At umating naman kina kay Gatsalian nga dapat, una sa data ring pangagan nga, pasok ka nga bilang poor year. Pero paano nga nila ito masairan? Di ba? Ay okay, taro purpose nga mga 137,170. Ayan. Makuma, 137,170. Oh, ka mga purpose beneficiary sa Western Visayas, rin nagbato niya takapot ang nga 2,000 yan. Ito mga 200,000. Oh, 2,000 pesos. Alin sa gobyerno? Di ba? Okay, taro andang ra. Ayos na. Ay sandaro na tawag nga sa group 1. So, butang bagon, 3.5 million ka mga household nga miyembro at purpose na bato na rong one-time grant anda nga ayuda mga ka-K5. Yahoo! O, di ba? Sana all ang matuod doon. Bilog taron nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas sa taron. Ro number nga ginamal ko bilog nga Western Visayas. Kani ro mga four piece member nga nagapamati maka na, nagayuhom, nagahinibayag kato no, magaybayag sa daw. Bala tama na kamurina. Eh basta kami okay ta kami. Eh, kasimple ta biro nat four piece ay. May anda ta biro nga updated nga GCash account. Ay monthly ta biro pag panagtag kana ko ayuda karon ko government, di ba? Oh. May anda ron nga kaya wasa na sa bugas doon, may rice assistance sa sanda, may education may sa health, kompleto sa narikados doon. Kaya naman ko naman mapahambal ka lang nga mayad pang mangin pobre ka kaysa mangin mayaman ka. At kung mayaman ka man, stress ka man kung paano mong pa mapataas pag idri mong kita, paano mo itago ring manggad nga ron, kung naman nagkakakaso ka pa nga ni sobra ka mangrunon mo. Oh. May pamana kung pobre ka yan ay unaro assistance ko government, ko national, consistent, no? Ngayon nagabaton. Kaya ni sigit aro kuan ko iba do yon nga pangasawa timprano do nga ambaw ko iba dapat init man nagid man naboron ay ribat ana ga asawa lata timprano ay na man man aro four piece makaunga man man ako sa bilog ay four piece member tumati pobre man nagi man kita oh na man man gobyerno bubaligya ang man kita rin at mga kutob ko pwede naton mabuan ita pang adlaw-adlaw naton oh. Hindi kita magpamanggaro nun, kaya hindi kita makakas kita sa four-piece. Hindi kita rumbra ko iba mo, ha? Ay, palin yun da. Mga K5, ay, hindi pag idaton, masayrang kung paano kita mangin beneficiaryo, kuro niya ron nga, pag mamutang ka sa grade, sa group 2 or group 3, hindi pa natin masayran. O, di ba? Ayro, group 2, rin niya ron namin ginabasihan nga 2024 CBMS. O, ay, kahambag tabi si Gatsalian to, sa PSA. Panginwaga to PSA. Eh, basi makon, kung kutob ko gin survey, basi matawat ayuda, total milyones man ka mga household do gin maka-avail. No? One per household ba lang, ha? Mga K5, imo man sa SSS nga ron, one per household man dun. Ay, gina-cross-match nanda sa record nga to at PSA man, kung pasok ka sa atong-atong detalye. Ani, kung ikaw is SSS member, with ito pa rin listahan sa CBMS sa 2024 nga to, automatic at imo sa 2K-2K sa Disembring ra. Kasarangan tama na. Ngayon again, klaro naton sa mga nagapamati, nga hambat at PSA, maroon nga, nailagit si Sir Peter Mangilong nga na-interview ti Mau ay ko Monday, ginatuna naton ni Mau to sa anang opisina kontak. Kaso sa masako kita, kapon yung gin-interview naton ni Mau live. No? Agaroon naman na ila man nakita K5 na hindi gini-interview mo, ay may nag-aabot si tabi man nariya ka mo, nalin pa kumanday. Oh, nagapangutan na. Agroon talaga ba na ng client at doon yung adlaw. At siyempre, ayaw mo sa nat-inexplika doon, nagsilinabat niya, bukon tanganit among opisina, roon nagatumod, nagadetermine, nga kamuhay poor or near poor. Nga niwata kamit listahan niya kung kamuro tawon ng makabaton. Oh, doon na nang hambal. Nga niambat anana, nga while matapos nga gin-collect namon man ako 2024 yung data, July to September na tabo to 2024, hay amon man naron nga siyempre submit to data to sa kwan. Sandang opisina si Babaw sa central office. Oh, pag-abot dito sa central office, mga K5, hay siphon man doon ko DepDev ag DSWD. Rin nga ron nga datos. Oh. Ay kung may anda sa future nga gamitan, karon saan na mabase? Hararo data, hararo pangabuhi ko rin nga sa kapamilya, sandig sa amon nga nabuong nga information. O, kamor bala mag-identify karon kung poor or near poor doon. O kung nandang ko na, diba, may mga ayuda ro government sa nasyonal, ro mga wasak itbagay, paobra na ton, tawa na ton ita 20,000 pesos para mapaobra, halimbawa na ton baga, di mabase karon do, mismo naton nga government. Sa doon nga rin nga data nga na-collect ita PSA. Eto hindi na pwede tumambaro PSA nga, o oh, kamo identify una ko rayang-arang nga household nga wasak it bagay, pobrahan ko no ni Marcos ita manami nga bagay, budget is 20,000. O, oh, di ba? Hindi ta sana makambay ro PSA. Hey, data gathering at agad matod randaman. Mga K5, data gathering. Dahil wasanda it kapas nga mag-identify o mag-determine. Dahil may opisina at gobyerno ko like DSWD, sandig sa andang kriteriya na para matumod rin yung pamilya nga bilong sa poor or near poor. Idit naman na kami, wata kami power para mag-identify ka ron naman ni Sir Peter. Gathering, data gathering at tagid man lang kita. Lino man dato kanda. Di ba? Oh. Karan na ito makita sa PSA. Kung naman, nagpangutan na kita ito. Pilaro, mga mayred nga aklanon, bilog nga probinsya ta klan. Maka-provide siya na ron. Dahil na rong gin-gather nanta eh. Di ba? During the, kung pag-census. O, oh, ikaw, may asawa ka uwa, pak, married. Mm. Tanong nga, collect na sa aklan, ikaw ang butang sa computer. Haraw rong mga number it may mga asawa sa aklan. Bukod cellphone number ha. Kundi number nito, total number it married, ang mga wapat asawa. Oh. Sino kararo mga nagalibin pero wa pa man na makasal? Una ron, halimbawa may payo daro government. Sa mga wa makasal, makuha kita, provide it 20,000 pesos man para gamitin yung pagpakasal. Hay, kapas ng gobyerno. Sige kita, mabot data. Sa mga nagalibin yon, may mga unga, may pamilya yun, pero wa pa makasal, ay ma-provide ko bulig ro gobyerno. Sa PSA, mabot data. Naan. Aron ma-provide ananda ron. Pero kung pag-identify mong pobre, kasi hindi mo masayran kung dutaway pobre kung halimbawa, basic yang sa bagay. Hay, paano kung yung bagay, minanat anana sana nga mga pamilya, ginikanan nga, uasinsado at katong simpo, hay makanalugi kon. Hay, bagay, manamit ta, agwat at ginakaon. Hay, pobre taron, di ba nga? Hay, ang mabasik ka sa bagay, sa itsura ko ka ng ginistaran, hindi. Oh. Malisod ga-identify kung poor or near poor. Dahil this WD may andat ka nung sinugundan para ma-identify mo rin pamilya, party ka ron. Oh, eh kung mga simple data tauna taron sa PSA, ay ma-provide ananda. Di ba? Oh, naila kita nga maroon akong ta-digital, o agon masinubuon yung mga kupitan, magkaroon. O, tama na kita, kickback man ako, ay wow, tama na mag-agi ya katong opisina. Tamaan ang tamaan, ha, mag-K5. Alas 8:25 ko na itong oras, aga saton ka na nga pag ililiba sa pagbalik naton. Balikan tanay si Mr. Kim Sintugna ay may ginharas kuno nga ranga miyembro maki 5 it ginatawag nga ranga bali miyembro at mga mangunguma naton panguma vice chairman ita pag vice chairman ita pang tilibyog it panguma sa akan ay ginharas ta kuno kumang military pakilang military. Aton balikan na bindo na ron with Mr. Kim Sintugna. Matapos siya, mga importante. Nga pahanomdom, standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard, Viray, Puro, Telos, Pueblos.
2: Alas 8.31 ugon, daton nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka anchorman, K5, Leonard Viray. Good morning, anay. Una kay Bro Jerry Jr. Imarga sa Istansya, na kapamati, mga Imarga family, good morning. Aga sa mga drivers aton una, no, nga mga gwapo, good morning man sa mga nagabiyahe ita Altabas Kalibo vice versa. May nga pagpamati ag na kay Boy Cheryl De La Cruz nga gwapo man, good morning. Ag kay Quales Concepcion nga pamati, thank you so much na sa may barangay Kalis Feliciano na sa Mesicho Bangbang Kalis Kalisot agli. Oh, pamaga pamati, thank you gid. Ag kay Kagawad Gaga Roli Baladhay. It barangay magpag-ong sa Malmatbatan nga pamati man, lumahugod nga kagawad nga nagatutok everyday sa programa ta. Ag kay Madam Roslyn Silorio, good morning. Marilo Nalayog Piano, good morning man, listening on radio right now. Wow, issue man Manaro Uplift Assistance. Ay huuron, ay harang kababot nga pinangutana kung sugod sanda sa group 2 o kung sa group 3. Kristen Ibardo Lasa, good morning. Watching from Santa Cruz, Leso, Pakitamyaw. Rakon yung mga lola, nga gwapa man nga si Erlinda, si Ipin, oh, si Lola Erlinda, si Lola Ipin. Galing ka pamati, si Chon, ag si Mida Leotero. Okay, good morning, ha? Kay Ma'am Roslyn Nervar, kay Five Nard, yung pamati kami sa may panipyason. Habang nag-ugan-ugan ba, sige, taro-ugan galeri na, no? Good morning. Kay Ma'am Tessy Sukgang, kapamati man sa Kamaligan sa Batan. Kay Madam Guafa Kalipa, good morning man. Aguna sa Balaktasan nga nagatuto ko, no? Every day, mga Apolinar family, thank you so much. Jose Nelson Delfin, sa may AESU Banga, thank you, gid. Kay Jesse Season, good morning, K5 Nard. Shout out kami, bro, iya sa Oreta Road, Andagaw. Anak kay Tatay Lim Season Senior, sa may Barangay Guadalupe, sa Libacaw, Gapamati. Thank you man, ha? Kay Tristan Gulay, good morning. Kay Madam Bingel Manon, ag kay Ma'am Guafa Kalipa, ag kay Ma'am Lisa Nakor. Good morning, kinyo tanan-tanan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Well, sa ito yung pagpadayon, before ta i-check si Mr. Kim Sintugna, sana karangalinyada, inom man nakita at ditribayo. Importante rin nga mag-inom kamot ditribayo ay

0: kung giinom kamot ni Tribayo, healthy, raton kara nga brain. Ayan. Agmamligan na raton nga pancreas, no? Ay, matuod sa pancreas sa part itaton nga gawas sa maintokre mao, pero powerful organ nga may daywa ka mga vital functions nga para mabalanse raton kara nga gawas, no? Sa ginatawag naton digestive function, sa hormonal function, unang itron do day kana nga pancreas naton nga dapat amligan. Ay kun may diabetes ka pa karon, tapos ka kun inom ka at Tribayo. Kampyon nga suplemento, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Kasi rong Tribayo, may una nga sakap nga VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa tong ikayong gawas. And every day, mag-inom i-kampyon nga suplemento ang Tribayo.
1: Yonar Viray, Foro, Telos, Pobos.
0: Dalianggid, sa liyadaw naton, si Mr. Kim Sintog na itawan tat oras, nagpa-blatter sa nakapon sa Numansya. Ayro raya nga rang vice chairman nambay ko ngani it raya karamang K5 nga pagtililibyog it panguma sa klan bukod at tibyog aklan da pasyambaw niya tibyog vice chairman of pagtililibyog it panguma sa klan meaning mga manguma naton. Okay, di ka sa may Tabangka, sa ibang kamo from Tabangka to Leso kaganasan, oh. Ay, may natabo ka na kahapon. Ang daw involved ng mga military. May ginpang hambal. May ginpa-record na lang to sa Numansya Police Station. Sa'yo rin ito bilong istorya with Mr. Kim Sintog na. Mr. Kim Sin, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
2: Yes, good morning Mano, K5 Leonard. At masya binagin no sa ating karang mga listeners sa viewers sa inyong karang programa makakagawon.
0: Oo. Ano na tabo sa nga lang vice chairman? By the way, pakikwan anay kung ano nga grupo ra sanda, Mr. Kim Sin?
2: Yes, no. Una kara kay Sir Leonard, si Mr. Russell Trico, vice chairperson, no, it may ang pagtilibiyog it mga manguma sa Aklan. No?
0: Mm-hmm.
2: Isa na ka organisasyon, ag-alyansa, it mga manguma sa probinsya at Aklan. Side Aluman, no, it ng bagong alyansa makabayan.
0: So, in short, under Kim Muraya.
2: Yes, under do panguma sa idaumi pong bagong alyan sa makabayan.
0: So kaso raya nga ra sa sektor sa nat panguma, boses sa nat manguma sa Aklan.
2: Yes, oh, tama ro na kay 5 Leonard, daya ro pinaka kuno nang asosasyon, no, it mga nagkanyain nga asosasyon it mga nang kuno it nang mga manguma, no, nang kusasiin. Aro ana ka pinaka-advocacy kara ro pagpanawagan itang tunay na reforma sa lupa at pagpanawagan ng gobyerno nga pabasugon to sistema agrikultura anak undiya sa probinsya ta plan kundi sa bugos nga Pilipinas kay tabahin no itatong karang kilosang mabubukid ng Pilipinas.
0: Okay, ano natabo ka na kapon nga manit nakapablatter kamo sa numan sa PNP, may mga harassment nga natabo?
2: Yes, no, tama ron, no, ng K5 Leonard, no, tungod niyang around 3 p.m. Kahapon, nagpanawag katon si Russell Trico na giantunan sanda, no, ng lima kapersona, no. Tatlo kara kapersona K5 Leonard kay mga ahinte, no, it ng militar. Agrodaywa kapersona, ging pakilala, itraya kara nga ng tatlo ka ahinte nga nang ay ging bananda nga mga military officer, no. So nang nakibot man, no, si Russell Trico tungod nang nagsuot kan sanda nga bagay sanda kada nga compound pero tatlo ka nang civilian, no, nga si do tatlo ni nga ran identified nga si Mitchell Tagumpay, si Jocelyn Rafael nga asawa ni Mitchell Tagumpay, ug usang bilog mo ay nang kuano si alias Steven, si nang babae man ni Maura. So tatlo sandangara kakita yun na dai mga taga kuano mga taga nang taga tangal sa Banwa Tangalan, taga Awili ro sang Bilog. So ardaywa taga Awili, tapos nang nantaran ni Russell Trico ug pamilya ni Russell nga siguro around mga 20 meters to 30 meters ay may daywa ka na nakamuton mo nga nagatambay sa guwa. Sa isa nanda, ipungutanan nanda kung sa may sinura po nga daywa nga to, ginghamba ni Mitchell Tagumpay na mga military officer. So, runatabo, ginpangutanan sanda kung ano ro nga katuyuan, nagambal si kwan nga si Mitchell Lagumpay nga gusto nanda istoryahon si nang si Russell para kuno no nga mag-surrender kara kay Bay Junard.
0: So in short gin approach imaw agin hambagat mga maurong tinaga nga mag-surrender.
2: Yes, tama ra ka kay Bay Junard no nang sunukanda no at nang matapos na gusto nanda istoryahon si si pano si Russell no tungod matap may anda do intel ka kabi kara kay kay sa Junard may programa isang amnesty program no amnesty para sa mga rebel returnees no mga NPA mga membro ba NPA nga nakatay sa Junard na kuno is na yang gusto nang diskuryahon si Russell Trico na yang tungod identify di mao nga chairman ng vice chair it na yang panguma no gusto nang diskuryahon tungod matapos na corona amnesty dapat mag-surrender ko rin mao at base ko no kung hindi ko naman mag-surrender, at ano pa na rin matagbo ka na ka kay sa Junard. So, doing a term is niyang form of niyang harassment, ag intimidation, ag sabilo pa ka na ka kay sa Junard, si Russell Trico is niyang bukonik membro, no, it niyang MPA. No, so, ano rin anda karang purpo, ano anda karang abasihan para pasurinderon, no, si Russell Trico. Hindi nga pa nanda na kung magbalik loob no, si Russell Trico, ng pagkatawan ko no right ng ayuda it ng gobyerno, livelihood program, financial assistance, bumiga sa trabaho para kay Kay Junard. So,
0: yan ay ka Mr. Gimsen. Pila na kadag-on si Mr. Trico nga nagbuyot bilang vice chair ko rin ganun nga panguma, aklan.
2: Yes, since 2022 no si nang si Russell nga nang kakaisa Junard.
0: Oo. So, so ano anong trabaho ka ra before imo naging vice chair?
2: Unga nang pamilya na nakara is mga manguma kara kakaisa Junard
0: okay.
2: Na sa may banwa kara is nang ano man sa may atabangsa. So nang siyempre tungod do magiging do members ag officers si Taton kara nga pagtilibyugit mga manguma. Ay talaga manguma no kakaisa
0: Junard.
2: Correct.
0: Normal.
2: So, yes, normal. So, at the problem, galing yung problema ka na pa kay sa Junard, ro panguma, no, pamalakaya, agro, do kaibahan ka rano sa bagong alian sa makabayan, ginasubject termino no, sa retagging, ag gina-actious, no, ito yung NPFL CAC, ag militar, ng mga legal front, ito ng mga CP2NPA ka na kay sa Junard. So, pero pinaka-do target ng dapel ni it may ang intimidations and harassment no at subject for fake surrenderes. Pero aton karang mga membro ng mga legal organizations at mga legal activists nga ginakumbinsin nanda kada pa kay sa Junard nga mag surrender ka by law no sa ginatao ka right nga kwano nga ayuda no. So that's why no nga
0: pero ano yung grupo nga ron ni Mr. Trico kwano ni mao legal imo nga grupo ron.
2: Yes, legal no nga grupo kara ka kay sa Junard. In fact no nang aro do panguma is nang sec registered sec.
0: Okay.
2: No ag nang since naging toko do panguma kara nagkaroon na no it nang engagement sa atong karang Department of Agriculture sa probinsya Taklan, sa office of the governor no ag nagapanguna sa kampanya no sa panawagan it nang kampanya kontra gutom. Pag panawagan no nga yang masuportahan no ro atong karang mga manguma nga dapat masuportahan no itatong karang gobyerno nga mapabastog ro anda karang sistema sa agrikultura. So ro panguma man ro very critical man mo sa mga policies and program nga ginapatuman it ng gobyerno kapares karet ng mga rice tariffication law no ro issue it ng pagpataas it presyo karet mga kuno it na yang abono pesticidyo no sa kay Junard. So
0: active sanda ganon sa naka-active pag-abot iya sa aklan.
2: Yes, very active sanda ng kay Junard.
0: Okay. No? Sino ro chairman anda makaron kasi vice chairman din si Trico.
2: Si actually kilala mo man no si nang Israelita Magluyan no nga taga ibahay imaro chairman no itatong karang okay. Pagdidigit mga mangumasaklan.
0: So paano kara Mr. Kimsen para at least aware ba ro tanan na kundi ka mo makuan ba kung mga pumuguyo no? Paano pag choose kara kanda pag identify may mga elections man or rekta na lang depende sa endorsement?
2: Actually nagkakaroon noon ng assembly, no? Nagkakaroon ng general assembly karakati sa Junard. So may gina-select, no? Chairman, vice chairman, secretary general, treasurer, mm-hmm. auditor, mm-hmm. no? Iban pa no, ng mga officers. Ang daya is na yung halos na sa nag-exist, no, sa 16 ka banwa yes, sa bilog ng probinsya ng Atlan karakati sa Junard. So,
0: okay.
2: Gani, ang doon man dubasihan ko naman nga Rupanguma is na, bukod lang itlang simpleng organisasyon, kundi tech registered gini mura sa tech kakaysa Junard para maapa na to, no, mayuna kita ng legalidad, no, sa pag-engage sa atong karangang lokal ng gobyerno, mm. no, sa regional ng Department of Agriculture nga nagahiwat kita at mga dialogues kara sa isi sa atong karangang mga manguma
0: kakaysa Junard. So, gina-recognize ka mo even ko taga DA or Department of Agriculture?
2: Yes, tama rin kang kaysa Junard.
0: Oo. So, paano lang po sa punto nga ginapasurinder sa ano nga bagay makonsider nga red tagging tala kung imo kabigo na eh?
2: Yes, tama. No, makonsider yung mga red tagging.
0: Mm-hmm.
2: Tungod niyang doon yan yung problema ka kaysa Junard nga pero mga militanteng organisasyon, no, agar mga progresibong organisasyon,
0: mm-hmm.
2: tungod sa pagiging critical kara, no, sa pag sa pagpaabot itapon ka ngay naing no sa gobyerno ginakusaran no it ng NPFL ka agraya ka nga mga militar no ang nang agil sa government
0: mm-hmm.
2: no so actually bukod ani kita it ang agil sa gobyerno para kay Pag Junard in fact mm-hmm. no nagbuligan ni kita nagatao kita ng opinion sa gobyerno
0: mm-hmm.
2: na dapat nang mga policies and program kaparesit ng rice tarification law na nagadugang it pabugat sa atong karang mga manguma sa atong karang mga konsumidor nga dapat ibasura in mora tungod dayon og ginapangatubang naton nga crisis sa bugas
0: mm.
2: no pag pataas it pressure it niyang gasolina kara ka kay Junard is sa bilog nga ginagamit no it niyang mga mangumar og gasolina og trodo no nga sa land preparation nga dapat panubuon
0: mm.
2: so abo pa nga mga ito kara ka kay Junard nga very critical to atong karang mga manguma sa mga palitisan program ng gobyerno. Pero wa kita nagahambal nga ibagsak na ang gobyerno ang isla ng iba pang sistema ng gobyerno tungod sa mga issues and concern ni atong karang mga manguma ay ginapaabot malang natin sa gobyerno. So, a problema, gina-accus no, it na yung NPFL CAC no aro do pagtilibyog it mga mangungumas sa Aklan na legal front it ng CPPNPA no so dudaya karang mga tao mga dati nga mga membro it na yung mga organisasyon nga nahabig ka right ng NTSL CAC no nga pagi sa mga militar nga ra nga nagalibot sa mga komunidad sanda man rin magiging ahente no it na yung mga militar ng NTSL CAC nga kundi nga agto pangatunan mga active pa nung no, mga member ag officers ita mo karang organisasyon pagpilit mm. nga ginapasurrender ag ginapapermit ta right ng amnesty program para sa kay Pag Junard
0: okay.
2: So kompleto pag surrender ag amnesty program ana ka ulit mga rebuild kara sa kay Pag Junard no at sa mga NPA
0: mm.
2: So ano ro basis
0: eh basikon may kwan may mga bagasihan taro military nga ra kasi hindi man sanda mag-approach dagid kon wa sa net record nga ginabuitan Mr. Kimsin maron siguro nga sandig-sandang data or ginabuitan information, eh ba si connected rin nga ng grupo na na sa Makawang Grupo or DNPA, teroristang grupo, Mr. Kimsen? Inyo abing paglaro ka ron? Mm-hmm. Mr. Kimsen? Yan ay naduga, partner. Eh, check tabi ito man. Doon pag-approach abe, base sa blatter nga ginalatag ng dahay, gin-approach, gin-kuta na, mag-surrender. Ano pa ni nakabutang iya nga kaysa magkuano doyon nga ano pa man ro ano pa man kimoro mag-story kon madala kanamon si istorya nga bago matapos ang amnestiya mag-surrender ka basi kon ano pa man ro matabo ayon no ginhambag so basi man ko Mr. Kimsen sa pagtan-aw ko militar una identify nyo gidman nga militar bagadato no kung ang base may mga bagasihan, bagasanda, nga connected do grupo nga sa Makawang Grupo, Mr. Kimsen?
2: Una ka na ka kay Pag Junard, no, doanda ka na nga basihan is na yung aligasyon.
0: Mm.
2: No, alin pa ka to, doanda ka na nga ng aligasyon ka na ka kay Pag Junard.
0: Mm.
2: Dahil una, kung may anda ka na nga basihan ka na ka kay Pag Junard, simple mo lang ay, pwede sa na mag-file it ng kaso, no, or ipasumunan na sa barangay, no, o sa ng sa munisipyo o kung mag-file gid sad ng kaso sa korte kada ka isang yunad no para magkaroon ng proseso kapag file no it ng file sa kaso sa korte pero din yung ginagamit ka isang yunad do bagong alliance ng makabayan kay bahan ka raro mga progresibo mga militante ng organisasyon kayo white na connection no what organizational relation sa Communist Party of the Philippines no ngang alin parang kato kakaisa yunad doon do pa no doon do ginapaabot naton no sa akong karanga manghod at doon man do sabat naton no sa akusasyon ni ang intestinal sa kangarag mga militar so nang andabing inaobra no tungod niyang ro intestinal sack may budget no actually may 8 billion to 10 billion nga budget ro intestinal sack kadaya ro andang ginagamit sa operation sa mga civil military operation no pagpa-surrender sa mga rebelde no iya sa probinsya tak nang nakakita yunard no alin pa ko 2008 no ang insurgency screen na kita no white mga rebelde ya sa probinsya ng Aklan kada ka kay Sir Yunard same time no nga pero nag-exist ang mga organization iya sa probinsya ng Aklan sa daw mit bagong alian sa makabayan ay mga legal no nga mga organisasyon na ginagarantiyahan yung tatong karang konstitusyon ang problema tungod mismo ro NTSL ta illegally no gi accuse tanda nga rayo karang mga militante is mga legal front agwa man ganit basihan no ro anda karang allegation instead nga mga MPA so nang ginagas kara ka kay Kaguna dito sa Kabukiran it nang kung sinto nga Kabukiran sa Ape sa Antique sa ng Iloilo pero anda kara nga ginatake ro mga legal nga organisasyon na naga-exist iya sa Aklan kara ka kay Kaguna that's why no nga daya ro nga target para sa mga intimidations red tagging and harassment para para mapilit nanda nga mag-surrender kara ka kay Kaguna so
0: okay.
2: So that's why nga Rwanda ka nga presensya sa pag-agto sa mga komunidad sa atong ka nga mga leader aktivista legal nga mga organisasyon it's a form of harassment and intimidation.
0: Okay. So paalin din nga ra natabok kapon record for processing mo sa naman sa police station.
2: Yes, tama rin kakay sa Junard. Tungod naghambaw rin pamilya it na yung it na yung ni Rastro Trico na tungod duanda ka nga bagay is makayo sa sentro it na ang abanwat naman siya aga sa may tunga sa kalanasan ay nagkakabaga ka sanda sa seguridad ni Russell nga base kuno kun magbaktas-baktas pagabos sanda nga nabalitaan yung abangan niya gintabangan gintatay kay uwa man sanda karap sukton kapintaro dayo ka nga dudaywa kara ka militar nga nakamotor kara ka kay sa Junard ay uwa nagpakapit sanda kara nga sanda ka nga residensya.
0: Identify ka ba nga mga militar to? Ba si Bukunta?
2: Yes, actually identified dahil si Mitchell Tagumpay mismo ang si Jocelyn Rafael doon nagambal na nang sangging sa isa sanda tinura to nga daywa nga to sanda mismo nagambal ng mga military officers. So, bigyan na question nga nang manuwa sanda nga wasan dito nagpakuwag sanda ito nagpagapit no ano ro ang rason nga igdo sanda so tungod nag-create ng kuba no sa pamilya no sa nanay at sa tatay kara ni Rasmi Trico sanda mismo nag-recommend nga mas mayad ko no nga ipa blatter dahil kung ano rumat sa bumana sa akon nga unga mana kay wa ta kamit ng sukton dahil sanda man ang manar ng antuya sa balay ag wa man man kontraro akon kara nga unga.
0: Sige. So at least sa sera nato niya ginpa record do yon no Mr. Kim Sintog na rin atabo. Ay abi na kung kon ginpirisagid ba rimaw no agmi natabo nga mga kwan gid pisikalan so negative man puro gin istorya nga bimana Mr. Kim Sin. Sa imo nga kon abi minsa lang sa kapamati nga maklanon.
2: Yes tama ka kay Sal Junard no nang pero sa concept naton it nang harassment may different form of harassment na meron ka kay Five Junard. May physical harassment,
0: verbal.
2: Physical, and may mental, may verbal na harassment ka na kay Five Junard. Ibang sapin pa sa amon kamon ka ng mga aktivista ng mga gina-accuse no, nga terorista ka na kay Five Junard. Ang subject term sa harassment is no katapo is ng Armed Forces of the Philippines. So that's why nga ginaba natin tuwanda ka nga presensya, tuwanda ka nga pag-istorya is a form of harassment.
0: Sige.
2: Na physically, but verbally karakteri sa Junard.
0: Sige, kapabitat oras, Mr. Kim Sin. Thank you, kid. Simong oras sa Gintaw sa K5. Good morning.
2: Yes, thank you, mga kay Five Junard. At sa umano, ginapaabot din nato sa atong karamihan mga planon nga nagapanayin kita sa paghimakas.
0: Okay, thank you so much Mr. Kinsin Tugna. Aturo payag na napaglaro sa dengan natabo kahapon sa minuman sa may tabangka baga no. Eh depende sa army ron eh sa may andat abing data nga gina-inform ginabasihan man doon. Kun sa PSMA data gathering man sanda intelligence. May intelligence kan doon gathering man sanda, di ba? Report kun ano ba eh, depende kan da ron. Eh red tagging para kan dati reklamo nanda no. Eh makon militar ga kun kita sanda ga libot ag kun ano sa pagtanaw da o si saong kita nanda ron. Okay? Basta importante wat kinagamo ang magkanabo ah. Pagsahan ba? Alas 8.54 aton oras, ang tanan kamo gapamati, bisita lang sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, nga namtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue. Kaya kamong suplemento, may libreng check-up with Dr. Robert Empinado. Kapot at oras, magkaring adlaw, ita Miyerkules. Kita-kit, silagang adlaw, mga K5. Sa supervision, kumalwan mabot, very generous Chief Executive Officer, aton CEO, Bossing Doc Ramil Uy. Station Manager, SM Gloria Villas Manyo. Inyong anchorman, K5 Yunan Viray. Ag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mundo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatags
4: mga butika. Mga duga nga benefits sa aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
5: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease ba, Sir Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
6: Halin sa pets.
5: Oh, halin sa pets.
4: May nabasa kuto Sir GP, pasinsa sa mga nagakaon na, ang mga parasites, mga kuto, gasulod, galinas dunggan sa kwan.
5: Gasulod.
6: Sa tao.
5: Gasulod. So kung makagat ka ni Dok Sam, grabe katol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
4: Sa imong blood kwan, bloodstream. Right.
5: Delikado kayo.
4: Ang mga nagarepermina ito, balik-balik, isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load, kag viral load, na ara na sa imulakas.
5: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang ito yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurin sa D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakag patyon.
6: Grabe.
5: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo ga blue vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
4: Kung
5: ga D3 Bio.
4: Daog ka sa D3 Bio. Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin? Nga ara sa D3 Bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, namin na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga punggo sa ano sa imong anil.
6: MCTs pa na.
4: MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, decaprylic acid, amun ang mabalbal.
5: Amun ang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
4: Dala pa lang. Pero, sino naman sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio, masulod na sa imo nga
6: lawas.
4: Lawas. Once nga mahaluan na siya sa ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
5: Ga Justice League, ga Superman.
4: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirakon niya. Grabe, no?
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Suportahan ko lang na si Dr. Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
4: Lipid in below.
5: Ang ila membrane ginaputos sang lipid, no? Ang buhay napatay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile, pero may mga virus yang wala skin.
4: Kung sa bike pa naked bike,
5: naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio cause I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawas sa ubos, ipon, kailanat, kaglangkaso, ginagaan pa enerhiya ang akong utak, cobra. Because my job demands a lot of my
8: of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko. I need something to power my brain. Nga way ko'y kapamahaw, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
4: Sir Boy, mga gaplano dahil nga mag-board exam.
8: Board exam?
4: Tumba na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
8: Supplemento na, no?
4: Ang mga guys ko'y lada law namin, na.
8: Correct,
4: mga engineering.
8: Gwapo makakuha masteral sa ilang mga PhD, mag D3 Bio ka mo.
4: Hindi, tamis ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
8: D3 Bio.
4: Correct. The best food supplement for your brain. The keton. So that's why nga ang D3 Bio, permi na mo ginapaparis sa DTX 500, kag Mighty C, or Pure C. Kaya na ang tatlo ang kombinasyon, the best did katama, Sir Boy.
8: Oh, kampiyon, no?
9: D3 Bio!

0: Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Tribio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gina ni Bulig sa D3Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pa basko, kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Care Gold Capsule mas pinasakang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang I-Care Gold Capsule mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Extend food supplement for men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Ah, lain naman na iya.

0: official news and music station.
1: 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayong aga sa tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras mo, alas 9:06. Diri nato pakistoryahan sa sininga programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga gina-advise naton nga i-take naton adlaw-adlaw para manatiling healthy. Bawal magkasakit, mga friends and relatives. Gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, sining aton nga DTX 500, ang iyang mga positive nga mabulig sa aton nga lawas. Of course, updanta ini para maging sufficiente kag epektibo mighty C alkaline nga vitamin C. Of course, ang istoryante pagidri karon ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan kag upod naton sa aton nga programa, Brad Paul kag si Sir Boy Sulwita, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir JP, mayong aga.
4: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, ang guwapo, tisoy, matso, kagawad sa Barangay 35.
3: Kompletos, regados.
4: Oh, kagmaluan sa mga estudyante.
5: Kompletos, regados. Do gini sa mix ba?
4: Good morning, Sir Boy. Estudyante ako ng engineer, mga problema sa atay. Ano lang ang mga blatian, ang common sa aton ng mga Filipinos. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ngang atay ta mangin healthy? Kay once mabaldang atay engineer, dako niya problema.
3: Correct.
4: Oo, damo sa mga kilala naton kisa nagkalamatay bangod problema sa atay. Kag paano bla makabulig si DTX 500? Inaaton mangin topiko do gito guy. Good morning, Sir Boy.
5: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. May mga gaman sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ang KSS supporters, Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa, ha? Kondisyon ng lawas kay naka DTX 500, your cell protector. Oy, sa mga worried ang medyo you're too old for your age, kumbaga 45 ka pa lang, looking 65 ka na, ay basikulang ka sa antioxidant.
3: Uh-huh.
5: Dagasulod ang ginatawag na DTX 500. Kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, and you feel those things makes you old, ang sabat na DTX 500 ang paaman, ha? Ganubo ang blood sugar mo nga, kay may ginatawag nga Charantia Extra kalin sa ginatawag nga Ampalaya, ala na tanan sa DTX 500. Kung gusto mo ibusang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato man sa ginatawag mga invaders sa inyo lawas nga dala sa masakit ng mga mikrobyo, mga anomalia nga katabo sa imo lawas, no? Ma-check dayon sa mga soldado sang lawas mo kung naka-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. May hiligulan sa paaman. Ang paaman, gaputi ka. Nami imo collagen production, so nami ang imo skin. And of course, kung gusto ko i-improve ang imo eye health, mag-eye care gold. Ang eye care gold is a supplement that specialized in eye care. No? So kung gusto mo na 20-20 gapon ang imo vision, ti mag-eye care gold ka na. Puno ni sang vitamin C, vitamin E, bilberry extract, ang mga minerals and nutrients that help your eyes maintain its 20/20 vision. Palisan mo na sa nga tawag nga eye care eye drops, no? May hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso o busip on kagilan at dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo ang sabat, mag-D3 Bio.
3: Okay, okay. No? Proceed kita subong sa atay. Sir JP, mga 500 different functions ini yang function. So, okay Sir JP.
4: Correct engineer, ang atong atay isa ini sa pinaka concept term pabla engineer kabalan.
3: Kabalan?
4: Oh,
3: indi trabaho.
4: Trabaho. Ninanong mabugbog mo niya. Okay lang ni.
5: Balik na siya.
4: Oh, okay. Kag gina-heal yang self niya, napilit ya heal ang self niya. Imagine mo sino hindi mag maging sturdy kon ang imo function sobra 500.
3: Correct?
4: Oh. That's why very important ang aton sining liver. Kag kadako sa engineer,
3: pinakadako na sa internal organs.
4: Hindi man dako pa man stomach, kay stomach kay hitad mo di kun sa size lang dako eh. Dako gid ang liver man eh. Now, anong mga problema sa liver engineer? Well, isa-isa na ton sa malambutan ta lang, no. Number one, may ara kita sang mga viral origin. Kagaw.
3: Kagaw, kagaw.
4: Tiwag niya may mahimo. Unless ang mahimo mo gilang niya, maditribayo ka.
3: Okay.
4: Para nga hindi ka matakdan sila mga kagaw. Kagaw nga ni. Improve ang imong immune system. Dapat ka may TC ka ni. Pero not related niya kisa sa imong lifestyle. Kaya ang hepatitis A, hepatitis B, inini sila engineer mga viral. Kagaw niya. Kagaw ang origin siya ni. But silingon, lifestyle man per se.
3: Okay.
4: Mag-uyab-uyab ka da. Hindi mo asawa.
3: Tapos sabi ka da.
4: Hepatitis B. Nagtulip-tulip ka mo to. Timlatnan ka eh.
3: Ah, pinagi sa laway.
4: Yes.
3: Oh. Kung baan ka dula na?
4: Pagkaon.
3: Nag-worry sa dayo. Ang mga na kayo.
4: Huwag ka nagali ka balo ya?
3: Hindi ka balo man.
4: Oo na.
3: Safety from mo na siya.
4: Kulba. D3 Bio lang na, engineer.
3: Oo.
4: Di mo na, viral hepatitis. Usually na, engineer, magkabing hepatitis, gahubag ang atay.
3: Mm-hmm.
4: Naghubag ang atay mo. Ha? So, kisa, kagaw ang cause. Now, may ara makita sa kinatawag, engineer, nga mga fatty liver disease. Now, let's go with steatotic fatty liver disease. So, magabang steatotic liver disease, amo ning fatty liver.
3: Okay.
4: Oh, permi kita sini mga Pinoy halos. Amo gini, may ari kita sini, may fatty liver gid.
3: Lain mo nang pang dilaw imo panit, amo na.
4: Ati extreme na na. Yeah.
3: Extreme gini.
4: Oo, magabang kabing fatty liver, dipindi niya sa kadamuon sang fat sa imong liver. But okay. As Filipino, again, siling pasamigo ko nga doktor, hindi ta niya malikawan nga magka fatty liver. Tabagon sa aton nga diet, ang sobra engineer nga pagkaon sang carbohydrates,
3: okay,
4: kulang ka sa exercise, grabe ka pakaonon carbohydrates, tamis,
3: uh-huh,
4: sugars, added sugar, chocolate, no, basta may kalamay, basta tamis.
3: Okay.
4: Plus triglycerides mo daabi. Alright? So inisya kay any nga ginakaon mo engineer, magsobra ang any nga sobra sang glucose sa dugo mo will be converted or will be stored into glycogen sa imong atay. Atay and muscle na permiang iyang gina. This is the fastest source of energy kung ma-deplete ng imong glucose.
3: Uh-huh.
4: So, gina-store na sa atay. That's why ka fatty liver kita.
3: Okay, okay.
4: So, dito sa amon, bisa Brazil, ang mga bayi to namon yung mga sexy.
3: Sa Luzon, nasa na yun?
4: Hindi. Sa Brazil.
3: Brazil, gindi yan.
4: Hindi ako pamakotas ang siyudad, ginilipatan ako. Taksan, muntong lugar.
5: Ano na natakan na sa sang
4: kaya abot ko na eh. Abot ko na sa address naman dayon mo.
5: Natakan na sa sang US. Kayo, okay? Kasi ko US unhan sa guy. Kayo niyo, kay unhan ka bang kalan sa Brazil? Lagi ko ko good line
4: lagi ko. Oo. Kay isang gamay kami boy, ang papa ko kag parents ko si daddy kag si mommy. Kundi indiin kami nga world na parts ng world.
6: Oh, grabe, ha?
4: Well traveled. Okay.
5: Amo lang tawag you could travel through books.
6: So, hindi ka na hindi ka na magtalang liko makalakat-lakat ka.
4: Ay hindi na. Mangkot sa akon
6: kung okay, okay, mga sige, sige.
4: Kapuan ka. Now, engineer. ang Pinoy again prone sa fatty liver sa kinakaon ta. So magambal kita engineer nga steatotic liver disease amo ni Anseling ko na nga may fat ang imong liver. Isa na diri is because ang metabolic dysfunction. Ang tawag yun ini is metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ini siya engineer ang bangod sa diabetes type 2.
6: Okay.
4: Right? Obesity kung tambok ka. Kung tambok ka, nakublay kong lawas. Sabi tambok. Overweight and then may type 2 diabetes ka or taas ang imong cholesterol usually amo ning resulta no metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Ang isa pa na diri engineer is alcohol associated liver disease
6: at kilala ko na yan cirrhosis na yan
4: ante mo manabi mo ang fatty liver it can cause cirrhosis
6: ay amo man
4: kay nga engineer. Dua ang pathway for cirrhosis. Scarring, mga baka cirrhosis, scarred liver mo. Nag-scar okay, la.
6: Damo scar?
4: Kay kon amo ni engineer ang imong liver, no? Amo ni mga cells ang liver. Ang fat, madisog na ito nga, masulod na sa ito nga, pang idugon yun na yung himong.
6: Okay, okay.
4: Oh, di ba?
6: Okay.
4: Now, that would create scarring.
6: Ati may mga panada.
4: So, ang cirrhosis alcohol pinas naman yung engineer, amo ni saya ang kosang excessive alcohol consumption.
6: Okay.
4: Nga naga, because ang alcohol is a food. Tandaan okay na. Uh-huh. Alcohol is a food. So it will lead to fat build up. Tikon may fat build up na si mong liver, it may lead to inflammation, kag eventually cirrhosis.
6: Uh-huh.
4: Muna, that's why nga ang mga tao nga pala inom, nagaka-cirrhosis of the liver or cirrhotic ang ilang atay. Now, dito sa solusyon, kaya dumalala ito sa oras, isa pa lang, ano yung diskasan ta ha? Fatty liver pa lang, kag okay, alcoholic liver disease. Sa fatty liver, exercise. Lakat-lakat ka. Para, and then, kontrolon mong pagkaon mo. Hindi ka magpasubra na sa ginakaon mo para nga, hindi ka mag-store fat sa liver. Hapos na yung fatty liver, engineer, kinala mo na na stronger antioxidant. Vitamin E could help you. Vitamin E, vitamin C, glutathione would help.
6: Mm-hmm.
4: Okay? Pinakanamigid DTX 500 plus walking kada aga.
6: Okay.
4: Fasted cardio. But siling on fasted cardio, wala ka pakakaon, pagbugtaw mo gid, wala ka pakakaon, no food by mouth, dayon kalakat.
6: 30 hindi, minutes. Hindi kinanglan maging first five ko sa basketball, per me?
4: Hindi kinanglan nga maglagan.
6: Okay.
4: Lakat.
6: Okay. Oo.
4: Lakat, ang speed mo is 3 to 4 kilometers per hour. Lakat yan. Hindi yan kay jogging. Lakat, 30 minutes a day.
6: Okay, okay.
4: Kay, why ka pa may ginkaon, ang imo na nga gamiton, ang imo fatty liver.
6: Kaya na ang sir boy, ang lakat.
4: Awa! Fat sa liver, mo amo na imo gamiton. Okay? And then, coupled with, tsakto nga jita.
6: Okay.
4: Jutay ang kanon, jutay tamis, jutay carbohydrates, laban na bagad ang protein. And then your DTX 500, dako ginamabulig. Alright?
6: Mm-hmm.
4: Now, sa alcohol, ikaw niya ang makadetermine. Hindi ka mag-inom eh. Kung si Sir Boy Solwita pa, duwa ang problema sa alcohol nga bisyo. Ang iban, talagsa lang ga-inom, pumunda mo, binge drinking.
6: Okay,
4: ang ipikto
6: okay
4: siya, worst man, kiti ka isa lang, pero hindi maguntat, kundi malipong sa kaubog. Tidikado mo na. Kaisa ka lang to mag-inom, bro, grabe, overwhelm ang imo nga system. Ang another one is, one bottle a day, pero 10 years na nga one bottle a day.
6: At delikado mo na siya.
5: That's the worst, no? Ang one to two bottles, pero every day.
4: Every day.
5: Why mo ging, bugbog sarado at time. Huwag mong siya ginchance, huwag ang chance nga may ko. Bebes ka tatlo malang adlaw. Ha? Adlaw-adlaw yan may boxing siya.
6: Tiga ang basya lights mo lang. Ito hindi man to hard.
5: Baby, sir, it's still alcohol.
6: Alcohol.
4: May kanta ganina. Kami ni Sir Boy sa una. When lights go down.
6: Aha.
4: Ah, kun ang lights ko no, naging ino mo, manaog na to sa
6: say mo to ka.
4: When lights go down, uh-oh, I see no reason. Why na? Why ka na reason? Why na hubog na?
5: Amo na.
4: So, ang nami sa mga plawbog, untati lang.
6: Okay, okay.
4: Kung di gid masarangan maguntat, amat-amati. For the sake lang nga makainom-inom gamay. Kaya kisa doon, mag-storya ka mo nga, huwag ka mabigin inom to ka kwan man. May party-party, huwag ka mabigin tubig-tubig, kailangan to hindi o man feel.
6: Uh-huh.
4: Di, pero kung... You know,
6: regulate, hindi kay abstinence.
4: Yes. Drink for the taste, not for the effect.
6: Okay, okay.
4: Mo na. So, again, ano man da problema mo ni sa dua, alcohol man or sobrang kaon, dapat mag DTX 500 para mabuligan ka sa atay mo. That's why sa mga asawa, protection niya ang health sang banan niyo. Recon pala inom gid banan niyo, regaluhi DTX 500 isa ka box. Bakli to sa Grace Pharmacy. Kung din ang pharmacy
6: sa atong clinic ka eh. Oo.
4: Hindi ba si ula bla,
6: may basi lugar. Basi kay Engineer Albo, pwede mas lakab ako.
4: Oo, kay may lugar. Abing wala clinic mo. So, they can have it sa mga, they can buy it sa mga, ano ni, drugstores. Hindi lang magbakal sa online, nga butilya kay Piki na.
6: Okay.
4: So, regaluhin si Mr. Sang, isa ka box ka DTX 500. Hindi kay isa ka butilya, kay way butilya ang DTX 500.
6: Oh, Piki
4: na yan butilya. Regaluhin si Mr. Paim na aga kagapon or aga kagabi para mag-swapi ang iya atay. Maka-recover kung plainom siya.
6: Right? Sige, sige.
4: Sige, katotas sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta, engineer.
6: Sir Boy, doga yum-yuhong pagin.
5: Kampiyan.
6: Salamat sa lecture ni Sir GP.
4: Oh, ang plans sumbita, ha?
5: Dumduman ko suna, mga alcoholic, mangkot sila. Anong, ati pala inom siya mo? Anong naming nga dan sa kabayo ko man? Red na lang siguro, ay.
6: Oh, red horse.
5: Red na lang. Anyway, katulad sa D3Bio, sa talk ni Doc sa D3Bio, ito naanta kung paano pala makabulig ang ginatawag nga D3Bio when it comes to the absorption of one particular fat-soluble vitamin. Let's talk about vitamin E today, no?
6: E, as in?
5: Yung vitamin E, nga ga pa namin sa imo, gatag si imo, energy.
6: Energy,
5: no? Amo okay, namin, okay. Sininga, this is the only vitamin that it is a vitamin, it is also a fat-soluble antioxidant.
6: Okay.
5: No? Ang vitamin C, amo man na, no? Vitamin man siya, pero antioxidant man siya. Pero water soluble ya ang
6: water
5: vitamin
6: based
5: C.
6: Siya.
5: Oh, ini yung vitamin E is fat soluble.
6: Okay.
5: So tun anta subong kung paano pala makabulig ang D3Bio amplifies the effect of vitamin E. The secret kuno of magpalawig sang imo kabuhi, magpanami sang skin kag ang ginatawag naton nga protection sa ginatawag nga premature aging. Uy, si D3Bio gali pwede man sa premature aging, ha? So that's why, ha, nami gid i-combine ang ginatawag nga DTX 500 Mighty C kag D3Bio. So going back sa vitamin E, ano pala ginaubra ni D3Bio sa vitamin E? First and foremost, vitamin E being a fat-soluble vitamin, ginabuligan ni D3Bio. Because D3Bio contains medium-chain fatty acids, no? Alin siya cold press extra virgin coconut oil. This becomes a transporter, tagadulong,
6: mm-hmm,
5: sa ang ginatawag na vitamin E, nga, alin sa avocado mo, mm-hmm, alin sa nuts mo, alin sa mga prutas, mga ginatawag na mga rich in good fats ng mga pagkaon, amuni ang gadulong sa ang ginatawag na vitamin E sa imo selula. Ang question sa buong, ano naman ang ginaubra sa vitamin E, nga, alin sa avocado mo, no? Ang hindi nga vitamin E nga ini, amuni ang gitawag nila nga cell protector. Cell protector na
6: damage.
5: Kay ginaprotektahan niya ang gitawag nga cell mo from oxidative stress damage. Ano nga parte sa imo selula? It's your cell membrane.
6: Okay.
5: Ang cell membrane mo ya mismo, amuna da siya ga concentrate, no? Da siya ga concentrate para i-repair da ang India tawag niya kung ano man ang anomalya da kung kulang electron ma-donate ni sa vitamin E.
3: Ang cell membrane sir boy din nga parte na sa tunga-tunga, sa gilid, sa
5: gilid, outside. Panit na sa sangin sila. Okay, it's both outside and inside, no? So okay. May kinatawag nga external parts ng cell membrane, may internal part man ng cell membrane.
3: Okay, okay.
5: Oh, your cell membrane is a very crucial part of your cell. Ano siya nagpili kung sino masulod sa selula mo.
3: Okay.
5: Ha? Kung hindi ka pwede, hindi ka nagiging makasulod, no? Kung kilala niya ka, glucose ka,
3: i-allow ya.
5: Fast ka, or nutrients ka, pasudlon niya ka, no? Para makasulod ka, para mausar ka sa iya, kinatawag nga makina. Ang makina sa imo selula is your mitochondria, no? But let's not go deeper to pathophysiology about okay. cells, no? Ang ato niya itong anya nga, nami, gili magkaon abukado. Nami, gili magkaon nuts. Kigaubin ka. Ah, ang nami pagidni, kaya yung vitamin E is always used. Pati anyo man ni siguro, ginaputang ni sa permi sa mga suplemento nga gabulig sa lalaki. Para makaano may isa energy may energy siya no okay, para okay. para active siya. So vitamin E makita mo ni sa mga supplements sa mga lalo na sa mga middle aged men no mga 40 to 50s and even 50 to 60s no.
3: Paano na paano kaunon ang abukado? Ano nga kasi proseso sir boy? Ah, kunya gina-shake ko na.
5: Well, ang manang ganito may ginabasahan ko na. Ano kunong the best way magkaon sa prutas, including avocado.
3: Okay.
5: Imoon shake, imoon juice.
3: Oo. Ano.
5: The best way to eat your fruits is the way they are.
3: Oo.
5: Kiyada lang.
3: Kiyadun lang, direkta na.
5: Direkta na. Nga,
3: pero ang panit, hindi na pwede kauno niya.
5: Kipait man.
3: Kipait naman na.
5: Oh. But don't get me wrong, ang panit sa avocado, ang iyan ni mismo Liso, is very healthy.
3: Okay.
5: But, kabudlay iposiso, non-palatable, meaning to say, pait or hindi nami.
3: Hindi nami sa dila.
5: Healthy.
3: Oo.
5: Healthy. So, to answer your question, Kagina, kung paano magkaon ng avocado, pwede man shake.
3: Okay.
5: So, the healthiest way to eat avocado is lison lang, no? So, kung gusto mo, matahan nyo jutay nga sweetener, jutay nga sugar, okay man, basta jutay.
3: Jutay lang.
5: Kung gusto mo naman manigurado ka, butang yung honey.
3: Uh-huh.
5: Ha? Vitamin E plus honey, happy engineer. Ha? Ang honey is the healthiest natural form nga sweetener, no? Okay. Ang nami, gidya, no? But going back to vitamin E, nga nami ang vitamin E. Ha? Vitamin E basically accelerates wound healing. Oy, nami ang imo skin. Kung may mga breakage da tungod na pilas ka, dali ka mag-ayo kung naka vitamin E ka.
3: No? Nami man sa immune system?
5: Nami man sa immune system mo, no? So ano ang sekreto da para makuha mo gid ang full benefits sa mga food nga rich in vitamin E? This ang D3 bio. Ano nang sekreto da, no? Abi mo, D3 bio, kontra lang trangkaso, ubusip on kagilanat. D3 bio is also an amplifier of health benefits ang nga halin sa ginatawag ng mga fat-soluble vitamins, no? Vitamin A, D, and K, and of course, ang vitamin E nga ginastoryahan to subong. So, ang bagilang nila, for the secret for youthful skin,
3: uh-huh.
5: Dapat ang pagkaon mo rich in vitamin E. Munang ngambal nila, no, nga ang avocado naging super popular ni Gidsubong because nakita kag nabatsagan sa tawo nga gabulig ni sa ilang natawag nga overall health, no? And of course, ang nami pagidiya, ang vitamin E, ga-prevent ni sa moisture loss ang skin mo. That's why your skin looks younger.
3: Okay.
5: Mungkin ang nami, gin sa vitamin E.
3: Tapos makabulig man ni sa muscle weakness, wala? Daw mahina, imo maskulo. Daw wala pwersa, sir boy. Nami mo yung vitamin E, ang avocado.
5: Kadamo bala sa mabulig sa D3 bio, not only to fat-soluble vitamin, but also fat-soluble

0: mo, you look 40 lang. Ay, increase your vitamin E intake naturally. You could take it. May alam man, damo man capsule ng vitamin E. But you could also get your vitamin E from vitamin E rich foods, which are nuts and avocado, no? So, updan mo tatanan sa D3 Bio para hindi lang namin absorption sa vitamin E mo, protektado ka pa kontra sa nga tawag ng mga mikrobyo nga gadala sa trangkaso, ubosipon, kaghilana. So, kung gusto ka mag-ayo, kag gusto ka magwapo, mag-D3 Bio.
1: Salamat, Sir Boy, ha? Pero, una sa tanan, kinanglan taman proteksyonan ang aton nga skin sa hinambal mo kagay na. Ang vitamin E naga-protect man sa skin. Pero iniyaya dapat ya may arata beauty kag ng healthy nga habon, Sir Boy. Ini aton nga DTX Beauty. So para sa skin man ni, para moisturize kanami blasang ang kulay niya ga bright bla, Sir Boy. Kanami gidya. Kun magpanghabon ka every time nga maligo ka, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, no, may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag ng mga skin diseases, no? Kung ang problema mo an-an, bunis, psoriasis, or even your pimples nga 3 years na sa guya mo nga hindi magaling, ay isli nga buwan mo, tilawi ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kini nga VCO nga ni may antimicrobial effect, no? Dala na da ang mga mikrobyo nga gatugas ang ginatawag nga body odor. So kung dali ka magbaho sa imo habon subong, ay isli sa DTX Beauty Soap. Ang beauty properties sa DTX Beauty Soap, hindi matawaran, may papain, nga puputi sa skin.
1: Uh-huh.
0: May alap pagin sa ginatawag nga amplifier of whiteness kay rich in vitamin C alin sa guava extract that basically increases your glutathione level and as well the production of your collagen. So kampiyon giniya ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Must have ni sa banyo mo. Dapat may stock ka ni, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung may goal ka, kung may beauty goal ka or may gusto ka mag lainon mong tsura mo, ha? Amuni ang dapat git sa banyo pa lang, may ara ka na pang pagwapa, pang pahamot, kag pang pa-healthy skin. Mag DTX Beauty Soap. Healthy ka na, mumot ka pa. Hamis ka pa.
1: Okay. Ang isa pa, Sir Boy, kinanglan proteksyonan taman ang ato ng ilok. Mm-hmm. Ini bala ang bakterya nga nagasanhi isang baho sang ilok.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan tayo, Sir Boy, ang Clinica Diofresh. May BCO ni siya nga puno sang lauric kag caprylic acid, Sir Boy, nga nagatap na sang mga mikrobyo nga nagatuga sang baho sang balhas sa imo ilok, no? Amon kinanglan ta? Ha? May BCO niya ang aton na Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh is a deodorant with VCO that gives you 48 hours of freshness nga kaya VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh gives you more protection and you stay fresh longer kung amuning imo deodorant. Clinica Diofresh.
1: Okay, pero nami man, Sir Boy, kada agaya ginahimo ko giniya. Mm-hmm. Naga DTX coffee mix ko.
0: Mm-hmm.
1: Nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Nami, Sir Boy, kaya nga, ang aroma ya lang, kaga technically, mambal mo ga tinlo ya, ginatinloan niya ang imo ilok, do may brush ka bla. The moment ga kapi ka, ga enjoy ka na, ginatinloan pa ang unod sang imo bituka, oh, Sir Boy.
0: Ilok.
1: Bituka! Bituka!
0: ang nami, kaya sa DTX Coffee Mix, no, kaya may DSE, no?
1: Uh-huh.
0: Ang super antioxidant that basically fights oxidative stress in the morning. Nga mo na sila, pinakadamo na sila. Imagine, gaano ka lang yan, gayimo ka lang sa routine mo yan, everyday, nangapi ka lang yan, may gabulig na ganyan, may gatinlok na to. Pero, sa imo lawas. Kaya nga namin, pag ito ang ginmention ni engineer nga, chia seeds that cleans your colon. Palayo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo, ha, gakapi ka na, gadetox ka pa, ang sabat, DTX Coffee Mix.
1: Correct. Pero may double barrel man.
0: Double barrel na kape.
1: Nakakapi nga ka kape. Ang nami di, Sir Boy, bisan taas imo blood sugar, be.
0: Mm-hmm.
1: Ha, itungod nga, kung sa di ka mga pick niya tamis na ining na ang aton niya DTX premium coffee, ang iyang na sweetener niya, Sir Boy, is stevia, natural na sweetener nga wala nagapataas ang imo blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kada nami man ni siya sa mga adlaw-adlaw pwede mo yung matake ni, Sir Boy. Ah, 5 times a day, abi, isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, isa sa gabi, isa sa bag-o matulog.
0: Oh,
1: wala yung problema.

0: Ang muna day-day-tay, tapos naman pamate sa radyo. Kami naman dahil matinikala ni Toto Dako.
1: Wah, inyo bla obra ni Toto Dako Botkon? Wala gini ito pa, no?
0: Kagaman tay how?
1: Kaya dapat ang istoryahan nyo, makabulig sa inyo pag-skwela? Hindi kaya mga palapaw ng istorya? Dira kaya nagtabid-tabid kay Toto Dako nga numero uno man nakahanginon?
0: Eh, wala man ko di banbing amigohon, tay-tay-tay.
1: May ara da. Ato bala si Tantan bala?
0: Yogs!
1: Ang daw, Tantan bala nga daw tampuhaw?
0: Yogs, hindi ko ya. Do, wala man to siya klaro, sirihan niya.
1: Nga man.
0: Dalaw man to siya ya. Siya lang to yung nakachindi sa kaugalingon niya.
1: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, pang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, good name. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: May gabang kay?
1: Ha?
0: May secret ako bila sa imo bla.
1: Ano man? Da seryoso eh, kasi bumigo ko lang to yao.
0: Madalagan man ko si chairman.
1: Sigurado ka, Meg? Maparehas ka man sa akon?
0: Oo ah. Gusto ko man magpadalagan ni si chairman.
1: Grabe pa? Diba si magkontra na ita na?
0: Ay, hindi ah. Patapusin ko dahil na imo termino. Antes, ako naman magpadalagan.
1: Ate Mayo, kuida. Timig ako lahat to. Ano man yung plataforma mo? Pero ito bro sa ako. May plataforma man ko?
0: Ah, may napinsiran ko, Meg. Kampiyon man eh.
1: Ano?
0: O na, Ged. Libre man nga wifi sa barangay.
1: Ti din man halin ang punto.
0: Ah, mangita lang ta sponsor.
1: Ting ikaduwa, ya?
0: Ang ikaduwa, Meg. Kada ligas ang basket, may libre nga tawas.
1: Nami na, Meg. Malipay ginang mga angsuron.
0: Oo.
1: Kagang ikatatlo yan, Meg.
0: Kada sesyon, may tunga ay kwarta ka.
1: Maka muna, Meg, wala kay Goro, pero may absent ng imo mga isi kagawad na.
0: Oo, ah, simpre ha. Kung busog ang ila bulsa, naming ila paminsaron.
1: Halimbawa, Abi, Meg, kung may mamangkot sa imo binga, iske chairman ko lang to, anong imo bisyon?
0: Simple lang ang sabat ko, Meg. Mabakal bago nga motor. Kag makalabaw o kung makalagaw sa iban nga lugar nga libre, ah. Charles lang tanan sa pundo sang iske,
1: ha? Sadya-sadyay na, no?

0: Gina. Ay, hindi lagi kuya katulog ya. Dog na po kao nagkikiyos ng akong konsensya.
1: Naaman.
0: Kadagabi kon magpungko ko, do may tingog nga nagatawag sa akong gasiling burog. Burog!
1: Ay, ala. Basi murto na iya.
0: Ay, hindi niya murto, Magdalena. Akong gidya konsensya eh.
1: Ako na lang, kid. Abi, kung may nagapanawag sa imo.
0: Wala sa may gapanawag sa akon nga iban. Kundi ginasabad, ikuwis ang konsensya ko.
1: Te, anong plano mo, Subong?
0: Gusto ko na magbago. Mas mayo pa malino ang pagtulog ko bisan pigado lang ko. Wala lang ko kwarta. Sa permi, kuya ginakulbaan.
1: Agwantahan lang bala kay maanad ka lang na iya?
0: Ano nga maanad man? Do hindi nagid gani, madala sa ulo agwantay.
1: Ay, sa ano nagid ya?
0: Dapat tagin niya guro yung magbag-o tayo.
1: Bag-o? Ay di pwede git ah. Bag-o naman nga style tas ng pagpangawat.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol?
0: Hindi ka nasagad og tasda sa mga wala matapos-tapos nga project sa barangay, ha?
1: Kagaman, Daddy, aw.
0: Kay kun ako naman ang magkagawad kag-ara dira sa barangay hall. Basi damo mantasang suguran nga project pero hindi taman pagtapuson. Amo na nga don't ever comment in that. Hindi ka magkomentar. Kay base kung kita naman ang kumintaran pila ka adlaw.
1: Amo na gali, Daddy?
0: Oo, Jupiter. Amo na nga dapat pawala ka lang.
1: Baho ko umula, Daddy.
0: Ay, naumul ka lang na iya kay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka adlaw, kung nakabinipisyo ka, makasiling kagad niya, padayo na lang, Daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pilakadlaw kita naman lang makaraok sa barangay.
1: Huh. Magamo na yan, Dad. Nga kung makakwarta man ko, makip sungad na lang ko daya, Dad.
0: Nana mo na iya, Dad. Patipos ka lang. Amo na, Subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
1: Sinasadyay, no?

0: para sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Forbiotic. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Sobra na itong memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Miloy. TTX 500.
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha na ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
3: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
4: Mm-hmm. Ako yan nag-inom kay DTX 500.
3: Nga man?
4: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akong pangkreas.
3: Correct.
4: Especially yung mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos sa inflammation kung ini magapadayon.
3: Kung may diabetes ka, Sir Boy, dali ka katiglo ang pangkreas. Hago bla ka tama. Hago ang pangkreas.
4: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant, Sir JP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo, tibudlay na.
3: Correct na, Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag MyTC ang imo nga lawas, Sir Boy.
2: Husto, kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag MyTC sa pag-manage, pagtapna sang blood sugar levels. Kung pangkreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga ang nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
3: Wow, so amo na. Sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom ang gig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
0: DTX 500!
5: Sinakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka mag-inom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
2: Subong kamusta?
5: O ay nigo ginapatsyag maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500.
6: Dugang nga mga benefits, iniblock may problema ka sa thyroid. Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Pagon ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
3: Either hyperthyroidism or hypothyroidism, engineer.
6: Nung sa problema ini sang metabolism, na kung hyperthyroidism,
3: ganiwang ka, dasig ang
6: dasig imo ng heartbeat.
3: Correct.
6: No, kagagamudlak.
3: Gamudlak.
6: Gamudlak.
3: Abi ni mo, aking sa simo.
6: Correct, correct.
3: May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
6: Ganiwang ka.
3: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
6: Correct, correct. O, kagdaw,
3: wala gana. Wala
6: gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
3: Pigaw pag memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag Mighty C, malikawan gina.
6: Correct
3: no, normal lang imo nga no.
6: Dapat lang.
2: For only 14 pesos ha. Amo na protection nga matag sa imo.
4: Kag hindi lang amo na. Amo ka naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
3: High blood pressure.
4: Problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
3: So malikawan ang pag ko kag paghubag man sa imong nga prostate gland te madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag Mighty C. So hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-Mighty C mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kay Lon.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 1.8 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Nagdihon it not guilty plea si Senator Dante Marcoleta makaroon niya agahon sa pag-atubang sa Sandigan Bayan 3rd Division. Angot sa mga kaso nga plunder ag paggapa sa Presidential Decree No. 46. Matapos nga bawian ni Senador, ana karang a motion to quash o motion para ibasura ro kaso. Dagayon niya ginpatigayon rong arraignment o pagbasa it ginapangatubang nga kaso kontra kana. Matumduman niya ginakusahan si Marcoleta ipagbaton it mga regalo kay barong negosyante nga ginaaligar campaign donor nga si Joseph Espiritu nga nagdihon it not guilty plea. Magawas karama nga patubang man ro Senador sa kaso nga plunder bangod sa kapasyawan sa pagdeklara it 75 million pesos nga balor it campaign donations. Bangod karang nakatagan ang pag-aumpisahan it anti-graft court o hearing sa nasambit nga mga akusasyon.
2: Pahibalo! Ora mismo! Pahibalo! Ora mismo! Mga pahibalo, nga nagkinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo! Ora mismo! Pahibalo! Ora mismo!
0: Samtang para man sa aton yung mga public service, ginapanawagan sa mga kaigbataan, kakilaga amigo at amiga nga si Juan Natabio Perez Jr. ay nagtaliwan sa piyaka kinabuhi ko July 6 sa edad nga 71 anyos. Raan ang agawas karay nakahamiyang sa andakarang residensya sa Barangay Bonsa sa Banwa, Italiba. Karugubong ay pagahiwaton sa July 25, 2026 adlaw nga Sabado, alas 2 hapon, rumisa pagahiwaton sa St. Catherine of Alexandria Parish Church sa Poblasyon Libacaw, Agrugubong, ay sa Libacaw Makawa Cemetery. Ang inyong batianong K5 Top of the Hour News. Inahatod kato ni DTX 500 the Superior Antioxidant para makalikaw sa nagkasari-saring nga masakit kaparit high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpapasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Hitree Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitry namon patumaron sa Hitree Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitree Bio.
3: Hitree Bio.
0: Ang Hitree Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Hitree Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
3: D3 Bio, ang D3
0: yung may Vizio,
3: ang Vizio
0: yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: sa mga butika. Forbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
1: Nagabaho ba lang ilok mo?
2: Yucky!
1: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-

0: ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Ganag ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tigasin!
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5 Galinga.
8: Ranggo.
9: Eh!
8: Ano nangyari? Bakit ka umiyak?
9: Kinabihan ako ni Kuya. Napangit daw ako.
8: Ha? Oito, Yex? Totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo? Bakit mo siya sinabihan ng pangit?
10: Huwag kayong maniwala sa pangit na yan!

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabakal, sumanguti ka. Atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
3: Nainadayon.
2: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Fuck mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan sa brain ang cholesterol?
4: Hormones.
2: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
4: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha sa
2: body. Correct. Ang manog dulong, si LDL.
4: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
4: all.
2: It's not bad at all.
4: Naka-bad lang siya kay Way sa pili. Dalhon niya tanan.
2: Dalhon niya tanan. Amon ang lain lang siya.
4: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
0: D3 Bio!
4: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
2: Usually, nubo mo ng LDL, ano?
4: Sigurado na.
2: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
4: Correct.
2: That's why nagtaas ganito.
4: To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis, okay lang tani ang blood flow. So, si D3 Bio, ginabuligan, kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Pa'yo ng panimisis ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
4: That's how important
2: D3
4: nga,
2: Bio.
4: Nga, mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Correct.
4: Mala ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning Visio nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay, ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ng mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus Visio, Visio plus D3.
2: Gabi, no?
4: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa
2: D3 Bio.
4: Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kaya may BCO.
2: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
4: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa mga brain, man.
2: Your brain is a fatty organ.
4: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL na ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
4: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
2: Correct.
4: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gina-usar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 4 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

TBS 11 Mbps 11 Mbps 이완한 문화 앙 유망 두 농난 AM

0: Ginsumon kahapon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese Ambassador to Manila Jing Kwan. Kahapon karat na gabi sa natabungan ni ngarang bukot manami human nga pinaka-latest nga insidente nga nataburi kara sa may Ayong Insyol nga kung sa sin hay rayrong tunga it China ag kamanamando aton karang Philippine Coast Guard nagabuna sa na ita padol. Sa meeting sa palasyo, pero bago natabo or pagpatawag kara kay Kwan, kay Jing Kwan, hayro aton man nga Philippine Ambassador to Beijing nga si Jaime Flor Cruz, ginpatawag man kahapon ita Chinese government. Wanag detalye kara no si Press Secretary Claire Castro angot sa runday karang ginistoryahan parte nga ra sa runday karang maritime issues. Nagapabilin gihapon nga issues iya sa aton karang presente makaran aton no aton nga contemporary makarang kahimtangan. Ato marikulo kumakita niyo sa video. Siyempre medyo bintaha kuntara aton nga mga Coast Guard ay abu sanda kontra sa tatlo apat. Galing may mga may separate pabi karang nga video. May umabot pagid nga sambilog karon nga andang speedboat nga ra nga may karga gihapon tatlo siguro to. Ag nagabunaw ta kunday karon nga mga paddol nga ra mga K5. Ag makasubo nga ni karay may sambilog kita nga Philippine Navy nga naiguan gid itunday karon nga paddle sa ana mismo karon nga ugo. Ang tanaw na medyo hindi man malata matod nga naga masakit kidto may haiguan gid pero may haigo kita karon siyempre. Pato na bingarang Coast Guard ay naka-anchor na bingarang sa gihapon na napagbantay sa BRP Sierra Madre. Nga kung sa scene ay nagpatigayin masyanda korunday karon nga pagpatrolya man. Aghaw kagapit gilang raton nga BRP nga ron. Sierra Madre ag gulping umabot runday karang mga Philippine na aray nga mga membro nga ita People's Republic of China. Anda karang nga Navy nga rang. Agaron yon nagkuan grabe ro sa bilong nga singgit nga to no naga turo imo kun ayang abi no saray nga rang mga kuan nga ra aton nga rang mga soldado sa pihak man wasan da it daga nga makunan no mga firearms kung may mga firearms on kan o pa nag baganatan don o tod man sa kun ikaw na sa sitwasyon nga kahimtangan hindi kun makaisip nga siyempre di imong ginapiniino ra imong trabaho ag imo man nga ginatawag nga mahambay na tunon nga ano tawag ka rin yung Raymond pagiging Pilipino, pagiging sundalo, pagprotekta sa aton nga suberenidad. Mga K5. So, sunungan ni kay Kwan, kay Ambassador Jing, gidescribe na narabot sa meeting baga. Ginpangunta na imot mga aton nga mga press kung ano man naro inyong gimitingan. Ayuwa man nganin man nagitalye matusto gito yang si Jing ra. Ay sunong ka na, ay constructive man manarugin among nga ginistoryahan. Ag issues regarding, gihapon man na sa runday ka nga bilateral relation. Sa runday ka rin nga problema nga ra sa ag kamanaman ay pag-explore man at possible solution sa runday ka nga political concern. So constructive nito siya nga siyempre di mataron mag ayang-ayang gimatang dudugon ta ni Marcos rayang si ranang ambassador nga rahay representante malimot China ang hindi man imo makasabat gid kun ano rong solusyon di kara ay usually pag after matakwa ng istorya kara ipaabot naman to sa anda karon nga prime minister para mong istoryahan no ara medyo discuss to gid ro mga taga Pilipinas amo man datong Pilipino to China ang ambassador no ma-report man sa aton karon nga Malacañang. So, daya nga rang natabo nga rang mga K5, hay medyo madawom gihapon, no? Ro problema gihapon, agapadayin gihapon, aro epekto gihapon, impact at negotiation. Sa runday ka rang code of conduct it sa South China Sea, ag sa gihapon, hay parehas man ang gihapon. Usuyan gihapon, solusyon gihapon. Bisan pambawon mo randa ka rang representante andang nga rang kwan. Solusyon nga solusyon gihapon mga K5. Wasat ibang ginakwan kita man abi sa Pilipinas, simpre ra aton man hay diplomatic intercourse man gihapon da aton karong pinaka pinaka kwan lang maubra nga mayad na di ba ga hindi man kita kanda ka kwan karon ag kun simpre kun maghimo kita at ginatawag ang mga drastic karang mga move ay base mauli sa ginatawag nga gira di ba ga. Pero mga kwanay, mga ginalikawan naton nga maghimo kita, magpakita kita at manifestation nga may ginatawag nga aggressiveness against sa runday karang nga mga Chinese Coast Guard or anda karang nga Chinese Navy. Otherwise, ay mangin, mangin spark ra ito runday karang inaway gira. Yun naman katong chimpo, may mga president nga makaray sa Pilipinas, mga K-5. Now, sa aton nga magibangod sa gihapon, no? Kaya bigihapon ginawain nga raro party gihapon naton nga sa Ayungin Shoal nga nga Second Tomas Shoal ginatawag. Aga ko 2016 kar actually may una ta karang arbitral ruling ro aton karang United Nations Convention of the Law of the Sea nga tawag nga UNCLOS. Nga kun sa sin ay gin-award katon prior America ra diba tandaan niyo nga to tagatong gin-ubra nga to nga China kun nagtaliwan man nga week nga may may amo nga to nga gin-bomba ita kwan. Andang ato nga water cannon. Ito din to ay anniversary ko nagtaliwang atong week, no? 2016. Ginkuan, pilang dag-on yun kita nga naka gintao katon do certificate nga rang inyot ama na rin rang Ayungin Shoal nga nabilong ni karang sa may parte ta West Philippine Sea. Base ron sa ginatawag karang 200 nautical mile exclusive economic zone. Gin-award ron, no? Di ba? China galing. Pero China ay wat na nagapati sa runday karang arbitral ruling ra ito runday karang on clause arundat ang ginasundan arundat karang 9 dash line nga ra wat amat legal ro ginaubra nga right mga unclose. Pero unclose nga ra ha United Nations nga ni bilog nga kalibutan nga mga nasyon ro naga istorya parte sa ginatawag karon nga exclusive economic zone it every nation. Tanan nga mga nasyon, actually, may exclusive economic zone. Ang sambilog ro China, may anda mga 200 nautical mile exclusive economic zone, mga kakipay. Dahil nga na akong ginangawahan, nga kung sundon dahil nga na nga 200 nga ra, hey, paano sa nakakaabot iya sa Pilipinas? Yot, Nga andaw tagid nga ang kunon gihapon do aton nga nga West Philippine Sea, mga kakipay. Ang suno abi sa mga taga China as anda patang pagpati katong chimpo herong ruling kuno nga rahay null and void meaning to say wa manat epekto ron wa manat jurisdiction do rayang-rayang arbitral tribunal agwa kita abi kato nagparticipate man sa ruling do China nga ra walang dagin baton ronday karang award ag sa gihapon para kanda ginmintit ananda randa karang soberentad nga sundon gihapon dong 9 dash line nga mga K-5. Actually, katong chimpo patangani sa kun aton nga tanawon do history. Pero China nga ra, aranda kitang ginasunod katong chimpo ay bukong patangani it 9 dash line nga ra. 11 dash line pata katong chimpo that was 1935. Ginbag-o yung ra, pagkatapos it 1953. Ngarong China o hinangin na People's Republic of China, ginbawasan yun dong kwan nga ra. Parayang 11 dash line nga ra. Kung nag 11 base kung sa garon pananda aton nga kwan nga ra. Aton nga 7. Tunto takya. So, nagumpisa man ang abir nga ng kwan nga rang issue nga ra ita pag-angkon nga ra is because after 1935, katong chimpo ay ro China, nagpatigay masanda kung anda ginatawag karon nga Mapping Island. Man kato no di ba sa aton nga mga yes sa Pilipinas actually ro aton nga mga munisipyo mendang nga pagmapping sa nang mga teritoryo mga ni kunamat may nadatakpan nga ron nga nagapangisda dahil nakikita on ni aton nga Nemria tawag ya karon nga makita mo ro imong territorial boundary o sindi imong boundary kara kare wampas kare kara sa lugar nga ra dakop ka ha illegal fishing don mga kakipay. So makarma ginaubra ka to, that was 1935, itunday karon nga China. So andar nga gin-apply ro 1947, dong kaya nga rang 11 dash line, hasta nga na-adaptar yun. Kato pata, Republic of China pata. Now, pag 1949, siyempre nagbag-on dong ro administration or ginatawag nga leadership or role, no? Ay, siyempre, bukong yung katong timpo abi, fear patasandang komunista ron. So, pag after 1949, or 1949, nagbag-on na naging People's Republic of China, although ranang randang system at economic is communism. What komunista? Pero ang dang system of economic is communism ay ginbawasan yun dahil ngarang 11. Now, ako nga nang ginatanaw, in terms of number of years, hayroon clause, gin-create at that was 2000 at as ano lang. Ay, kung 1945, 1935, ay, nauna patamakon nga magmapping ro taga China sa rayang arang kwan, aton ong clause that was 1973, gin-create doon rayang arang United Nations Convention on the Land of the Sea, 1973. So, meaning to say, kung aton mang pahambawin abi sa paguang guga nga ginatawag, medyo may una mang puntos ro ginahamba it China nga ra. Diba ga? Hauna taman na kami, oh, kami nagbapping galing ro pambudlay abi kara. Siyempre, hay, sa piyak nga bahin, ay kung sanda ro nagmapping, hay, pag gusto, sanda, siyempre, kung natatang i-apply rin nga 9-9 matood, hay, ano, maubra man kita atong 9-line man mga kakipaib, ha? So, katon taman abil ka sa itong abibi, padto rin ka to sa ayong insulin ka to, kung makaabot man kita, mas sumubra pa kita rin ka to. Di ba ka? Akraya nga rin on-close nga ay ginistruyahan na at bilog at ang nasyon. Da problema, abil ka during that time, ay guilty, giman siguro, taga China, nga rin, what's nag-atinder? Andat ang ginapatihan, andat ang sariling ng gobyerno. Ag, sa atong migmanghod, actually, rayang ginatawag ngarang ayong insyol actually. Hindi man ito mahamba ni Karada nga natotally kita nga ginatawag na itong sovereignty. Actually, isa free kwanda. Kumbaga ay free for nabikitisyonal astanan ng mga nasyon nga nag-aagyan ni Karon. Ag, rekara nga portion nga ra, hindi man pwede nga once nga gin-award ka ito dahil ngarang ginatawag ngarang pan, dahil ngarang ayong insyol nga ra, it doesn't mean nga kita raw ro may ginatawag nga exclusive sovereignty karon sa pagpangisda. Actually, may ginatawag ro nga sharing. May sharing ginatawag o mga kaingon natong nasyon nga pwede nga magpangisda ri karon, pwede sanda, allowed sanda ri karon. Doon yung ginatawag natong ni karang rekara sa may rengarang area nga ra it aton nga nga coastal area nga ra it ronde karon nga kwan. Aton nga ra nga ayong insul mga K-5 galing katabo abi karahay parang ginaangkon yung tagid no it China asan dagit a ag indi tapide nga mag-adtory karon dosin o mga nasyon particular gid ro taga Pilipinas ay kun wata kunta kita ginamakraya kunta it China at problema kunta ga explore tara aton no nga mga mangingista sa pagpangingista no question no question bahala kamo okay pangista man kamo na oh masig pangista kita problema ay makarahay andat ang ginaangkon doon do bukot manami utang kwan. Aton lang karakunta, hindi ba ginamahambay naton nga bihay ang kuno naton sa atong sarili ay not totally nga nabilong gitay mo sa ginatawag nga sovereignty karang area nga ra. Pero kapart ko atong do 200 exclusive economic zone is not absolutely nga ginahambay naton nga sovereignty dit Pilipinas ron. So di karon dai pre kitaran may sharing nga mag explore ko anda kapag pangisda kung ano man ang ginaobra basta as long as wait masamad naton ng mga ecosystem. Di ba ka? Galing, hay, rin tayo natabot, tayo makaray, puro tak kita nag-claim. Agro China, gitang araruma, masyado gitang masasa. Ay, kung wat ako na nagamakarasanda, ay, bisan, hindi tak kita magprotesta. Basta tanan na nag-share kita rin karon, tanan na nag-pangisda, dapat problema, ay, paano ra? Pangisda ako na, kung basi kung hiubog ka ita, ay, mga Chinese Coast Guard ka ra. Sa gihapon, patayin gihapon da. No, tao kung pilang base kung ato nga nang tipunon, siguro base nang in libro, taro, kinapinadagang ato nga diplomatic portes sa Pilipinas. O, naging konit imaw, nangin, ha? O, medyo libro, taro, simpre, sa kababo nga ginatinipon mo, ay, aron yun, no? Ay, alin, ano ba, China? Wah, takamit jabot. Gusto, abinanda, kung, kaya ginatawag nato nga may bilateral talks, meaning to say, daywayang ka mga nasyon. Dapat tama na. Kita tama ng daywang ka nasyon ka istorya. Di tama na pwede nga mag-intrator iba nga mga third party man nga to para mag-intervene sa ato nga problema sa maritime issues nga ra. Dahil makaroon ginapangayot China. E kitabi, gusto pa naton nga mag-intervene do aton nga United Nation. Ah, iba pa gid nga nasyon para nga ni istoryahan. Kaya ruwa na ilait China. Ay gusto China, kita gata. Ay tao nga ni ay sigidas mando. Ay tao nga ni ay medyo pag-abot sa mga ginatawag nga mga ASEAN Summit na medyo wata nga ni ginaistoryahin ra. O kung tayo, umpisahan nyo takong tara, di ba ya? Saan mo pa kita maumpisa? Sa simpo pa kita nga medyo masyadong mainit do aton nga isyo nga sa West Philippine Singer. Wata ginatawag naton nga oras ang adlaw. Tanan nga simpo hay simpo gid ang oras nga umpisahan. Wata ginatawag nga timing pa nga oras ang adlaw nga bay kato kita ga umpisa. Sa makarang nga simpo ro oras ang simpo nga dapat umpisahan yung mga kakipay ba? Kung ako nagatanaw sa ginatawag nga positibo nga perspective mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Ay base waton para aton nga mga apo sa ulihi nga adlaw. Sanda lang siguro atong ginahuwat karang sanda ro mag negosyar ag maresolba ro problema nga ray makarang simpo medyo tao kung may pag-asa pa kitang matabo ra karong kabaabo ra tong problema nga ra ginapangatubang nga mga issues sa Pilipinas mga kakipay. May dahil gid karang otro adlaw sa aton nga mga suki sa aton nga mga pinalangga karang tag pagamati. Iya sa kabukusan itaton karang nga probinsya Taklan kabukusan nga Western Visayas. Adlaw nga Miyerkules. Pitsa 22 kita sa buwan nga rat Hulyo 2026. Partly sunny day. Partly pero mainit gihapon mga kipay. O 30 degrees Celsius raton karang init factor makarang at simpo ha. Ano raton nga mga mainit nga mga balita mga tao pang doon? Nga aton karang pagkatutukan, pagkaistoryahan iya sa aton nga nga Miyerkules nga edisyon. It aton karang programa. Arang man ha, agbisan ako nga ni Kara, nakakapansin gina ko sa nagkakinatabo nga naghihapon. Rayang mga masangag nga rang mga mapler, mga motorista nga rang nagakuan gihapon, nagatakod ko anda karang mga multi-five mapler nga rang, agbay takunta ko nag-aagis na adlaw ay pili sa madakop. Ay mga tunto man nga ni, nag-aagis masanay, uras man it chimpot katugon mo. Ay, simpre, wat nagadakop, abaw, ay di karon nag-aumpisa gid rong istorbo sa aton nga magmanghod sa aton nga mga panimay o napansin ko aton nga mga mimbrot sang gulyang bayan partikular ya sa Kalibo siyempre iba nagapupahuwa yon bawa gulpe nga gumagapok kay mga mapler o umanda nga ginaduso nga mag-angkit uman nga mag-angkit ron ay basi kunwa ito naka-angkit siguro aton nga rang Traffic Ordinance number 2016-003 na medyo napundo taro pag dinakop ko mga mapler nga ra. Ato da, no? Medyo wata ko nga rin nakikita nga biha may unat ang na-confiscate. Nalakpan nga rin nga nagagamit niya at mapler. Mga K-5. Samtang dugang gihapon nga balita. Pagpanguma, itaton nga mga manguma iya sa may eastern part. Eastern side, o parang nagasugaw lang kuno kamukara. Bangod nga ni sa kung magasalig ka mo sa Ronday Karang Ugan, ay wagit kita it matabu kara. Ayrong budget ta it Ronday Karang National Irrigation Administration sa pag-rehabilitate kung Ronday Karang mga dam, ito yung daon pata sa ibabaw kung mapunduhan para. Ngani malabo in short, raton nga rang programa it National Irrigation Administration, ngani kaguoy kita ng mga mangunguma, kaguoy ka mo. Ay bisan mga alternative solution hindi pagid maka-formulate ro aton nga niya mga kakipay may aton karang pakikipag-angot sa mismo karang presidente regarding sa runday karang reklamo kung tara ko mga ngumay tao nga ni kung masabat ro andang reklamo nga ra. Samtang dugang gihapon nga balita sang kuryang panalawigan ya sa Aklan magahimo it runday karang legislative inquiry angot sa problema nga rat pagbinaha. Daga itronday karang nga mabaskog karang nga ugan sa may isla kat Burakay. Ay basi makon kun bukot ng baskog gayo mata nang ugan. Managabaha. Ako nga ni nangangawa ako ay agagyo nga ni Burakay nga rat rehabilitation nang in-issue nga nayo parte sa pagbaha-baha nga ra mga drainage nga ra. Hamat ginabaha gihapon kita una sa Boracay, di ba? Agbalikan tat umana, may chimpo kita regarding sa Runday karang junior police karang nga gina lanong ipatuman. Lanong itukod sa aton karang nga mga eskwelahan dapat giman siguro gidra. Sa mga kinatabo nga naman karang nga chimpo nga lang may mga araw tangani, may mga bully-bully nga ra. Iba tabi nga mga inunga tanga nagatago gihapon sa nakarang kukulingon, nadlock gihapon nga magsugit. Ah, kung siguro kung medyo puno o siguro gindi na makaya ka ng Batsagon, karon pa sa na nagpakita gun nga sanda nga ay isang bilog sa mga biktima. Mabudlay naman makaroon nga ron kung yumpok ba nga. Siyempre pag yumpok ay grabe repekto karon. Either nga makadisgrasya, makapatay, karon nga tabi rin pinaka the worst ng mga senaryo pag hindi maresolba mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: Daya raton ka nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton ka nga broadcast center, makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, ita Kalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton ka nga live programs, K5 News Kalibo. Pwede mo kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa ato nuna, ng mga manghod, ng mga OFW, sa ato ng mga domestic helpers, Pilipino Aklanon, sa ato ng mga seafarers, sea base, land base, o feel free ka mo nga magpaabot kayo karon ng mga feedback, mga mensahe, iya sa ato ka nga pag-ililiba. Sa gihapon, yung amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig. Hasta kita't alauna rong oras karat hapon. Pagkaibal man kita, itaton ka rin mga news team, itaton ka rin mga patrol nga magabasyada man, kung andak ka rin mga balita, iya sa kabukusan ko aton ka rin pag-ililiba. Sa aton una nga nag-hikutar, nag-preparar kung andak ka rin mga helikoton, andang mga pang-ilabas, samtang nag-pumati kung andang mga digital, andang mga transistor radio una, bandaw na nga mga kaset karaoke nga gusto karang o ginagamit mga K5. May dahil lang nga pagpamati sa aton nga mga ginikanan nga nagpreparar sa makarang nga pang orason. Ano man yung trabaho sa yung tagsa ka mga panimagay, may dahil kinyo nga pagpamati. Siyempre sa aton man nga mga negosyante ha, kabanggit sa aton nga mga public market, no, sa mga merkado publiko nato niya sa Aklan, may dahil nga pagpamati sa aton nga mga nagabaligya, itaton nga mga panako, tinuga, kaban kita abin nagpamati karay mga nagabalikat panakot tinuga ano pa mga ano pa so yaban-yaban no may mga stall dali kinyo pumati una sa aton nga merkado publiko ag siyempre of course sa aton mga restaurant man nga bukas man makara ang nagapinamati makara nga utro adlaw may dali kinyo nga pagpamati gid ha. Sa aton man nga mga transport sector may dali man nga pagpamati sa mga nagamonitor man sa aton nga mga biyahero at sa aton nga mga drivers oh nakita ko ro video nga to ita ikra sa may istansya oh ginasubuan kita nagatan-aw ba sing kita nga pedestrian lane pumundon nga ni imaw kung sin pa nagatabok ro nga kato pa na naging paharurot do anang siya kan anong klaseng driver naman ano minataod giman nga naka professional driver's license ra imong nabuitan. Ay, pedestrian lane, actually, dapat itong mga siyakan nga na pagpundo, kung pwedeng likawan mo rin pedestrian lane, di ka dapat magpundo sa pedestrian lane sa may natood, ha? Bawal ron, dakpon, kating karon. Kung may nagadakop. Ay, akao na undo lane it pedestrian. Ay, gawat ro nga abi ay diretsyon imaw. Ay, kung sin pa dumiretsyo, ba, may ganun bumalik ko, at nakabalik to nga. Ay, bunggo,

0: League sa Onde nga. Oh, sige sige. Meton ka nga 30 minutos yun na kataliwan sa oras ka nga alas 11. Sa aton ka nga pagpanumbalik, karo mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines pagkatapos siya bang it mga reminders. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, pagtumar na sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga.

0: pup. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
5: Okay, padayon kita, yes, aton nga pag ililiba maya 38 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras kara nga alas 11. Bago kita kara mag-adto sa aton nga mga topiko, no? Makarang adlong at Miyerkules. Dalang kita na, ay basi malipat ako nga mainom ko raton kara nga food supplement. Raton kara nga Mighty C Alkaline Vitamin C, ha? Sa mga nakailabas yun ka mo, bisan wa pa ka mo nakailabas, what problema ron ay nanasidik raton nga nga food supplement nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Aga, siyempre, pinaka-safe at pinaka-epektibo ka nga vitamin C na makatawagid it 100% nga protection katon sa atong gawas, especially kung mahina aton ka nga immune system, ay siyempre, dapat katong pabaskukon gid. Agod nga mangin mabaskog kontra kita sa runday karang mga batian. Aga makabulig man, orang atong nga rang food supplement, atong nga Mighty C Alkaline Vitamin C, kung may mga problema kita sa atong sakit sa atong tagipusoon, nakabatsa kita at heartburn, ag pag tuhaw man itunday karang mga wrinkles. No? Siyempre, kung abo atong vitamin C, maabo man datong nga mga collagen, atong collagen rin nung nagpadamu ko atong karang panit, nga malikawan aton, runday ka nga mga wrinkles o mga fine lines nga kusasiin instead mangin makinis raton ka nga panit mga kakipay. Rong vitamin C, sodium ascorbate, ag nanacidic, ag kinangang ginatunda adlaw-adlaw mga kakipay. Nagabulig man, raton nga vitamina nga sa pag-repair ko aton nga mga tissues nga nagkasamad. Nabiga? Kung ano kita nagkatugog, nagkapuhuway, ito 8 oras nga nagrepair man datong gawas, amuman do trabaho ko ato nga vitamina C. Nga nihay, mas med kun, bago kita makatugog, inom gihapon kita vitamin C, agad doble do pag-repair ko ato nga nagkasamad sa atong parte ko atong gawas mga kakipay. Aprobado ko ato nga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa ato nga butika, iaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita iya sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
5: Bukas rato nga butika adlaw ita Domingo sa adlaw karat Biyernes, no? Ag may libre ka lang konsultasyon, no? Usoyan niyo si Doc Robert Impinado ag magpangayo kamo ita giya kung ano nga mga food supplement ra inyo nga pwede nga gamiton para sa inyo karong ginabatsaga sa inyong mga kagawasan, mga kakipay. Okay, may aton karang 41 minuto siyon, rong nakataliwan sa oras nga alas 11. Now, yan na kita rikara sa aton nga mga topiko ay rayro mga tiyabaw, oh, reklamo, himumunot, itaton karang mga farmers nga ginapaabot man katon iya, no? Regarding sa natabo karang meeting ko ng taliwan karang adlaw, nga medyo kumbukon, nga nakamit kumpurmi sa assurance itaton nga rang National Irrigation Administration iya sa ato nga probinsya Taklan na regarding sa aton nga rang pananom nga ra sa aton nga rang panguma ano may chance pa bang magpanguma aton nga rang mga farmers ha kumbaga parang matod tama tra hambang nga nagahampang kita ita sugay nagahampang kita bara ay matod pag tao mo ko imong kapital ha di ba ka? Ay wakat siguro ay basi abot-abutan kat pilang bugan ay wako tubi rin ganas. Ay, paalin mo. Alang-alang manimuron nga ha, kumagbaka kahit water pump, kwarta ron. Di ba ga? O, sing ka botubi. Alang-alang manimuron nga lockdown di mo nga ron nga mga pagay nga ron nga uhot pa lang agitanong mo sa ibang lugar. Di ba ga? Ang may kunta kung di mong kapital di ka ron ay sangkiri ay kung we're talking about hektar, di ba ga? Ay pajapad aron. Pilat ang kabanis ni mo karon nga patubas o mabahong man imong kapital di karon man nga ibutang sa imong kainasan. Now nakibot ka ni kita kara, apin ako tapos no problema nga at mga umuha nga ray. Medyo pabalik-balik yapon problema nga ra. Ay paano ta abi no? Kun what ta kita stuck abi nga ra no? Kung halimbawa abi kun naubos na atong buffer stock kara. Ay ano maadto man kita sa ginatawag ng mga importation ginatawag kara, di ba ka? Mayroong paborito ko aton ng mga opisyal sa gobyerno. Import, import, import. Bisa nga nakabaabo nga stock it bukas sa Pilipinas sa ganang in-import gyapon kita. Ay siyempre karon na biro kwarta eh. Di ba ka? Oh. Ay sa aton sa probinsya, hay agbukon yang ha. Bukon yang eastern side ro. Mahambang naton nga nagabatsyag it grabe nga kan doon, kabudlay, haman. Hamat na hambal kung kabudlay. Okay na tayo ibang arang mga nguma nga may andat ang ginatawag ng mga alternative nga trabaho. May mga negosyo at asanda. Arandang mga unga ay mga profesional. Ray iba gaba nabig ka siyempre, total man na nag-retire kung sing trabaho. O, magpupanguma ka lang man ang una. Doon na itong, di ba? Doon na itong nga kaabalahan yon kasi magdinohong kasi yung panimagay, di ba? So, may patanom ka sa uwa, at problema ron. Masige, pabay na ay may imo man itang ginatawag nga pension. May negosyo ka man una. Una man limang unga, professional, kasuporta man kimo. So, okay lang sa ato magmanghod ng mga farmers nga makarandang pangabuhi. Paano rin ang mga farmers? Marandang ginasaligan, ganas. Ha? Hindi ka lang sa nagasalig sa nang trabaho, panguma. Gabi, di karon do mga apektado nga rait atong airport expansion. Gaban danda karong nasaligan, doon lang ng pangabuhian. After 3 months, anda. That's why nga diba karon, siyempre tipon ka anay. After 3 months, dahil mabuhay kita ang wait trabaho, gasalig kita sa tong ganas. After 3 months, katoon sanda man mga kababawi man, tipid-tipid anay. Ay, paano makarabira? Ha? Tatlong bugan kang kahugat, wakat mahugat, dawa tubi. Kuwang lang mga kongkray, mga mulit kitang magbaha. Di ba ga? Or, nay, tuwi laman do pa aging nga makasugod ron tubi sa aton nga kainasan para nga magpatanong kita ay kung saligan aton makaraw simpo nga ugan, pigaw ra. Dahil pigaw, rong sistema it aton nga National Irrigation Administration sa anda nga rang ginaubra nga rang adam nga wa mga net na tabura ay ha? Bisan may mga resolusyon aton nga gin submitter do atong sangkorang panalwigan ha? Tagang daon patat magawig to sa kayangitan mga kakipay. Okay, bago kita magdugang ko aton ngarang komentaryo, pamatian tabi kung ano rumangin nangin response ko anda karang presidente. Ay kung ako nag-analisa medyo tao nga rin ako, kung may pag-asa pa ka mo, may pagsa may inyo pang saligan kara. Otherwise, mo sila gitimang paagiro aton ngarang mga pobre nga mga mangunguma ngarang mag usit ibang trabaho ay kung saligan taruganas, wa no good gid ang mga kakipay. Si Mrs. Gina Johnson, raton karang farmers president, per particular iya sa aton karang may eastern part.
6: Si Ma'am Gina Johnson aton karang federation president it mga farmers no, irrigators association iya sa aton karang eastern side no sa probinsya Taklan. May meeting agin patawag ro niya kaso ay medyo may mga feedback kitang nababaton nga bukod kumpormer ng mga farmers regarding sa atong-atong agin patigay nga meeting no. Ipangot na tabi kay Ma'am Gina kung ano ro nagkatabo ag ginasuryahan ag assurance ko aton karangan niya regarding sa patubig gihapon atong istorya. Ma'am, may dalikin mo nga adlaw.
7: Mayadayad man nga adlaw. Nagpatawag yun matat meeting kamon SMC meeting Ronnie ko na yung Monday. Aging istoryahan nga ni Roro yun, nga ron problema, gitagihapon natin si irrigasyon, nga waik tatubi. Ronatabo, ro, ano nga tabi makaroon nga ginaubra ni niya, roga kanag-kanag. Dahil para makapasugod itubi. Galing may time ta na abi, nga kanabagid ang mayad supply natin sa Aklan River. Dahil siguro, apektadon kita it El Nino. So, masin alino na dahit kanag, hindi gida hawos makapasugod itubi sa intake. Nga ni hugat-hugaton gid aron hawos nga niya medyo magtaas-taas. Pagkatapos pa, siyempre ro ang nagasto sa fuel, abika ang ginabuo mo lang mananda sa nayang mga gasoline station. So ko last week nga to, wasanda pa nakatao at initial nga payment, so ging stop anay it dayang gasoline station, hindi anay sanda matawaan it kurodo. Pero ging process man yun dun kumanday. Nga ni hawos mga 1 week nga wasanda nakapapanaog it bakho, nga para mag-dredging or mag-ubra it kanal-kanal. Dayang nga rang mga bagay nga rahi, paabot kuman dun ito sa ato nga regional manager, dahil nag-meeting man kami ito sa region ko Webes nga to. Hay nagkuan matanga ni si RM Engineer General Boris karon nga hindi abisan da makapasaka gidaan na kuroyon nga ron nga mga bagas as quarry. Dahil iba tabiron may mga legalities tabiron ag siniya uwa imaw it dayang permit to quarry. Nga ni randa ang gida permit nga mahimo, ruruyon nga ginadredge nanda nga mga bagas, ibutang ang gidaan na daron sa gilid.
8: Okay.
7: Nga ni hay pag-abot it niya nga nagtaas-taas rotubi or may ugan kita na wash out yun man.
8: Mabalik
7: ko man dato sa andanging dredge. Nga ni ming kukun atong isipon man na hay amulit it kwarta gidana. Ag hindi man gihapon masolve do aton nga problema sa irrigasyon. Nag-mention si Engineer Boris nga why not man na siniya si provincial government ag si DENR hay mag istorya ag magkwanit na yung MOA. Dahil rumang pagkwari yung tabi nga ron yun, hiwa utan sa side ni na yung niya. Rumahin mo ang gida karon ni

0: nga mga sa kaganasan.
1: Kaya siguro nababatayan ato ma'am, nga rin ang ganaga-tortol nga rin.
0: Ay ho, or iba hong gidmat akaroon. Sa ugan niya taan narga taroon. Pero bukong taroon ito yung singhan gidana nga haling gida sa niya, nga irigasyon. Pero atong pabing problema, ay siyempre kung sinuro sa ibabaw, sanda gita karong permiro gaabang, kururuyon niya ron nga mga tubi. Aga kinahangan man, abit, digin man natin dun masagar mga farmers, dahil ron sa mga upstream, dahil nagahingabot man sanda nga makaarado. Aga siyempre makakrapping man. Yan ni ay, niyang, kung bukong gita it full do tubi natin nga, niyang ika-deliver niya, ay kung naman tayo malisod gita na makaabot iya sa punta. Ang sa ging advice man yani iron it day nga taga niya nga kun hindi ka malanggid ka hingabot sa raya nga rang mga August dahil may construction ta nga paghimuon by October and November.
1: Nga masarado man.
0: Masarado gid ana. So royon makaron do ginapaabot sa aton mga kaibahan nga mga mangunguma nga may ana gid ana nga closure sa November sa October to November.
1: Parte sa alin da ma'am, rin ang closure?
0: Kundi, hayro yun nga ron, hay may mga naka-project at matabi nga mga construction. May mga budget, aro yun nga ron nga sa main canal. Agro iba nga rari ang mga lateral canal, di iya sa may Kalibo, Abi, ag may New Washington nga mga part. Nga, ag may Bangaman. Hagos tatlo, gida natin nga ron nga ka municipality. May una, gida imo ron nga na yung budget.
1: Mga tayapuson da?
0: Bukong do tayapuson, ugubrahon pagatana. Medyo rehabilitation do yun nga ron. Ag may anat abiyagi ron nga budget. Ha, budgetan tayagi ron mo for 2025-2026. Nga niya yung una ta si budget, ag kinahangan gina na na ipa-implement. Raamon lang karong naging isuriyahan latana, hindi man kami magsugot nga. Siyempre, malisod yung yan ni makaroon do water delivery. Ag may masugod pa nga construction, daya within nga ra. Nga sa cropping, hay mas malisod, malisod. So amon lahat anang naging hinyo, nga para medyo, hindi man nabi pwedeng, hindi man ipa-implement ni niya, ro project, dahil sanda, maduga ron.
1: Sanda man karon do
0: balikan. Oo, sanda man balikan, ag maduga lang do kwarta, nga para rekaron. So amon naging do solution lahat akaron, dahil sa nag-cropping yun kita, ro ibaon gid mataabi karon, hinaka-start yun mata, June, July nga ra, may una yun gid mata nga naka-direct. Nga ni ay gina-expect doon nga by September, maka-harvest mo di iba, or kundi mga mid-it October. Dahil sa pag, kung gapaguto, ungid man abiro pagay, waungid man kinahangan yung gidro tubi. Sa nga ni, rikaturo amon nga ging taong nga medyo win-win solution doon, nga by October at November, di katulad asan na makonstruksyon. Para matapos sanay natin do cropping sa makaron. Pero kung daton nga mga farmers abi ay, daya nga wapataka paarado, depende lat akinyo lat ana ron at your own risk lat ana. Kung pag-abot it ugan or by tubi, ag magpaarado ka mo, hay nayang akinyo lat aron kung masugay pa ka mo sa panguma. Pero ro pinakasigurado tabi ka ron by October 1, hay waon gid ay it water delivery. Asawot aron it November katapusan. So do yun don do, makaroon do mga updates. Ag hindi man gid gihapon kita kapasalig, nga masustain ni niya raton nga water delivery. Dahil sa makaroon abin nato nga sitwasyon nga doon nga ni, may time nga manaba ro daya nga supply naton to sa Aklan River, ag may time man nga mataas. So nga ni, ay depende kung amat man doon sa kabuon itubi rito nga supply. Dahil siguro ay hanotice man naton sa balita nga, bisan siin man makaroon nga lugar, may kulog supply gid mat aro tubi.
1: May linyar nga po na.
0: Oo, oo. Apektado gid kita abis si El Nino. So, say man diya sa aton nga Aklan River. Agri ba siguro karon hey, anda man nga hanotis, nga kung gaagis ang dari karon sa Aklan River, may time gid mat anang nga kanaba, rutubi. May time matimaw nga mataas, kaping kung gina tautawaan matagita itugan. Nga niya, hay siniya, hindi gid akapasalig. Nga may anda gid ang ikapadeliver nga tubi sa dayang cropping. Agro problema pa nanda, hayro budget. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo?
1: So, ito ang masulod ng ipangutana, ma'am, ay bisang ka to sa atong sanggurang panalawigan, nagpenda nga itong mga plano nga itong pilang milyon nga budget. Ano ka?
2: Okay, balik ka na itong do budget nga na kung kamusta ra. Ha? Nga ginaproponer kong ta nga as early as possible ay tao kung may una ginatawag nga urgency ra. O pagkatapos ko aton ka nga Mighty C Network News.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: mata.
1: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil.
3: Gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo, choice
3: of mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilong adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
2: Oh.
3: Di sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano? DTX 500. Bisan pa ano mabuligyan ang metabolismo?
4: Correct.
3: Oh. Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by tani dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
3: Kung dako imo buyon Sir GP, syempre taas imo bad cholesterol.
2: Gusto.
3: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, gi-oxidize na. Mga rason nga ga problema ka sa imo nga korason. Nya okay gid tani kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
2: So kung ga DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
3: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
2: Posto.
3: Ang matabo Sir GP, sigi bubo sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad hindi man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, di gubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
2: Gusto.
3: No, so, maulat ka, nga mabangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
2: Gusto.
3: Kung maumpawan pa.
2: Oo.
3: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya Sir GP.
1: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times ati.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500 DTX

0: sama tinlong adugo
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: GTX 500
2: K5 News FM
3: shopping the lives of the Filipino.
4: Itong patikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 5,000 pulis na katakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. State of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas sa Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Kasong murder isinampa sa 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Pizza. LGMPPO nangako magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuan sa kanilang bahay sa Sibalo, Mantique. Sundalo na di umano'y lasing sospek sa pamamaril sa Catbalogan City, 2 sibilyan at tinamaan. 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Samantala, top 3 most wanted persons sa Aklana arestado sa Iloilo. At illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabag sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 5,000 pulisa nakatakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Kim Caluyo.
7: Nakatakdang mag-deploy ng 4,826 na mga personnel ang Police Regional Office o PRO6 sa iba't ibang lugar sa Western Visayas kasabay ng State of the Nation's Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo, 27. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, 3,905 ang mga pulis sa nasabing numero, 117 ang augmentation personnel mula sa ibang ahensya ng gobyerno, 804 ang force multipliers. May isa sa gawaring checkpoints sa major streets, transport hubs at iba pang mga lugar. Palalawakin rin ng kapulisan ang mobile at foot patrols, traffic assistance, police visibility, quick response teams at security coverage sa mga public convergence areas, kabilang na ang mga freedom parks at iba pa na pwedeng pagsagawa ng pagtitipon o protesta. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Samantala, state of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Balita hatid sa atin, Eka K5, Shara Humilio.
8: Nagdeklara ng state of calamity ang Negros Oriental upang mapabilis ang pagbili ng mga kemikal na gagamitin laban sa red stripe soft-scale insect na sumasalakay sa mga taniman ng tubo. Inihayag ni Emmanuel Caduyag, pinuno ng Provincial Agriculture Office, nasa sa ilalim sa pag-spray ng kemikal ang lahat ng taniman ng tubo sa lalawigan kabilang na ang mga hindi pa apektado. Isasagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak na mapigilan ang pagkalat ng peste sa iba pang mga plantasyon. Sinabi ni Caduyag na nakipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan at sa mga magsasakada sa kakulangan ng tauhan sa kanilang tanggapan. Batay sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, nasa 70,125 hektarya na ang apektado mula sa kabuuang 48,901 hektarya ng mga taniman ng tubo sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: At Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: 2 ang patay habang 3 pa ang sugatan matapos sumampa sa steel guard rail at sumalpok sa isang puno ang isang Isuzu D-Max bago tuluyang sumadsad sa Bukirin sa barangay Lukban, Rojas Isabela nitong madaling araw ng Martes, Hulyo 21. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang mga biktimang sina alias Kinoy, 58 anyos at isang 26 anyos na babae na kapwa residente ng Tabuk City, Kalinga. Mabilis namang naisugod sa pinakamalapit na ospital upang gamutin ang driver ng sasakyan na si alias Mel, 42 anyos, kasama ang iba pang mga pasayerong sina alias Mar, 39 anyos at ang 7 taong gulang na bata na nakilalang si alias May. Batay sa paunang investigasyon ng mga awtoridad, mabilis na binabagtas ng pick-up truck ang kalsada patungong bayan ng Gamu nang bigla na lamang umanong magwigil ang ikot ng gulong nito. Dahil dito, nawala ng control ang driver kaya kumawala ang sasakyan pakanan, sumampa sa guardrail at sumalpok ng malakas sa puno bago nagtuloy-tuloy sa Bukirin. Naiuwi na sa Tabuk City ang labi ng mga nasawi habang naalis na rin ang naaksidenteng sasakyan sa lugar. Samantala, nangangalap pa ng karagdagang impormasyon ang mga awtoridad ukol sa insidente at muling nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa kalsada upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kasong murder sinampa sa 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Capiz. Kabuang detalye ng balita. Hatid ka K5 Roldan Villarreal.
10: Nasampahan na ng kasong murder ang 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa loob ng KTV Bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, ang mga sinampa ng kaso ay sina William Diocampo, isang alias Boy at isang alias Juan. Sinabi pa ni Garcia na base sa pag-review sa kuha ng CCTV, natukoy na hindi nakapagpaputok ng baril si Diocampo at ang suspect na si alias Boy ang nakabaril sa biktima ng si Police Captain Rian Ampuyos. Nagkamali lang di umano ang witness sa pagtukoy kay Diocampo dahil madilim ang loob ng bar at ito ang kanyang nakita na bumunot ng baril. Ngunit sa tulong ng CCTV, ang kasama nito na si alias Boy ang nakuna na nagpaputok ng baril. Tinuturing na din na solved na ang naturang kaso matapos matukoy at nasampana na ang kaso ang mga suspect. Sa ngayon, patuloy na naka-confine sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ng mahuli ng mga otoridad. Samantala, patuloy naman na pinaghahanap pa ang 2 nakatakas na salarin na natukoy ng mga miyembro ng Gun for Hire Group sa lalawigan.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: Gayun din LDNPPO na ngakong magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Kabuang detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5, K. Buscaino.
12: Ipinangako ng LDNPPO ang ustisang hinihiling ng pamilya ng lalaki na binaril sa Minute Burger sa paunang imbestigasyon ng Lanao del Norte Police Provincial Office. Lumabas na ang biktima ay isang 22 anyos na lalaki. Pumunta at umupo sa bench ng nasabing tindahan ng burger sa Purok Apitong, Barangay Maranding, Lanao del Norte. Umorder siya ng pagkain habang hinintay ang kanyang misis na dumating sa lugar. Maya-maya, isang individual na nakasuot ng itim na bonnet, puting jacket, ang lumapit sa kanya. Binaril ng 2 beses sa ulo ang biktima. Agad na tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Dinila pa sa Kapatagan Provincial Hospital ang biktima, ngunit idiniklara siyang dead on arrival. Nagpapatuloy ang intensive investigation at hot pursuit operation ng Lala Municipal Police Station kaugnay sa insidente.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: At At lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuana sa kanilang bahay sa Sibalom, Antique. Balita atin sa ate Nega K5 Jojen Morillo.
14: Naaagnas na ng matagpuan sa kanilang bahay ang 41 taong gulang na lalaki tinatayang alas 8:30 ng umaga, Hulyo 21, sa bayan ng Sibalom, Antique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News FM, natagpuan lamang ng kanyang kapatid ang biktima matapos napansin ang mabahong amoy na nagmula sa loob ng kanilang bahay. Nalaman na nakita mismo na kanyang kapatid na nakabitin at wala ng buhay ang biktima. Pinaniniwala ang dumaranas ito ng depresyon dahil sa mga problema sa pamilya matapos siyang iwan umano ng kanyang asawa at mga anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Samantala, sundalo na di umano'y lasing, suspek sa pamamaril sa Catbalogan City, dalawang sibilyana tinamaan. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Carol Medino.
15: Dalawang sibilyan ang nasugatan matapos umanong pagbabariliin ng isang sundalo sa Porokshete, Barangay 13, Diversion Road sa Catbalogan City pasado alas 5 ng hapon nitong Hulyo 21. Ayon sa paunang impormasyon, pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Agad namang isinugod sa ospital ang dalawang bystander upang mabigyan ng agarang lunas. Kinilala ang mga biktima na sina alias Mond, 19 na taong gulang, at alias Dulfo, 58 taong gulang, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktima ang nagtamo umano ng tama ng bala sa ulo, subalit hinihintay pa ang kompirmasyon mula sa mga otoridad. Narecover sa crime scene ang 5 basyo ng bala, ngunit hindi pa matukoy ang uri ng baril na ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Office ang suspect habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon.
16: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: At mga ka-K5, sa detalye pa rin ang mga balita, 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
17: Isinuko ng 5 dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang 4 na M16 rifles at isang shotgun bilang bahagi ng patuloy na peace and reintegration efforts ng pamahalaan sa lalawigan ng Palawan sa isang press conference na isinagawa sa BJR Hall sa Gusaling Kapitolyo. Sinabi ni Peace and Security Cluster Head Attorney Theodore Mata na bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ang voluntaryong pagsuko ng mga dating rebelde. Aniya, nagpapatuloy ang visa process sa Palawan upang matiyak ang maayos na reintegrasyon ng mga dating miyembro ng armadong kilusan sa lipunan. Aniya, ipinapakita ng voluntaryong pagsuko ng mga armas ang pagtugon ng mga dating CTG members sa mga programang naglalayong tulungan sila na makapagbagong buhay at mabalik sa kanilang mga komunidad. Samantala, patuloy naman na isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Palawan, katuwang ang iba't ibang ahensya, ang mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at inklusibong pag-unlad sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Samantala, top 3 most wanted person sa Aklan, arestado sa Iloilo. Detalye ng balita, hatid ni K5 Leonard Veray.
18: Arestado ang number 3 provincial most wanted person sa probinsya ng Aklan matapos ang ikinasang manhunt operation ng Police Regional Office 6 sa may barangay Mandurriao, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Roland, 44 anyos at residente ng barangay San Isidro, Ibahay, Aklan. Naresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Calibo, Aklan noong Hulyo 6 ngayong taon kaugnay ng kasong statutory rape. Ayon kay Pro 6 Director Randolph T. Tuanio, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted na individual sa rehiyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Ibahay Municipal Police Station ang akusado habang inihahanda ang kukulang dokumento bago ito iharap sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Dagdag pa ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang masiguro na maaresto ang lahat ng mga wanted person sa buong Western Visayas. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: C Network News.
5: Mighty C Network News.
6: Gayun din, illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson.
19: Hindi baril kundi illegal na droga na may market value na 240,000 pesos ang nakuha mula sa isang estudyante sa Barangay Banago, Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakumpiska mismo na mga security guard sa exit gate ng paaralan ang dalawang sachets ng shabu habang isinasagawa ang bag inspection noong araw ng Lunes, Hulyo 20. Agad na inireport ng mga gwardya ang insidente sa Police Station 3 kung kaya't napasugod sa paaralan ang personnel ng City Intelligence Unit. Inaalam na ng mga otoridad ang source ng illegal drugs at isinailalim na sa protective custody ang grade 9 student. Sa Cadiz City, sa probinsya pa rin ng Negros Occidental. Nakumpiska naman ng mga otoridad noong araw ng Martes, Hulyo 21, ang 13 maliliit na pakete ng shabu na may market value na 34,000 pesos mula sa 50-anyos na babaeng empleyado ng gobyerno. Nagtatrabaho umano ang suspect bilang watchwoman sa isang housing project ng gobyerno. Kasama ng babae na naaresto ang 28-anyos na lalaki. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang babaeng empleyado ng gobyerno sa listahan ng mga high-value targets sa lungsod ng Cadiz. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: C Network News.
5: Mighty C Network News.
6: At para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 3 katao ang kumpirmadong nasawi matapos nahawaan ang Hanta virus sa Venezuela. Ayon sa Health Ministry ng bansa, may 2 health workers na nasawi sa Barinas. Ang iniimbestigahang may kaugnayan na rin sa naturang virus, ngunit wala pang ebidensya may kaugnayan ng mga ito sa kaso naman ng Hanta virus. Samantala, matatanda ang tinapos na noong nakarambuan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ang kanilang tulong sa isang Hanta virus outbreak na may kaugnayan sa isang cruise ship sa Estados Unidos sa kung saan 3 katao rin ang nasawi.
2: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shosana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa
20: serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
22: Balik kita iya sa itong pag-ililiba, may 21 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12, agahapi labas lang sa itong mga nag-uilabas ang nagapupahuway sa makaranga adlaw nga raita Miyerkules, mga ka-K5. Pagpadayon, bago kita magbalik sa itong mga taupang doon, dalanggit ani ha, rong klinika D3Bio nga sa ka superfood supplement hay bukong yamang it makaprotekta para sa atong gawas sa runday karang makasagamad no, makahalit nga klase it mga pathogen no, mga bacteria, virus nga ra kung anuman nga nagakause it pagag sa gawas it tawo, kundi powerful man yung mabangon sa nakarang natural ag antimicrobial properties nagabulig man sa pag pahaba ko kabuhay ko aton karang mga cells agod mangimanami ro aton karon nga orana karang lifespan ko atong cells mga ka-K5 ro nga medium chain na fatty acid halin sa cold press extra virgin coconut oil hay sang ka fuel da no efficient fuel para sa aton nga mga cells nagareduce itong day karang mga oxidative stress ag kama naman protektahan ro aton karang gawas aton karang nga body circular power plant nga mangin healthy ag mabaskog mga ka-K5. Agasay di kara, dayang arang medium chain na fatty acid, no? Kapres ko abik. Unlike dayang mga pats nga makita man sa mga pagkaon, kapres kong humay, mga tinapay ag mga meat nga ra, ay madasig aging nga ra maabsorb, no? Itong day karon nga, aton nga nga food supplement para nga nagamiton sa aton karang liver, agod gani nga, maprotektahan man ro aton karon nga bane mga ka-K5. Agasay di kara ro keton sa gina-convert man into mangin malimpyo powerful fuel para gamiton sa aton karang nga brain no, ag aton man nga mga muscles agud kita himangin mabaskog ag mangin ma-uptake natawgit da steady nga supply karat enerhiya man sa aton karang nga mga cells agud ma-perform naton no, mabawasan do mga stress ag mga promote it mahaba naton karang nga kabuhi. Ano pa rong D3Bio may na karon nga mitochondria nga cells energy factories nga kung sa sin hay nagabulig man no nga mangin madasig no mangin efficient para sa aton karang nga gawas. Agra nga mitochondria mga K5 hay gina-allowed gid nga mangin madasig sa paglimpyo ag pagtaot enerhiya mga production sa aton karang nga gawas. Nagasuporta man sa aton karang pagbalansi ko aton mga cells ag pagminita integridad nga kung sa sin high agun nga hindi magkamatay aro aton nga cells sa aton karang gawas. Ay kung magkamatay do mga cells sa aton gawas di kara nagaumpisa ro ginatawag naton nga mga cancer nga ro no, cancerous delikado ron ani, always naton nga protektahan dapat da ha. So D3Bio makabulig mga ka-K5. Asay di kara may ana man karang garlic acid, perolic acid at kama naman dong picomaric acid nagabulig man sa pag-neutralize kung dahil karang mga makasagamad nga daga itong dahil karang mga periodical sa aton karang gagawas. Pero nga D3Bio nga may lauric acid kinabuligan gid nga mabos sa aton karang gawas pinagi sa nang karang antioxidant no, kontra sa rong dahil karang mga enzyme no, mga K5 ag kama naman nagaputos man dong medium chain na fatty acid nga mangin pre kita kasarunday karang mga free radicals no nga aton perming maangkon no sa aton karang kagawasan. Ano para may bulig kita aton karang klinika D3Bio no maabugid no asay di kara nagabulig man it pag stimulate ag pag siyempre pag limpyo ka aton karon nga may ginatawag nga cleaning process naga ginabuoro mga cells nga nagka-damage sa aton karang gawas ag siyempre maprotektahan naton nga kita hay madali mag matamaan no itong dai karang ginatawag nga early or premature aging mga K5 no, at dapat hay malikawan naton don no bangod sa runday karang nga medium chain fatty acid nga ginagamit katong gawas bilang ketones as fuel mga ka-K5. Aside pa rin kara rong ketones nagabulig man So pag taong pag-enhancement ko aton karon nga utok, no? Ag kama naman ng ketones, nag-serve nga premium energy sa aton karang nga gawas sa atong brain, no? Ginasuportahan na rong brain-derived neurotrophic factor na kung saan kaklase ra ita protein nga nag-promote karon dahil karang nga neuron growth and survival. Kanay kon apektado ra atong brain usually o atong nga growth development apektado man especially sa aton karang mga inunga importante rong brain mga K5. So protektahan protektado kita no sa aton karang nga food supplement adlaw-adlaw dapat kita hay naga inom no agod nga bisan naman nga klase nga mga sakit aron mag-abot sa aton karang nga gawas hay mahagan-haganan do ginatawag nga epekto itong dahil karanga bagatian mga kakipaib. Klinika D3 Bio. Aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika iron sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
22: Okay, ato na rin nga mga, nalang balikan ko feedback, di ko makita ro previous. Kay Sir Jimmy Saulda, ilabas ko no, ilabas, thank you kids so much. Paki-shout out kay Tatay Tandin na nakitulog kay KY Tay Gore. Tay Gore, oh. Nasiniad na inyong niyog na sabod sa manok. Good day. Oh, ano to mga sabod-sabod nga to? Thank you, Sir Jamie. Ano sa mga saudang na sa Piparty Karata Libakaw. No, nalanggin. Ato na yung previous nga mga kwan niya. Dalang feedback, araw, comment. Basahon ta na ya. Aha. Nalanggin. Nagkwan. Iyaw kita sa aton karang second part ako. Aton karang hindi mo ako makita o mga previous na to. Nga message iya sa akon nga kwan. Hi. Ano pa? Aragalik. O lang kay kwan. Kay sis sa tisisukgang may dad nga pagpamati na ha. Sana karang mga grupo ita transport na sektor. Ha? Biyahe ita Batan, Baliti, Altabas. O may dad kinyo nga pagpamati sa aton nga mga drivers sa Eastern Terminal. Ag sa mga nagabahim at tricycle o may dahil nga pagpamati man, no? Somewhere sa may partit Batan, Altabas. Una man kay Tristan Wyatt, may dahil nga pagpamati kay mo, brother, ag kay Sister Jo Sarabia. Kamusta lang kay na naininingon na sa Blessed Sight Calibo nga nagpamati gid iya sa aton nga programa. Ag kama naman kay nung Stephen, ha? Siluryo sa Poblasyon Leso, may dahil man nga utro adlaw na sa nakarang baraka. Ag kay Sister Susan, agkay nung Efren no sa poblasyon may dagang pagmati mga Cabindol family mga Revestar family una sa poblasyon Leso may dagang pagpamati gid ang sa water refilling station una may dagang pagpamati sa Leso poblasyon yaman sa may party tarunday karang New Washington no kay Mr. White una may dagang pagpamati man sa nang mga grupo at mga tanod na sa agmang sa pinamuk-an no ratong magbangod na naga monitor gid no sa aton karanga programa particular sa K5 News FM Calibo abog nga salamat una sa Banwat New Washington ano pa kay Auntie Anami Martinez una may pagkamati man sa Barangay Bagto ana sana karanga mister anaga monitor man ag mga mubo family iya sa may Banwa karat sa may party karat Mena Leso may dad kinyo nga pagkamati una sa aton nga pagpanumbalik balikan taro aton nga pakikipag-angot kay Mrs. Gina ha agrong report ni K5 Regilin, dayang uman nga nga pag dapat kanay hey, dapat maging consistent na kuntaray. Ay alin mo nga na, siyempre ro atong sanggunang bayan, there only a legislative body no, to make and to repeal laws but do aton nga ginatawag nga implementing agency, pero aton mismo nga executive department. Okay, ano ra, it has formed part of reminders. Nga basi ko, medyo nag lailo kita sa runday karang pagpangdakop ka ba abog kita matod may ako ni istorya ha ina sa liso kara may party man makarang nagreklamo ka kon okay balikan ko ra magamanong balik kami pagkatapos siyang itdugang pa nga mga pahanomdom kay li standby
0: ang kakampyon ng estasyon sa Calibo Atlan 94.5 K5 News FM News FM I Care Gold
1: ako si Kizaya 23 years

para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton IRE lymphoma.

0: 龙嘅独孤
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅腿
1: GTX 500
0: GTX 500，
1: 我系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个电路十二摩阿泰
0: ，master 电路阿泰
1: ，happy 嘅路带
0: GTX 500
1: ，master 力卡
0: ，epic
1: 电波
0: GTX 500
1: GTX coffee mix，
2: Eric Ledis mas matas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX coffee mix nga bulong galiini nga kape intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra
1: GTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11, M.

0: PS.
1: Okay, padayon kita ya sa aton karang pag ililima may aton karang 37 minutos yon. Rong nakataliwan sa oras karang alas 12. Aga sa aton nga pagpadayon, aton nga na yung karang si karundong report ni Kaki 5 Regilin Tornino, angot rin sa uman karang buhion, tama ba ito? Buhion? No? Ibuhi man yagira eh. Actually, implementation, no? Uman nga buhion to implementation, ay base kon halipatan, no? Ay abog yung matagid, no? May time na itong simpong may nag-aagiman ko naman sa itong kalibupin because so, siyempre ay wat tabi nagkakandak sa checkpoint nga gisunod mo ito nga konsinta pa tutag madasig, di ba ka? Dapat siguro ay may simpong kita dapat siguro gitang tutukan from time to time, no? Kung nagkakaw pitat mga kulurong mura sa mga tricycle, other violation ay kung maagyan na ito nagmabatsagan nga may una nga makarong masangag, dakpo niya gi, i-gagso niya gi. Total may mga siyakyan man kita una, may mga standby man kita ng mga PNP personnel sa aton ng mga pampublikong lugar, di ba ga? Automatic ito dapat ay. Okay, K5G para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
0: K5 News FM, live report.
1: K5G.
2: Although may una nga existing lagi sa K5 Raw Paper, particularly ordinance throughout yung karang nga panuwi kalibo, kontra sa dahil karang nga makabig na doon nga mga nag-modify pag ay kanta karang nga mga sa K5 Raw, meaning ay dustak nga muffler, do iba ginakalkal ng dar, iba mga chicken pipe, nga para mas mabasukugit pag arubuga sa K5 Raw, may una nga mga aftermarket nga ginabakal nanda nga kung susin hay kapinis tag masakit sa dagungan kay sa brome so ngani nga ginaduso ni SB member Ketchy Luces nga ginapa-reiterate kay sa brome hugot nga i-implementar ang existing nga ordinansa kay nataupang dan kabuabo ta sa mga naka-modified muffler mga masangag nga muffler kay sa brome plus ba nga abo nga naga racing baga gamit na karang nga modified nga mga marker particular ro mga dimension nga lugar ya sa Kalibuay sa barangay Puok ka kay Kagomi may mga insidente at may una man na naapprehend ro atong karang Kalibu Auxiliary Police at ito ba nga din question na naka kay Fibron ro atong nga cap in sakto baga ro anang agit himo sa nga yan nga oo ay di na tayong duga na kato bukot modified anang muffler pero aftermarket, minigin bakal pa na ng kisay from swaling sa sangag ng gihapon. So nga niya ginsaro ron sa ordinansa nga doon ay violation ng gihapon basta ro intention ay amplify mo ba or mas
1: kapagpugod mo. Kaya sabi ko mga mag kung araw sising aron naranat ang tunog ta karon ay masangag ta?
2: Oo. Ay okay at ako mga big bike like mga 400
1: cc
2: pataas ka kisay from say justifiable matarong kaya kinahangin din matanga. Pabaskubroan ng muffler karon
1: sa K5 Romy. Kumbagahay, nakadisinyute ay mawari karon doon.
2: Hay, pero kung mga press malangali na itong service na ram.
1: Mga 125, 160 nga rahay. Kwan paray. 200 nga ni, kwan malang? Hindi man masangag?
2: Oo, hindi ta. Bukon pa ta. Kay bukon pa consider doon.
1: Mga 400 kita siguro kung 500 pasaka. Aro mga nag-hagunong kita tosto, no?
2: Oo, hindi na kategory yun. Kasi it's big bike ko taron sa Peter Domi. Like mga, kung ano nga, mga BMW, mga Harley Davidson, ay din. Pero mga masanga, di mata nga. Nagabuga, di mata nga si Peter Domi. So nga niya, ginapareiterate ra, ita strict implementation kay Peter Domi. Kaya lang yung problema nga ni, so iba nag-contest. Ay, sin man na yung decibel meter na makapamatuod nga. Lagpas gidman sa gintagana na tunog abi or sound dana si Fibrom. So yun, pero bagay nga uwa ro, banawa italibo ka kay Fibrom. Sa pamatian ta, ro pagdusuit na sambit ka ron, nga resolusyon ka kay Fibrom.
1: Okay.
3: It has come to my attention that while the ordinance has been in effect for years, abog ihapon yung motorcycle with excessively loud mufflers continue to roam the streets of Pili during the night nighttime, Mr. Presiding Officer. Residents disrupting sleep and affecting the peace and tranquility of the Bukunamat nga ni kara, Mr. Presiding Officer, hay gatambay pito sanda sa Pookra, sa Pook Circumferential Road, agto magpinaburot itanda nga motor nga Mr. Presiding Officer. Last week yang sa kahabaon, Mr. mismo Itoting Reyes ay may una man nga natabo nga karera nga ni siguro to Mr. Presiding Officer nga sige anda nga pinarebitan ng motor og pagpinapurot Mr. Presiding Officer. So this resolution does not create a new law. Rather, it calls for the strengthened enforcement of an existing ordinance through intensified operations, public awareness, and coordinated efforts among our law enforcement agencies. As public servants, Mr. Presiding Officer, we have this responsibility to ensure that our constituents can enjoy a peaceful and safe environment. So, Rundayang resolution is urging the strict implementation of Municipal Ordinance Number 2016-003 regulating modified motorcycle muffers, Mr. Presiding Officer.
4: A few months ago, there is a rider that was apprehended by the Calibo Auxiliary Police, and the violation is the modified muffler. The rider contested that how could the cop measure the noise or the decibel of the muffler, emits from the muffler. Siguro, it is time now to avail instrument in measuring the decibel of the muffler. So could our cap also will not be put on a problem. Dahil that rider posted in the social media that he insists that his muffler does not violate the said ordinance. Gakontest pa kita. Kada ilawa kita it measuring device sa rayang-arang muffler, no? ISB kitchi ka na manami tamato dalil may una abigara nga unag da sa Highway 8 Cardinal Sin. May una gandang taga, di na ko mabensyon ko ng baryo. Anag ang timing ng kawar, mga alauna, alas dos. Gawang tanin mo, hay, kotse o sayakyan, nga four-wheel drive. Motor malang, ugaling. Ay, siguro, kunsiin man yung mga jamming naghalin, aga, magapit malang kung sonahan namon. According man sa aton nga mga PNP members, kung may aton ang instrument kunta kara, siguro may adang bit-biton during kapin pa sa checkpoint. Agod, ma-apprehend yung mga dayang ngarang mga naga-convert it muffler, Mr. Presiding Officer.
5: Manami ilang ordinansa, no? It's just because of naga-problema kita matodra ato niya mga enforcer. Kung paano ro modified muffler nga ra, agraya nga ra ng regular nga muffler, no? So, may nagpangta na nga ni Kakon ka, Mr. Presiding Officer, actually, and taga-midya yung mao. And paano man na nanadakpon do, ako niya motor ay modified man na imaw, agwa may man sa ordinansa, no? But remember, mga kon, nga once naging tabing ni mo ro, imong tambot so ngayon, binailuhan ni mo, modified man doon or improvised, hay, that is by reason, mga kon, sa layin naton, even sa national. So, mas manami mo niya ni, nga may aton nga arayang ordinansa para klaro ba nga, agot to, hay, may sandigan naman na aton nga may enforcer para mag-implementar, kudaya nga lang nga mga ginabailuhan ng daraan ng mga muffler, no? And, Ray, baka ni ka lang, Mr. Presiding Officer, sir, sa tricycle nga ni nandang ginakabit eh. That's why nga ni ribang mga nagabiyahe sa gabi ko namatay, may andat ang mga muffler ay mabaskog. So, dapat lang maaprobahan natin do dahil nga lang ordinance. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: So, this is already an existing ordinance and SPKC is only pambaga ay gina-reiterate lang na no, for the strong implementation. Tama doon, Mr. Presiding Officer, last month, I think, since yan nga continuous matabi bido aton nga implementation, we coordinated with our Transport and Traffic Management Division. Only sometimes ay medyo, syempre pag nag-viral abi sa social media, no, ay parang nagapundo dayon do implementation. It's because there is some need nga i-clarify. About the decibel meter, Mr. Presiding Officer, last year, we passed already an resolution requesting our Transport and Traffic Management Division to purchase decibel meter nga provided also. I think Sir Labing is also here, no? Listening. I recognize, Mr. Presiding Officer, that Sir Labing is one of the minds of the Transport and Traffic Management Code. It was stated in our ordinance, no driver, in section 280, no driver of a tricycle for hire or privately owned tricycle unit shall operate a tricycle within a territorial jurisdiction of the municipality of Calibo that uses, is equipped with engine muffler modified to amplify or increase the noise emitted by the motor. It is attached to the motor to the point that become troublesome. Basically, Mr. Presiding Officer, all the motorcycles have
6: muffler. Only malang do aton nga ginadakop, itong ginamodified nanda, nga do intention is not just panamion yung do itsura, kundi hay ga-amplified imaw, it masangag nga tunog, which is medyo animaw, disturbing sa aton nga community. That's why, hindi gahapon karon magkaintindihan, it's because ani do andang isip, kung nag-bailusan dat andang muffler, ay isip na nanda, Mr. Presiding Officer, ay okay o tadayon. Wa nanda ginatanaw nga do sound nga effect itandang motor ay wa nagabot sa original nandang motor. May inamatabi may service riding officer nga mga motor like I think more than 400cc no express legal motor nga doon damat ang sound itanda abikaron nga motor is talagang medyo mabaskog itang kiri. It's because nakabase abimaw sa engine. So mabaskog in matemaw. So do yung part we cannot apprehend that. It's because that is they call what is express legal nga mga motorcycles. So daya matang motorcycle nga nga medyo I think sa puok gidman medyo nabalitaan ko rano.
7: Like kumakabot December haron kasangat dahil Paskway. So kung dapat what exemption, what holiday kung ginapatumag gidman do ordinansa. Porque kasurang-surang it new year pwede sa daong pagos it kambutso. So dapat it will be strictly implemented. Ay kung hindi man lang matabo ay naiyang what is the use of our ordinance.
8: Ako malang dugang malang kasi may mga motor abi like for example Harley Davidson no? So anak alam nga na natural na tunog ay natural na natural ay nga hindi na may mag-apprehend because pagbakay na hindi may doon yung ano unless na inbailuan na naroon ng tambutso and mga nabi mga for example yung mga motor ay more than 1,000cc ibang nakaroon na ng tunog ko yung mga muffler pero ano to yung mga as in na yung pagbakay ni mo ay unang tayo nga rin nga na yung tambutso, no? Doon nga nila ako i-explain ka to nga may tutama ko kung doon yung motor ay Harley Davidson ay okay to iba rin, pwede to iba rin ma-exempt, no? Ato nga siguro ang klaro rin no, o din ang sagot to at magiging problema sa rin. Thank you, Mr. Presiding Officer.
7: I have said a while ago, na kailangan nila natin magbakay measuring instrument sa decibel. Depende rin sa iyong mga motor kung pilang cc, gina-adjust man ito ron sa, may adjust, adjustment man na sa machine nga ron, agad masukat dahil nga tunog yung percent motor. Hindi, marani, makagigit-gigit at pindat problema ka na kung kapin kung raano matapagtuo o yung rider, nakasunod pati mo sa standard it muffler. Pero kung may atot ang measuring tools, o mechanism ay hindi na kita makaproblema ka ra no? Sa ulihi kung makabakay man lang kita.
9: Nabingin ako na hambay kung sundo niya kami small ordinansa nga kami si presiding officer ha-approve tara ko 2016 pa una utanan sa provisions karon una sa sections na karon kung ano ro bawal ginhambay matod ni SB Raymar nga yes we really need the disabled meter para ma-sera na ito kung takasugod ba kayo mo karon sa kabasko. Pero sa pangalan pa yung abit, ordinance ay the use of modified muffler. Meaning, kung rin mo muffler karon ay ginbailuhan mo taan na, kabuhan na bing yung mga mufflers karon Mr. Presiding Officer nga aftermarket ay masangag yung mata. May una yung mata nga intention sa nga magsangag yung mata. Pa. Unlike sa naka-ano mismo, naka-takot mismo nga original ng muffler nga, mahipos yung mata nung Mr. Presiding Officer.
0: Speed na balita, Optic Fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, K5J.
2: So ito, K5 Roms nga aprobado ng resolution aga since nag-exist.
1: Bisan nga ni nga wauta nga nit, tinatawag rin ang mga disabled nga ra. Makita man ni mo ron oh, kung ano ro original nga tinatawag nga stock itong dekara nga maplir.
2: At makita ko din utodro tagpunta bagay muffler nga ron taganang silencer nga ron sa drone sa panigurado masanga gitaron kayo galing pagabot sa legality ay dapat ay mas mapagun to my disability meter nga maipakita nga last pass sa gina accepted nga kasaragun or sa it little baga ita tunog ko dahil karang nga mga tambutso ka kay Sidromi. So dahil ako karang nga report
1: ayan nga matabo sa dangaraswat sindaon na kay Mayor.
2: Yes, kasi firearms sa PTMD kay Sandaro sa ano kare sa enforcement aga dapat utanawon manandar ordinansa ng firearms sa gipatuman mananda kay sa paabo tabi ng mga masangat pala kung namat bisan niya ni adlaw pagi firearms sa mga highway kay abo nga mga gapinadalagan nga paharurot nga ron nga kapasko gita patuot kita no ngayon tuwait ginatawag nga apprehension. So, there are ato niya report, maghaling sa Sangguniang Bayan, ay Karibo, Ryan si K-Fibred, Lili Tornino, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko. At kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Abo nga salamat ka K5 Regilin Tornino ha, sa Ronday Karang report. Ag, actually, Ryan ton i-check no, kung paano ra gina implementa itaton karang at taga traffic management division ita Kalibo ay after katong grabe ro nadakpanay itaton karang PNP may chimpo katugin nga gin gin mid, pamidya pangani katuro pag gusa kapag gunot koron din nga mga player after kato huwag tatnabatian may mga pangayo pangatlo pang nga gin pang bakas ita gusak di ba ga ay natapos to ay siyempre ro mga igmanghod natin nga ra. Ay, one man, nagdanda ko puro mga maple nga. Sige ah, imbinto man kita. Okay, dapat ay continuous ra, no? Tanawon tara kung ano mga reaksyon, ha? Ah, kung marang after kato abi, pilang dagon, pilang bugan, kung may hadadakpan kita, medyo wat ahakot na babatian bisan sa aton nga PNP nga may hari record nga nagadakop regarding sa Ronday karon nga mga nagagamit it open mapler mga kibay. Ago na sa liso, ha? By the way, ikon ko lang, no? Sa aton nga leso PNP, may mga kwan kita, may mga panimay ka kung nagareklamo nga oras kagabihon, may unat ang mga nagabiyahe man, mga motorista nga ra, nga kasangag man, nadidisturbo. Ha? Pakicheck lang nato nabig sa aton nga mga nagaduty o na, kung oras kagabihon nga ron, kung may aton mga visibility ay libuton taman agagson kung pwede magagas. Ay, just imagine, managob nga ron, mga tig alas 9, alas 10 pasaka nga ron, ay nagalilibot naghihapon sanda nga ron doon mga teenager nga ron nagadisturbot aron e okay na kung distansya rin ba kung una kagid sa ugsaran ko yung krasada di imo gitaran saya pero grabe nga sana mabugtaw kat agang-agang e kung may mga bagatian ka pa ha ay may problema ka pa hindi ka pa bikatog tapos ay waswasan ka pa kung kabaskog nga ra ay nami gid matabo ka ra kwan lang ha. Ato lang ang gina-tip sa aton karang PNP. Bago kita magtapos, isa nga pagliliba, kung aton nga mata, aton nga protektahan, bangod nga na irong atong mata, naka, makabuligid nga makadistinguish at halos 10 million different colors, imagine ha. Abo nga function na atong mata, mga kipayb. Abo man nga mga cells, kung aton karang mata, so abo gid nga trabaho aton karang mata. Ag nag-blink imora, almost 42,000, 4,200,000, namakon mo, at times a year. Ngani hay paano baka mga blinking mata kung may problema raton karang mata mga K5. Hagos 80% ka aton karang mata hay nagahalin gid no, may coordination gid sa aton karang brain no mga K5. Aga syempre pag may problema kita sa aton karang mga mata hay syempre indo kita makakita. So protektahan taro aton karang mata sa mga posibleng mag-cause kun tay karang samad no or sakit mga K5. Mag DTX 500 kita ron. DTX 500 ay superior antioxidant nga makabuligid nga limpyuhan ro aton karang mata agod nga may una nga coordination sa aton mismo karong brain ug mangin healthy kita no mangin manami aton karang puturo bangod nakikita naton agwa kita sakit sa aton karang mata mga kakipay. DTX 500 aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Balikan ko lang inagar o parte nga sa aton nga mga irrigators ha. Hasta lang kita dikara sa aton nga pagpanerbisyo makarang adlaw nga right Miyerkules. Abo nga salamat kids yung nga pagpamati. Sa aton nga mga partner, technical aton nga mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. At ko aton nga president Doc Ramil Oy. Ako sa kihapon si K5 Romy Kahilig nag-aiwan kayo at may dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with Sweet Terry. Say I'm Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Checklist na ta. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya? Patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano pa? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa ton flower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
12: Correct.
11: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation.
12: Palitaon ko ang D3 Bio.
11: Ang D3 Bio na lang ko.
12: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kung amang punto, sir boy.
13: Correct.
12: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk,
11: wala
12: active
11: ka pasang immunity.
12: Active na immunity. So ipasan niya padidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
11: Dugadidi ka lang, ano?
12: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
11: Because may
12: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pasang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
0: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
11: Brown fats.
15: So ini nga brown fat giling ara sa aton nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? Why ni sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats,
12: calories.
15: Pero nami get of done naton sang exercise.
12: Of course.
15: Kag ining ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
11: Mas mapadasig ang losing weight mo.
12: So kung intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kon nga kombinasyon
15: para sa mga obese, ha.
12: So mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So mga amat-amat nga magpa lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, sir boy.
11: Kung nag D3 Bio ka
12: over
11: ba ordinary vitamin D3, pero ang balindok sa mga kaman gapon nagniwang iba nag vitamin D3 Bio, nag D3 Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Kay base ang imo pagdako sang tiyana, base lugay na.
12: Ay,
11: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
12: Namin sa mga kabataan, ha?
11: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
12: Ay.
11: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
12: Dumdaman ko na, sir boy. Siling sa ako, lulo, aglula. Kagod ka sang lubi.
11: Tapos na, no?
12: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis sa mo sa Cebuano mo. Iba ang batilis.
11: Ago.
12: Ti, what is in the coconut? Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inumon. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasayang mo lang D3 ko, alam mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So, ditribayo ka na lang.
13: Ditribayo! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: Ditribayo! Ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Parang sumagbuti ka. D3.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: gold ka Geiger drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: and Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Namo gin niya salamat sa extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Try ba lang ilang bagong aminyo.
1: Hmm? The best ka ni Bibi. Sa baho pa lang ay, maginahan, kinagitiya.
0: Hindi ba lang nagambal na ako sa'yo mo?
2: Oh, babe, anay ka. Daw si Papa mo maninaw.
1: Din, babe.
2: Araw, sa piyak ng cafeteria.
1: Si Papa man ina. Kag sinunong upod niya nga babae man.
2: Kag, hindi. Nag-holding hands pas lang adwa, babe, oh?
1: Hindi. Hindi matuod ini. Ah, Diyos ko. Ah, Diyos ko, hindi matuod ini. Katuan ko sila, babe.
2: Babe, madali ka lang. Kalma, kalma. Madali ka lang. Ay, puminsaraan ay ang himuon mo nga skandalo.
1: Saan ang himuon
2: babe,
1: ko,
2: babe? Kalma. Relax. Hindi ka mag-skandalo, Dre. Madamo usang tao. Kagbasi ko, ma-videoan ka. Kagbasi, mag-viral ka pa sa Facebook. Haamo na lang himuon mo, babe. Kumprunta ka rin si Papa mo sa balay ninyo. Kung matuod, gidman nina. Okay?
1: Gintunto niya lang si Mama. Okay?

0: Matood ba lang nakita ko kagina pa? Nakirida mo tong upod mo, ha?
1: Anong ginapangwakal mo man? Matiyag ko sa imo, daw hindi mo ko amayaw.
0: Asa kami pa? Kirida mo to bala pa, ha? Nag-holding hands ba ka mo nga doon? Kagrabe ka ng halong mo sa iya? Samtang nagalakat ka mo? Ha?
1: Ang matuod, oo, kagusto ko ina nga yambal sa inyo.
2: Ano? Ha, Diyos ko! Nga nahimo mo ini Bernard! Nga!
0: Sang sad-o pa ini nagsugod pa, ha? Kulang ko ba lang kami ni Mama sa inyo?
1: Napalangga ko na si Rosa. Kagang matuod sina. Ginabusong niya ang amon maging anak.
2: Ay, sapat ka! Ha?
1: Ari na ini, Yura. Kaginahanglan nga tindugan ko si Rosa. Kayanon mo na lang nga wala na ako sa inyo. Hindi ka magkabala ka? Suportahan ko gihapon ikaw kag si Jamie.
0: Hindi na pa! Hindi na dapat kinalang suporta mo. Kalimti na lang kami ni Mama.
1: Oh.
0: Dito ka na lang sa kirita mo kaysa maging anak mo sa iya.

0: Babe, gusto lang eh, Bina.
1: Wala ka siya pulos ka, my babe. Wala ka siya pulos ka, my...
0: Jimmy.
1: Babe. Mas masakit para kay Mamang natapo. Ilang pinagin sa akin. Gumba na ang pamilya na ako, babe.
0: Babe, aari ako. Hindi ka magkabala ka.
1: Thank you, kid babe, ha? Masimbal ako. Amo mo nang himuon mo sa akin kung mag-asawahin na kita.
0: Oh, babe. Ano ko bala? Hindi matabuin, ha? Palangka ko ikaw katama.

0: Wow! Kamot sang ginaluto mo, maba. Duging guto man ko dayon, mae. Ma? Nano ka, ma?
1: Ay, kuwan. Nadumduman ko lang si papa mo. Mga pila naman katuig nga, bulagay na kami. Pero, hindi siya gihapon madula sa pensara ko.
0: Ma? Amo na itong inimo ni Papa Saton, tapos ginapangita mo pa siya gihapon?
1: Ay, kuwan anak. Hindi mo ako mabasol. Palangga ko si Papa mo eh.
0: Ang mayo pa, malagaw kita buwas. Ama ha? Kung do ano na lang ginapangwakal mo, ma eh.
1: Ba, may nagapanuktok sa gwa, anak. Ay, sino bala inaman? Ay, anay ka ha, kahit kadtuon ko.
0: Ay, sige, ako na ma. Ako na ha?
1: Ah, sige, sige, anak.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakal sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: Jamie, kwan, inang...
1: Ano kinabuhat mo, ha? Kaganong tuyo mo, dire?
2: Sino, inaknak? Nga aari ka, dire, ha?
0: Gusto ko lang kamong pabalon nga. Nga si Bernard, aras sa mong sa ospital kang naga-50-50.
2: Ano?
1: Si Papa?
0: Oo. Kag ginapakanto niya ako, dire. Kag nagtugon siya nga magkanto ka mo sa ospital, bisan... Bisan sa gamay lang at tiniyon.
2: Ano? Hey, sa diin ospital. Sa diin.
1: Ma?

0: 또 아싸오하고 또 살아맛 케이 나가도가 못해리 싸가다 부산상 아군 기나와 gusto ko lang kapagkayo ako sang patawad sa hindi mo kong asala sa iyo. Kaglabi na kit sa iyo mo, JB.
1: Bernard?
0: JB, anak. Patawara ako sa tanan ko nga kakulangan sa iyo. Ang sa mga asala ko.
1: Pa. Pa. Pa. Okay na sa ako ng tanan, pa. Bisan ano pang asalanan buhat mo, amay ko gihapon ikaw. Papa.
0: Ikaw na. Ikaw na pala kay... kay mama mo, ah.
1: Ma.
0: Nag-indulsol na ako.
1: Ma.
0: Iula. Patawara ako. Patawara ako. Kapayaan ko ka mo. Takugin ang inay mo kong asala sa inyo. Patawara ako. Tao lang ako. May paginulsol man ako sa inyo o sa inyo sa santo.
1: Bernard. Napatawan ko na ikaw. Kagakuod ko. Palangka na kasagihapon. Ikaw ang una. Ang unihinga lalaki. Kagipalangka ko. Ikaw lang, Bernard.

Wala pa si Mama nakagwa sa kwarto niya, ha? Tulog pa siya siguro, ay. Pero adlaw na ini, ha? Ay, amayo pa manoktok ko ba sa kwarto niya, be. Ma? Ma? Ma? Wala si Mama nagkasabat, ha? Ma, malakat na ko, Ma! Wala siya nagkasabat, ha? Abisudlon ko siya, be. Ma? Ma? Mabugtaw na, Ma! Ma? Wala na kaginawa si Mama, ha? Oh, Diyos ko! Ma? Ma? Ma? Kapalanap daw naman ang kalawasan niya. Ma! Mama! Ma! Ma! Tabang! Tabang! Tabang! Diyos ko, Mama! Wala na kaginawa si Mama!

我不当的妈，我当不当的妈。

0: Babe, ginakasubok ko na tamo.
1: Tapos na si Mama, babe. Tapos si Mama naman. Wala na pala sa kabuhay ko tungod wala na ang mga kinikanan ko.
0: Babe, hindi ka magambal sa nga mo sina. Ari ako. Wala ka na kay Sanon.
1: Hindi mo habi ako mentionedihan, baby. Kasakit nga wala ka na sa kinikanan.
0: Babe, naintindihan na ka. Pero anong ta? Dira na lang kita sa tang kabuhin nila.
1: Babe, paano kung magpakasal na lang kita? Paano kung magbata na kita? Wala gid masaksihan sa mga ginikanan ko nga maabot ang adlaw nga ina.
0: Babe, ang importante palang kataka, nadula man ang mga ginikanan mo. Importante. Pareha ko sa tupad mo.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalrika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Erina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Kaya magwala ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalumanusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry. My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 7 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa midweek edition ng ating programang Secret Memories. Day 5 earlier, atin na nga rin nato ngayon ang panibagong kwento sa ating segment na Pages of Gold. Kwento ni Jamie. Kwento ng ating bidang karakter na magpapaalala na naman sa atin na minsan kahit gaano ka man magsisi, ay talaga nga namang hindi na mababago ng isang sorry ang naibigay mong sakit, ang naging outcome ng iyong mga nagawa. And minsan, mahirap din talagang i-rebuild ang trust at mahirap din ibalik kung ano yung mga nakasanayan, lalo at syempre minsan mo na rin nasira. Of course, itong kwentong ito ay magpapaalala rin sa iyo, Kakayfine. Magkakaroon ka talaga ng realization na minsan, madali lang ang mang-iwan kapag ayaw mo na. Siyempre, hindi ganoon kadali ang bumalik kapag nagsawa ka ulit sa isa. At yung mga mindset na ganyan yung tao, ano? Kapag bored na siguro sa'yo, aalis na lang. Papaalam na lang. Oh, minsan nga, kahit walang paalam, umaalis, di ba? Tapos iniisip nila na still welcome pa rin sila at makakabalik pa rin sila na parang walang nangyari. Bakit ganun? Eh, ikaw ka K5 ha? Isipin mo muna kung ano yung magiging outcome bago mo gawin ang isang desisyon o isang aksyon sa iyong buhay. Kung ano yung magiging effects at kung ano yung magiging impact sa mga taong nakasurround sa iyo. Kasi sabi nga natin kanina, may mga pagkakataon na nagkakaroon naman ng regret, pero aanihin mo nga ang pagsisisi kung huling-huli na. Online po sa ating kwentong tinutukan, handa ng ating tanong kay ikaw. I-ready mo na rin ang iyong kasagutan. K5, ang ating question of the day ay, ano nga bang rason kung bakit mahirap ibigay ang pagpapatawad? Again, K5, ano nga ba yung mga most common reason kung bakit may mga tao na mahirap patawarin? Sagutin mo na yan, send lamang sa ating text line o di kaya naman i-comment sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News of Kalibot. Sabi, mahirap daw patawarin yung paulit-ulit. Diba? Kapag nakikita mo talagang walang pagbabago ka K5, na imbis magbago in a good way, eh parang inulit lang ng inulit ang kanyang system. Nakakapagod intindihin. Nakaka-drain, nakakaubos. Ang ending, ikaw ang kawawa. Sabi, wag na lang. Diyan ka na lang. But there are some na naniniwala na mahirap talaga ibigay ang pagpapatawad kapag nakabase ang iyong pinaglalaban kay K5 sa tindi ng naging impact sa iyo. Kaya nga, sabi natin, kahit sa simpleng aksyon, sa simpleng desisyon, may mga taong naaapektuhan. At yung effect sometimes, di mo masasabing okay. Kasi ganun ang kanilang process. Ang proseso ng kanilang pagtanggap. Kaya kung small thing para sa iyo, malaking bagay para sa iyo. Kaya nakatingin sila doon sa part na grabe yung ikinos mo sa kanilang epekto. Kaya naman ang ending, nahihirapan sila na magpatawad. And mailan naman ang nagsasabi ka K5, depende daw sa iyong relasyon sa tao. Minsan na nakakalungkot na yung mas makakabetray pala sa iyo ka K5 ay yung pinakalist naman na iniisip mo. Kumbaga sila yung pinakalist na iisipin mong magagawa kang i-betray. But then, di ka na magugulat, nagawa na eh. 1:52 ang ating oras. Again, ang inyong mga kasagutan, maaari nyo pong isend sa ating text line o di ka naman i-comment sa aking page. Maaari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa Sweet Terry, K5 News of Kalina. Yahoo! For now, tuloy po natin ang ating musikahan as usual. Ngayong oras na naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Siyempre pa, makakasama nyo hanggang alas 3 ngayong hapon.
0: Sweet Terry!

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm-hmm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
2: Mm-hmm.
3: May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantawon mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals. Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
2: Mm-hmm.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
4: Mm-hmm. Yes, Dr. Ramil, no?
2: Mm-hmm.
4: Siya exposed pa because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
3: oxygen
4: brain
3: oxygen kag glucose.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Mm-hmm.
4: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques amo ni nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yang bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy. Ang iba niya way ginom kibot na lang. Uy, dasig tigulang ako. Dapat inom gi DTX 500 kag Mighty si.
2: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500.
2: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
3: Mm.
2: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain.
4: Mm. Okay.
2: Heart.
4: Uh-huh.
2: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duwa pa.
4: Huh.
2: Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang lungs.
4: Correct.
2: O isa lang pwede kang buhi. Pero ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan naton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
3: Mm.
2: Amo ning aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
2: Mm.
3: Din ka abi makakita 14 pesos, engineer.
4: Correct.
3: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
2: Mm-hmm.
3: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
2: Mm-hmm.
3: 14 pesos divide 5, pila bi?
4: 3 pesos.
3: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine. Tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
4: Ay, bati.
3: 17 centavos kada organ.
4: Grabe no.
3: Imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalimpatay, patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious, but the maintenance to live longer and to live healthier barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Mataas pa na ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
0: Yan ang gapanupo
5: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Asal rikas
5: epektibo.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: With Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: 15 minutes after 2 in the afternoon. At kamusta naman po yung mga kaka-5 natin na talaga nga naman nagre-reklamo sa mainit na panahon. Pero syempre, ayaw din kapag umuulan. Siguro kung makakapagsalita ang weather kaka-5, ano, isa sa mga itatanong sa iyo, saan ako lulugar? Well, minsan din kasi, napaka-komplikado natin. Pero at the same time, ganun din ang panahon kaka-5. Napaka-unpredictable. Di rin naman natin masisisi na may mga kaka-5 po tayo na ayaw na ayaw kapag mga ganitong sobrang init. Kasi maliban sa masakit talaga sa balat, kapag mainit kasi kaka-5, naandyan mo madalas maramdaman yung lagkit feels. May mga tao pa naman na konting galaw-galaw lang, masyado silang pawisin. So ibig sabihin, kapag dumagdag pa yung sobrang init ng panahon, tapos kapag tinamaan ka ng malas, talaga nga namang power interruptions in yung area. Ay panigurado, isa ka rin talaga sa mga mababad. And of course, naandyan din yung mga kaifay po nating uncomfy. Para sa kanila yung ganitong weather. Sorry ya, sa Pilipinas. Diba? Pero may mga ganun kasi. Siguro hindi lang talaga sila sanay kaka-5. Basta weather in particular, kapag mga ganitong mainit ang panahon, kaya sila panay-reklamo. O yung ilan din, ayaw ng mainit ang panahon kasi nagtitwinning daw ang kanilang mga nararamdaman. Mainit din ang kanilang ulo. Kung manonotice mo kaka-5, parang oo nga, ano? Parang ginagawa mo pang alibay, ginagawa mo pang dahilan yung weather, dati namang mainitin yung ulo. Pero tunay kaka-5, kapag mainit ang panahon, parang mainit din lalo ang ulo. Siguro yun nga dahil isa sa mga factor, kapag uncomfy ka, mabilis ka talaga mairita. No, sabi ng ilan, required daw kasi maligo kaya ayaw sa sobrang init. Parang ikaw yung tipo kaka-5 na lamigin, tapos tamaring maligo. Pero dahil nga sobrang init na, syempre di mo naman care. Kaya ang ending, maliligo ka rin talaga. And of course, I know isa ka rin sa mga mapapa-agree kapag sinabi natin. Ilan sa mga rason na kung bakit mainit na weather. Hindi naman yung mainit lang kasi sobrang init talaga. Ayaw na nila kasi nako-conscious sa kanilang maamoy. Lalo kapag rampa ka ng rampa sa labas. Lalo kapag yung trabaho mo rin ay nasa labas kaka-5, outdoor ang iyong mga aktibidad sa buhay. Di rin talaga maiwasan, ano? Gustuhin mo man sanang magpalamig. Kaya lang, no choice. Kaya sabi nila, nakaka-conscious daw kasi ng amoy kapag pinagpawisan ka na. Binang mo pag-aaral kaka-5, the pawis itself, wala naman talagang amoy. Pero kapag may mga bacterias, may mga germs na namamahay dyan sa wet areas na yan, panigurado kaka-5, nagkakaroon ng amoy. That is why may mga hindi kaaya-ayang amoy. Yung wala namang prutas pero parang may hinog. Charing. So may mga tinatawag silang body odor kaka-5. So para maiwasan po natin na yung mga ganyan, syempre panatilihin po natin na maging hygienic. Maligo kaka-5 regardless of the weather. Maulan, mainit, maligo ka. And dapat ang iyong sabon, DTX Beauty Soap. And huwag kakalimutan, right after maligo, abay gumamit ka rin ng Clinica Deo Fresh Roll-On. Ang Clinica Deo Fresh Roll-On kaka-5, hindi lamang tutulungan ka na mapaputi, mapakinis ang iyong kilikili. But of course, tutulungan ka rin na mapanatili ang all-day freshness. Di lang all-day kasi up to 48 hours of freshness ang ibibigay sa iyo. So para iwas jahe, para mapanindigan ang confidence level na iyong inaasam-asam kaka-5. Again, ha? Clinica Deo Fresh Roll-On. No worries sa mga may sensitive na skin dahil itong Clinica Deo Fresh Roll-On mga kaka-5 ay gawa po sa all-natural na mga ingredients. 20 ang ating oras. In a while, sa ating pagbabalik, mga kaka-5, final hour na po natin. Kaysa may hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, mari ka pa rin humabol, makibahagi, i-comment ng iyong sagot sa ating question of the day. Kung ano nga bang kadalasang rason kung bakit mahirap ibigay ang pagpapatawad? Go na, sagutin mo na yan. Comment mo na sa Sweet Terry, K-Fame News FM, Kalita.
0: Yahoo!
1: And for now, back to the music muna tayo. Oras natin 2:21.

0: Tiwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio,
0: ang D3,
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio,
2: yung may D3.

0: 100 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina. Firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
8: Di ka pangita ka pala sang food supplement nga para de kalidad kag aprobado sa mga eksperto.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
0: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry.

minutes after 2 in the afternoon. Final hour na ng ating programang Secret Memories. As usual, mga KK5, bago tayo mag-exit, bibigyan po muna natin ang final take ang ating kwentong tinutukan sa segment The Pages of Love. Kwento ni Jamie. Sabi natin itong kwento ng ating bidang karakter, mga KK5, ay talagang nag-emphasize po sa atin na doon sa usaping pagpapatawad. Minsan may mga taong madaling patawarin kasi nakikita mo sa kanila yung changes. Nakikita mo sa kanila, nararamdaman mo yung kanilang sincerity. But then may mga times na kahit nakikita mo rin sila, KK5, na deserving sa iyong forgiveness, mahirap pa rin ibigay ang pagpapatawad. It is because naandun ka pa rin sa face kung saan fresh pa para sa iyo ang mga naging cause. Kung ano yung epekto sa iyo ng kanilang mga nagawa, kanilang mga masasakit na salita. Even kahit walang salita, KK5, may mga actions na medyo iba ang naging impact sa iyo. Minsan nga, mas madaling tikisin, mas madaling tiisin ang sariling damdamin. Pero kapag may ibang tao pa na involve, kapag may ibang taong nasaktan at naapektuhan, doon ka mas humuhugot ng sakit. Kaya hindi lang ibig sabihin na humingi ng patawad or nakikita ng iba na deserving sa pagpapatawad, mati ka, babalik na sa okay, sa normal ang lahat. Kaya KK5, siguro kung mayroon ka mang lesson dito sa kwentong ito, sa lahat ng pwedeng masira, KK5, lagi't-lagi, isa sa maisasalba mo yung tiwala. Kasi kapag yung tiwala talaga ay nasira na, medyo mahirap na yung i-revive. Mahirap nang ayusin. At tulad dito sa kwentong ating natunghayan, mga KK5, may mga pagkakataon rin kasi na dumarating na parang on the spot. Hindi mo inaasahan. Kaya naman, ikaw nakakapag-decide ka rin ng on the spot. Nakakapag-decide ka rin na medyo hindi tinitimbang ang mga bagay-bagay. Hindi pinag-iisipan ang iyong mga action. Kaya most probably, magkakaroon talaga ng regrets kapag yung inuna ay ang emosyon, kapag inuna ay ang puso, inuna ay ang kilig, more than doon sa pagtimbang ng mga bagay-bagay kung tama ba o mali ang iyong landas na tinatahan. Kaya again, pag-isipan ang mga possibility, KK5, sa bawat aksyon at desisyon. Ano man ka taas ang iyong emosyon, huwag ka daw nga magde-decide kapag mataas ang iyong emosyon kasi naandyan yung possibility of regret. Matuto kang magtimbang ng mga bagay-bagay at yung mga possible na outcome. Minsan okay din yung masyado kang advance mag-isip. At least, parang nabibigyan mo kaagad ng disclaimer ang iyong sarili sa mga worst case scenario. Sabi nga natin, KK5, madali man humingi ng pagpapatawad and may mga tao na madali naman talagang magbigay ng patawad kahit hindi pa hinihingi sa kanila. Pero may mga tao rin kasi na sobrang sentimental. Sobrang binavalue yung forgiveness. Na ibibigay lang nila kapag handa na sila, ibibigay lang nila kapag may mga na-check na doon sa kanilang checklist. Pwede na to, pasok na to. Pwede nang bawasan yung mga hindi pa napapatawad. KK5, huwag kang masyadong demanding sa pagpapatawad. At matuto kang umintindi kung hindi ka pa napagbibigyan. Yun ay dahil siguro di mo deserve. At pangalawa, may nagawa ka kasi sa kanila. Pero ano man ang magiging desisyon na nila, KK5, patawarin ka man o hindi. So given na ikaw pinatawad, hindi rin ibig sabihin na kapag napatawad ka na, talagang magiging okay na ang lahat. Babalik na sa normal ang lahat. Kasi yung consequence, isa sa mga posibleng consequence ng iyong mga nagawa sa iyong mga na-betray, mga nagawa mo ng kasalanan, ay masisira ang inyong trust sa isa't isa. More than that, masisira ang tiwala talaga sa iyo. 2:52 ang ating oras. Again, KK5, ha? Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. So muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same stage. For now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka.
1: D3 Bio kontra kay TV, no? Yeah. Ano pala ang TV? Ang TV gabing halit, no? Ang TV has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TV maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao, sa bulong against TV, ga-adapt man ang TV. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag wag nga TV. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TV kay pigaw ang immune system, isa na na pigaw ang pagpatay sang bakterya.
0: D3 Bio.
1: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sang ini klase nga bakterya. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
2: So kaya niya ang kaya niya sang tibihon.
1: Palungon ta ang kontrato subo.
2: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong kaglubi, layo sa TV.
1: Kung kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
2: Ini subong niya, ara sa D3 Bio.
1: Ay, nasa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang may tissue or pure scissor boy.
1: Correct.
2: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication ay.
1: 6 months na, sir.
2: Oh, 6 months.
3: 6 months.
2: I-add on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
0: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abot ka.
1: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natawag nga bacteria sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, puway pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga ka-detribayo ka.
2: Pagaluya mo immune system, dira katakiyon, sir boy.
1: Correct.
2: May kuhan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
3: Grabe, no?
1: Grabe.
3: Grabe, no?
2: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na
3: weak
2: immune
3: na
2: system.
3: Immune system.
2: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung detribayo, lampor na sa tanan, sir boy.
3: But,
2: tanan nga kagaw, iyan na nga matamaton, kuhan, patay. Kung wala gid kay nagbakal D3 Bio, pangayo lang dahon kapayas imo tupad balay. Ang duga sang
3: dahon kapayas
2: dako makabulig sa may mga TV, sir boy. Amo lang na agwantahan kapayat.
3: Maulo upload kag kapayat.
2: Kay way man kay nagbakal, punta ka na lang sa kapayat sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TV. So kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kayo nagbakal D3 Bio.
1: Correct.
2: May nagbakal ka D3 Bio, ma-D3 Bio ka na lang, lalang magwanta ka sa pain.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas, mangabuti ka.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 3:02 sa hapon.
5: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
4: Top of the hour news. Tagapanguna sa gihapon na si Senator Robin Padilla sa senatorial preferences para sa 2028 elections. Base sa survey, it Pulse Asia. Nagasunod man ka na sa nasambitan niya listahan na Sanday Pasig City Mayor Vico Soto, Senator Rafi Tulfo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Lauren Ligarda at Manny Pacquiao. Pinpatay gayon rin nasambitan niya survey ko June 28 at July 3 at 6 sa 2,400 ka mga responded sa bilog na nasyon na may una nga positive negative 2% na margin of error. Ag inyo nga nabatian ang K5 Top of the Hour News. Kinatadgatan it Mighty C arong man sigin pabaskog nga alkaline vitamins. Ako si K5 Teresa Igid para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag taga-dry. Intestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay 3 sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butka!

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
1: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
1: Clinica Sport Bionics.
8: Mighty C.
1: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
1: DTX Beauty Cell.
8: DTX Herbal Oil,
1: Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others.
8: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
10: Ayaw mag-start ng sasakyan? Huwag magpanik! Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa corner Roldan at Mabini Street, Poblacion, Calibo, Aklan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: K5 Galingawan Time!
12: Day, alam ka sa mat?
13: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
12: Bo, abisigay, tisningan ta.
13: 4 plus 2. Ay, kahapos? 6E?
12: Bao alam, gidman. Tistingan ta pagid be?
13: 2 plus 4. Ay, 9E?
12: Ha? Nga, nag-9? Do ginsuli ko malang pamangkot?
13: Bao, ti siyempre ginsuli ko manang sabat, e? Bis in mat, gani mo?
11: Hey, hi! Galing nga one time!
14: Ikaaga pa mati ka sa K5 News FM.
15: Ate ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbumtaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na!

0: Ramil Uy.
1: TDX 500.
2: Q7 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TDX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
5: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom-inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
4: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
5: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain sir GP is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imo nga total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
4: Ang brain ang may 86 billiones ka nerve cells.
5: Perte ka damo.
4: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
5: Imagine Sir GP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Billiones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yung antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir GP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
1: DTX 500!
6: Ako si Laylay De La Cruz.
3: Ano ang imo ginabatsyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
3: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Patigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
3: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
6: 120 over 180.
3: Wala ka maintenance?
6: Wala na sir, kundi DTX lang.
1: DTX 500!
5: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa ato na utok. Yan, ano na karon? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
4: Correct.
5: Tulog ka ba? Tulog? Gagihog ka po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
4: Oo.
5: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
1: DTX 500.
7: Ako si Tomasol sa Barangay Port. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagbalamati. Padayunon natong subo sa pagsipan-sipan ang matahong makasugbon sa aton drama sa kahanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Ako ang tag-iya.

0: grabe siya. Wala rin siya nag-upo sa naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon. Ano na siya man? Wala na siya gana sa akon? Ha, Avery?
1: Ay,
0: taniambal siya. Para kapangita ko sa tao nga gusto na mag-settle down upod sa akon. Gusto ko na mag-build sa long-term relationship eh.
1: Ay, Ja, istorya yun yun ang ina. Hindi ako gusto nga ako pa ang maging rasunsang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagkalipugin ang ulo ko. Anong pagkid ang nagapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Ikaw, Babe, kung ikaw sa lugar ni Cory, ikahuya mo man ko, ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Kag basi ako pang sako pang hagad nga mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Ja, lain si Cory. Kaglain man ko. But I can be your secret lover.
0: Oh. Avery, anong buot mo silingon? Ha? Ano?
1: Ay. Ja. I like you.
0: I want you so badly. Shit, ang kamot mo, Avery. Aras pa ako. Wait. Hindi ako paghikapatira. Nag-drive ako.
1: So, dala ako sa lugar nga wala sang istorbo dya. Sa lugar nga ikaw lang kag-ak

Kaso di na yan sila nagkadwa-dwa ni Avery kag ni Janine man. Nakakalain kiti sa kubakubas ang dugan ko, ha? Kagin message ko siya. Wala ka siya nag-reply. Please. Please man, Lord, ay. Kabay pa, hindi lang matutang ari sa pinsar ko nga. Kabasi may... May lain na nga nagapatuwa sila ni Janine kag ni Avery. No. No. No, no, no. Hindi na may mausa ko ni Janine. Naglain lang ang buot niya sa akon. Hindi niya na may mausa ko. Pero hindi matabo nga mag-cheat siya sa akon kag sa friend pa namon. No, no. Nag-overthink lang ako. I-message ko liwat si Janine. Hambalan ko siya nga mastoryanay kami nga duwa. Nga hindi ako magtulog kung hindi niya ako pagtawgan.

0: Pare na kita sa balay niyo, Avery.
1: Thank you kid sa pagdulong mo sa akon. Kag thank you for making me happy. Pangitaon ko gid niyang kanamit sang mga halok mo sa bilog kong alawas, cha. Most especially ang mga halok mo down there.
0: Avery, thank you, man. Sorry, kid. Sorry, kid, nga natalagid ako. Please. Let's keep it just between you and me.
1: Don't worry. Masaligan mo ako sa mga sekreto mo. Tag-ari lang ako. Kung kinahanglan mo. Always ready for you. Bye-bye. See you tomorrow.
0: Avery. Oh, shit. Wala gid ako mag-expect na maglabot sa amo sa itong tanahan. Wala gid ako makapugong sa kaugalingon ko. Well, in fairness, the best sa kama si Avery. The best siya sa kama.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa hapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Wala gid siya gapon na, gapon nagareply pa. Masibrikan ako ni Janine. Hindi ko man siya mabasol. Kadugay na sa hulat niya nga ipakilala ko siya sila ni Mama kag ni Papa as my girlfriend. Tanay, maintindihan man niya ako. Pero this time, kung atagan niya ako sang chance, ipakilala ko na gid siya sa ila ni Mama kag ni Papa. Ipakilala ko na gid siya ya. Ay, Diyos ko nalagin. Janine man, reply man, please. May kag ginag-respond ma. Si Janine? Oh, God, oh God, thank you, thank you. Ang tawag siya. Sabton ko. Hello, sweet. Hello, sweet. Oh, sweet.
1: Ano baby mo? Te. Na-realize mo na ako na ano ka-importante sa ako niya makilala ako sa mga parents mo. Hindi bilang friend mo. Kundi ka-relasyon mo, lover mo. Pakilala sa kagaling sila ni mommy kag daddy. Sa mga cousins ko, sa mga family ko. Ikaw yun yung ginakahuya mong git ko.
0: Sweet, sorry na, sweet. Sorry na. You know what? Boss. Boss, ha? Dili ka ma-dinner sa balay, ha? Kay sugiran ko na sila ni Mama kag ni Papa about sa atong duwa. Sweet. Sorry, kid, sweet. I'm really so sorry kung ma-hurt ka.
1: It's okay. Okay na. Ang importante gina ako mga salap mo. Sumita, sige na. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Sweet, I love... Gin-end call niya. Gin-end call niya. Wala gi siya nag-I love you sa akin. Ay, Diyos ko. Akig pa siguro siya sa akin. Amo na nga wala siya nag-I love you sa akin. Basta, ang importante nga okay na kami. Okay na kami, Janine. Kagbahala na kung anong mga reaction boss na ni Mama kag ni Papa. May nakulabot sa reaction nila sa ihambal ko sa ilang party sa hapon ni Janine. Kung hindi nila mabaton, pues bahala sila. Bahala sila!

0: May box of donuts dire sa table ko. Kag may note. Basahon ko. Have a wonderful day.
1: Wow, ha? Huh? May pa-donuts ka, ha? Avery? Pwede pa kayo?
0: Sure. Kwa lang.
1: Ay, wow. Ari lang ako ng Bavarian cream filling.
0: Mm-hmm. Sige, ah. Kwa lang.
1: It reminds me of something. Thank you, Ja. Cory, donut? Oh, gusto mo? May secret admirer siguro si Janine. Kaginpadalan siya sang donut.
0: Avery.
1: Wow. May secret admirer kagali, Ja? Very sweet, ha? Kag donut gidagin pa deliver di address mo sa office. Cory, get one, oh. Anong gusto mong flavor?
2: No, thank you. Wala akong nagkakaon sina eh.
1: Off na sa work. Mauna lang ko sa inyo, ha? Cory, Ja, my day, Fabia Queen.
0: My date ko no si Avery.
2: Sweet. Di ano? Sabalay ka ma-dinner, ha? Sweet? Grabe kitang susunod sa panulok mo kay Avery, ah.
0: Yes. Madayon kita sa inyo. Mahapit lang kita sang beef broccoli kag Chinese fried rice sa Apoho restaurant. Kabalo ka kun sinong ka date ni Avery? Ha? Cory? Kabalo ka?
2: Ha? Ano gulpi lang nagsubo ang tsura ni Janice sa magtalikod si Avery, ha? Kag naghampal ng ikadate siya? May buot pala silingon ng paglain sa reaksyon kag kulag ni Janine? May ara ayan?

0: Kanamit sang panyapon tawa.
1: Ay, gani man. Kanamit sang ginbakal ninyo nga sudan, Janine. Ay, thank so, you, Giday, ha?
2: No problem, tita.
1: Ay, ay, kung tapos nagali ka mo kaon, saylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko di ang lamisa.
3: Ma? Pa?
0: Oh.
3: Daligid lang. May ihambala ko sa inyo.
1: Hmm?
0: Ha? Ano, ina?
1: Ay, oo man.
0: Kaya nga daw kaseryoso gid sa itsura mo, kag daw ginakulbaan ka, haw?
3: Kun, ma, pa, gusto ko lang kamo pahibalon nga may relasyon kami ni Janine. Kag gusto na namon mag-live-in.
0: Oh, ba? Ano?
1: Ano?
3: Sugot bala ka mo, ma? Pa? Sugot bala ka mo?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
4: sa mga butika. K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.

Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang magkahalawat-hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahinan. Ngayon git makuhaan sang pagtunuan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500.
2: O si Jean Paul Generoso, storyhan ta karon. Ano bala ang inflammation? Paano mabulikan ni DTX 500? Delikado bala ini ang tawag niya inflammation sa tunlawas. Kaupot sa akong diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Yes, Sir GP. Before ta magsugod-discuss about inflammation, kapay pa na inom yun inyo nga DTX, inyo nga Mighty C or Pure C, bangod inidako kayo nga mabulig sa ikaayong lawas, especially kung may ara ka mo inflammation. Mm-hmm. Now, inflammation, ang mga research na naghambal nga ini siya isa ka silent killer. Delikado na. Ang tawag sa proseso sa aton lawas sa pagbato sa mga bagay nga nagaguba sinika nga isang infection, injuries, kag toxins agud makarecover. Amo nang inflammation. Hubagon dahil niya, Sir GP, ang lugar kung diin na may injury, may kagaw,
2: May toxin,
3: may mga toxins, iyan ang hubagon, Sir GP.
2: Bangod sa tion nga ang aton cells ang madamage, ang lawas ang nag-release ang chemicals nga nag-trigger sang immune system response. Kaangay sa pag-release ang antibodies, proteins, pagtaas ang blood flow sa damaged area, usually ang healing process ang nagalawig sang inuras tubtub inadlaw.
3: Sakto. Ina Sir GP kon acute inflammation. Ang problema kon chronic inflammation bangod ini ang nagadugay kag samtang nagalawig ini ang nagatugas ang negatibo nga resulta sa tissues kag organs. Sample na da Sir GP ang cancer. Ang cancer, diabetes, they have their chronic inflammation. May mga studies nga ginalink ang chronic inflammation sa pagdevelop sang asthma, even cancer. Amo na nga kinahanglan gigadlaw-adlaw mag-inom DTX 500. Kinahanglan yung kaadlaw-adlaw mag-inom Pure C or Mighty C. Kay amunang gatap na sa mga inflammatory substances. Kagini pa ang gabantay sa imo selula agod nga hindi maatake sa mga toxin. Kung bastante antioxidant imo nga selula, hindi na basta-basta maataking toxin niya. Panghaboy mo na, pagsipaon na sa imo ano, antioxidant. Especially ang free radicals. Nga among gatugas ang chronic inflammation.
0: DTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpit

0: TTX 500.
1: Mapos laman ma-identify ang acute inflammation bangod sa mga noticeable nga mga sintomas ini, which is pain, redness, kag swelling, amuning dolor, kalor, no? Usually ang chronic inflammation ang mayara man sang common sets of symptoms. Amo ang pagpalangapoy, hilanat, iniblang mga gatubo nga mouth sores, may rashes ka, abdominal pain, even chest pain. Kag ini ang nagalawig nga binulan niya kung chronic, binulan, tinuig, depende sa kaso.
2: Correct, no? Kung nagainom ka regularly sa ang DTX 500 kag MITC, tanan niya sa isang inflammation sa GP, iyan ay correct. No? Isa sa kabagdanan sa chronic inflammation, ito siyempre autoimmune disorder. Amo na sir boy, ya kung may imo nga immune system ang gatake sa parte sang lawas mo, meaning pa daw hindi na amaw. Pag ginapakaon mo, kaunon ka man niya, una yun ka man niya. Pero may ko na ginahambal sa aton nga program, nga ang mango nga immune system ang nag-atake mismo sa lawas, imbis dipinsahan ini. Imo na ginang soldado ha. Ang nagpakaon siya, amo may atake.
1: Duga ko dita siya ha.
2: Na, no, naman. So amo na meaning nga nagamango ang imo nga immune system. Dako gid ang mabulig sa kombinasyon sa MITC kag DTX 500. Bangod ginakorek sang alkaline nga vitamin C kag DTX 500 ang mga naga-abnormal na nga immune system. Paano makabulig ang DTX 500? Siyempre, taas flavonoids, taas polyphenols, taas ang pinoli compounds, luntsay na mga powerful antioxidants or GP, no? Kag anti-inflammatory. So sa pag-inom pa lang sa DTX 500 kag vitamin C, kada adlaw amat-amat nga mabalik normal ang function sang imo lawas, including sining mga hormones kag hormone producing organs. Kag siyempre kaangay sa mga pangkriyas, imagine la amliga na hindi na maghubag, kidney nimo, thyroid mo, iban pa nga mga parte sa lawas mo mabuligan sa kombinasyon sa DTX 500 kag MITC.
3: DTX 500.

0: maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, alas 4.31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: Grabe po!

0: Kalibon.
1: Maayad-ayad nga hapon, Banwait Kalibon. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Taklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon it Miyerkules mga ka-K5. Petsa 22 sa Bugan, Karait, Hulyo, Dagon, 2026. Aton nga pagpanamyaw pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya Taklan. Sa gihapon, nagapagayag sa inyo karanga pagamatinaan. So aton nga palatuntunan.
2: El Castigador!
1: Maga ililiba kita hasta alas 6 it kahapon na noon. Sa nakaangdan inyo karanga Castigador, ako si K5 Gloria Villasmanio. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sarang manin nyo kami mabatian sa live programs K5 News Calibo. At hindi magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. Itaton nyo official Facebook page K5 News sa FAM Calibo 94.5. Sa aton karanga TikTok, K5 News sa FAM Calibo. Sa YouTube, K5 News sa FAM Calibo 94.5.
2: El
1: Well, ano ro aton yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Nga aton kara nga pagatawaan it igtagupangod makaroon nga kahapon na nun. Banwa it Kalibo magabakag it decibel meter para dakpon. Nung raya kara mga K5 nga mga masangag nga tambutso. Kabay pa nga consistent kita sa pag-implementa it aton kara nga layi. Basi magawigang rosang bugan ag uwa gun rayon. Ay haron no mga daya kara nga mga naga pinasikat sandang motor. Basi umabot ro tiempo mga ka K5 agro inyo gun nya tambutso rong ginamaso it aton kara nga mga otoridad. Makaugugot man abi matuod rong royon yung mga kasangsangag nga tambutso. Ing explain doon ita ano eh mechanical engineer mga ka K5. Saga taro pagpati ninyo. Itapila sa aton nga nga mga kaigmanghuran nga kung open muffler rong inyong tambutso madasig ro dagagan it inyong nga motor. Punta kunot minato dron. Aero noise pollution nga imong ginakumitar sa imo karang nga isig gatawo. Uyon taro bukon it kabaton-baton. Kapin paabi mana kung kanami-nami ro imo nga pagpahuway partner. Tapos rayon hay may gulpi kara nga umaging nga motor nga grabit anaro ana nga tambot siya. Ay mo umugawan kat imo makambag at ingito walang mana namatay man. Sino to ba mana to? Oh, mana to hanunggab mana ro. Manami nga ni kung mahipos ro inyo nga tambot siya mga hakipo. Ay pwede ka mo karon makapaniid. Hindi ka mo madali hidakpan nga nagapaagtun ka mo. Kaya man, igina open muffler gid ninyo para may porma. O base kung para mas madasig ka mo mapansin. Ay bukod man siguro ka mo it ADHD, attention deficit. Sa aton karang nga mga dugang pagid nga balita, sanggo ni ang bayan it malay. Pag-aimbestigahan mga K5 rong raya nga online payment scheme sa mga pantalan. Kainagi na interview si Sir Alan Palma Sr. rong sambilog sa aton kara nga mga miyembro itsang gunyang bayan it malay. Ay tama man. Ay kung rong tinutuyo kunta, itrundaya kara mga K5 nga digital payment. Ay bangod nga para mapadasig ang mas organisado rong transaksyon. Pero kung magiging mandatory raya nga uwa it alternatibong cash payment. Maabong mga motorista, mga turista. Open mapler abikaina eh. Maabo ro mga turista nga kung sa siin mga K5 sigurado gidaron nga malistan. Ay man, kung makatimot alternative karang payment para sa transaksyon, ay natural, malisdan gidana sa daron. O, gabigon kung rung mga senior citizen. O, bukon it masyado nga bihasa sa rundaya karang teknolohiya. O, at maayos nga internet ag online banking. O, patamanay mo kabakay ita SIM card nga iya sa Pilipinas. O, kundi nga ni, ay mahina taro free wifi o ba?

0: 지금 왔다 프리 와이파이 누강 파 롱 기나수기드 냐라야 망아 하키 5 nga 35 pesos nga convenience fee nga para sa iba hay dugang nga gastos nani hay makadugang man kuntag ginhawa kung hindi yun anay ama lamang ron nga ipatawag anay mga K5 sa sanggunang bayan rong raya nga mga kumpanya nga nagapatuman it nasambitan karon nga digital payment agod istoryahan ro mga reklamo aga makausoy ita daya ba ang patas nga sistema rong tunay nga digitalization dapat nagatao mga K5 it mas maabo nga opsyon ag mas manami nga serbisyo kukun ita dugang karang awat sa aton nga mga biyahero sa pihak man karang bahin update sa rundaya karang pitong ka mga pangbugang nga manok sa Banwa Itangalan nga naduga 10,000 pesos gina offer nga reward itagana trundaya karang nga mga pambugang nga manok ay mahal taro pambugang nga ron nga manok mga kakaypan sa mga tahur una sa mga akab it manok nga raw walang ha walang hasipa it manok waka mo ginakugbae sa tahod nakagbay sa tahod it manok ay kung nagtaliwan nga mga dinag-on ng mga binugan mga ka-K5 naging issue man rong raya karang mga panangkawan nga rait manok buta kung si inig to karon rong raya nga may magatiktiraok ito ron tanawan nyo sa tindahan basi kung binaligya una na ito sa pihak man karang bahin Engineer Randolfo Melo Santos Formalgon nga nagpungko bilang DPWH Aklan Chief may bagong engineer rong raya karang DPWH Aklan abay pa nga rong pilang karang mga reklamo mga hakeyfan gabigon ni karoyon sa may karsadahon ita balete paagto karang sa Banwat Altavas masolusyonan agrong raya nga mga seawall ag istaka nagkagawasa kung nagtaniwan ka rin nga mga bagyo ay makaroon ay tigbagagyo pa kaya't aro tigbagagyo nga kung sumilak anay nagkakagakaga mga hakeypon sa pihak man ka rin nga bahin sa dugang paginaton nga balita Pax sa Silica ag Luzon Corridor ayarong sambilog sa nagapanguna karang gin-istoryahan sa pag-meeting ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ag ni Secretary Rubio sa bahin it Malacanang Anoro Pax Silica, Anorong Raya ng Luzon Corridor ag hamaan mga ka-K5 ita importante ra sa hinunanon sa tunga it Pilipinas ag Amerika. Doon na aton ron nga pag-istoryahan sa sugod it aton karang nga pagpangalagad samtang sa dugang pag-inaton karang nga balita person of interest sa Vice President Security Group kinumpirma it NBI pamaagi kay Attorney Melvin Matibag samtang ginapatigayon rong raya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte may kaangtanan mga ka-K5 sa plano nga pagpapatay kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayawin ka mo magpagatsyan mga ka-K5 o magbuguligan lang kita agod nga maproteksyonan pa naton ro iba naton yung mga dunang manggad nga ginainagaw nga China standby man ka mo sa dugang naton kara nga mga police reports check naton ron sa aton kara nga mga K5 patrol reporters pamaagi kay K5 Valrose Qual mga ulihi kara nga ginpablater sa aton man nga tagsa-tagsa ka mga municipal police stations iya sa aton karang nga probinsya kama naman mga ka-K5 nung raya karang nga update o kung may dugang pa karang nga update sa rundaya man nga pagkakita sa Sangka PDL sa Aklan Rehabilitation Center nga uwagon ita kabuhi sa dugang paginaton nga balita check man naton hindu na kay K5 Sandro Zalozar mga suspect sa rundaya karang pagpangsugod at sari-sari store sa Barangay Puok oh, in-release ita Kalibo PNP ay kabii mga ka-K5 rung raya karang mga suspitsado na tigayon nga maaresto man ita habuhian. Masugod sa reclamatory period o nakaangkon kara ita siya sa sa pihak man kara nga bahin sa dugang naton kara nga balita. Check naton rong update kaina sa natabo kara nga aksidente mga K5 sa Banuat naman siya. Wow, grabe ta kaina rong karito ni Trundaya kara nga motorista sumunggab ima mga K5 sa sangka sa kakyan. Ito ginahambal nga sa sobra naton nga dilinali ay iba't aro aton kara nga naagtunan. El Castigador. Agos hindi ta matapos rusang Domingo nga nga awa tata mga igmanghod kita nga mga K5 nga kung sa siin ay nadidisgrasya. Magkagong gid kita sa aton kara nga pagmaneho. Hindi kita maghinaras-haras. Painaman karon nagsilinutsot yun gihapon. May sagakyan sa pihak, may sagakyan sa pihak, may motor pa, may tricycle pa, masutsot gid may ito sa tunga tunga. Ay kung hipalaman ka di karo yun. Mga tao gid ang ara, wa gid ita disiplina. Wa gid ana nagaisip nga may gahugat pa kinyo sa inyong bagay. Mga maintok pero unga. O iba kara breadwinner. Pero kung pumadagagan it andang ang mga sakyan, anda karang mga motorsiklo, dumdumuhay minto nagasakit ana sa kabayo. Anong nagasakay ka sa kabayo, di ba ga? Hala ra imo ka nya hapgo kay. Hayya! Alat ah. At ana nagapo pamantaw sa anak karang waga agtuo. At patugsiling. Bukod man itanan mga K5 ba? Especially sa pilaman kira ka mga pampasaherong tricycle. Ay, di ba ga pilang beses yun ka mo nag-renew inyong karang mga driver's license. At kung nag-inaten man kamot seminar itrundaya karang Land Transportation Office. Bago ka mo magliko mga K5, dapat 30 seconds nag-signal light na ka mo. Or 2 minutes, 5 minutes bago ka mo magliko, signal light na ka mo. Kung sa tuo ka mo galiko, di ba ga ituro ang kamay sa ibabang bahagi sa kanan. Kung sa waga ay sa kaliwa. Ay pag makakita tanat pasahero ay gulpit anang liko. Hindi kung isunggaban yun nga ni Rayon ay magpinunoblema yun Rayon. Para malang mana, abi mana, roamon man ang kabuhian mana, nagpamasada malang mana kami. Ay maghagunggid mga kakingway ba? Sipon ninyo sa bilog malang inyong kabuhi, may pamilya pa kamo nga ginaulingganan. Ibat ang ara, mga haras-haras, may kasabay man kami nga itong daya ka nga teenager. Grabe man kung pamadagagan, itana ka ng motorsiklo, naka-short, pamanimot ka, tagod-tagod, yaki! Tapos, anang helmet kara partner, ay nutshell, wapa naka-clip! Tapos ay singit, may imaw ng singit. All due respect man sa iba, pagad nga ang mga delivery rider man, nga nag-banking-banking. Ay, tao lamang. Sa huli ang pagsisisi mga kakifoy. El Castigador. Wat at pagnuog nga ron nga sa unahan, permilat aron siya igto sa ulihi. Ay kung sayod mo ron, ano ro magiging konsekwensya, ano ro magiging resulta it imo karang nga pagiging kaskasero, kapin pa kong open muffler ing motorsiklo ag nagapugpasikat ka. Ay imo ron ka K5 nga pag-isipan it mayan. Alas 4:41 ro aton karang oras sa gihapon aton karang nga kabulig sa paghatod kinyo ita public service informasyon mga balita DTX 500 rong nagapabaskog sa aton karang nga kagawasan sa aton nga immune system especially sa mga senior citizen. Rong klinika DTX 500 may Ampalaya leaves with the sugar cane extract. Rong raya mga K5 nga pait sa tuburo yun dong extra. O yun dong kumbaga sa bilog sa mga makabulig. Agon malikawan naton ro pag-angkon ni type 1 at type 2 diabetes. Rong Ampalaya may quarantine nagabulig it insulin production man ron sa aton nga gawas. Pero sa gihapon mga K5 ay kung kita nag-inom it mga vitamins, mga food supplements, magkaon kita tinuga, magkaon kita prutas, ag nagakaigo nga pahuway. Agod nga babaskog ro aton kara nga immune system, ro aton nga selula, alin nga ni, para madasig, mag-renew, rejuvenate, ag restore. Ay kung pagapugaw ka, paano mag-renew, rejuvenate, ag restore do imo nga cells? Ag kung mag-aboro cancer cells sa aton nga gawas mga hakeyway, posible kitang makangkon yun rayon it sakit nga cancer. Agro sakit nga cancer sambilog sa pinaka makamagatay nga masakit. Nani kung gusto mo magawi gray mong kabuhi sa kalibutan, gusto mong maabo paro imong mawarangan, gusto mong maabo paro imong ma-enjoy, kay maging health conscious ka ka-KJ. Masyado gidamana imong mana ron. At least tayo health conscious tanay mao. O ay ikaw, basi kung matumba ka nga wakata ni na. Ay nga ni, mga ka-K5 samtang temprano pa, samtang bata pa kita, ay hagungan naton ron aton kara nga ikaayong lawas. Health is wealth, minatood ron. Tangod nga kung kita ay maguya, kita ay masakiton, ay paano ka makapaabo it imo nga wealth? Paano ka makapaabo it imo karon nga manggad? Kung ikaw ay masakiton, permi ka sa ospital. Tama daro ginahambang nga ron nga prevention is better than cure. Hindi e naton paghugaton mga K5 nga magmasakit pa kita bago kita ulikid.
1: Grabe po.
0: Bago pa kita mag-dumdum ita kamagayran para sa aton nga kaayong gawas. Ro DTX 500 ay superior antioxidant. Bangod nga ro aton nga gawas mga ha-K5. Kahit ka mo, nag-deteriorate malang imaron kung abo nga free radical. Aga abo kita nga rundayang oxidative stress. Ani kinahanggan naton it antioxidant agon nga i-detoxify. Rong raya nga mga higko, raya nga mga free radicals masukan naton. Ang agi sa pag-inom it DTX 500, pagkaon ni tinuga, pagkaon ni prutas, ag insyakto nga tugog. Rong DTX 500, raya rong sambilog sa mga quality nga food supplement. Bangod nga roan ang karon nga kapsula himo sa tinuga. Vegetable capsule imauron, ro anang kapsula ay bangod himo sa tinuga, mas madasig imaw matunaw ag organic, kidney and liver friendly. Makaroon nagataas ro imo nga HGPT sa pihak ginaproteksyonan panana ro inyo nga atay. Aton nga atay aga associated ron sa USAID, sa RTI, sa AUN. Ngani sigurado mga K5 nga quality nga food supplement na aprobado at FDA ag GMP certified. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aquino. Kung yang i-type 1, nag-type 2 diabetes, mga K5, rung ginatap na it DTX 500. Kinabuligan man kita, agod niya malikawan rung pag-angkon it katarata. Kung may edad yun kita, o sa mga senior citizen, kung amat-amat nga nag-alabor aton nga pananawan, amat-amat kara mga K5 nga ro atong nakikita ay katming kubagas ba nga ro, siya may nakikita kita nga aso. Basi kung may imo nga katarata, mag-inom it DTX 500, ag syempre imo ron nga partneran it Mighty C. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Taon ka ita, daya nga mga pagkaon nga manggranon sa lutin. Aga syempre ro DTX 500 nagatap na ron it oxidative stress, ginabuligan kita nga makaangkon it nagakaigo nga happy hormone. O sinuro perming gina mood swings, pagsugod man na sa opisina ka namin namin ro anang mood mga naangan nagapang mamugagsa o tanay mo ano tama na to. O kundi nga ni ay si Kwan man nga rap perming lat ama na nga irritable perming lat ana man na imaw nga abong negative energy ko pasan na naro kalibutan. Yung ko primit ama na imong problema to. Ay dapat karon ka K5 hay imong pabaskugon ro imong happy hormone. Ay imong happy hormone. Sa Bulig at Klinika DTX 500. Ay syempre nagakaigo nga tuhog. Ay ro happy hormone nagabulig man ron ka K5 ro positive energy ro pagiging malipayon. Agud nga hindi ka bandali magugang. Pero hindi ka man maghinibayag ron, nga waka man itinitagbuhuan, eh, basi kung habangon ka man nga kaumangon. Kumbaga, hay, chill ka lang. Aga, mag-inom it DTX 500. Ag Mighty C. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Ro Mighty C, hay, manggaranon matasa collagen. So yun mga K5, ro collagen importante sa madasig nga pag-ugat it mga nina. Ag madasig nga pag-ulit mga bali. Sinuuna ro na bali. Mag Mighty C ka K5, agod nga madasig mag-uli ing bali. Bago kang pahilot, mag Mighty C. Ro Mighty C, ha isang ka-immune system booster man para sa mga ginagagnat, ginasipon, ginatonsillitis. Kaya karang mga K5 naton nga magupsi, kugang sa iron, anemic. Mag Mighty C. So, might isi, hay bukunid ka pareho nga ordinaryo nga vitamin C or ascorbic acid, kaya hay alkaline-based, ngani ay non-acidic. So, yung ginahambay naton nga bisan may problema ka sa ulcer, sa hyperacidity, ay safe nga gihapon nga imnon rong Mighty C. Pero Mighty C, mga ka-K5 nagasuporta sa cartilage at sa aton yung mga joints, especially man sa mga senior citizens. 8 pesos per capsule. Vegetable capsule man ron, imama ka-K5, ag alkaline-based nga vitamin C. Ag syempre, ay may discount ron sa senior citizen ag sa PWD. Para sigurado nga authentic, original, ro aton yung mabakal, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mismo magbakal. So, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Probinsya at Aklan, Makitan ron, sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calipo. Atubang it dating Garcia College of Technology, Kaiping it Philsys, mga kakilipan. Grabe, haba-haba ropila sa rondaya karang Philsys, ha? So, sa mga nagagain, una rong pamatsyag ag nagapila. Magpakonsulta sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, basi wa pa man natawaga, ro imo nga number. Ay libre man karon ka K5 rong konsultasyon. Aga wa ron it bayad. Libre mga ka K5, di ka mo magbayad it professional fee or doctor's fee. So yun yun si Doc Robert Impinado ag si Ma'am Abigail Impinado. El Castigato. Sa aton yung pagbalik, check naton rong report. It aton yung mga K5 patrol reporters. Sa mga detalye at aton karang amagin pang headlines. Pagkatapos yung amang itpilang ka mga reminders, stand by.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Agpo si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Checklist.
5: Checklist number one. Nga mausal ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit nga, konsentrado, kiwala, activity nga akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides o wala sa ordinary vitamin D3. Mm-hmm.
6: Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga play. Kay ang D3 wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tinin ka da sa pag-inom mo sang D, D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
7: Rego, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sangin na glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No, right. MCT, no? Mm-hmm. Subot so, silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Indi siya makuan mabuhi.
8: Overwork.
7: Niya. Overwork. Mm-hmm. O tungod nga siya nagapagwas ang glycogen, kun damo ang glycogen at pila-pila kadlaw maguba, mabankrap. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store lang.
8: Gina-store lang.
6: Gina-maintain.
7: Maintain.
6: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So okay na, no?
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ang akon ulo kun paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inaris. Pero kung D3 Bio, duha iya inaris. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
8: Kaya controlled ang infection.
10: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
8: Correct. Daw controlled ang infection?
10: Controlled. Kung kaya na makontrol sa barangay Tanod, mm. ang barangay, mm. makanto na lang itong polis, kag magano.
6: Mag-record na lang.
10: Mag-record na lang.
6: Kag manghimos, ano? Mm.
10: Oh. Pero kung wala, wala barangay Tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
5: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
10: Correct.
5: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
10: cytokine storm. So, sa military term, ang D3-bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
5: Correct.
10: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
5: ang sa panahon
10: ang mga organic na mga sundado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
5: Correct.
10: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung di na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
5: Ang BCO nga ara lang niya sa D3-bio.
10: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3-bio over sa mga plain nga D3. Mm-hmm. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. Mm-hmm. While D3-bio, your immune system and your cellular. So, di ba kanami kung D3-bio ka?
5: D3-bio.
10: Amo na, sir boy, D3-bio naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3-bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
2: D3-bio.
8: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3-bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3-bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3-bio. Health News.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasama.

0: Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalaga de El Castigador, impunto alas 5 ra aton karanga oras. Check anay naton si K5 sana, sana man karanga mga balita. Rong raya kara mga K5 nga daywang ka mga suspect o daywa gid man santa. Sana tabo kara nga panakawan sa Barangay Puo Kalibo gin release. Sa detalye K5 San, standby.
0: K5 News FM live report.
1: Sa kampiyon nga balita K5 Sandro.
2: In release it Kalibo PNP makaron nga hapon K5 Law or kaya sa nga daywang ka suspect sa pagpangsugod sa sangkasari sa restore sa bahin tira ita Puo no sa atong tawag na Banwa ita Kalibo. Suno sa aton nga naka-istorya karang investigador na mahugog imaura sa daya karon nga regular filing lataana no. So hindi man abinanda na i-custody kung regular filing K5 Law no matapos kung daya karon nga reglementary period abi. So do kaso kara nga pag-atubangon ita daya karon nga daywang kasuspek ay kaso ra imaw nga robbery no matapos nga ni rank nga aga-aga sa hapon karan natabo o daya karon nga nasambitan nga insidente sa Santa Baraka sa Puo Kalibo no aga isigida matangani ra kahapon karan man niyagi no nadaktan ita aton taw ni mga otoridad rong daywang kasuspek sa anda karon nga pagsatagsa ka pang panimayay no ang sunog ngani sa record ng investigasyon nga dati man sandara nga naimbolbar abi sa kapareho karang insidente. So, suno, sa raya ko nga pag-iya, ita nasambitan ko nga sari-sari. So, disibido ko sandara nga magkasaka ito nasambitan ko nga kaso no, sa kontra sa director ng mga suspect. Agad din ba nga mapanamarisan nung kapareho karang insidente. Ugaling, ay siguro kasi kung may kulang sa director niya dokumento or kwan pero ginadali no itaton to ni mga otoridad na mapasakaan sandara it nagakaigo karon nga kaso mabaho nga ni swerte kay Pedro nga may CCTV no na karon sa record niya area ag natumod ng daya karon nga manakaw nga halong nga ngani no na tagupangdan nga may andagid nga naubra man gali nga na incident so kay hapon mga tak na alas 3 yung release ni Tatun karon nga motor di patangani sa daki kay Pedro kunta magduwa no sa record nga nakapel
1: mas ay, gusto tanan daigto nga igto lat asanda
2: ng yung pangani kay Pedro ay kaina ginhapdan isang bilog karang parang nubyan na yata no kay Pedro din maghapon it yambong ang pagkaon pero
1: nagapag ayos tanggap matataan ang nubya ro ano kana aro anang nga mga gininubra
2: sana all.
1: Sana all.
2: May magkaroon nga despite sa kung ano
1: romantic. Love is blind.
2: Oo, K5 Law. Basta
1: hey, base kung royon do mapabag-on ka na K5 San, malay mo.
2: Royon pa K5 Law no. Medyo nga ni kunta ko ma biyahan imaw o oh, ita na kaon nga nubya abi no K5 Law. So ato naghambay ro aton karang daga bantay iyan no aton tonya Sentinel nga ginarilis man kamo ay haron nga ni no doon mataro explanation ito aton tonya investigator maugraya sa regular filing no ag ato nag uli patayagi sanda T5 Law no kay mga tak na alas 3 rong pang orason samtang sa dugang naton nga balita daling gid anay K5 Law nagsud anay naton rong daya karang insidente at pagkayumos sa bahin kara ita sitio bato-bato K5 Law suno sa aton karang initial nga impormasyon nagtawag kita no actually sa aton nga bahin ita LDRR Maulibacao pero wa sad it na baton nga report angot sa daya karang insidente so pero may mga nagpost nga kapamilya aga kilaga it daya karon nga ginkilaga sa kay alias Dongdong K5 Law no pero istorya abikara nagpanikop tay mao sa sangkasapa sa bahin kara ita bato-bato sa liba ko imaw man lang nga isaya K5 Law way mo kara it kay bahan tapos after karon hasta nga nagbanaw imaw ana imaw kauli hasta gabi itaya karon nga Lunes K5 Law marato nga naghambagot aro anak nga pamilya nga uso yon imaw agahatot angani no nga kung magpamnugo abi kara K5 Law is aga-aga kita abi eh nagapanaw sandara kung mga nagapanaw abi nga let's say mga kagang abi mga ugang agung alin pa una nga mga sa bukid ba nga K5 Law sa mga nagakupo nga sa mga bato nga seafood bimanaimaw, no? Kapareho is dahil ni mga seafood ba K5 Law. So ikato, nagpanot aga-aga ita raikaw niya nasambitan niya adlaw agwaot ang ani nakauli. So ato mga alas 11 at daikaw niya gabi nasapuan yung lata imaw na uwaot at kabuhi at makita imaw ita nakaroon niya pamilya. So sa makaroon ginatinguha pa naton nga maabot yung daya karoon niya linyada ita pamilya ni alias Dungdungara agad makabuhi kita at daikaw niya dugang pag niya detalye kung ano ginman nung nanging kabangdanan kung haman ita nagumus ay handbra basi kung inatake ito o daya karon nga na gusmo na huwag sa sapa kay Pedro or kung ano pa
1: haman kay Five Sando sapa sa Libakaw madagom ang dang tubi o nakaroon
2: may mga person abi kay Pedro sa mga sapa-sapa nga ron nga tabok may mga madagom nga person may una matana nga manabaw di ba may mga dalagko nga mga bato ba ya kay Pedro na abi mo tana ay tabaw may sa dagong tagalit may mga bayagko sa galit manang pato no? Ay nagpangalihid pa sa mga dalipi era para yung makabuo itaya karon nga ginatawag suga. Na suga abimana no sa pa sa bukid nga parte itaya karon nga nasambitan nga lugar kita no? Iba matabi kung sa mga Aklan River matanaman na una sa Libakaw no nga portion nga kita no? Kasi magapad imaw magawid pwede ikaw makayangoy pero pero mga sapa, mga creek, mabato, at may una na mga luna.
1: Lumutong
2: para bato. Oo, may blo. So, hindi nino masayaran kung ano. Eh, syempre gabi, abi matuot eh. Huwag masayaran, biin mo karun nga safety kung nagpanaw ikaw. Ikaw nga isalalat ang gabi at huwag ka mga kaibahan. Ako ato niya ni matandaan kung nagtaliwan niya itong abinugan, taga itong nagpanuuman kay Pedro, at sa security guard niya sa bahay Paloo, ito matana rin sa daya karon nga nausan nagpanulo sa mataas karang nga bukid na kung sa tiin musay bala kay Pedro nahulog imo sa musay pag buyot ta anana sa pagagon or sa dayon nga paging bala kay Pedro so napigtas ro daya nga paging bagagon ang kapuan lubag ano gitu mao bumagsak kit imo sa raya karon nga mga kabatuhan sa idayong it daya karon nga pilas bala kay Pedro so aton nga sayuron no rudugan karon nga mga detalye standby sa aton karon nga mga pagpalamat isa man naman sa aton karon nga mga nagabasa no sa aton karon nga page agud nga maibot plus sa naton pero mga dugang karon nga detalye samtang sa aton pagid no nga dugang karon nga mga balita kay Pedro angot man sa daya karon nga tabo nga aksidente sa bahin ita barangay poblasyon sa Banwa Kalasnuman siya kabi aga-aga no kay ina sa makaron ito sa naman siya municipal police station, rung van, agrong motorsiklo, kay Pedro.
1: Van, gidagalian ang sinunggaban niya to. Kaya gali nga, ano gid ang araw, tawag karon, nagupi, gidaran ang kariton.
2: Roger, kay Pedro. Rung daya ka niya rider, nga 20 anyos, nga resident at barangay Puok, Kalibo, agrong driver, at daya ka rin niya van, nga 52 anyos, nga taga barangay Mantigib, sa van, makaroon makato. Suno sa investigation abi ito nyo naman sa PNP, pareho nga halin sa direksyon ita Kalibo, pato sa Makato, rung daywang karang ka mga vehikulo, kata diretsyo nga sumunggap na sa likuran karang nga porsyon itban, rung dayang nga rider, aga na sayuran nga may kadasigun rung padayagan, ipa raya ka rin sa bitan nga sayat yan, no? Or daya nga rider, oo. Aga ginaaligar nga ni, nga una pa yung mga idaong karang makahilo nga ilim nun eh.
1: Agwa pa
2: isa, daya karoon nga lisensya sa anak karoon nga pagmaneho kay Pedro. So bali, nakaangkon ita bali sa anak karoon nga tuo nga porsyon ita siki agas-gas man sa itsura rung naangkon ita karoon nga rider. Nga yung sige na matanganira nga ginuspabihan ita atong karoon nga MDR ngaw naman siya. Aga gindaga no insigida sa aton tawag na provincial hospital sa latest nga update naton nagistorya rong dayon ka nga magtimbang nga parte aga may anda karon nga ginistoryahan initially no basi ko nag settle sanda karon nga level 5 glo agro kay susun abi sa hospital abi man no pagpabuhi ba ko nga biktima ay pagabuligan lang itdaya karon nga driver it van 5 glo na hasunggaban no kun na ano ko anda karon nga inistoryahan agud nga bagya seto sa Dakit Pueblo sa anda karon nga level para sa nagkaigo man nga disposition samtang sa aton nga katapusan nga balita kay Pueblo no wa ita incheck naton rubahin itangalan municipal police station angot man kara sa pito ka mga manok na panabong sa P5 Blo nga gindagasa kana sa sulod itang ka farm una sa bahin karon itangalan ag urusunok nga ni sa atong yung informasyon nag mataot at rewind no rung daya karon nga tagiya ikapin sa 10,000 pesos kung sino makaturo sa daya karon nga suspect abi o responsable kara in try nato nga tinguhaan nga maabot sa pangalan PNP o galing ay huwa ita record o siguro na record na ito
1: nga pagkiga. Ah, naging pa-blatter galing da K5 Sand?
2: Roger, K5 Go. Nakawang kasi in aton matandaan ko hapon no, K5 Go sa bahay kara ita barangay Tagas sa nasabitan ka nga banway. Uman nga nagpanagasa, umataanan, nagsalakay, rung daya karon nga mga manakaw, ita panabong nga manok. Matapos ka rin nga ginanandang daya sa ro, pito, kabilog ka rin nga manok ba ka panabong kay Pedro. So nung anit pag-iya, pat sa eksperto ang mayad ro, mayad magpili kung dahil ka nga mga suspect. Tungkol nga ni ro, mga magugang ba nga manok ang anda karon nga.
1: Mga mga hagon. Ang mahal tapa man doon kay Five San dahil ginakondisyon ba daron?
2: Yes, ang doon ka rin nga mga feeds ba kanda kay Pedro, mga vitamins, iba yan ka rin nga mga manok.
1: Oh, gina-vitamins ba rin?
2: Oo, ginaanong kita ba nanda, parang kung sa mga ano, abihay
1: na sa gina-condition.
2: Gina-condition, nandaro dahil ka rin nga manok, syempre panabong abi na tuod. So, bangod ka rin, nagtanyag or kung nag-offer, no, iba yan ka rin nga 10,000 pesos ng tag-iya, ita pabuya para kung sino man do makatawid dayto ng impormasyon kasi ba kabaligyaan sanda operan man sanda nga oh mana pre mana ay may manok mana ako yan na
1: panapos gusto mo magmana magbakal mana
2: gusto mo gusto mo mana magbakal ay bayad amana ra ida ka kondisyon ng amana ra kondisyon halin man sa panakaw ba kay Pablo so bigaro yon ato nagtao if daya karon nga 10,000 pesos nga reward money para sa makaturo or makasugid if daya karon nga makatao if nagakaigo kami impormasyon na basi may habaligya ang sanda if manok kung makaturo man sa nasabitan ka ng suspect. Matandaan natin pilang insidente man do nagpagusa kapareho ng pagpanakaw ba kay Pablo at pagsabong man nga manok sa mga naunaw ka rin nailistan man natin sa pilang ka mga banwa iya sa aton karon ng probinsya Itaclan K5 Go. So, rin natin yung report pagaling sa aton nga area with the K5 Kenneth La Chica. Ako man si K5 Sandus Luzon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Lugap Din siya Itaclan, K5 News FM.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang natipo na nga balita. Doon doon ginahambag mga ka K5, mayad yang kung ruin mong hitakawan it manok ay bukot mayad mga lima. Oh, ay basi baga kung mayad mga lima, agsapuan ka lang. Si K5ville, aton karang iga-check sa anaman karang mga balita. Update karang mga K5, mga dugang karang mga ginpa-blotter. Kama naman rong rayang mga natipon nga ebidensya sa bomb threat sa Altavas, gin-refergon sa Raco. Sa aton nga line number 3, si K5ville, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5ville, go ahead.
3: K5 Blue, ito makakon sa aton karang Raku, no? Kundi karang aton mga pulisan, no? Especially ako, aton hepe, ita out of us PNP, agod nga ni, no, personal or official na nga ma-i-refer kung mga natipon nga ebidensya sa kundi karang nga daywang beses kita nga ni nga pag-apta ita bomb threat sa banwa it out of us kahapon ita agahon aga kabi K5 Blue nga hato after kato nga manotis no ita mga official aga PNP manato noon K5 Glo ay insigida ginkan sila guman ako klase so what at klase magkakon nga adlaw yung mga eskwelahan sa Banwa it out of us agod nga ni nga ma-proteksyonan actually yung mga students sa iging uban man noon sa dekara nga natabo kaya maba natin bukon dahil mo ito dekara nga I mean ay first time no natabo ka sa Banwa nga kung siin nga ni ay din doon nag-uyang it oras K5 Glo ang dapat ay daywang adlaw nga ka ag nutrition month no K5 Glo kaya abong activities o mga students o mga maestra sa eskwelahan K5 Glo dahil kung tanga week pero na ano andun na postpone na reschedule kay bangod nga ni sa kundi karang up bomb threat nga mahaba nato na ay same nga context no sa Ginpo sa una nga kunday nga ni may kaakig mo sa sangka school what specific na school kung alin nga school ginhambag kay Pedro pero do ginhambag is in general kung ang school nga may ginakaakigan ni mga teacher so do indo ana tagin Ginpo tang ito sa ana nga posting sa same nga Facebook group so madasig mataman ka nga halukate ha kopya it aton ka mga investigador do URL it day ka nga Facebook account nga kung siin nga ni do una ka nga Facebook account kay Five Glo nga nagpost kay nakakatawa ko ana ka kang ginagamit nga user no in your name nga Sita Inikari so insikida ko nabuo it aton nga investigador URL ag kabiing ato nga si Miller no unday ka nga latest nga nagpost na gin anuman gin tipon man o day ka mga link ag datudo gin daga sa aton nga kaku kay Five Gloria agud nga matungod gid kung sino o mga sa likod itry ka nga pagpagapta it bomb threat kay dumanami ka after nung pag-post nga ka actually after seconds malang man deleted pero uwa nang dagan deactivate o anda nga kang account rason nga nalocate ka sanda na matrace gid sanda ka kay Five Glo din daw ginapasiguro itaton ka nga out of us PNP nga may mapanagot gid no or may mga ni ka iyak later o term ka kaina ni Hepe kay Five Glo kay maina na sandang nga lead kay Five Gloria so ginawatugat naton kung aning pagid mga outcome nga iba no ag nakadepende man gihapon ra sa aton kang district supervisor no as a DepEd ag sa aton ni LGU kung mabukas na or ma-continuous na inaaga kay Pedro ako klase sa Banwa 8 out of us per. So per makakunhay wagid no aging cancel withdra it aton kang alcalde it out of us ho klase makakun nga adlaw kay Five Gloria so still ito pa sa ano Regional Antec Cybercrime Unit o atang karang mga pulisan agad nga ni may plus threat maayos ang mga natipon nga ebidensya sa unday karang bomb threat sa Banwa 8 out of us kay 5 Glo kaya samtang dugang naton na report man kay 5 Glo ginbisita naton do aton karang TTMD no actually hay may ginapasa nga ka nga resolution or day karang pagduso ni SB Ketchy and Lucis kay Five Gloria nga kung siin nga ni hay mas striktuhan o kampanya kontra sa day karang mga masangag na tambutso kay Five Gloria nga kung siin ginabisita naton ko aton karang nga TTMD no of the record nga na istorya naton si Miss Vivian Briones kay Five Gloria angot sa kong day karang nga nasambit ni resolusyon agad ginapanindugan at naman nga ni karang nga kabuhay ko ang nag-exist kung day karang nga nasambit nga resolusyon or day karang nga kampanya nga ni sa day karang nga open nga muffler kay Five Glo nga nagataon no ita noise dun kasangag sa kung ikaw hinagmaneho di ka kunit mo itong siklo ni mo nga kung sa inya ni open ko imong muffler or imong tambutso ay may una nga masangag nga tunog kay Five Gloria aga stricto ginmat amana ko amon kirang pag implement which is abuon gani man nga nadadakpan no sa kay kirang mga rider kay Five Gloria actually gina nakitag nasubo nakita ra kay na nga biska na bisitahon ni man ako aton ito nga impounding area ito tanan do mga muffler nga ko mga tambutso kay Five Glo nga gin after galik ako ni ita apprehend kanda kay Five Gloria it aton karang mga enforcer no aton mga cop aton mga PNP personnel no kung sino nga ni gina impound kung dahil ka nga motorcycle, kung imo nga nga motorcycle, hay matukiban or makita nila takot atin ka mga enforcer nga imo nga stock hay ginbayluhan mo, or ginmodified ba ganin mo kay Five Glo, ay din tagagit initial nga violation, aga matik, apprehend ikaw, aga tiga
1: buon na tamutso.
3: Oo, buon na tamutso. Actually, ikaw gita ni mana mismo do mag-hupi ka kong kay Five Glo. Do tag-iya, ikaw man do ma-hupi ka kong imong tamutso kay Five Glo. At buon mo ka imong atong mga, dahil ka ng mga stock na mga parts at imong motorcycle. At ikaw man mabalik ina man sa aton nga impounding area. So, may ina nga dahil ka ng 1,500 pesos nga din dumangin imubaga nga dahil ka nga penalty no sa dahil ka nga pag agapas sa aton ka nga municipal ordinance no nga kasugod ima ko kabahin ra imaw sa dahil kang other similar noise emitting devices sa section 277 K5 Gloria at aton ka nga munisipyo ita kalibo nga kung si ino sa makakon nga ni no although ga exist na imaw ag strict gimat ako pag implement ita aton ka nga taga TTMD sa kung dahil ka nasambit nga municipal ordinance yung pagbakal no doon do plano makakon ita aton ka nga sangguli ang bayan ita kalibo no as pumaagi kay SB Kitchen Luces nga magabaka ka imaw ita dekra nga decibel K5 Gloria nga kung siin yung decibel nga kahay day do ginagamit no sang ka unit ra imaw nga ginagamit pag sukat baga kung maunot basko bro tunog aga kung mana may naka taga na mataman nga daya karang insakto or dahil kang decibel limit o aton kang ordinance ita kalibo K5 Gloria, like for example may 90 abimana sanda kang do you neto, 99 dB abimana ko dapat basko gata di ka kong dapat hasta, so kung sumobra doon mo ka kang tambutso K5 Glo, hay di ka sanda mapataw doon ita duga nga mga pinalida de K5 Glo at sabi syempre, una man dyan po di pag impound sa imo nga motorsiklo K5 Gloria, so wapamanda ita no mga banaton nga dekra nga plano pang man sa aton nga sangguni ang bayan ni Takalibo K5 Glo nga dingani ma-purchase ita dekra nga decibel K5 Gloria kay daya do bina contest pilang man nga riders naton K5 Glo man nadudakpan dapat man na may decibel ka mo nga i-check ninyo kung gaano gid man na ko tunog it among nga tambut so kay napapansin man ita aton nga mga enforcer aton nga titiyan mismo K5 Glo nga kung mga nadadakpan iya sa aton karang banwat kalibo ay bukon ta K5 Glo it taga kalibon hon actually mga taga ibat ang banwa nga syempre mana sa inyong banwawat at nakaya ng municipal ordinance so free mataka mo aga pag-abot syempre yaw taka mo sa mga lugar nga nag-exist nga i-relt akong dahil karang sang municipal ordinance ay may kakapatan kami nga magdakop mag-apprehend kinyo so do yon do mga explanation it aton kaya nga taga TTMD no nga kung si inya ni haya still no may mga nagakontest gita gihapon kay Five Blows sa kundi kaya nga nasambit nga municipal ordinance so anda bi kaya gina pangawakan ay LTO nga ni mana wag dakop sa mga kaya nga kay hindi sanda pwede ka dakop especially kung ginatawag nandang aftermarket kay Five Blows kung nga andang tambutso so sa mga doon nga information ginahuat pa ko official man nga pag istorya meeting nanda kay kahapon gina dahil kang ginistoryahan today kang resolution sa ato nga sanggunyang bayan no sa session K5 Glo ag ginahuwat ko lang man nga mag-istorya man yung TTMD no kasi syempre dapat in partner ka sa ato mga PNP LTO K5 Glo good ma-implement it maayos maintindihan it aton kang mga riders motorista K5 Glo kung nasabit niya ka nga municipal ordinance K5 Glo kaya so amtang dugang naton nga report man no aton man kaya nga pag-usisa K5 Glo sa aton man gihapon nga banwa white out of bus dahil karang mahaba na ito bullying incident no sang kaeskwelahan still no datuman gahapon ko nang yung decision K5 Glo it dahil karang family nga mag-settle ko dahil waka mga dahil karang parte do parents it dahil karang napukuhan nga nga babae nga 14 years old agro do nagsakit ba ka na K5 Glo pero do action man it eskwelahan hay again uman nga ipatawag sanda ka K5 Gloria kaya kung nahambangan ni ka sa update K5 Glo aga sa information kaya pilang beses yung man sanda kang ginpinatawag sa guidance counselor kung dahil karang daywa ka mga student.
1: Ang expel kat ano nga ron ho? Kat nagpangbugbog, eh, di ba nga, habana na, willing imaw ma daya ka rang ma-drop kung basta hibugbog na lang ko. No, hindi, expel.
3: Do yun do, nami nga update na tong buon, tinghuan kay Five Law sa mismong eskwelahan. Kay Rin, actually, makakono, makakunihad daw, nag-change yung mot profile picture ka. So, unbothered ako na yung mo kay Five Law, sa natatabo. So, bitan alin pa ako, inyuman ang masakit niya ang balon ka ako, bakot pa kay alam. Dumawa ko yun baga.
1: Oh, grabe ta, anat, ang ano, gaisog. As in, ano gida, attitude problem gida.
3: Attitude problem, yes. Nag-20 ko tangani maayos man ako, it guidance, counselor gata.
1: Hindi na maayos yung guidance doon, psychologist, na dapat ka na karoon dumagkwan.
3: Actually, doon yung mga comments kay Five Gloria, kay, siya mo dukat, garit-garit nga, what siya, what ay mo sa kailam, kung maling
1: ako sa pamilya ko, hindi nang magsettle.
3: Pero hay din yan initial pang man to, I hope na matawan gid election no kay may mga base aton kay information no mga naga-comment kay Five Law nag-feed man ka.
1: Oh, yata siguro karon do anang nga pamilya kay Five Law sa anang aron nga giniinobra. Syempre hay kung minatuod da imawron nga naganuol sa anang karon nga ginobra o ginagid konsensya imaw sa natabo may makit-an na to nagalupay-pay ro anang ato nga anang naging bako o nagagadugugo to anang nga itsura hay makit-an mo daron sa anang pagat nga behavior sa anang nga demeno hay kung naga-change may mat anang nga profile picture tapos bisan ano pa ko no hambagon kanay parang wala lang ba wa kat imot makit-an kay Five Will kana nga resentment o pagsisisi o kundi nga ni konsensya una
3: negative ta kay Five Law ay aton ta kang pag gusto ka binato ni Ina kay Five mas may ma-update abi mag apology mo sa anang Facebook kay ito nagumpisa ta nang kay Five Law eh abi man ay sorry so may mga makakon yung mga
1: tanong dapat imo ano gid aro saga it duyon ngaron nga anang naging ako haman it makaron gid aro anang kaugot agmat makaron ana anang attitude
3: gid aki Five Law kay base ani man sa mga information nga feed katon ay sa Manila ay mukahalin kay Five Law nga gin pauli man niya kay dunguman nga ni ito sa Manila so yat ay mo nag ano nag nang problema man ni Moya sa kung sino man ako anak kang
1: girlfriend ilang niya ni edad kay Five Law
3: nasa 14 sanda ka eh.
1: Dalagita, dalaginding, gitagaling.
3: Teenager kay Five Law, kung dahil ka mga involved. So, sa makakunay, ginahuwat paghihapon, no, pag-appear it, family, it victim niya ka sa atong nga WCPD, it, atong kang out of a CNP, agod na sa final matanga decision kung ano ka, tawaan, detection ko, or ato tagid, masettle sanda ka eh, ayos o tagid. Pero, sa school matam, syempre may intervention, matalo school ka kung napag-upahon kay Five Law sa like ang mga students ay andaron nga estudyante kay Five Gloria. So far na ko natong mga balita, mga development nga natipon sa aton kaka nga pag-standby at pag-monitor sa pipila ka mga municipal police station. Ako man si K5 Bill Rose Qual para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko K5 News FM.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Thank you so much kay K5 Velrose Kuala. Sana man karang natipon nga balita. Oh, nakita na akong to kaina sa Facebook. Ing tanaw ko roan na karang mga post mga K5 hay what at remorse. Rabbit ah, agkabayihon apaman. Ay, hindi una na paghugaton sa pilang adlaw, baga mga K5. Oh, sa rundaya karang mga babayi, nga mga teenagers, mga dalagita. Oh, di naton masayran kung may anarang personality disorder o ay basta mamakaroon nga rondo attitude ita sang kaunga ay pwede aron imaw ipatanaw sa psychologist ipa-counsel good nga ma-develop ra na karang personality o, ma tawag ka raw ma-develop do anang character. Alas 5:28 aton yung oras, magkapanumbalik kita mga K5 pagkatapos kamang itpilang ka mga reminders. Stand by!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya ang akong panulukan. Ako na mismo nag-aambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakats mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya

0: Clinica Dio Fresh. Magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Exams. Food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM. El Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton karang pagpangalagad El Castigador. Alas 5.38 ra aton karang oras. Aga oras atod man katon ita D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, mga K5, rong magabulig, agod nga suportahan, ro aton karang joints. Ro aton nga mga muscles, especially sa mga senior citizen, agud nga

0: Klinika 1, ro mga virus. Angod ngayon Klinika D3, Bayo, Mangranon sa medium chain triglycerides. Raya mga K5 rong nagabulig agud nga sukgan rong mga mapanamad nga mga viruses kaibahan rong raya karang dreadful flu virus. Agarong Klinika D3 Bayo man mangaranon sa vitamin D3 nga may fat soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig daton maabsorb rong mga vitamins and minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon para sa mga may lung infection, may bacterial infection. May mahina nga baga mang Klinika D3 Bio mga K5. Nagabulig man ron sa mga kababayenan nga may dysmenorrhea. Rong Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
1: El Castigador.
0: Sa nagapadayon makaron mga K5 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kaina na mention ni Attorney Melvin Matibag, rong NBI Director, nga may person of interest sanda sa Rundaya karang pagpapatay kay President Bongbong Marcos Jr. Ag sambilog kara ay sa Vice President Security Group
1: El Castigador.
0: Nakaangkon man kaina itrundaya karang argumento mga K5 sa pilang ka mga hinunanon. Ag sa Rundaya, karang nagapadayon nga diskusyon. Kama naman debate sa bahin kara itsinado sa sugod it session hall sa nagapadayon karang impeachment trial it pangaywang pangulo. Di kara ginhambal ni Senadora Rafi Tulfo nga dapat pag 2 minutes, 2 minutes. Dapat hindi kun maglagpas pa karon. Ay tanan man na may gin-allocate nga time, agud nga mag-summit, man. Gin-istoryahan itrundayang mga senator judges. Rong, uwa si Gon, nagapagarihas nga pagtunog at dayang nga bell. Oh, sino ang may hawak ng bell? Kada magpangutan na rong mga senator judges sa impeachment trial court. Unang pinunan ni Senador Rafi Tulfo, nga nahahalata na nga mas mabuhay rong oras nga ginatao sa mga miyembro kara it minorya. Kumpara sa mayorya sa paghambal. Basi kung rong nagabuyot it bell nga rahay, may ginaapinan man. Nagtao mata at rundaya man nga pananawan si Senador Alan Peter Cayetano parte sa rundaya kara nga gin-raise nga concern ni Senador Rafi Tulfo agin baton ni Presiding Officer Chis Escudero. Rong anda karang nga punto ag nag-advise. Harano natabo kay ina mga K5 sa Rundaya karang nga nagapadayon nga sesyon sa bahin kara ita Senado aton yung pamatian.
2: With the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
3: Respect. Walang mic. Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bagong pagdating ng 2 minutes. I think, nakakalata na kami. So dapat, pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
2: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because his time already lapsed.
3: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako pinindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nandiyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tingtukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you.
2: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer to kindly be consistent in doing the reminder, polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted.
4: Senator Judge
2: Cayetano Alan.
4: No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, dalawang bell sa akin. Dalawa o tatlo?
2: Dalawa lang ang bilang ko.
4: Dalawa lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer, at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, sa wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo.
2: The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Alan. And in that spirit, kindly wind up, Senator Judge Padilla.
5: Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo.
2: Kindly wind up, Senator Judge Padilla. But you're going to bail of the
5: maraming
2: second round.
5: There is one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan.

0: Castígato.
1: Oh, hindi tumunog ang bell. Ngayon kay Nama, kay Fibro nga sambilog sa mga naging highlights sa Rondaya karang impeachment trial. Oh. Tama man ay kuamat abi matud maganahan kat imo ay. Oh, ay syempre hay sa pagtanaw siguro Rondaya man karang ni Senador Raffy Tulfo hay unfair. Mm. Ay ruging baso man karang ni Senador Robin Padilla kabuhay abi man magsabatro ano? Rayang anang ginapangutan na. Oh, ay dapat man tuod ay consistent yang oh, kung gadugang ay pwede man magayo ay abo man ro mga natabong atong impeachment trial before oh, si Senador Miriam Defensor Santiago nga to ay kahaba man to magkuan. I will borrow the time banana. Pero bukod man it borrow every time alas 5:47 aton karang oras sa dugang karang balita mga Hake 5. May natumod si Gonya Person of Interest rong National Bureau of Investigation o NBI. Angot itrundaya karanga nagapadayon nga investigasyon ita pagpamagag nga pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr. Sunura kay NBI Director Melvin Matibag. Sanang pahayag kaina, ginhambay ni Matibag nga kaibahan sa andang ginatutukan rong sangka individual. Nga sa sugod, it Vice President Security Group o kon VPSG. Aba na nakaina to hay, sa aming na-narrow down, there are men in uniform who is in active service. Yani, nagpamalibad rong raya karang nga NBI chief nga pangalanan rong person of interest. Bangod nga bukas pa sigon rong investigasyon. Ag posibleng maapektuhan rong pag-tipon it ebedansya. Agrong kinamatarong it mga individual nga sangkot. Ano ta nagkakanabo sa ato niya pungsod Pilipinas nga? Unagon niya ginpahayag it NBI nga nagbilog mga K5 it Special Task Force agod tutukan rong kaso nga ginakabig nga sangka seryoso, aktibo, nagapadayon nga threat sa national security. Ag suno sa ahensya, tinutuyo trundaya karang task force nga matumod rong tanan nga posibleng sangkot. Ag maproteksyonan rong pangugo samtang nagapadayon kararong investigasyon. Rong pahayag ni Matibag ginhimo ra mga K5 sa Rondaya nga hearing it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung siin sambilog rong NBI sa mga testigong ginaatubang it house prosecution angot it Rondaya karang aligasyon it threat kontra kara sa pangugo. Erayro aton nga ginhambag mga K5 nga kung ano lang ro akusasyon aton karang atubang. Malisod na magsugod sa politika, nagkatagod, daroy mo, karun niya kabuhi. Anyway, hi, doon no, ato nga ginahambag mga K5 nga, kung kakunta, okay, tas si dating pangugong Rodrigo Duterte nga to, diba? O, bisan pa may mga ginahambag, tas anda ka to, okay, tayo mga to. Ay, mga tao, taka tumatood, ay kubaan ta magtikang-tikang sa kalsada, at rung raya, karang mga nagadusot, iligal na droga. Pero sa anang nga unga, itaugang, watakot, ano, believe. Sa tatay. Oh, ay, abot taon na bulig ni dating paong Rodrigo Duterte, naging 10 years dong raya nga driver's license. Nagtaas rosweldo it mga soldado ag pulis. Ay galing ibat ang mga K5 rong tatay sa anang nga unga. Ay, si dating pangugong Rodrigo Duterte, ay, ano ato imaw, abo tanang naging experience, naging prosecutor, naging judge, abogado, ging practice na taruana karang natunan. Oh, ay, galing ay, ruana nga o nga, ay, oh, kamo lang bahala. Ay, kabay pang matapos gon, rung raya nga political crisis sa ato niya pungsod Pilipinas. Agod nga maka-move on yun kita, mga K5. Agod nga maka-focus kita sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. A unity man ay hansandara dati. Oh, ay parehas malang mansandaron yan eh. Huwag man kita at piliyo. Alas 5:51 aton karang oras. Hasaw lang tadi kara sa aton karang pagpangalagad. Thank you so much guys sa aton karang mga naging partners sa field kay K5 Sandro Salazar, K5 Valrose Qual, atong navigator K5 Kenneth Lachica, partner naton sa technical side, broadcast engineer K5JR Unayan, sangagan manit amon nga president ag CEO, kay Dr. Ramil Itang-Uy, ako rin yung karanga naging alagad inyong castigador, K5 Gloria Villasmanyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo, K5 News!

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
1: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Storyan ta karon, ano bala ining alcohol related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo sir GP kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gablagulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 gag may DC, wala mo man ang ginabusuhan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na sir GP sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan ang tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Kapuyon. Kapuyon. Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kag gainom DTX 500 kag Mighty C, syempre, dara ginapakadto. Guba, ginimo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandurum pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So correct yung Dr. Ramil, no? Basic yun lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sabat sina Sir GP, botulingon guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Ama na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
3: Oh,
4: tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
4: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo nakalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C. Nga grabe niya amligan ang imatay.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?

0: garantizado,
1: efectivo.
0: Ahora mis TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: K5 Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Headline sa aton nga balita lokal, 7 pangbugang amanok at tinakaw sa Sugod Farm sa Tanganan. Tagana nagtanyag 10,000 pesos reward.
5: Dugang headlines balitang lokal. Vice Chairperson Ita Panguma nagpa-record sa Numancia Municipal Police Station matapos igon niya pilito niya mag-surrender sa Idaum It Amnesty Program It Gobyerno.
2: Sa dugang natong niya headline balita lokal, 1,500 nga manguma sa Aklan, apektado't kakugangan sa patubi It Nia.
5: Dugang headlines balitang lokal. Digital payment sa Tabon Agtambisaan Port, problema ay pilang ka mga turista. Kumpanyang nagapatuman, nakatanganan nga ipatawag it SB Malay.
2: Headline sa atong balita, National PCG gintawag nga barbaric act rong pagharang it China sa Medivac.
5: Dugang headlines balitang national. DNP nagpaandam sa online bomb threats.
2: Headline sa aton nga balita international. Tokyo ginainganyo rong gagaki nga mag-short sa opisina, pilang ka mga babayi kumontra.
5: Dugang headlines balita international.
0: Balita international.
5: Ukrainian drones umanya tumama sa mga warehouse at Wildberry sa Russia.
2: Headline sa aton nga balitang negosyo. BSP ginasugong rong mas modern nga digital financial product.
5: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
5: Philippine Airlines o order it has sa 34 ka mga bagong eroplano.
2: Headline sa aton nga balitang sports, Cameron Boozer inpuntorong versatility bilang laman.
5: Dugang headlines balita sa patag itinaba.
0: Balitang sports.
5: Mavericks ginbuo si Jet Howard sa two-way deal.
2: Headline sa aton nga balitang entertainment, Amika Salamanca gindayaw rong work ethic ni Barbie Fortezo.
5: At dating Going Bulilit star Joshua Junicio ginkasagon sa longtime partner.
2: Maayad-ayad ngang gabi Iban White Kalibo. Maayad-ayad man ngang gabi probinsya Itaklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton yung pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaroon ita Miyerkules, pecha 22 sa buga ni Tulio Dagon 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty Serum maskin pabaskog nga alkaline based vitamin C. Live maginin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa Fam Calibo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villa sa Manyo.
5: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
2: Sa detalye at aton yung mga balita. Una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
2: Uman nga sumalakay rong manakaw ita panabo nga manok kamatapos nga buon rong pitong ka mga agakan. Kahapon karat aga-aga sa Barangay Tagastanganan, sunod sa Tag-ana, mingko eksperto ag mayad magpili ita manok rong sospek, bangod nga kat mga magugang nga manok rong partikular na nakarangag in targetan. Bangod karan nagsumbil rong Tag-ana, 10,000 pesos nga pabuya. Para sa sinuman nga makataot impormasyon, makaturo sa mga sospek. Matandaan nga pilang ka mga insidente gon, it kapariho nga pagpanakaw. Rong una nga nerecord sa pilang ka mga kabanwahunan sa probinsya it Aklan.
5: Dugang detalye sa aton nga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
5: Nagpahayag it pagkabagaka si Kim Sin Tugna it Bayan Aklan angot sa ginasugid niya pang pangharas kay Rachel Trico, provincial vice chairperson it pagtililibyog it mga manguma sa Aklan o kun panguma nga sa idaom it bagong alyansang makabayan. Suno kay Tugna lima ka mga individual nga may koneksyon sa militar. Rung nag-ato sa bagay ni Trico sa Barangay Tabang kanuman sa Aklan, agin ganyat raya nga mag-surrender sa idaom it amnesty program para sa mga miyembro at NPA kabaylo it ayuda, livelihood program ag iba pang benepisyo ita gobyerno. Suno ka na ginakabig nandarong insidente bilang harassment ag intimidation na kung sa siin nga bansigon nga maredta grong mga organisasyon kapareho nanda rason para magparecord sa numan siya PNP.
2: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, kapin sa 1,500 ka mga mangunguma sa eastern side it Aklan rong nagapamiligro nga madugaan it kabuhian bangod sa grabing kakugangan it patubi maghalin sa irrigasyon it National Irrigation Administration o hindi nga ni rong niya. Sa interview at K5 News of FM kay Ms. Gina Johnson, Presidente at Irrigators Association sa Eastern Side it Aklan, ginadaing kara rong mahina nga supply itubi kung siin wa naabot rong mga pangumahan ag pagayan sa punta kara nga porsyon. Sa meeting ko Lunes din nalakay si Gon it niya nga hindi sanda makapapanaog it heavy equipment para mag-dredging o maghimo it kanal bangod sa kawadaan it pondo sa fuel kung nagtanghiwan kara nga Domingo. Mas nga naging critical rong sitwasyon bangod sa nakataganang nga temporary closure it irrigation para sa rehabilitasyon makaroon yung Oktubre hasta Nobyembre. Bangod kara wat gintaong assurance rong niya nga may nagakaigo nga tubig nakadepende gon sa mga mangunguma kung magasugag pa sa pagpananom makaroon nga bugan.
1: Balitang lokal.
5: Katapusan nga detalye sa ito nga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
5: Nagbabayad ng convenience fee pero walang convenience. Raya sigon, rugaban nga reklamo itpila ka mga turista sa Islet Boracay bangod sa mandatory nga digital payment para sa terminal and environmental fee sa Tabon ag Tambisaan Port nga may 35 pesos convenience fee kada transaksyon. Suno kay Malay Sanggod ang bayan member Kristen Ho pagsugiron. Maabong turista ron naapektuhan bangod uwa gun sanda it opsyon nga magbayad it cash sa nasambitan karang port. Dugang pakara nga bukon man sigon itanan nga rekon nga biyahero hay pamilyar sa online payment o mas rekon nga may kakayahan nga gamiton raya. Bangod man sa mga reklamong nababaton, plano it sanggod ang bayan nga ipatawag ro kumpanyang nagapatuman it online payment scheme sa sangka committee hearing. Agod nga matalakay rong isyo ag makauso it solusyon. Angot kara.
2: Alas 6, 9 aton karang oras. Oras ka K5 hatod ka aton ni DTX Coffee Mix. The healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Kinundina it Philippine Coast Guard dohon PCG rong ginaligar nga pagharang China Coast Guard sa medical evacuation it naninahan nga soldadong Pilipino maghanin sa Ayungin Shoal. Suno sa PCG sang ka humanitarian mission rong operasyon nga ginpatigayon sa sugod it Philippine Exclusive Economic Zone kon EEZ ag hindi kinahanglan rong pahanugot it ibang nasyon. Gintawag raya ni Rear Admiral J. Tariela it roging himo it China nga act of barbarism.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
5: Dugang Italia sa tunga Balitang National. Ginatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
5: Nagpaandam rong Philippine National Police o kondekan niya kontra sa mga nagapakalhit at kondekan niya bomb threat sa social media matapos arestohon ng sangka 18 anyos nga nagpost sa pilang ka mga account at eskwelahan sa Bulacan. Suno sa PNP bukon riot simpleng joke bangod nakakapektore sa klase, negosyo ag public activities. Gin pa siguro mataang pagkakasuhan o masangkot sa idalom at anti-bomb joke law.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
2: Alas 6:11 aton kirang oras, oras man ka K5 hatod gaton it extend food supplement for men nga may makarot ag Glavawaska sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong harong extend food supplement for men. Nagabulig sa fertilization ag sa erectile dysfunction mapabay man o kundi nga ni gagaki. Rong extend food supplement for men mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Balitang International.
1: International.
2: Gininganyo at gobyerno ni Tokyo rong mga gagaking empleyado nga magsuksok at short sa opisina agod maging komportable sa grabing kainit. Sa pihakarapi lang ka mga kababayanhan rong kumontra. Ag naghambag nga naka-experience siya Sunday ginatawag nga leg hair harassment bangon sa nakikitang balahibo sa siki it pilang ka mga katrabaho. Suno sa survey, hati rong opinion it publiko sa bago kara nga rekomendasyon.
0: Balita International.
1: International.
5: Dugang Italia sa tong balitang international. Ginatod katon it mighty serum mas ginpabaskog nga alkaline vitamin C.
0: Balita International.
1: International.
5: Uman nga sinalaka it mga Ukrainian drone do mga bodega it pinakamabaho nga online retailer it Russia nga Wildberry sa Krasnodar ag Stavropol nga gin kanina it 15 katawo. Suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Target it pag-atake ro mga logistics hub nga nag-supply sigon at drone components ag iba pang military equipment at Russia. Dayon na ikaywang pag-atake sa mga pasilidad at Wildberries sa sugod yamang it up at nga adlaw.
0: Balitang negosyo.
1: Negosyo.
0: Negosyo.
2: Alas 6:12 aton kirang oras mga ka-K5 sa aton nga balitang negosyo. Ginahatod katon ita DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom, ag prebio coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggay. Tanan ron mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang negosyo.
1: Negosyo.
2: Ka-K5 gininganyo at Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP ro mga bangko nga nagahimo at mas maabong makabag-o ag modern digital financial products kapareho at savings, credit, insurance ag investment services. Suno sa BSP rong pagpanaba at transaction fees ay makabulig agod nga mas maabong Pilipino rong magamit at digital payments ag mapagapad rong financial inclusion sa nasyon.
0: Balitang negosyo.
1: Negosyo.
5: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
1: Negosyo.
5: Mag-modernize it andang fleet rong Philippine Airlines o Konpal matapos magpirma at kasugdanan para magbakay itahasta sa 34 ka mga bagong eroplano magaling sa Boeing ag Airbus. Iban kararong 20 Boeing 787-10 Dreamliner ag 14 Airbus A350-1000 nga pagagamiton sa mga long-haul flight. So sa PAL, ginatuyo itika nga mapanamit ang serbisyo ag operasyon at 85-year airline.
2: Alas 6:14 ka-K5 atong nga oras ag sa atong nga balitang
0: sports. Balitang
1: sports. Sports. Sports.
2: Balitang sports atong gaton ni Clinica Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka-K5, mag Clinica Deo Fresh.
1: Yahoo!
2: Nung organic nga Deo roll-on, nga may VCO ug vitamin E nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga kilig-kilig.
1: Balita sports.
2: Ginhamban ni Cameron Boozer nga rong anang kakayahan nga gampanan rong nagakasarisaring papel sa court rong anang nagapangunang kabaskog bilang player. Suno sa bagong Memphis Grizzlies forward, naging inspirasyon na narong championship run at New York Knicks nga nakapokus sa versatile nga paghampang ag teamwork. Sa 2026 NBA draft, napili si Boozer bilang third overall pick ang ginagauman nga magiging starter at Grizzlies.
1: Balita Sports.
5: Dugang Italia sa aton nga balita sa patag itinambal.
1: Balita Sports.
5: Ginpirmahan ni Dallas Mavericks si Jet Howard sa sangka-two-way contract matapos i-waive si Tyler Smith. Nagambag si Howard sa record nga 55 nga hampang ita Orlando Magic kung nagtaliwan nga season. Kung sa CE, nag-average imaw ita 5.5 points ag 1 rebound samtang may 37.2% nga shooting sa 3-pointers. Si Howard, the 11th overall nga pick of 2023 NBA draft, maghalin sa Michigan.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Sa aton man nga balitang entertainment, hatod katon ka K5 at DTXB Resub. Para sa Kutis Artista, Kutis Malapur sila na mag DTXB Resub. Wow! Ang organic antibacterial soap nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
1: Balitang entertainment.
2: Gindayaw ni Mika Salamanca arong kahugod ag professionalism ni Barbie Forteza samtang nagatrabaho sanda sa pelikulang Saving Cherry. Suno kay Mika, maaboy mo nga natun-an kay Barbie bangod nga maalaga raya sa set. Nagatao it giya ag antiguhan magdayaw kung manami rong trabaho it anang mga kaibahan. Gintawag manana si Barbie nga mingko tunay nana nga magugang sa andang nga grupo.
1: Balitang Entertainment.
5: Ag para man sa katapusan nga detalye, it pagpangalaga D3 by Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment.
5: Gin kasagon si dating Twin Hearts ag Bulilit star nga si Joshua Junicio sa longtime partner na nga si Aliza Yuko Julio 17, 2026. Sa sangka simple ag pribadong seremonya rong andang nga kasal nga gintambungan it magapit nga pamilya ag mga kakilaga. Nagsuksok si Joshua at barong Tagalog samtang eleganteng white gown mata rong suksok ni Aliza.
1: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:17 aton karang oras aga sa aton nga weather update.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
6: Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 7 ng umaga ang minomonitor po natin na low pressure area. Huli itong namataan kanina alas 3 ng hapon, 940 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. At base po sa ating analysis, mataas pa rin ang chance na ito yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras. So kung mapapansin po nila, bahagyan antala yung pagiging bagyo nitong low pressure area dahil dun sa kakulangan po ng ulap at pagiging exposed nung circulation center nito na tinatawag. At sa ngayon po, yung low pressure area, yung buntot dito nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang areas ng ating bansa, kabilang na dyan ang Bicol Region, Eastern Visayas at lalawigan ng Romblon, kung saan overnight, posible po ang mga kaulapan at may chance ng mga light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat na po sa banda ng mga flash floods or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, ganyan din ang buong Mindanao at lalawigan po ng Palawan, we're expecting na magiging maulap for many times simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Sasamahan din po ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may areas po ng Palawan, western portion of Visayas and Negros, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Soxarjen and Bangsamoro Region, may madalas na malalakas na ulan na maaaring magdulot ng flash floods or landslides. Yan po yung epekto naman ng southwest monsoon or hanging habagat. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, simula po ngayong hapon, bahagyang maulap or minsan maulap naman ang kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pagkulimlim at mga localized thunderstorms o yung mga usually pag-ulan na nagtatagal po ng isa hanggang dalawang oras. Base po sa latest tropical cyclone potential forecast po ng PAGASA, inaasahang kikilos pa rin ang potential na bagyo west-northwest or heading towards dito sa may northern Luzon pagsapit po ng Friday hanggang Saturday. So nakikita natin yung direktang maapektuhan po nitong weather disturbance na tatawagin nating Quiapo ay itong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley at posibleng mahagip din po itong ilang areas ng Central Luzon at yung northern portions ng Quezon and Bicol Region. So makakaranas po ng mga minsang pabugso-bugsong hangin yung ating forecast for this potential po na magiging bagyo. Natatawagin po natin bagyong Quiapo ay hanggang tropical storm category pagsapit po dito sa may malapit sa may Cagayan at inaasahan po natin na magtataas tayo ng hanggang wind signal number 2. Ang natitirang bahagi ng Luzon, gayon po ang Visayas and Mindanao, sa paglapit nitong pre-Quiapo ay we're seeing na magkakaroon din ng mga pag-ulan dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat na maaaring magtagal po hanggang sa araw ng Linggo kung saan papalabas ng PAR ang potential na bagyo. So we're seeing na magkakaroon din ng mga malalakas na ulan, lalo na sa may areas po ng Mimaropa, Western Visayas, inulit natin itong Negros Island Region, pababa ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Soksabjen. Pagsapit po bukas, araw ng Webes, that's July 23, malaking bahagi pa rin po ng Southern Luzon, ang magkakaroon ng maulap na kalangitan dahil po yan sa trough o yung buntot ng low pressure area na potential na bagyong Quiapo. We're seeing na itong Bicol Region by tomorrow magiging maulap pa rin ng kalangitan, gayon din ang Marinduque, Romblon, Quezon at Mindoro provinces. Sasamahan din po yan ng mga light to moderate rains in general sa umaga, hindi po ito tuloy-tuloy. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas lalakas pa mga pag-ulan or mas dadalas pa ang mga thunderstorms. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, by tomorrow, asahan naman ang bahagyang maulap at minsang maaraw para na kalangitan, lalo na po dito sa may kanlurang parte ng northern and central Luzon. Habang pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, maulap na ang kalangitan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, ngayon din ang Aurora, at dito rin po sa may Calabarzon, even dito sa may Metro Manila, at mataas na rin ang chance ng mga light to moderate with the time heavy rain, sumula po yan hapon hanggang gabi. So make sure po na kung lalabas po tayo ng bahay bukas, magbaon ng payong. Sa Metro Manila, ang temperatura bukas mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Baguio naman po mula 17 hanggang 25 degrees. At bago magkaroon ng mga cloudiness sa may Cagayan, maglalaro ang temperatura from 25 up to 37 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, apektado na po ng southwest monsoon or hanging habagat ang malaking bahagi at unti-unti pa rin itong lumalakas dahil unti-unti nga lumalapit ang pre-Quiapo. So nakikita natin pinakamalalakas ang ulan dito po sa kanlurang parte po ng Palawan, maging dito rin po sa may western Visayas, inuulit natin Negros Island Region, madadalas yung mga pag-ulan at minsan pabugso-bugso hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soksabjen. Madalas tayo magtataas dyan ng mga rainfall advisories or even heavy rainfall warnings. Kaya't patuloy na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang at some point by tomorrow, itong natitirang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, cloudy skies at may chance din po na mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. So mag-ingat din sa banta ng baha at landslides. Temperatura natin sa Metro Cebu and sa Metro Davao, hanggang 31 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, within the next 24 hours, wala naman po tayong nakataas pa rin na gale warning or banta sa mga delikadong alon. However, unti-unti nang umaangat yung mga pag-alon natin dito sa may Palawan at sa may Mindanao. Yan po ay dahil pa rin sa habagat. At posibleng pinakamataas nga yung 2.5 meters dito po sa may baybayin ng Surigao del Sur and Davao Oriental. So pinag-iingat natin yung ating mga small sea vessels doon, lalo na kapag may mga thunderstorms kung saan tumataas pa ang mga pag-alon. Other areas, kagaya dito sa may Visayas and the rest of Southern Luzon, hanggang 1.5 meters po yung pinakamataas na mga pag-alon. Habang dito pa sa may mainland Luzon, asahan naman yung 0.5 hanggang 1 meter na mga wave height. Medyo banayad pa naman po, no? Pero asahan sa paglapit ng weather disturbance na magiging bagyo nga, pagsapit po ng Thursday hanggang sa Saturday, ay posibleng matataas na yung mga pag-alon, lalo na dito sa may Northern Luzon, sa may baybayin po ng Aurora, down to Quezon and Camarines provinces. And within the next 24 hours, dahil po sa unti-unti lumalakas na habagat, meron ng significant na ulan within 24 hours dito po sa may western and southern portions of Mindanao. So yung mga probinsya po ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, yung Zamboanga del Sur, basically the entire Zamboanga Peninsula, ganyan din ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, pababa ng Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, and Sarangani. Ito yung mga lugar na posible po magkaroon ng hanggang 100 millimeters within the next 24 hours. At itong ganitong significant na ulan, posible po magdulot ng pagbaha lalo na sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa naman po sa mga bulubundukin na lugar.
4: So, mag-ingat po. 85 bantay panahon.
2: Alas 6:25 kag-game 5 raton hirang oras. Thank you so much gid sa aton nga pag-asa DOSC. Inyong nabatian ro managapanguna nga balitaan sa aton nga pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Wednesday edition, July 22, 2026. Ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bayo ug Mighty C rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share it aton nga official Facebook page K5 News sa FM Kalibo 94.5.
5: Agin ni pagkalipat nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmkalibo.blogspot.com ag sa aton nga mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ug X account. Ag sa mga gusto man nga makit-an ro mga nagapanguna nga mga tourist attractions iya sa aton nga bilog nga probinsya ug Aklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
2: Sangagan ug bilog nga puwersa it K5 News sa FM Kalibo sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangagan manit amon yung president at CEO kay Dr. Ramil Itangoy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
5: Aga kuman si K5 Sandro Saloso.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa gihapon dalayaw ng Diyos sa tanan bangod sa iya nga kaayo, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga ato nabaton alin sa iya. Kag pasalamatan ta siya permi tungod sa mga panlangin o mga pagpakamaayo nga ginbobo sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection. Kag aton gid siya dayawon permi, pasalamatan ta siya. O, kamusta kamo? Kamusta ang inyong bag-o nga tuig? Kaya siyempre, bag-o pa man lang gid ang tuig. Tani, paghambal tang Happy New Year. Ang New Year ta, tani, sa bilog ng tuig, 365 ka mga adlaw. Tani, happy kita permi. Biskan may pagtilaw, biskan may mga problema, malipayon lang kita nga aman para iwas stress. Para wala stress nga aman. Kay hindi man makabulig nga masubuan ka, katama? Hindi man na makabulig kung may mga problema nga ikaw masubuan hasta nga magbalitian na lang. Munang importante, katama nga, dulog ta si Ginoo, dalon ta si Ginoo. Agod nga mayara kita kalipay, biskan nga medyo pigado, kung pida kay pigado man, basta makakaon lang kita katatlo si Sakadlaw, malipay ka na. Aman. Hindi na natun paglantawon ang mga manggaranon nga perti kaluho nila. di ba? Muna nga, kung may ara kita Ginoo sa aton kabuhi, malipay kita. Bisan pa nga, may mga kapigaduhon, may mga pagtidaw, ang aton pirmi ginapinsar, amo lamang ang dako nga gugma si Ginoo nga iyagin hatag sa aton. Sige, padayon kita sa pag-alagad. Aton gin pauswagon ang aton espiritual nga kabuhi kay amo ni ang pinaka-importante. Bisan sa kadamo na sa aton ginaton andre, ligad pa nga tuig. Nagsugod ko diri pizza 30 sa Abril, ligad nga tuig. O, kada gabi ito nag-live kita hasta nga sa subong. No, audio na lang mabatian ninyo sa si aton nga palagmutunan, pero sa gihapon kung kamo nagapadayon sa pagpamati, damo gid kita, damo gid kamo natun-an nga makapadasig sa pag-alagad sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sige, so muna nga amo lang ning aton pagpanamyaw. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay. Maraming salamat pagkataon at pinagkaloob na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig simpilan pong ito, manawa-nawa inyong banal na mga salita upang may isa sa kabuhayan namin ang inyong kinakailangan na pagsunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Duclamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa mga kawani. At pagpalain mo ang mga salita ninyo na aming tatalakayin ngayon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Iparayon ta subong magaturan kabiyanan ang aton ng pagtuon sa punong sa Ginoo. 7 stages of diet. So, bali, part 2 o part 2 niya sa 7 stages of diet. Now, kabalo na kita ang first part, ang itong unang ginhatag nga mga prutas lamang ang kalanon sang tao. So, wala pa magkasala siya dan kag iba. Suno sa mga bersikulong gingamit ta. Dayon, pasang nakasala na, gindugangan sang mga hilangmon. Muna. Dayon, nagpadayon sila, pero ang mga kaliwatan ni Cain, nga wala man magalagad sa Ginoo. Ang ila kaliwatan, nagkakaon sang tuduh karni. Kaya siyempre, hunter man to si Cain. Muna, ang iya kaliwatan, kag nalatnan man ang kaliwatan tani nga kaliwatan ni Noe, kaliwatan na kaliwatan to ni Seth o hasta sa kay Noe. Ang uto nga nasubuan ng Dios, naginulso lang Dios nga gintuga ang tao, pero ginhambal niya nga iyalaglagon. Tagan lang sila sang 120 katuig
kag nalaglagin sila, naginbaha

tatlong stage. First stage, ang matong prots. Prots lang, protas. Second stage, ang mga ginkabing herbs or mga ilamon. Ang third stage, ang muna itugutan na sila magkaon karni kay nadunot ang tanan ng mga butang, ang tanan ng mga kahoy, ang tanan ng mga utan na labi na. Nadunot ang tanan, ang muna nga wala na magin sila makaon, gintugutan sila sang Diyos nga magkaon na sa ano, mutong nakita sang Ginoo. Amo ni sugilanon diri kun basahon ta sa unas tanan sa Genesis 6:8, pero ginkamutan sang Ginoo si Noe. Gin pagkamalaot niya ang kalibutan, pero ang pamilya ni Noe kaupod siya mga bata anong siya mga umagad dayon ang asawa, walo sila tanan. Naman kay ang kaliwatan ni Noe, si Noe isa ka matarong nga tawo, himpit sa iya mga kaliwatan. Si Noe naglakat upod sa Dios. Amo na unang ikatlong aon na, pagkatapos sa baha, pagkatapos ang baha, pagkanto sa Eksodo, ang matinlo nga mga kanay gindugang sa mga prutas, mga uyas, mga nat, kag mga utanon. Aton basahon ang 9:3 dayon hasta sa 9 na mga basa tanga. Ang tanan nga mga nagahulag kag nagakabuhi, mangin kauno ninyo, subong sang berde nga hilamon, ginhatag ko sa inyo ang tanan nga butang, apang hindi ninyo pagkaunon ang karne nga may dugo. Muna ni ang pagsulundan nga ginhatag sa Ginoo, nga gintugutan sila sa pagkaon, ang kaliwatan ni Noe, tapos anaw, walo naman lang silang nabilin. Pwede sila magkaon, pero wala gidugo. Natisingan ninyo, kamo nga nagkakaon karni, nga inyo balagid ginula ang dugo? Pugaan? O, nabalangan daw puti na giyon nga kung imo pugaan butang ang tubig, wala na dugo. Kay, kung labi na sa mga 70-20s, kay, may ang 70-20s subong sa mga wala makabalo, bali, informasyon ni siya, duha ka klase. May 70-20s nga vegetarian, wala nagkaon karni, amo ning 70-20s reform movement. Dayon, may 70-20s nga nagkaon sila karni, sunok kuno sa Levitico 11. Pero, kung nagapati, ang 70-20s sunok si ginkabig nga propitisa, Ellen G. White. Wala na tani, ginpakaon. Tun ang tanagi hapon, sabta mga padayon kita dali. Samta mga padayon kita sa aton nga programa, kaloyaan, ara man ang Ginoo magbulig sa aton agon nga mahangpanta. Ano gid bala? Dere balikan ta ni dere. Ang dugo wala ginagitugot. Muna gani nga namangkot kita nga sino sa inyo nagkaon nga wala nagidugo basi mahambal kamo nga ang bagoong or ginamos wala na nadugo. Ang uga wala na nadugo kay uga na gid malana. Or di ba? Pero kung inyo tisingan, pugaan gid ninyo husto hasta nga wala naging dugo, huwag naging sabor ang karne o bisan isda. Kay tisingan ko na sang una. Sang una, sang Katoliko pa kami, din sugo ko sa akon papa, dayon ginhugasan ko maayo ang isda nga amon gintula, abay, ambal papa ko, natabo si imo man, huwag na sabor, huwag naging tuod sabor. Kay gin pugaan ko siya hasta nadula ang dugo. Amo na nga, amo ni ang pagsulundan sang paghambal sa Ginoo sa panahon ni Noe nga pwede sila magkaon karne pero iula ang dugo nga man. Kay ginhabal na diri nga kung masahon ta ang versikulo 2 naman kag 3 diri sa Genesis, magkuha kasing pito sa tagsa kamatindo nga sapat isa kalak isa ka lalaki kag ang iya babae sa mga pispis man sang kawaan sing pito ang lalaki kag ang babae sa paghupot sang binhi nga buhi sa kadaygan sang bugos nga dota. Muna nga tugutan sila pagkaon ang point there is kaysa pag-anaw ang mga matinlo nga sapat pito ka pares dayon duha lang ka pares ang mga mahigko. Muna nga ang Ginoo sa ila kinang

Ano naghatag kay Noe Singh pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Ang butambalon, God permitted them to eat. Kung maghambal kita permiso, pahanugot, ay di may arabal permit nga padayon lang sa wala gin katubtuban. sige lang, diba? Kama na, there is a studies, there is a testimonies on studies on diet. 125, may babasa kita. Bangod ang mga prutas ka mga utanon na naguba sang baha, ang Diyos wala magtugot sa tao na magkaon sang sapas, sapat tubtob sa pagkatapos ang anaw. Ang tanan nga butang nalaglag nga sa diin ang tao mabuhi. Kag Musa, ang Ginoo sa iya o sa ila kinanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Abang ang pagkaon sang sapat hindi ang pinakamapagros nga pagkaon para sa tao. Mo nakita na sa ginaudaan, pero in times of emergency agin pakaon sila. Pero ano ang natabo sa pagpalipot sang makasala ang kabuhi sang tao? Kabalo na ta sa edad, tuntungin lang tao din yung basal kay na, di ba? Alin kay Adan pagkato kay Noe? Nag-average sila kung butang ta average mga 900, more or less ang edad. Kay si Noe, napatay 950. Si Adan, namatay 930. Dayon 969, si Metusila. Pero sila make 777. Manang all in all, kung sa pulo sila, kung butangan ta average, hindi magnubo sa 900. 900 to 912. Manang nakita sang Diyos nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya, yadtong malawig nga rasa nga pagkaon sang sapat o karne o unod. Agod, mapalipot ang ilang makasala ang kabuhi. Grabe, no? Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag sa kalawigon sang mga kabuhi. Terrible. Muna nga, nakita ang Diyos nga ang madalaron sang tao malaot kag nga may huyog siya sa pagpakataas ang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kag sa pagsunod sa mga huyog sang iya kagulingon nga tigipusoon, kag gintugutan niya yadtong malawig nga nakakabuhi nga rasa nga magkaon sing pagkaon nga unod sang sapat agud mapalipot ang ilang mga magsala nga kabuhi. Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag kalawigon sang mga tinuig. Volume 4, Spiritual Gift 121, paragraph 1. Muna nga, ang kalawigon sang kabuhi sang tao pagkatapos nga gintugutan sila sang Dios sa pagkaon sang unod nga mga pagkaon nagnubo sing dako. Halang taon tang record. Kabalota nga si Noe na patay 950. Dayon, sumusunod sa Genesis 9:29. Si Sem nagkabuhi sang 600 katuig. Genesis 11. Versikulo 10 kag 11. Antes o patay. Pero si Arpaksad napatay 438. Genesis 11:12. Napatay siya, si Arpaksad. Ang matamalon, halin kay pagkatapos na sa anaw, nadugangan pa ang edad ni Noe nga sang 350 kay sa pag-anaw to, pagbaha, 600 ang edad ni Noe. Nadugangan pa 350, munang na 950 ang iya edad. Dahil si Sim, nga iya anak nga subang, 600 na lang napatay. Sabagay, kung ikumpara subang, pati pa kalawig na siya. Pero sa ilang sang una, adi, dako na ang diferensya nga man kay 350 na ang diferensya. Si Arpaksad, 438 na lang. Dayon, ikaapat, si Sala, nabuhi 433. Oo, naglubo na gin. Katuwig, napatay na siya. Genesis 9:11, 14, 15. Si Eber, nagkabuhi 464. Katuwig, ati sa patay. Genesis 11, 16, 17. Dayon, si Pilig,
239 na lamang katuig. Genesis 11, versikulo 18, kanisin na hindi. Si Rio, nagkabuhi siyang 239 at isang patay, Genesis 11, 20, versikulo. Genesis 11, versikulo 20, 21. Si Rog, nagkabuhi siyang 230 katuig, Genesis 11, versikulo 22, 23. Si Tera, nagkabuhi siyang 205 katuig, Genesis 11, versikulo 22. Di rin nakita ta si Nahor nga, 148 na lang ganin, napatay na. Dayon si Abraham, napatay. 175 katuig kag napatay. Kag tigulang na daw katama. O, si kita ninyo? Genesis 25:7 kag 8. Si Isaac, nagkabuhi sing 180 katuig kag napatay siya. Genesis 35:28. Si Jacob, nagkabuhi sing 127 katuig. Genesis 47:28 kag napatay. Dayon, si Moses napatay siya 120 kato na ang edad at napatay. Pero basko pa si Moses, bisan pa ang yakusog wala na buhit, bisan iya mata mayo pa iya panulok. Pero si Jose napatay 110 na lamang. Kami no? Dayon, sa Salmo 90 versikulo 10, amunan ni ang ginhambal ni David, isang panahon ni David na sa pormedyo nga edad sang tao si Tinta o kung utsinta katuig. Hala. Amo na nga sa subong, halin kay David hasta sa subong ang edad sang tao. Amo na lang si Tinta. Kung medyo baskog, abot utsinta. Kung may ara man pila-pipila, pila-kabilog, nag-abot sin. Nalipay sila kay may ara man bugay, may ara grasya. Halin sa gobyerno, nga sin mail man kuno. Amo na nga diri makuturan, ang kadakuon sa mga tao sang una, perti kataas, perti kalawig, pero kita subong, wala na. Kay suno sa record, ang height sang mga tao sang una, perti kataas, hindi magrubo sa 14, hasta sa 16, tinga, siguro ka, ka pulgada. Pulgada? Kapi. 16 feet, 14 to 16 feet. Pero ang sasubong, terrible. Diba? Ako gani, 5'10 lang. 5'10 and a half. Ay di, medyo taas. Ang ibang subong, 4 feet na lang. May ibang paunano. Ang isa, kadako, nga kabangdanan sila nga nagamay ang tao, balatianon pa. Amo ang pagkaon sang karne. Isagi na siya. Dugangan pa sa lain-lain ng mga bisyo. Amo na nga, kaluluoy ang kaintang sang tao. Amo na nga espiritual, suwong nga si Adan nagwagikan sa kamot sang iya manunuga, siya may dungganon nga kataason, kag may matahom nga simetriya, simetri. Siya kapin sa duble ang kataason sang sa mga tao nga nagkabuhi karon sa duta, kag maayo ang iya proporsyon. Kaysa subong, may dako lawas, pandak naman, putot naman. May taas man, payat naman, daw sungkit, daw toothpick. Di ba la? Pero si Adan, hanbal sa atong ginbasa, ang iya kataason, doble, sobra pa, o kapin pa sa doble ang kataason. Halimbawa, sa pagsulat sini ng libro, ang ibasa at nandiri, isa rin siya kalibro, nga ginsulat sa mga 1800. Ang mga tao sa to, bisan sa alamin na sa US, mga 6 to 7 footer. Amo ganina nga, hindi mag, kung more than double, ay di kung ang 7 feet, dublihon mo na, di 14, ay sobra pa sa 14. Muna gani nga, ginmutang, imutang na lang naton sa approximate nga mga 14 to 16 feet ang tao sa una. Kita subong, wow, wala gani 6. Wala gani 6 ang kalabanan. Amo na nga, dari sa Pilipinas, pwede ka jutay lang kung may ara 6 feet, 6 footer, jutay kayo. Mana nga, ang iya, mga dagway himpit kang matahong, ang iya kutis, hindi puti, o kung mapula, kundi mapula-pula. Nga, nagasilak nga may manggaranon nga tinitsubong sang manggaranon nga kapag ros ni Eva, kag Adam. Ang iya ulo na naglabot sa ibabaw
ang siyang abaga. So nga hayt bala ni Iba nga naglapaw pa sa abaga ni Adan. Si Iba man dung ganon himpit sa simetriya kag matahunggid. Kangay sa tung antis sang anaw ang mga tao, pagkatapos ang anaw nagdagta sang ilang mga dalanon pagi sa pagkaulay pagpugong. Sang nagdamo ang mga tao sa kadaigan sang duta, pagkatapos ang anaw nalipatan nila ang Diyos kag gindagtaan nila ang ilang mga dalanon sa iya tubangan. Ang pagkaulay pagpugong sa tanan ng mga dagway nagdugang sa dako nga kasangkaron. Amo na ang kahimtang sang kalibutan. Amo na pertik ka makaluluway. Dayon, ang ikaapat nga hugna, ikaapat nga stage, sa sulod sang 40 katuig kamingawan, manah nga paghanda sa isa ka, wala sing unod nga pagkaon. Sang naga, 78 versikulo 24, iban pa luwas sini nga manah sa atubangan sang amon mga mata. Mga ang manatani, amuto ang pagkaon sang mga anghel dito sa langit, suno si Salmos 78 versikulo 24-25. Pero biskan nga kompleto to siya tani sa nutrients, pero kay naanad sila sa karni, amuto nang handong sila karni. Kumsahon ninyo ang Numeros 11 versikulo 12 hasta sa 17, naglalisanay si Moses, nakipaglalis ang Ginoo. Lalisanay sila. Pero ginhambalan konklusyon sang Dios bersikulo 18 kag isiling sa katawhan habal sang Ginoo. Magpakabalaan kamo sa lubwas kag magkaon kamo sing karni kay naghibi kamo sa idolongog ni sang Ginoo. Nga nagsiling sino bala ang makahatag sa amon sing karni nga kaunon kay maayo sa amon sa Ehipto busa ang Ginoo maghatag sa inyo sing unod kag magkaon kamo. Hindi lamang kamo magkaon sa isa ka adlaw ni sa pulo ka adlaw ni sa 20 ka adlaw kundi sa isa gayud ka bulan hasta nga hamal diri apang bisan ang bugos nga bulan tubtob nga magwa ini sa inyo mga ilong kag mangin makangililad kini sa inyo kay gintamay ninyo ang Ginoo mayara sa tunga ninyo kag naghibi sa iya tubangan nga nagsiling, nga nagawa kita sa Ehipto.

pa sila sa tupad sang kampo. Panto ginpatupa sila. Subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa ini nga da, sini nga bahin. Kag subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa pihak sa palibot sang kampo. Kag subong sang duha ka maniko ang katason sa karaygan sang duta. Perti kadamo. Kag ang katawhan nagtindog sa bugos nga adlaw, kag sa bugos nga gabi, kag sa bugos nga madason nga adlaw, kag tipon sila sa mga pugo. Ang nakatipon sing Jotay, nakatipon sing Napulo ka Omer. Kag ginlaptan nila initanan para sa ila kagulingon sa palibot sang kampo. Kag samtang ang unod yara pastunga sa ila mga ngipon, wala pa ini mausang ang kaakig sang Ginoo, nagdabdab batok sa katawhan, kag ginsakit sang Ginoo ang katawhan sang tuman kadako nga kalalatan. Kag ginhinganlan iniyadto sa duog Kibro tataba kay didto ginlubong ang mga tao nga may kailibgon. Diri makita ta mga kutoran perti ka makaluluoy nangayo sila ginatagan pero ginpamatay. Amo na nga padayon kita sa sunod pa nga mga tinion sa aton nga pagtuon way na makita sindim po tapos unta na sa nubong nga pangamuyo. Dahilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit sa mas nalip mong ito. Kami po ay dumulog sinang banal na luklukan sa pamigitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. At nawa ito'y manawaan sa mga nakikinig ang aming pinag-aralan. At pagpalain mo ginagamit ng pilang T5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Bilaw at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, espiritual, pinasarang proteksyon, gayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kukulang pagkasalamat sa inyo. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka nag-inom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
4: Talakaya natin, it's all about paano ang DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga painful menstruation. May mga babae nga sobra kasakit ang ginabatsyag kung mag-abot ang ilang pamulanon.
5: Correct.
4: Kapin pa kung wala sila, gainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Mm-hmm.
4: Prone, gid, or ang chances nga magka painful menstruation sila.
5: Correct.
3: It's called dysmenorrhea, no? Dua klase ang dysmenorrhea muna sa tuluyan. Tapos mong primary and secondary dysmenorrhea.
4: Ma primary man ang secondary, sir boy, kaya na sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang Pure C. Ano ang primary dysmenorrhea, sir boy?
3: Ang primary dysmenorrhea, amo ni ang pagsakit sa puson on or before during menstruation. Apan kung ang pagsakit sa puson or ang dysmenorrhea nag-abot sa later part of life,
4: mga 20 plus B o 30 plus.
3: O 30 plus, amo ni ginatawag nga secondary dysmenorrhea, no? Ini siya magpakita na ni nga may mga underlying causes, perhaps problem na sa mga pelvis, no? Sa mga organs sa pelvis, no?
4: Yes. So, ang kakulangon sa antioxidant, sir boy, ang isa sa mga rason sa ang gitawag primary dysmenorrhea.
3: Oh.
4: Especially ang babae, sige lang kaon junk food. Huwag gidya kaon-kaon gulay.
3: Uh-huh.
4: Mataas ang level sang free radicals.
3: Correct.
4: Mm-hmm. Kung taas ang level sang free radicals, di ang resulta, may dysfunction nga gagtabo sa endothelial, sir boy.
3: Uh-huh.
4: Nga, nagasakit na siya. Uh-huh. Ang rason is kulang antioxidant.
3: Kulang antioxidant.
4: Take note, mga babae, ha? Puro landaan mo junk food, puro lang mo tamis.
3: Mm-hmm.
4: So, kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, no, bago pa man mag-abot ang menstruation, ini ang nag-release ang prostaglandin hormone ang nag-trigger sang painful contraction sang uterus kag nag-akusman sang inflammation.
3: Mm-hmm. Correct, no? Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C and
4: or Pure C.
3: Ang muna yung makatagsi mo relief, no? Sang mga abnormalities brought to you by oxidative stress, no? Mm-hmm.
1: TTX 500.
2: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: O ay niko ginabatsya maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
2: DTX 500 lang ang mugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
4: Kaluoy lang sa mga kababayenan.
3: Mm.
4: Pero, mas kaluoy ka mo ang mga babae kung gabusar ka mo. So,
3: right.
4: Kung babae ka mo, need mo o mas damo ang kinahanglan nyo sa ano, antioxidant.
3: Mm.
4: Mas damo ang kinahanglan nyo nga DTX 500 kag Mighty C. Sa pagkadamo sa posibilidad nga magasakit ang pamulanon sa babae, sir boy.
3: Mm-hmm.
4: So, mas nagid ang rason nga kinahanglan sila magmintinan sa DTX Mighty C kag Pure C.
3: Mm-hmm.
4: Lantawa bla, sir boy, ang mga gitapang mention mo nga underlying medical condition nga ang nagakos ang secondary dysmenorrhea, fibroids, imagine lang may mayuma ka, budlay
3: niya. May mga bukol-bukol
4: busong ka nga, di man tuod bata.
3: Mm-hmm.
4: Pero kung pala inom kaya DTX 500, Mighty C, ini nga mga gitawag non-cancerous tumor sa imo uterus at malikawan mo na. Ang muna ang nakanami kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo man sa endometriosis, sir boy, kini pagtubo sang mga uterine cells sa iban nga bahin sang pelvic organ. Imagine bala sa lain siya yung organ matubo. Bo imbis sa uterine lining lang.
3: Mhm.
4: Daw gakwan pag gusto lang sila.
3: Mm-hmm.
4: Meaning nagmango na yung mga selula.
3: Mm-hmm.
4: So you need antioxidant. You need DTX 500. You need Mighty C. Gakatabo lang mana once nga ano, makorap sang oxidative stress ang imo nga mga selula.
3: Correct.
4: Diyan na makita kung ano ka importante ang antioxidant sa lawas, sir boy.
3: Mm-hmm.
4: Diyan mo makita ano ka importante makaon kadlaw-dlaw gulay, prutas.
3: Mhm.
4: Ara gina. Kung kulang pa imong gulay, kulay imong prutas, you need DTX 500 kag Mighty C. So, amo na, sa mga gusto malikawan ang ilang mga gakatabo nga painful menstruation, take your DTX 500, Mighty C or Pure C every day.
1: DTX 500!
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Si Papa ay na!

0: Charles.
1: Si Papa ay na!
2: On the clock. Siyempre pa isa magandang gabi. Metro Calibo, probinsya ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. On a Wednesday today, it's a midweek. Kalahati ng linggo, kaya naman na marami sa atin ang nangangalahati na rin ang energy. Pero kung kamo siyempre, ay nag-food supplement ka para escort ato niya Clinica DTX 500, the superior antioxidant. What, ako mo karan nag-batchag it mga pagpagang huya nga ron. Although kung hindi kita malikawan, no, nga bisan wa kita nabatchag sa ato nga gawas, nagapanguya kita ay dahil wa kita at kwarta. Kapin pa nga makarang-aram mga K5 nga medyo mabuhay-buhay pat, ah. Rung swelduhan. Ag nagtaliwan yun, ah, narosang Domingo. Oo. Kat kita ay nakabaton karon it's weldo. Gani ay tiis-tiis lang doon, anay. Ruin tarawat bugong, mga ka-K5. Rupag panguya dahil sa wat kwarta. Rubugong at agad karon ay masampar kahit kwarta. Or makakita ka at 500 or 1,000 karon sa imo karon nga ginaagyan. Kung kamo abi mana, no, kung may makita kamo nga 1,000 sa makaron nga panyempo, ha, kung may makita kamo nga 1,000 sa dagan, aga hindi man masiguro kung sinurtag ana ay nakita mo man nga wa man it naga usoy wa man mana it naga pangita. Ano ro imo nga obrahon? Imo pabaga nga hugat-hugaton nga may magbalik para magpangita? Or imo lagi nga bugo na gisugod sa busa ug pumanaw? Depende sa pangangailangan, ah. Pero naagyan ko man doon dati, mga ka-K5, college student ako, nakakita ako 5 gatos. Ay, makon mo, that's already more than 10 years ago. Mahupat ang mayadro 5 gatos. Ah, pagkakita ko nga wa matawo. Sinuod ko sa bugsa, binakar ko agit yambong. Bench. Bench sa lens pa ako nagbakay. Ay, nako. Diba? Kung amat gid ano, ay naano gid akita. Natitintar gid akita. Pwede man abi nato nun yung makabing nga, ay basi parat akakunda. Ay, kung waman niya ni it nag-ausoy. Diba? Medyo bulok man nga. Ay, may nakita akong 500 daw. Ano yung manara? Ay, basi may mag-ako nga bukod mat sandarom na tutuod nga tag-ana. Kung waka man lang it nakita ro na nga medyo masubo or itsura, medyo binagsakan it langit at lupa nga nagapagpangita. It something karon. Itsura baga it nadugaan yung klase tawo. Hay, siguro mas mayad lang, siguro nga itago lang, no. Kapin pa kung sa open and public space, 'di ba? Pero kung sa imong konsensya kung kaya mo ta maghugat-hugat. Hindi ba happy pwede ron nga, 'di ba? Maadto ka kiting mana sa radio station, aga oh mana may nakita akong 500 di kada sa ano eh. Wa mat kwan, wa mat ebidensya kung sino ka tormay taga-ana, wa mat pangalan no kwarta. 'Di ba? So do yun lang gid ron. Kung makakita kat kwarta sa open space, ay, kimugot, ah, kung mahugat-hugat ka pa, nga may magbalik ka, ag mag-usoy doon yung kwarta, or itago mo lagi sa ingbosa, ay mainit. Mainit, rachimpo. Alang mo, magtinir ka pa rito, kainit-init, matuod. Diretso ka lang sa 7-Eleven, nagbumakat ice cream. Ay, nako. Sa lahat ng mga nawalan ng pera, doon ang malisod. Kung ruin mo karon niya kwarta sa sugod at wallet at may mga ID rin ka to, may chance sa patang ibalik. Doon, ah, kung klaro rong identity, itawo nga na dugaan, doon dapat gin mata ibalik kita ninyo ron. Diba? Ay una ro, kumpleto ro ID, may address man. So dapat ibalik gid. Pero kung doyon nga na wiget malang, ay medyo malisod yun, ano? With the exception, syempre, kung unaon si imong atubangan, nakikita mo gun nga ginausoy, or nagid mismo sa atubangan, nakita ni mga nawigit ro kwarta. Mas maganda pa rin na maging honest tayo. Pero alinon mo gani ro pagiging honest, papa? Eh, kung wa ka man yan, ikasad kung sino ro tagana. Yan. Depende sa situation, mga ka-K5, ah. Samahan niyo pa ako sa ating programa hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Bukas ng ating live stream para sa inyo makomento. Mag-chat lamang sa ating Facebook page. Hanapin ang liveprograms-k5kalibo. Or syempre dapat naka-follow na rin kayo kay Papa A or kay Angelo Cortez. Tuloy-tuloy ang ating musikahan. Sa ating pagbabalik, ang inyong mga pa-shoutout. Dito lamang sa Kampiyon na Estasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata.

K-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at lahat. Eye care gold capsule, mamakal sa mga leading drug stores.

0: tayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga buti ka. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: ka.
1: Matsoy ride, mantabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga. Ma-joyride na ta.
2: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Kitiya?
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga driver, extend love.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: Memory Advance Syrup.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: You're listening to 94.5

0: Si Papa ay na!
1: Oras natin 7:51, kapiling pa rin ninyong Papa sa ating programang Tambayan sa Kalising ko on a Wednesday. Kumusta naman? Inaasahan naman sa mga susunod na mga araw mga ka-K5 ay magiging maulan ang ating panahon. Yan ay mamiss yung man natin, masilak, no? Mareklamo, mandahan kita nga, mana, kagamig-gamig, ugan-ugan yung matamana! Pero makarang mainit atong panyayin po, ginausoy-usoy man natin. Doon yung mataro, kwan mga K5, rong mindset it mga tao sa kalibutan, uwat kakontentuhan. Diba? Anyway, batiin muna natin ang mga solid tambayers na nakaantabay sa atin ngayong gabing ito na talaga namang hindi kompleto ang kanilang gabi kung hindi nakatutok sa ating programa. Kay Ma'am Melda Baez, number one makarong gabi eh. And also kay Mark Charwin Diaz, pa-shoutout kay Jonah Diaz at kay Roberto Diaz na nakaroon sa barangay Magpagong sa Diaz family. Good evening. Kay Mama Bibing una karon sa Udyong nga permigid nagapamantaw sa aton nga live stream. Kay Ma'am Nerna Taplera si Rudo, magandang gabi. Sino taraya nga rang si Damini Jatab nga ra no kunora? Hello man kay Jane Yana Trevior. Pa shout out lod sa makato ga pamati permigid requested kanta nga Till They ano ra? Till They Take My Heart Away. Sige, so yung Tagaling ron ah. Thank you so much sa Trevor family, kay Jane Yana. At syempre, di man po uli si Sir Jose Nelson Delfin nga permigid na katutok sa aton karon nga program. Kabi, ginastoryahan nato nung patungkol sa mga facts about our eyes. Aton nga mata, no? Aton nga tigsambilogon nung partit aton nga gawas. Aghalin sa mata, maadumang kita sa aton karon nga duonggan mga ka-K5. Oo. Kan o kaulihin nagpahinuli. Mamaya alamin natin ang iba't ibang mga facts patungkol sa ating mga tenga. Oo. Mga facts na baka ngayon nyo lang malalaman kay Papa A. Tutukan sa pagbabalik, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamarchak na. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagom. No?
2: May
1: gakama nga subay. May gakama nga subay.
3: May gigigil. Sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malanggid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginmention na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na saan kwan? Sa imo nga nerves.
1: The nerves. Mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa man, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy. Asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
3: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo mga nerves.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas na gali akong blood pressure. Pain ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Paano? Ano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Pag sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dobusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
1: Hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
5: Makontrol.
3: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuani mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May kuan
1: na. May covering D3 Bio ang gagcover
3: sa nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon goroson.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3 Bio, ganarish ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka. Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
1: Amo na yung D3 Bio. D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan-tanan, no? Pati protozoans, no?
3: Amo nang bintaha kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mga pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: si Papa ay na!
1: Hey, 20 on the clock, at second hour na ating programang Tambayan sa Kalising, o dito sa atin ang ating paboritong kape. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kumusta naman ang inyong gabi, mga kaibigan, mga kapatid? Kumusta naman ang inyong pagninilay-nilay? Diba? Sa gabi, masarap talagang mag-isip-isip kapag kagabi, ano? Masarap magplano. Dahil syempre, patapos na ang araw, pwede kang mag-reflect sa mga pagkakamali na nagawa mo, gusto mong itama sa susunod na araw, or yung mga bagay na hindi mo natapos today, you are determined na sa pagising mo, sisimulan mo na siya. Yun nga lang, kadalasan, pagkagising natin, ganun pa rin. Pwede bang bukas na lang? Pero may hinaga, no? Kapin pa kung may deadline kita, medyo mga yugayo para deadline. Hinaga lang, hinaga lang, hinaga lang. Hasta nga nag-cramming kung dahil kita. Kasi kulang na oras para ma-accomplish natin ang mga dapat natin i-accomplish. Kaya dapat, habang mahaba pa ang panahon na binigay sa inyo, malayo pa ang deadline, ginaamat-amatan nyo yun. Bumayad kita man na mahambay. It mga deadline nga ron. Anyway, pinag-uusapan natin ngayong gabing ito ay patungkol sa ating tenga. Ha? Here are some facts about our ears, mga ka-K5. Alam nyo ba na hindi tumitigil sa paglaki ang ating tenga? Habang tumatanda tayo, mas humahaba ito dahil sa gravity at natural na pagbabago ng cartilage. So habang ganyan nagabuhay, no, nagahinaba, ratan ka rin yung mga dunggan. Kaya may galing yung mga magugang, no? Randang dunggan, medyo mas mahaba gid as compared sa mga batan-on. Ang maliit na buhok o mga buhok sa loob ng tenga ang tumutulong para makarinig tayo. Kapag nasira sila dahil sa sobrang lakas ng music o ingay, hindi na sila tutubo ulit. Oh, pwede galing masama dun mga buhok-buhok nga ron. Sa sulit aton nga dugunggan, kung masyadong mabaskog ra aton nga ginapamatian nga mga music, mahilig kita mag-earphones sa agkabaskog-baskog at anarong tunog. Hindi lang pandinig ang trabaho ng tenga. Ito rin ang responsable sa balance ng katawan mo. Nagabulig rin sa aton karanga pagbalanse. Kaya kapag may problema sa inner ear, pwede kang mahilo kahit hindi umiikot ang mundo. Sa milog na sign ka kung medyo nag-a-puan kita, nag-a-hilo-hilo kita. Kaya ba si may differential aton karon nga? Dugunggan mga ka-K5. Kaya mong makilala ang boses ng isang tao sa loob lamang ng ilang segundo dahil sobrang bilis mag-process ng utak ng mga tunog. Kaya kapag naririnig niyo ako sa radyo, palagi kayo nakikinig dito sa K5 News FM, first word kapag ang si Papa Amen. Kahit tulog ka, hindi tumitigil ang tenga mo sa pakikinig. Ang utak lang ang nagde-decide kung alin ang importante at dapat kang gisingin. Kaya man ang mga unga, no? Kung bisan tugog sanda, kung istor-istoryahon mo sanda, nagasabat sanda kong amat. Kapin pa kung bukon it madago, muro anda karon nga tugog pa. Istor-istoryahon mo, kibot ka timo, nagasabat. May mga nag-viral nga videos nga naghambaro tatay nga from this. Sumabat na nagkatugog nga to this. Diba? So, kapag medyo mababaw pa ang tulog ng mga bata, or kahit tayo, nakakarinig pa rin at napoproseso ng utak, kaya minsan sumasagot tayo. Any, pwede nyo, kung medyo duda ka mo sa inyo karon nga mister, sa inyo karon nga misis, habang nagkatugog sanda, pwede mo sanda hutikan. Ikaw baga ay may ibang babae? Ikaw baga ay may ibang lalaki? Sino ang nangangagan? Aba, kung sumabat, hay, malay mo, 'di ba? Sila na mismo ang magbunyag ng kanilang pagtataksil. Ayan na muna ha sa ating pagbabalik, atin pa yang dadagdagan. Let's have this song coming from Jovet Baldivino, mga ka-K5. Dito lamang sa kampiyon na istasyon ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may arasang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
0: yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman. Balang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na ginakon ginapubli.

0: Si Papa ay na!
1: Hey. 8:46 ang ating oras. Kapiling pa rin ang inyong Papa ay sa ating programa ang Tambayan sa Kalye 5. At ituloy na natin ating pinag-uusapan kanina mga ka-K5 patungkol sa tenga, ha? Bukas ano kaya? Ilong naman bukas, ha? Alam mo ba na ang pinakamaliit na buto sa buong katawan ay nasa tenga? Tinatawag itong stapes at halos kasinlaki lang ito ng butil ng bigas. Oh, at least ha, ngayon alam nyo na. Kapag napakalakas ng tunog, pwedeng permanenteng masira ang pandinig sa loob lamang ng ilang minuto. Ani aton gid nga careful gid kita mga ka K5 sa aton nga pagpamati mabi mana sa mga music kung mahilig kita sa kabaskog-baskog ng earphone ay pwede karon nga ma-damage ra aton karon nga dugunggan or kung naga-prank-prank karon kita nga kita nyo ron kahit habang nagakatugog haya butangan mo ta speaker tapos matunog Ryan Gold pero ow I feel good o oh, diba Diyos agad paano kita ro ow nga to tapos I feel good nga ron nga kwan ah nga music mga ka K5 oo medyo what abiriya ho ay what ah sige lang nasayo nyo kon ron diba ay kung ma-damage ka ron ng dugunggan. Aside pa nga, syempre, kung may sakit sa tagipusoon, makibot, ana, atakihon pa ta rito. Bago mo mag-prank-prank, kung isipon nyo't mayada, ano ba garo mga pwede karang matabo ng mga wagi na kwan, wagi na asahan. Bawat tao ay may kakaibang hugis ng tenga, parang fingerprint. Dahil dito, may mga eksperimento kung saan ginagamit ang ear shape bilang paraan ng pagkilala sa tao. Yan. Kayo ba kontento ba kayo sa hugis ng inyong tenga? Diba, nakakadagdag din talaga sa overall physical appearance ninyo kung ang hugis ng inyong tenga. Diba, kapag ka masyadong malaki, kapag ka masyadong mahaba, pag masyadong maliit, medyo okay-okay lang, no? Pero kapag ka masyadong malaki yan, parang medyo nakakaano siya, nakakapangit ba? Hindi naman, pero depende kasi yan sa impression ng taong titingin. Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. So, meron namang nakaka-appreciate ng mga taong malaki ang tenga. Diba? May unang ani karon nga ginalihian pa. Nalihaan ko gidamana ro dugunggan nga to ni ko ni kabubaho gidamana pagwat ano nga kabubaho man dugunggan. Alam nyo ba na ang earwax ay hindi dumi? Natural itong protection laban sa alikabok, bakterya at maliit na insekto. Eh, hindi ka mo magkwan. Hindi ka mo magkinuti-kuti sa inyo karnya dugunggan. Kapin pa kung gagamit kamot cotton buds mga K-5. Kung amate, mas ginadumok ang ninyo sa sugod ro earwax nga ginatawag. Pabiro na ut aron kung medyo may nagagawa-gawa ka nga, syempre, medyo bukon abit hygienic tan-awon. Although, bukod na tani ko, tigko nga makabig mga ka-K5. Ay, kaya ninyo buon. Kasi sa outer yung mga part, hindi nga pag dinutduton nyo itkwan, it cotton buds or earbuds, base ag ma-impeksyon pa ron mga ka-K5. Or may matuslok rito sa sugod, magdugo pa. Diba? Ngayon na abitawa nga mahilig ito sa magkot-kot kung na karoon nga dugunggan. At ang dalawang tenga mo ang tumutulong para malaman kung saan nanggagaling ang tunog. Dahil sa napakaliit na pagitan ng oras na naririnig ng bawat tenga ang isang sound, natutukoy agad ng utak ang direksyon nito. Iyan. Napasalamat ikaw kung imo karon nga pandinig. Perfectly working, diba ka? Kasi mabahog minus ron, katon, disability, kung hindi kita makabati. Diba? There are a lot of things nga pwede natong ma-treasure, nga mabatian nga mang naton, pinaagi sa aton karon nga mga dugunggan. Baka namin inorong nga pag-ubrat Ginoo sa aton nga each part of our body nga may very significant purpose. And likewise, ay, medyo gin-ano kita baga, gin-engineer kita at mayad. what robot nga makakuan, nga makatupong. Oras na rin, it's now 8:51 mga ka-K5. Oras na rin para ako'y pansamantalang magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours. At bago tayo tuloy magpaalam ngayong araw na ito, ay atin lamang mabati mga ka-K5 ang mga patuloy na nakatutok sa ating programa. Talagang nag-feedback rata niya kwan ng audio kay Christine Ibardo Laza. Good evening. And kay Mama Rosaline Silorio Permiga nagapamati. Thank you so much. Na-late ko no si Claire Hanson. Ham-an, sing kapatid mong Helen. Okay lang ko na nga ma-late. Hindi lang ko na mag-absent. Ano ro imo kanya valid reason haman ikaw hay na-late, ha? Ay itakwil daw ta ikaw sa programa nga ra. Abo. Takwil mo pa mana ko papaing pila malangani mana kami di kada nag-comment-comment mana kimo. Thank you so much sa inyo karon nga permi nga pagtutok sa aton karon nga programa. Ano do gina-request nga to kay ina mga ka K5. Take my heart away. Abetan awa na to. Take my heart away. May una ta. Oo. Take my breath away. Arabo ko take my heart away. Tama agad man. Wata ako iya take my heart away. Take my breath away lang ah. Basi daya man da. Diba? Adios. See you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Wednesday. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score gani?
3: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. No?
4: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na ng panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako hindi ka kaginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang emosyon nga lungs. Isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa may TC or pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa may TC. Wala lagi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay.
5: Si
4: palainom ka DTX 500, palainom ka may TC, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 yung may TC.
5: Correct.
4: It takes years. Para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka, mag-into. Permi na ito na ginatidlo mo. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inumbay ka may TC kag DTX para amo na pagkaon na yun sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imong tatay na nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
5: Nautood, no?
4: Because of antioxidants.
5: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
5: ato. I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
5: ka
4: kakapoy magsikaon na ng mga bark.
5: That's why
4: DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
5: Correct.
1: TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: Detex 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Filipino. Story hunter, Sir Kevin, ang hyper acidity. Siguro, Sir Kevin, wala siyang tao nga way kagi hyper acidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga naga abnormal ang release ng I think hyper acidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecret nga acid. What makes it?
1: So ang function na sa aton stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
2: Hydrochloric acid.
1: So the term itself, hyper acidity. So there is excessive production of acid. So anong gakosin ni kis a? It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
0: duway na timing?
1: Oh, wala na timing. Isa pa, gid Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imong
0: sphincter.
1: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So that's why mas masaburan mong
0: pait nga tawag na laway,
1: pait nga sensation nga daw sabor abdo. So muna siyang ano, Sir JP.
0: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach, may ara man nga sa inom, no, kalabanan sa inom,
1: alcohol,
0: no? Panigarilyo,
1: soft drinks.
0: Soft drink isama na.
1: Or may underlying cause kasi JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
0: Ulcer, araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamusini, likawan gid ang mga high-fat kag fried food, no? Hindi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, siyempre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga palakaong ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
3: Bawal man?
0: O, vinegar. Likawan mo. Ang langgaw. O, langgaw. Likawan mo na, anay. Kaya hindi naman namin isa yung mga hyperacidity. Ano pa? Mga spicy nga food.
3: Oo,
0: ining mga tamanabla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobra nga mga ano ni hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, blanga klain, blabaho ng mga spices na sibuyas, Bombay. Oh, likawan mo na, na engineer. Ano pa? Tiyan mo ni carbonated kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom soft drinks, bawal ka inom tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, inabalang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach.
3: Uh-huh.
0: O tiga saka pag inangin mo nga acid. Now, diri kita.
3: Sir JP, nang dasig lang magkaon.
0: Oo.
3: Inanay,
2: nag-trigger man sa hyperacidity.
0: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissue sang imong stomach bangod sang acid, tisiling tanan Sir Kevin kayna, it could cause ulcerations. Kay ti base ang imo da mucosal covering lining,
1: no?
0: Lining sang imong stomach na it na sang acid. So ang acid, engineer, kita mo bisan ano nga pagkaon mo, tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw nga malabal, ginakaon mo, tiga na bay?
2: Tunaw ya.
0: Oo, matunaw ya. Ti engineer, kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
2: pati tinai tunawon ya.
0: Magka-ulcer, magka-ulcer
1: engineer. Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no. Example, nagkaon ka cake. Cake lang man imong ginkaon pero nga adog nagsaka imong acid. So ang reason dira is ang sugar, no. Even though sugar indirectly maka-contribute sa imong hyperacidity, Pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats, no? Lalo na pag nagapangapi kita, mayara kita kung kape, may sugar, may fat, no? Amo na ang mga dairy products. Amo na ang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
0: Nakarelate ko na siya bali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lakson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag order okay pang kaon namon.
2: Pagkatapos
0: to sang waitress nga manukot na ginasid ko sang kamahal.
2: Ay,
0: 300 sang hiwa. So ang gate kapasin. Hindi kahit ang presyo.
2: Hindi kahit ang presyo?
0: Oh, presyo. So engineer, ipa, kung nag-detox fiberid ka, ang plant-based antioxidants abi, nagapanubo ini sang pepsin, no? Kag acid secretion. So meaning ginakontrol ya. Kay ang mga antacids, ang yung trabaho, in-neutralize ang acid. Pero ang antioxidant works in a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imo nga tiyan, kaya may ulcer ka na, mabuligan, gid kay balok ka kung grabbing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
2: Correct.
0: That's why kinanglanon mo, mediator, mapaganhagan, mag-DTX 500, no? Kag ati, ang number one, ganyan corrective action sa hyperacidity, imo gidya jita eh. Minaanon pa niya kainong DTX 500, kung sige ka man niya kakaon sang bawal, oh, hindi kit marami.
2: Ina magtig-up ka bala, tapos nagbalik, aslong bala tayo ng batyag mo.
0: Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
1: So sa hyperacidity, damo underlying cause of digestive problem, no? Or syempre, ang imo gidya nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gidang imo nga pagkaon, hindi kay
0: kung saan mo lang gusto.
1: Minuto, no? Oras, hindi sige kuyam.
0: Ang junk food, Sir Kevin.
1: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP, no, ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imong mga klase sang pagkaon. So dapat ang imong mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga-crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kung syempre partner nyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, kay kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo. Hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mas hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach, kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pang inyong sugar, blood sugar level, kay may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
0: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon, angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No, sa mga daton, anta, what, ano bala ang imong pancreas? Nga, ginatawag ni siyang organ with split personality. Nga, duwa ko ng personality.
1: Bipolar?
4: Bipolar, hindi ko nang ginatawag mga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amo ni minagkihad. Amo ni matagapuntod. Sa mga ginatawag nga mga sources of food
0: mo,
4: might it be your carbohydrates from your rice, might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa maniyo, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two functions, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tungin ang balkugi na amylase, which is for your carbohydrates, protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what we call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
2: So nagabulig siya sa digestion.
4: And here is the other thing, the next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy nga ginmention talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din ang balagi na produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? Mm-hmm. So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas nga gadidikar ang sa iya obra nga maabsorb ta tanang nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? That, which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
2: So ang pancreas, nag-control manis ang aton na sugar level?
4: Oh, tungod sa insulin.
2: Okay.
4: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na niya support tayo sa ginatawag naton nga endemic sources of antioxidants. Mm. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi jutay malang ubras ang liver, 500 functions.
2: Grabe, ginayon.
4: So, kinalanagid niya sa ginatawag nga pangtap na sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakos sa pagguba sa cells. Ang pancreas taya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag nga mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, mamuntat siyang luto to. So, amoy man ang aton pancreas.
2: So, pwede igoon ka siyang pancreatitis?
4: Pancreatitis is a different thing. Pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
2: Uh-huh.
4: And of course, it could...
1: Hyperactivity.
4: Hyperactivity. You're also correct, engineer. Hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito ni Jutay nga chimpo. Ano din yung usually kakatabo? Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Cause we are carbohydrates-loving people. We love our rice. Huh? We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ito ng unrice. Anong nilunggos ang pancreatitis?
1: Bangungot. Ang reason behind Dragali Sir Boy no, nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides no. And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase no nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
2: Lawig, so, lawig nga panahon.
1: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas no.
2: Okay.
1: So heavy workload. Ang matabo, imo nga pancreas is overwork.
2: Mm-hmm.
1: So kakatabo nga pancreatitis ikaw. So ang ambaltogin na ni Sir Boy, ang pancreas ko no has two split personality. So muna to ni highlight no. Pancreas is a gland no, isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Mabalta exocrine nag-send inisang enzymes para magbulig sa aton digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
4: Ano nga tawag no, that's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin no, tikon ang kanon taya. Ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din ay kasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body, but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids gadiretso ni sa portal vein. Ginahimay-himay talang kunin siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs. When it goes to the liver, no, it basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot siningon sini? When you take D3Bio does not only helps in your digestion and absorption of what we call this fat-soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, saan mo energy mo sa pagtuon. O saan mo si Sir Kevin, o saan ni Sir Kevin sa pagtuon kaya sa pag-gym. O saan mo ang imo energy para sa ginatawag nga digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang permi pa sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod kadamo, gisang diabetic sa atod. Kung guba ang imo lapay,
2: pancreas, oh.
4: Kung guba ang imo lapay,
2: wala na pancreas, produce, wala na produce insulin.
4: Na yan, no, nasa type 1 diabetes na.
2: Okay.
4: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is also, there is all, may insulin sensitivity na, no?
1: Insulin resistance.
4: May insulin resistance na, because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag niya insulin. Hmm. Might it be, may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be, pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
2: Hindi na makarecognize, ha?
4: Hindi na makarecognize. So, all in all, na mo makita, nga ang imo nilapay, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton napay, no? Mag D3 Bio ka. And D3 Bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa, cause man isang ginatawag mga
1: infections,
4: no? Ang ginatawag pagin ng oxidative stress, you might take DTX500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
1: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, arama na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce sang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
2: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
4: yes, ang atay,
2: pati ang atay.
4: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no?
1: Ang bile acids, no?
4: Bile acids kaya gatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago, gallbladder.
1: So, here's the catch, Sir Boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sang long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
2: Okay.
1: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imong lawas.
2: So simple so, na activity, ma.
1: Yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 Bio, kaya nga it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
4: Dahil makikita, no, ilay naman ang factor, no, but overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
2: Okay.
4: No? So, dala mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala gaobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat asaya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha. Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pagid ya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man sa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo bi D3 bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin.
1: Mm-hmm.
4: Inabsorb na sa lawas mo kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gindi diabetic subong. Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagang.
1: Mga diagnose pa lang na, Sir Boy, no?
4: How
1: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
2: Mm-hmm. So, arin na, Sir Boy, like for example, ang kondisyon na muna, ang pancreas nag-produce na sa insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imo mga silila.
4: There are different, anong tawag nila, no? According to research and studies, no? Damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin level mo.
2: Okay.
4: Pigaw, ganyang quality sa insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin.
1: Nag-build resistance
4: okay. Insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginakwain niya dayon, ginausali niya dayon as a source of energy. So, amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No guys, agi kan o kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ng sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag ng pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sa ginatawag nga antimicrobial properties ng D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 Bio.
2: Okay, nami, no? Kinahanglan ta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapahilti ang atong skin, kinanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap.
1: Yes, Engineer, the second time na kay paiguon ta nga aton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo ka mo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon. Sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Siyempre, partneran ina naton engineer. Sang klinika Dio Fresh ang natural deo roll on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
2: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
4: Ato na Clinica Dio Fresh.
2: Oh, gani.
1: Amba ko ng Clinica Dio Fresh mga pinata
2: inyo. Okay, mga pinata.
1: Sa Clinica DTX Coffee Mix no bugana sa antioxidant kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre kung gusto niyo ya kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee meron sa probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kaya nga akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag-prebio coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina-diarrhea or gina-constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no? Mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imo nga good bacteria sa tiyan Magclinicas Probiotics.
2: Okay, no? Pero kinanglan taman Sir Boy, sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ilang ari bala, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay.
1: Ano na, may resistance o kinanglan na assistance?
2: Oo. Kinanglan na, no? Extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Opo, of course, sa mga babae pwede man. Rinami ini ang daloy sa imong mga dugo ya Sir Kevin kay may nitek oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
1: Yes, ginapahitad ang kaugatan no para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess no or nagapasaka sang inyo nga libido kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil no saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil may aromatherapy pa ini Sir Boy. Kung pigaw ila mata no or nagaburon, anong ila dapat
2: mag eye care gold no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health sang imo ang mata no. Eye care gold available isa sa capsule imnon tani adlaw-adlaw may pangtinlo mata sang aton mata. Eye care drops no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan nami ang imo blood flow, pwede ka man kapamasahi adlaw-adlaw mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod ginatag sa tired muscles sumo sa mga kaso-kasoan mo. Nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabyahi ka or you simply wants to relax your brain, motimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil no, isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana oil lang bayan.
0: Ang pinaka bottom line nila kinanglan ta maging healthy adlaw-adlaw.
1: Yes,
0: wala ta chimpo no? Sir Kevin,
1: so sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang among nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag Clinicas Probiotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
2: Correct. Sir Boy, hindi kayo magdipat mag DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract no. If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, Eye Care Gold no. And of course Eye Care Drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course kung tatlang kaso ubos ipon kagilanat kagkampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless and stay healthy.
0: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy nga itong pinalaga nga CEO kagsang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
2: May ano ko ha, may pahabol ha. Belated happy birthday Doc Alcazar no, sa Palawan no Doc. Happy birthday.
0: Okay, belated happy birthday man sa akong yes, pinalangga birthday, nga June. Nga may pinalangga June. Nga kapitan dira sa Barangay 36 John Marie Biasca. Mm-hmm. Mayong kaadlawan. Belated na gani kay kahapon to Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami, siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops. Ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: April Payo.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. DJ Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga akong mga tiil o mga panakit. Ilihok. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos. Mga kakapsul sa buntag. Mga sagabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Salrika. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Dairy Fresh
0: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinical Dairy Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na yan.

0: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sforbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Klinika DTX 500.
8: Klinika D3 Bio.
9: Klinika Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduana.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatsa maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubing nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, gusto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mitesi or Purisi? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang takis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX ug may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagtumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: May budget sa JP sa tamis pero sa DTX wala siyang budget.
4: Amo ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at BTC.
3: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sa ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
3: Islan mo, no? Wala na chance ang mabalik
4: pa. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat ang galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokal.
3: Sugod na buron na, no?
4: Gaburo na.
3: So mo nang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
4: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gid niya DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa Dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So good ka na.
4: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gid DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da, Dok.
0: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan. kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
0: happy kanunay,
2: DTX 500.
0: Masalika,
2: epektibo,
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
2: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: Jex Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Kasi magwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: ng ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinical DTX 500,
1: Clinical D3 Bio,
0: Clinical Sport Bionics,
1: Mighty C,
0: DTX Coffee Mix,
1: Free Bio Coffee,
0: DTX Beauty Soap,
1: DTX Herbal Oil,
0: Clinical Deo Fresh Roll-On,
1: and many others.
0: Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center,
1: may free check-up ka pa
0: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga kultura.

0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa tanan natin mga suki ng tagkalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito ng suplemento, DTX500, D3Bio, Kag Mighty C. Kag, syempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito ng kape. Syempre, Sir Boy, ang ilang paborito ng kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, Kag Pre-Bio.
2: Pre-Bio.
3: Kampiyon.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
1: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano, sang tambok, panit sang manok, pagkagbaboy, tinapay, mga tamis, kag mga kanon nga puti. Kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease. But silingon, padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kung paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
4: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
1: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kon bastante ka tandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duway ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya, Sir JP. No? Mag-initiate sa sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
4: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
1: Ang foam cells, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foam yung ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nag-bulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nag-atiga na ang gitawag atherosclerotic plaque.
4: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
1: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magguwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga magaporma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magguwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magaporma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
4: Amugali nagapormang blood clots.
1: Ini ang mangin sa bangdanan sa gitawag stroke.
4: Abaw.
1: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin trombos kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gituag trombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani ga inom sang suplemento nga pinakataas ang gituag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas ang gituag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX

0: La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo. Ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
3: Maghambal ka, Sir JP, nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sa imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
4: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
3: ubuson niya, kwan? Ubuson niya yung cartilage?
4: Ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sa free radicals ang paghimo sa cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sa imo cartilage, no? So, ang paghimo sa collagen, ginaapektuhan ni sa ginatawag ng free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So, kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo makamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi natawag nga arthritis.
3: Dantawa lang first 10 generations sang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kag gulay lang.
5: Correct.
3: Di subong ya damo na free radical sa palibot. Sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa makakita sa food supplement nga kaanga isang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sa tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang gid. Ti permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500!
6: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
6: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
6: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
2: Mighty C, mapalit sa mga
10: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
11: Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City.
10: Atubang sa PLD Team McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo.
11: Reventor Building.
10: Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique.
11: Juan Tiong Building.
10: Barangay 8 Bagumbayan.
11: Fronting Quezano Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
11: Kulasi.
10: National Highway.
11: Kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina.
11: Kabangkalan Branch.
10: Located at ACM Building.
11: Texas Street.
10: Corner Bread Box.
11: Kabangkalan Public Market.
10: Clinica de Alternativo Medicina.
11: Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Kanami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
1: Ay, wala.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Amo na.
4: Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
12: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
4: Uy, swipe, no? Swipe.
12: Pahamot kag nakapuputi sa aton nga kilik-kilik.
4: Pukon aga na, migit pa nga pidok sa mga.
12: Yes.
4: Do hindi ugin mapunggan.
3: Pwede
4: mga
3: ka makapili sa tatlo namon ka kape.
4: Mm.
3: Pwede ka nga mag-inom DTX
12: Coffee Mix. Pwede.
3: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amon ning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
4: Oo, patay.
3: Baskog niya amon nga baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
4: Naka-armor niya.
3: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore base.
4: Meaning
3: pa, biskan ano kainit,
12: puslan gyapon sang lawas.
3: Puslan gyapon musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
4: Grabe nga technology, no?
3: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
4: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
3: Wow.
4: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
3: The herb of immortality. Namigali ang kuhan ni DTX Premium. Dugangan pag hindi mo kuhan. DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian dyan lang ang kape is DTX Coffee Mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang kamo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once siya panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Naamo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahi ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
4: Extend.
3: Food supplement.
4: Sige.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabuhin ulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
5: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Subong adlaw tun anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Clinica sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dok Ramin?
3: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria.
4: Wow.
3: Na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sang gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
4: Wow.
3: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga naga puyo biskan diin sa Mulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayenan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
12: Flowers.
3: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence sir boy nga majority sang gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
4: Ara gid kay tanan-tanan doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinya no sa anin sa mga pagkaon ta,
3: ang absorption ta,
4: da ta absorption
3: dira kay ginahimo ang mga hormones.
4: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
3: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa lada ga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si Ditribayo, sir boy. So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si Ditribayo kag si Clinicas Probiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs. Like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamin sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, sir boy.
4: Wow,
3: kung kainom ka Ditribayo kag Probiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong nga brain.
4: Uy!
3: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, sir boy. Kung kumpleto ka sa Ditribayo kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. May edad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka Ditribayo kag Clinicas Probiotics.
4: Kung may tandem for life, amo ni tawag na mo niya nga Probio tandem, no? Clinica Ditribayo with Clinica Probiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pag idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Ditribayo with Clinica Probiotics.
12: Na mga sir boy nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica Ditribayo kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Clinica Ditribayo ang aton nga good bacteria. Pero kay ning ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, sir boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, blood, sir boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
4: Correct.
12: So ang Clinica Ditribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, sir boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang ubra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, sir boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
3: ginaprevent organ
12: niya, para mapinsula to sa aton. So ang Clinica Ditribayo o Probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
4: Wow.
12: No? So 50% sir boy sang serotonin, sir
3: so,
12: boy.
3: So i-combine, kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinica Probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, sir boy, ang mga neurotransmitters.
4: Correct.
3: Kag neuro hormones.
4: Correct. Ang unang kampiyon sa tanan.
3: So, kung pala inom ka sila, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
12: Hindi ka tulog.
3: Sa depression.
4: Sa emosyon.
3: Nami tulog.
4: Nami tulog. Ano pagin mabulig sa ginatawag sa Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics? Ang klinika dito Bayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
3: Mm.
4: This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
3: The resident bacteria.
4: May mga resident bacteria ka na.
3: Mm.
4: Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So, ang therapy di amuni. Inom ka anay sang imos probiotics. Tapos may inom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3 Bio.
3: Mm.
4: Kaya ini-initanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales. That is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no?
3: Mm.
4: In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunigin na usasa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
3: Tama.
4: That's why kung ikaw ga Clinica D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
3: Pati utang mo, madumduman mo.
4: Mm-hmm. Mga utang,
3: kung may mga kontra mo sa una, madumduman mo.
4: Aha.
3: Ang mga ex mo sa una, madumduman mo. Mm-hmm.
1: Nami gyud sir boy sa mga estudyante, ga review, no?
4: Oh. Nami gyud gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Sporbiotics.
1: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya, plus
4: Sporbiotics.
3: Ang pinaka-the-best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
4: Man,
3: the combination of D3 Bio and Clinica Sporbiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
4: Ah, kayang-kaya. Kaya,
3: wala sa ibang makapatay. Mm. It's your gut bacteria.
4: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are, no, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sang Clinica Sporbiotics together with Clinica D3 Bio.
3: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Sporbiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy.
1: Mm-hmm. May outbreak lately sang cholera, bla, dok. Mm-hmm. Tamo na nagkalamatay, bla.
3: Mm-hmm.
1: Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-ininom, pero iban niya, kakaigo, cholera, iban niya, wala.
3: Wala.
1: Bakod yung ilay nga.
3: Nga mga gut bacteria.
1: Gut bacteria.
13: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Anika.

0: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaom Sports Complex.
1: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
2: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinicas 4 Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinicas 4 Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Spore Biotics.
3: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
2: Siya ang nag-combine DTX 500
3: with D3Bio.
2: Clinica D3Bio.
3: Oy, kag-amat.
2: Gininom niya kag ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mga kuana.
4: Mabuswang.
3: Kadako-dako sa bukol. Bilog niya likod, bukol na tapos may mata. Maging amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500, kag Clinica D3Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy, sa Diyos, subot ang likod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3Bio ka. Kontra free radical caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3Bio na kamo, mag-DTX 500, kag, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
2: Ang ibang sir boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
4: Uy, nakadayon ang kaso.
2: Isa ka box inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free checkup ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
24: vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
25: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
26: Isa ka potent antioxidants
27: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
28: Eye Care Gold, ang superior eye formula
29: para sa epektibo nga kombinasyon.
30: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
31: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
32: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: You're listening to 94.5

0: na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratan makaroon niya oras, alas 4:39 na. Mauganon niya gahon, mga ka-K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.

0: antes, no? Kita na kung saan dakay na, naagyan ko saan da. Eh, alin nun tayo, maroon gita na kung may ano kita, may daya karang may mga estudyante. Di ba ga? Mga driver, natin prano pa nag-abog tao, pati mga taga-anat restaurant. Sa mga panimungay, nagpamati mo kan, good morning! Yung karang anchorman, K5 Michael Silorios, na kita talasay sa gahon. Ay, siyempre pa, makita man kita sa Bilog ng Kalibutan, pag isa tayong official Facebook live, live programs, das K5 News FM Kalibo, i-follow, i-like, i-share. Para mga updated sa balita, lokal ang mga balita, national pati sa international scenario.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Good morning, ano rato niyo mga nagpapanaw mga balita, headlines, mga ka-K5.
1: Headlines.
0: Para makaroon mga ka-K5, sa tingin nagpapanaw ng mga balita, o nagsasabi sa mga headlines, mga balita lokal. Mass vaccination para sa measles rubella, igapatuman ni TLGO Kalibo. O ipilang ka mga banwara, apilang ka mga nationwide actually, pero iyara sa banwit Kalibo ay mag-aumpisa ng mga K5 sa daya karang Agosto. Pondo sa para sa programa, itabalay silangan, ginisturyan, isang guniang bayan it Kalibo. Samtang gagaki kara dakop sa sangka pagbaligit illegal nga droga sa Banuot Banga. Third bagong Kalibo rescue competition magabukas makaron nga adlaw. Istrikto nga implementasyon ita curfew. Ah, mismo si Mayor Juris so nagalibot sa Banuot Kalibog kay Bando Pulis. May ato man nga mga balita sa news department. Ag sa aton karon niya, daya karang niya, Kalibo PNP. Sa ilo sa mga balita national, ginaaligar nga 20 kahitman ni BP Sara, ginahunting it NBI. Armed Forces of the Philippines ag PNP nagapahaam sa BARM election. Sa ilo sa mga balita international, Amerika pagapirmahan ro kasugtanan para sa nuclear program it Saudi Arabia. 370 million niya cocaine na recover sa nasyong Liberia. Dahil mga balita, ginatod ka doon makaroon mga ka-K5. Itaroon dahil nga DTX Coffee Mix na ko. Kanamiton, gininom ka na makaroon nga magamig, no? Mga ka-K5, no? Ginatod ka doon, DTX Coffee Mix, ang ka-healthy nga klase, ka pinaka-kapi kayo, naka-detox ka pa, may anang chia seeds, may ampalaya, may anang pagkain nga DECO, di sugar, sugar cane extract, sang kamapayit nga parte itubo para masukan ng mga diabetes. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refender Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology at mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Una kita sa mga headline, una kita sa mga balita international, anay.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Sus, kanamiton gahinigop it kape.
1: Balita K5.
0: Ako tabiro tawo nga buhi ko tako sa kape mga ka-K5. O, nato na... Natuto ako magkape at umpisa nagsuod ako sa media ka to ay. Ako gatabi ka to, puro gata milk. Kabaw milk. Anyway, good morning mga ka-K5. No? Bros, taho, bagabaldo, good morning ha. Nasa Banua, ita, daya nga. Ano mga ka-K5 o daya karon nga balete. Samtang nga dugo, sa aton karan nga mga balita, makaron. Sa aton nga mga balitaan, makaron do, Presidente at Amerika, si President Donald Trump, Agro-Saudi, ay pwede ka na, ay pagkakasugtanan yung nandam ako nagposible nga pagkapirmahan. Ron daya makaroon nga, ginatawag ka mga ka-K5 nga, no? Daya nga, a nuclear power program. Sugtan sa North America. Mga tanak kami naman, man na do Iraq, it, hindi. O, do Iran abi, man ay, di ba ka to? O, aman man naman ako, naginaway sa nasa nuclear program. One, bisan do Israel, hindi magsugod sa nuclear program ita. Daya karoon nga, Iran. Agdayang Amerika, hindi man. Ay man na ginapasugtan, anaro, do Saudi. Ay hindi, raan naman at Saudi, ginatawag rong civilian reactor mga ka-K5. Nga mag-develop sa daron, itaya karon nga, ano ra, para sa dayang mga electricity, tananda mga ka-K5. May ginatawag tabisan ng gold standard. O nga kasunod sa anda, buya karanga panuntunan it Amerika. O yun. That's why ron nga, ano mga ka-K5, ginasugtan, sugtan it Amerika. Pares man it Amerika, may nuclear programs and pero about sa electricity. Pares man katon sa bataan, nuclear power plant nga ron, nga white elephant nga ni sinanda. Meaning it white elephant nga ni medyo at pugos baga. Oh. Ay, dun, ay electricity matarana it Saudi. Bukon, ay, ro, iba't abing nga, pares sabi ko, ginaaligaran na nga nuclear program it Iran nga ro. Hambag it Iran, oh, what, tama na, doon nga-developed at mga armas o

0: Oh, dayot ang ari about electricity ta maron. Kaya ginapasugtan ni Amerika. Nakatagana nga pirmahan. The deal would last 30 years and could be announced as soon as Wednesday, according to U.S. officials, who added that it would involve American companies providing technology and expertise to develop the Saudi program. Ay, kita mo ron? Oh, ano ko no? Gahay ko matat pagkasugtanan dahi kasi ro, technology, yan naman galit ka no? Aga, iga-anunsyo right, America. American companies kara rumaga patigayon man mga kaibay. Ay, siyempre mamonitor na nandaron. Ay, very good. Oh. Ay, para kung sa electricity man. Mga kaibay, sana ka pag padayon. Dahil mga balita, ginatod ka ni ita. Daya nga. Ginahatod ka mga kaibay, makaroon. Ita, rondaya karoon yung extend food supplement for men. Mangranon sa amino acids ag phytonutrients isang kapanit makarot ag klavuwas ka nga makabulig para masolusyonan refrigidity erectile dysfunction. Pag ginato ang erectile dysfunction hindi magtindog si Manoy ba? Oh, may anak karon niya klavuwas ka ag nagadug tawron itik sang enerhiya ag extra pagin nga libido no? Para magnamir imong performance mabakal. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Magapit sa dating Garcia College of Technology ang magapit man sa EBL Sports Complex. Dati kataanay nga ni Katohay, di wapataro extend nga ramin. Istorya akong magugang nga ni Katohay, man na may kramon, tama na katong gamit tay huya-huya. Ay makong huya-huya. Kasi yung sa makita mo mana sa mga tagding, halimunan man ng huya-huya, ginabayo at mananamon, nagraan ng duga, ginapuga. Galing man ay bulok bukon man at manami man mako na pag makainom ko man gatig ama ta pero kon hibuitan man ay pagong rayon man patay dayo kaya nga ni mako no ya huya alas 4:47 na taga unda tong oras sa ilo kita mga ka K5 sa ating mga ginpang headline balita national
1: balita K5 sa umaga.
0: The NBI makaroon mga ka-K5 ay ginahunting rodayang binting ay ginaaligar suno sa report nga rin nga mga hitman o mga person of interest it NBI sa daya karon nga ginasugid karon nga mga assassin abi kontra kay President Bongbong Marcos sa kabuon nga rin ni Caswell kunwa o saan nakarotidakpan. Magkaroon ng NBI Director Matibag at Testigo Prosecution Panel sa grave threat nga kaso magkapalain impeachment sa impeachment trial. Sino kay Matibag may una man nasandang listahan it mga pangagan ag naka-istorya ko nga ni Nandara ro ilang ka mga pamilya ag kilaga it nasambitan nga mga individual ay person of interest galira. Nagumpisa man na kami sa pangagan nga sa pangagan kara agila siguro man na nahugat pananamon do daya karon nga ma-identify gid it husto ro daya karon nga mga dahil yung mga person of interest nga ra. Yan nga yung wapagid ng dagali makilaga at mayat. Dapat abi ka nun kung ginawit, kung witness ano, ba't kilagan nun gina at mayat nun nag daya mga ka K5 nga nora. Masiguro gina bagaraan na nga kredibilidad. Iya sa Pilipinas sara kung maghinambay ka mga ka K5 ay isa maron din ko-witness ka sa maron din kredibilidad. Pareho kong mga Marines nga to. Kung ano-ano tadaan yung nagawa, may mga kaso mana sa nang maura ron. Sos mana ron, iba man ako. Maura-maura na kaso. Daog pang ron, naghahagambay nga ron, especially ron mga nagapugong kuwa, masanat kaso. Plunder pa nga niya ng kaso. Nung feeling mo tayo, kalimpyo-limpyo ba? Nga na ikilagan hon, gida ron. No? Di ba ga, dapat itusto ng mga witness. Parehas ba ga, daya ka ron niya mag-asawa. Bago ko mo mag-asawa, kilagan nun ninyo rin yung asawa at mayan. Bago ko mo magpakasal. Ay, hambay ko, daya karon nga mga mayan, may mga chismosa bang nakabati nga nag-away rin mag-asawa? Bay ko, babae man, amare? Mabuhi, tama na ro, tawo ko na nora. Ay, kunwa man na tagipusoon, ay, hambay ko, sambilog ng chismosa, baga. Ay, man, amare, hindi, gilat aron. Batas mo, paano man na mabuhi, kunwa tagipusoon? Hindi man, amare, buhi tayo. Ay, batian ko man na ro, among kagapit man ang ginaway man ito ngang gabi. Abuhi man na pariro, what do? Tawong what tagipusoon? Hambag abi man na nanay, nag-away sa masanday wa. Hambag man ako, among kagapit nga bayay. Wa ka man at huya, layas man na ya, wa ka tagipusoon. Oh, ay paano mo manasairan nga buhi? Pinaamanan pagid mananana Maria naman ang hambay hay. Layas man nariya wa katagi pusoon, mamatay ka lang konta ay di man nabuhi. Budlay ta na kung may kagapit kat imong si Smosa no kay naway ta kamay. Layas man niya wa katagi pusoon. Buhi taglima na kuno tagi pusoon no. Mambay matay ka lang konta ay ta buhi ta matud mana. Oye, alas 4.52 na tagahon, makaroon datong oras. Sa ating pag-padayon, mga kaka-K5. Sa ating pag-ililiba, SB Kalibo, nagpasa karat resolusyon para sa pagkampanya makaroon kontra sa illegal karang mga sa masangag karang tambo. So tama, tara. Tangawat ang sa mga... Ano bagay, inyo matang motor doon, no? Ay, ako may motor man, eh. Pero hindi ko na ito nag-modify. Roana nga tambot. So, ay kasangag. Doon nga ni, nagwa mo sa kasa. Pagwa na nakaroon sa ginbakan mo't motor, doon yung taro legal na nga, ano ra, daya nga tambot. So, ay na, no, siguro ro mga Hapon nga nag-imbinto it motor. Hingawat, siguro sanda pag iagdon sa Pilipinas, no? Era ng mga motor na gin-design. Kung naman, tiraan na tanang mga butang at gasolina, ay termos. Iya ka man kakita nga ro mga motor may tapalodo. Ranang tapalodo, buuan sa tunga at mabahog. Medyo skeleton la tara tapalodo. Tapos kung mag-inugan ay mabutang din sa natkarton sa nang likod. One time kami nakita ako, nagamaniho ka na una ka akon, kabaho pa mong tao. Ba na akon, ay tama akong tao ra. Anat ang binura tapalodo ka mo tara, happy na dahil karton nakita mo makon, kabaho-baho kagawas pero sa ugo ra tama. Ay makaroon na ng obra sa Tambutso. Ah, mabutang sa datman ko mga kwan ko mga puno at butong at bahongan. Sos pamatsyagan mo tanman ko may galingan da ko namagi. Ay paano kung tong ang gabi eh, mas kapin no gakatog mga may gapsag ka? Hambag ko mga mago pasantigwa kating mana sa gapsag ni kibot. Ayro mga magugang mga senior citizen yon hibugtaw pa man donate kwan timprano hibugtaw mo kalisod da dinog katugog. Mas kapin mga tatay nga rakon amat at gibugtaw at mga tuwang gabi eh. Kalisod na magatog, hindi na magatog, hindi ka didi. Apo ko didi na no. Ay ginaproban itsang guniyang bayan di resolusyon para mas ipatuman ithugot do daya makaroon nga ordinansa kontra sa masangag nga tambot soki kaguoy tamatod. Ngawat ang sa mga pamatanon nga siguro mga barado at anong dugunggan kara gusto at masangga tambot so. Ginasong sa resolusyon na pagbakay decibel meter, daya nga nga decibel meter sa kaaparato nga mga identify kung ano ang allowed sa aton nga pamatinaan nga kabaskog itunog. Sa bagay makaw nabi, wakait daya karang nga noy, wakat decibel meter, gadinakop kang masangag. Ay, kung namat natiteknikal kapag abot sa kagasuhan. Ruti ka nga rahay, matapos nga gin-contest ita hadakpan nga rider, doan ang violation bangod sa wait panukat sa kasangag. Tama ra. Nga ni makaron, suno ka SB Kids Luces. Pabasugon do ordinansa, ay illegal makaroon na abo-abo illegal nga pagkarera ang mga masangag nga motor. Tama, tara. Hambag itpilang ka mga member at konseho, may una man ang mga, mga tricycle kung amat nga kailong-hilong, kasangag-sangag, taruan na nga tambot. So, tama, taron. Nga ni gina-aproban na ita konseho, taron daya mga ka-K5 karon niya pag-alinda, taron daya nga pag, ano pag ako, daya nga ron niya pagbakay decibel meter. Dapat lang. Ay, kalisod, nakasangag ta. Ako namat ba, agi pa i-revolution, brum, brum, asos, gino. Matyagan mo tayo, kung may helicopter ta. Nahila, tama akong sanda ka ra. Ay, grabe ta. Ay, kabay pa, makabakay decibel meter, pusa, kamo ka ra. Oo. Agiya sa Banot Kalibo, ah. Kasadya, umatod, nagakpan ka ra. Oy, gising na mga ka-K5, ah. Sumaya sa Pilipinas, sa rabo, takara nga mga sa technical, mga abo, tabing experto yung mga magam-agam. Eh. Wow, masan na decibel meter. Oo. Ay, kuan naman sa korte. Pagkuta na, turne, mana, pwede ra, abe. Makara, ikaw ang tambuong abogado. Ay, what abe, decibel meter? Pwede, man na ra. Pag about abogado, daog, man na ra. Pila, acceptance fee, mana, 40 mil, mana. O, baka ikat, 2 mil nga tambutso, tapos ay, file kat kaso, ay 40 mil, no, acceptance fee. Ay, kung bukon, it, haslo, mag, ayos, imot ang pasangago ng tambutso, maginasto ka sa kagasuhan, ba, man. Abogid ng eksperto matod. Speaking eksperto, istorya ganyo, may isang kagaki eksperto, gindi mo sa mga gaha-gaha, buyang rao. Hay, hambay ka nang gumankon, manakol, hay, makaroon nga, retired ka man na sa barko, bilang kusinero, ako man na kayo mabugos. Oras man ang ako man kayo magasto, bilang pagpa-eskwela mo kakon. Hindi, maroon yun. ako man na maghahamag ka ng tiyosos man. Sobra 30 anyos akong kusinero. Hugo mo yung aglasa, kilaga ko ta. Hugo mo yung animana. Kuan matuod ay pagkaadlaw linahaan na ita. Kuan, ginlinahaan na rata. Yung hugma, bima na angkol ng tudlo, paghugom. Ba, mana tay, mitsado, tumana rato to. Boy, kamayad, mana kay angkol ah. Masunod nga adlaw, linahaan na nay. Paghugom na nay, asos. Humba man na to. Grabe, tumana, kilaga. Hugom mata. Masunod nga adlaw, ano mapagay? Sasko, raguman kon. Kinuot ka, guman kon, rabuli. Pinahugom kay angkol na, paghugom na angkol ano ba gaman na rin? Tatlong hugom kini angkol na. Pag pangatlong hugom. Ay, mana, medyo magapit ko lang to, matugmahan. Karaka kon mana, kol, ma, perde. Sabi mana, ana, pagin nga, binuitan, natudlo, kaguman ko, nagdinilaan pa nanay, halin sa buli, kaguman ko. Habag kaguman ko, ambag at ay, mana, tutok, kilaga ko ra. Dinugo anda. Ba, matuod man ako. Lo, dinuguan dara kol. Dinuguan da man na rato to. Dumay saga, kararo ko si Nero. Aman man ako, lahir naman ako. Mapait-pait man na ralasa. Gusto ngang bagon, uwa na paghugasit medro kasudlan nga gingamit. Nakita mo, gahagon man na, bahaw ga po tae. Kagoy man kasi angkol na. Pagkamalan pang dinuguan da buli, kaguman ko. Sa ating nga pagbalik, dugang ang mga balita. Tapos at ma-reminder, standby.
1: Balitang K5 sa umaga. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Checklist na ta. Got D3 Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. Mm. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang ang virgin coconut oil o especially nga ara sa D3 Bio, pag buka to boy, ining imong nga good fats will soothe your small intestine. Mm-hmm. Kun ang imong small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imong absorption. Mm-hmm. And hindi pa na natapos.
4: Oo.
3: Ginapataya man ang mga bad bacterias nga
4: hindi na dira, Sir GP, ha? Oo. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
3: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag-colon, nami siya ang iyong kondisyon. Uh-huh. Ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa nami digestive tract. Nami nga
5: lakas sa tugali, Sir GP.
3: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
4: Ang Sir GP, amo niyo. Ti, palakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pagpalakaon kaya man ti kaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio sa nga man, damo ka ginpasulod nga bad cholesterol. So, the only thing nga mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amo na kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya imong nga bad cholesterol.
3: Ang plain D3 kinanglan pag ni isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
4: Sunod na ka kung kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
3: Combine.
4: So alaala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yun nagdugmig gasto mo. Bakal ka na lang D3 Bio.
6: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
4: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naggamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3 Bio. Eh, hindi siya sa plain nga D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
3: Oo, gusto.
4: D3 Bio lang. Ara lang sa D3 Bio, ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya yung imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
3: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi ako ka, naway na na. See?
4: Di sobong mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya against sa mga kagaw kag bakterya.
3: Gusto ko ya ang D3 Bio
5: over ordinary vitamin D3 kay gapo why ang akon pancreas.
3: Ay,
5: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
8: D3 Bio
5: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkuwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
8: D3 Bio.
5: That's why got D3 Bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
4: Hindi siya mabankrupt, sir boy.
5: Hindi siya mabankrupt.
4: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo ah. Mag D3 Bio.
5: D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo,
9: sa
5: no?
9: Na, sa ilo na,
4: sa ilo na. Upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, sir boy.
8: D3 Bio.

0: Campeón Samanita, Campeón sa Serbisyo Publiko, at Kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik sa mga balita, alas 5:02, ita agahon daton nga oras.
0: K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Manan si K5 bro, medali ang bawasan tamang minsay. Kay Wood Sticker, good morning mana sir, Sir Michael Silorio. Sir, good morning, thank you for listening. Ronelo Bahero Montejo, good morning. Sir Mike, good morning mana. Oh, good morning, thank you gida sa atin niya mga nagpadayat minsay. Kay Rakin Tres Barrios, Junel, good morning. K5 Mike, good morning man, sir. Kapi man na kita, Bani Ronelo Barejo Montejo. Sige, sir, kainap ako, kakinaping yan. Oy, nakadaywang kasasya, guta ako ita. Dayang dito, X-Premium Coffee. Oh. Miss Maria Lisa Nakor, good morning. Ali Arnel Lelo Santos, good morning. K5 Mike watching live in Pasay City. Good morning na sa Pasay. Ha. Good morning kay Simeon Donacido. Pare, good morning. Ha. Good morning Mike. Shout out sa taga Alaminos, Pagidait. Masangag it, nga masangag it motor. Basi, hidali ka muna. Disturbo ka mo. Una, kung gabi mag-inagi. Oh. Basang masangag at motor nga ra. Ha. Grabe ta. Galing medyo tangani rin ko. Namatay ko. Agi malataro. Motor ikon. Asawa, tani mo masangag. Kaya pakahapon. Pakaaga maton. Jinky Obligar Benedicto, good morning K5, Sir Mike Silorio watching from Gisi. May K5 yun, may sir pa. Ma'am, good morning. Miss Gracel Ibanez, good morning. Sige, good morning man. Kay ano ra ho, daliang ha. Kay John Masangkay, paray, good morning ha. Tagbo, gidang mana sa imong atong dinuguan man ang joke. Kampiyon yung mga balita ni K5 Romy, ang mga balitang police.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sari nga pag padayon. Good morning, K5 Broms.
2: Yes, good morning, K5 Mike. Maungaroon ka rin nga, gahon ng yasapan ka rin nga, Provincio Raklarang Panway sa Kalibo. Sa aton ka rin nga mga tipon ng mga balita, K5 Michael, na dakpan no, sa aktogid ka, K5 Mike, nga nagsood sa sangka compound. Itong dahil ka rin nga panimayar, daywak ka mga tinuga, kay nakarata aga-aga K5 Michael, ikara sa may barangay kaano, sa may banwa karata Kalibo, nadakpan doon dahil ka lang nuga, ito dahil ka lang mga residente man una, mga teenager man K5 Michael, ay may andak ka lang motor na ginasakyan, rosy nga lang modified ng motor, ag sumaka rin ka lang sa sangkat pa ni Magay, mga tit sa aton ka lang hunting house nga K5 Mike sa may bagay kaano.
1: Oh, maugan abi K5 Romy, ka umnan dahil. Sige, go ahead.
2: Agbukon, tatagayar, dahil ka lang ang mga tinuga nga ra. So, sa bilo nga lang siya, less than is 19 years, kaya tagabakan, banga.
1: Tagabakan, banga?
2: Banga, bakan.
1: Oo.
2: Tapos, sa bilo nga lang, 17-year-old, tagabakan, man si Pai Michael.
1: Ah, meaning tagabanga, tanan?
2: Tagabanga, nagdayo sa Kalibo. Ag, sunod sa 20 ay, kaya nga lang, medyo may connection si Pai Mike sa dayo nga itong hadakpan, kung taliwan niya, adlaw, nag-inquest niya to.
1: Ah, nga ni grupo, tasandam. Medyo grupo,
2: oo, tasandam. Oo, galing ginadinay sa Korumbay karang 19 anyos nga si Algas dyan.
1: Oo.
2: Kumatiyan ta kay Mike atong pagkipag-angot. May sinutos na nga abing kung paano sanda nakasugod ag ano nang tinutuyo pa kay Michael.
1: Sige, go ahead o.
2: Oh. Kung si kay Mike na may akong pangin forward o kan, rapon nga...
1: Sige, anay, ginaayos pa. Gina-download pa kay Romy. Sige, padayon na. Pero, tagabakan ba nga, nakaabot, ariya, aga, ano ro... Ay, may ina mong tinakawan sa kaano nga to ano, kung nagtaliwang adlaw, pati gani, kuring ka to'y dinali nanda to, kung sanda man da?
2: Kaya nga, kaya Mike, makaroon doon na kukibra dahil kung iya sa ating Kalibo PNP, suno sa aton karang otoridad, may watat record dahil wang ara, basis sa banga, o sa barangay kaya Michael, ay may record da, kahit makaroon doon, awon hindi na.
1: Bataon pa ta, mga 19 anyos pa ta?
2: Oo, ay wawatag eskwela, 19 nga ra. Tapos tayang 8-17 nga ra, ay... Westfield ako niyo muna sa high school.
1: Ah, pero gapo pa na ako ta.
2: Oo, gapo pa na ako ta.
1: Kay Febrom, sige, ipabati, taring interview, abe.
2: Parang si alias Jan, kay Pai Mike.
1: Oo, sige, abe.
3: Si alias Jan, no? Hatak pa sa nakabi. Akin at aga-aga itaton karang otoridad to. Pakistory, abe, paano ka mo na takpan itaton nga? Sino kinyo nakatak ako?
4: Police, Kalibo, sir.
3: Oo, sige mo takwi.
4: Kanda, ano, mabilo.
3: Kalibo? Ano yung gaya, obra? Anong oras na yun?
4: Mga alas 12.
3: It, tungang gabi eh. Gano'ng kamo ito sa mabilo?
4: Gano'ng, binagbondanado mga yun.
3: Ay, karoon sa may hunted house? Di karoon kamo?
5: Sino yung kibahan?
4: Bilog siya.
5: Tag minor?
4: Mm.
5: Oo. Daywa, takmo? Mm. Ano ka mo ito? Siyempre, managob. Kibahan niyo rin, unang itong nagdadakpa itong diyaw bilog. Mm. Hey, ito nga itong daywa ko na ito, may kaso itong pagpanako. Oh, eh, paano ka mong daywa ka rin?
4: Ano sir?
5: Tagadakpa itong daywa nga itong nagdalaywa niyo ang dalaw nga arang kaso. Ha?
4: Buwan kibahan.
5: Ah, buwan yung kibahan? Oo. Oh, taga sini kaway?
4: Tabao.
5: Tabao. Pila ka o 19?
4: Hmm.
5: O, oh, is pila ka pa wa?
4: Hmm.
5: Tapos yung kibahan nga ron ang tagasin man?
4: Tagito man, tabao man.
5: Tabao man. Ag minor titad. Huwag eskwila.
4: Ag eskwila.
5: Ag eskwila. Oo.
1: Tabao.
5: So, may mga previous sabi nga mga nagkatabo. Ano habukin niyo?
4: Well,
5: ha? Maman. Ay kina nga ito, mga teenager ito nga nag-adto yan, nag-reklamo, nagpa-record, hay, nakita, nandaka mo nga nagatakas sa palir. Hamang gatakas ka mo?
4: Sa din ang haunted house mo, sir.
5: Ha?
4: Haunted house.
5: Haunted house?
4: Abandonado mo na ito.
5: Halik ka mo sa baka, ay amat, yata ka ba ito sa kalibo?
4: Baho, sir.
5: Ha?
4: Baho.
5: Trabaho? Anong trabaho?
4: Ay, tabaho.
5: Ah, tabaho nga niya, amat, hadto ka mo sa kalibo, ay. Kagayon ta?
4: Ay, pabay-bay rin.
5: Galing ang motor?
4: Tambay.
5: Tambay-tambay.
4: Nagbabalik na mo na. Ito ang isipan.
5: Inyo ang motor na ito?
4: Sa gabahan siya.
5: Ano matag ito? Ba si binuon niya siya ba?
4: Ipapa na.
5: Ha?
4: Ipapa na.
5: Oo.
4: Ginawa na.
5: Ano oras ka mo naghalin? Kaya kahapon?
4: Mga...
5: Adlaw pa?
4: Mga nasdis.
5: Kahon?
4: Ang gabi.
5: Ang gabi eh. Tapos naabot ng gabat alas 12.
4: Hmm. Motor sa gawa.
5: Yung motor, tapos pagwa ninyo ay kamo gitakop nanda. Gina-report kamo sa polis. Ay naman na ako buta abiron, may korupyo kita sa kalibo makarag. Uso paro panakawan nga makarag, ay ano yung reaksyon ka lang? Ha?
4: Mamba.
5: Nakasahili mong ginikanan ka lang, nakakulong ka?
4: Oo.
5: O, basi may panawagan ka? Ha? Bakit panawagan? O, sige, sige.
1: Okay, Febromi. Ay, panawagan natin ito, Rinyo. Rinyo, o nga. Ito, sa kulungan, sa polis.
2: Tabaaw, tagalit ko kay Mike.
1: Oh, tabaaw. Tabaaw ba nga? Bakan, tapos hindi mo kainam.
2: Pamilyar, hindi kaya Rubakan.
1: Oo. Pamilyar, ito kay Rubakan. Ay.
2: Eh, shut up, manay Rukano. O, atong mga taga-sulid, o. Nag-aipo, kauteng.
1: A solid waste, manay. Ah, kita, Ron. Gaigaw kita. Kay Mr. Boy Rujano, sa imong staff. No? Good morning. Ay, nag-aigaw, tamatuod.
2: Ayun yung kay Mike, kung man mo trason ito naman ni Sanol sa dito sa kumpon ni Privado ng Panimagay, ay ito kung nasa nagkataon ba sa hantid sa suhod sa hantid house na kukitin mo matuod ba?
1: Oo.
2: Ay ba si nagkataon sa dalang kay Mike kasi ano dang si Karon nga mabuan nagmatakawan si kay Michael.
1: Anda ko nung ubray, gatambay sa baybay, pag uli nanday, umagis na itog tumakagas sa hantid house. What's na nadlok sa white lady? Ambay nandamay yung white lady.
2: May mga kung kaya may ito kay Bunda, kung may mga previous na record sa Banga, at kung kaya rin ito, may basit may mga, siyempre, serious sabi ng mga panangkawan niya, kuya sa kalibo ko ng tariwal itong adlaw.
1: Oo, oh, sa kaano, man dato?
2: Oo.
1: Dato pati kuring ay sipot?
2: Ay basit ang dara responsable dahil, kung kaya may Mike ay, pero manangkaw pag naka-umpisa o taro niya magtakaw ay sa kalugar ay medyo okay, tama na ito ng karang lugar ay,
1: sorry
2: kayo kayo na nakaroon.
1: Ay,
2: doon kaya Mike nakakulong mo sila makara, pero rayang rang sambilong nga nga minor edad ay yan ay makarado sa atong karang WCPD, no? Ay minor edad na doon at nangyayin mo kita karay. Dahil nga nga atong disposisyon atong karang lagi nga nagkasugod hapon nga protektuhan nga hapon sila kipay Michael despite the fact na sa darahay nagkasaga no, sa atong karang nga lagi. Pero nasabitan karang daywa, kulong, may mga bagay sa darahay kipay Michael, may mga napsak ta.
1: Oo, oh, doon pero tanganawan kung ano
2: rosumot. Ay, basi may mga bagong makundang mga gambong agad kung pilang adlaw sa dahil hinagang niya ay may nang balubayluhan siguro kay Pai Mike agad siya na ma-identify ng sandahay dahil ito nang takaw kay Pai Mike. So, ato bubatayin ko na no, sibli rin dahil nga basi ko ni-inquest ra. Kung doon nagda karang kay Pai Mike kaya mga teenager man kay Pai Mike naga siyempre ko patigot-tog man nga nag-abot tabay time ba yung siguro na sa lugar ni Karon area. Ayroon doon sa nasa pong PNP sa nami sumuro nag pagtaka sa pinatake pa Michael, at ako tang balikan ng motor, ay may nakatambay tayo ito mga teenager, sinahay gindakop.
1: Amat una, mando mga teenager, nagatambay ding oras.
2: mga taga-una mata kay 5 Mike sa lugar.
1: Taga-una mata.
2: Oo, ay anagin bantayan nga makagawa ag kumadto sa nakatotosiklo ay wan doon ay simple what choice dahil wang aray masakay ko sa motor ay ay sinik mo sa tagat pulis aron na isa na makarasaton nga lakap siya lagos sa milo garahay iya sa ton nga WCPD kipay Michael kipay Mike sa aton karang dugang nga balita kaya karang ginpatagayin karang drug bypass operation ka BE ay sa may bandang makarapang aristado maras ng katinuga karang nga si Alnya sa MM nga nga nagkapaligya karang dahil karang nga droga kipay Michael. Sa pagpatagayin karang operation na buhos na karang posisyon at control karang dahil karang sa bypass money nga nagkapot ita mil na 200 pesos ag pilag ka mga sase itong dahil karang nga agapatihan karang suspected karang nga siya buhok kipay Michael makara nakakulong ras kung karang banga PNP ag ika-inquest na makarang adlaw ag ipadayom sa randay karon nga laboratory test karon nasabitan karon nga suspitsado ang pagabagi hapon sa Republic Act 9165 kipay Michael. May natabo man at kipay Mike nga aksidente nga naguntad kahapon ikara sa may barangay poblasyon sa mga karatuman siya ng konsensya ka motorsiklo man karo tumumba sa nasakan karang nga motorsiklo matapos nga ni karang nga madiskrasya kipay Michael sa porsyon nga ita poblasyon kipay Mike no ay mabasa-basa di kahapon datong nga lugar pa may mga porsyon mabasa sa probinsya Taklan. So nakago nga matgas-gas tayo mo sa atong karang sarang kagawasan inrespondihan man ko atong karon nga numan siya PNP Kipay Michael. Kipay Mike, mga inisyal na mga balita, alinya sa ating karang area. Ako si Kipay, Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Aba sayamat kay Romy sa kampiyon yung mga balita. Ano ro purpose ko mga minor di edad nga ra ita agroibay may edad bukod nyo sa legal nga edad yun na iyat sa ano ra? Iyat sa dayang hunted house ano at sa nanadlok sa white lady ay ba white lady? Dahil mga balita ginato gato ni D3Bio mga ka K5 bro. D3Bio ay ginibar ko basko with cold press extra virgin coconut oil ag vitamin D3 sa sangkasop gel capsule no? Pero dayawang ka mga sangkap nga ra D3Bio nag-obrat na paka-importanting papel sa pag-control ngayon yung magbaw cellulite cancer ag bisan do pagbumis mo cellulite cancer mga ka K5 rong klinika D3Bio bukong nyamot manggaranon sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption at mga vitamins magaling sa atin yung maginakao nagropat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasog ang klaseng protina nga magasuporta sa atong gawas para sukan do cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center yaron sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa Prente Dating Garcia College of Technology mga pitman sa ABL Sports Complex.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Bawasan tayo ng mga mensahe. Mr. Manny Alanza, sir, good morning ha. Good morning man, K5 Michael. Good morning man. O aga good morning gid sa Anora sa Daya karang Anora kay Daya nga Gian Viray. Good morning. Good morning man. Thank you gid sa pag Anora sa Daya karon nga pag Daya nga pag pamati. No aga duha naton nga mga Anora Daya karon nga mga text messages niya ni Rato kay na may akon nga tong gina paharap paghali ho kay Ma'am Maricel Tunggala kay Pablito ag Estelita Brenyo ita backhouser tagali isa na pa na akon ko pag-greet na ako norte. Good morning kay inyo mga ma'am ag mga sera. Mila Macaldo Natalio, good morning ka K5 Mike watching from Tambak. Sige, good morning gida. Thank you gida. Sari nga pagpadayon mga minor di edad nga ra makaron mga K5 atong mga unga o inyo mga unga ay di paraho ninyo ini pagpabayan maginuwa makan mismo si Mayor Juris Bautista Socro imo mismo makaron do nagapanguna sa aton karang pag-implementar it ordinansa kaibahan do aton karon nga mga kapulisan atong chief of police hindi naton pagpa maginunga ta kita gipadisiplina naton sa dayang gobyerno na no man. Oh. Galing may mga unga manabi nga ra nga indi tagin magpamati sa ginikanan pero kon minor ay aton tang responsibilidad ron. Di tabi hibunang makon sa among time takot yung mga hayat ang bayawas na okay, may dangani makon doon mga wag napapili tanay to ano yung mong gusto to baka na kung ikaw it motor o iPhone kami takatay rin napapili pili ka man na paha man na o hayat nga bayawas wag ka pakasabat ay habunay kot gatong oo papili ka ano rin gusto mga hangir anay ngon ka to o mga hayat nga bayawas wa kapakasabat ay hato may gatong uning buli makaron ay anay gusto iPhone motor ngani ay timprano pa to nanunggo rito sa mga poste kon hilongon ay bakat motor bagay inyo mataron ay Mamata kamit gabot o galing ron eh. Sobra ba yung pagpalangga ng arangan eh. Makaon si Mayor Juris. Imorog ka panguna. Makaroon kay Manu Chipo Police. Galibot sandariya o. Mga minor de edad niya ra o. Mga bayi nga rang gawinarang nga rariya o. Ah. Natangis-tangis o ranan. Minor taman na rang unga. Kabuot taman na. Sa nakabuno tarong. Ay man na rang unga. Ang sa kabuot man. Yan eh. Naging balasubas o mga minor. Ah. Kung mga kakon niyang siguro ra. Pusa, ginmaw. Good morning kay Mr. Jack Socate Terrazona. Sige among pinamati kimo, kampiyon yung mga balita. From Jack Socate Terrazona, sir, good morning. At kay Mrs. Ma'am Jonaline, good morning. Kay John Masangkay, may nga ni wa nagmuno dati yung kung anong klaseng dinugo anda. Lasat naman at ang palaya. Ah, okay na nga to. Abi, ay, preskar, ano, mga unga, ay, padisiplina mo sa gobyerno na, no, mong klase. Mag-inunga ka mo, ag... Hindi na ito madisiplina. Mindras unga pa, doon naman mga magugang, kung kaya pang gubagong dasungay, gubaga, ay pag bumahuron mo, ikaw, tarasungayon ka. Anyway, mga balita, kita sa Newsom Department. Romaldez, nagtuyo, makagawait Pilipinas, sunos ang budsuman. Ag PCO, ag UC Claire, kaso nagapati, nga nagnabaro crime rate sa Pilipinas. Kampiyon nga balita, K5 Teresa, yes, good morning.
6: Ginbulgarit Ombudsman nga nagtuyo nga makagawa sa nasyon Pilipinas rung dating House Speaker nga si Martin Romualdez. Base sa intelligence report, wa naguntat si Romualdez sa pag-usoy ipamaagi para makagawa sa nasyon apisar pa nga nag-issue wanted precautionary all departure order rung Sandigan Bayan. Angot kara, ginhinyo ni Assistant Ombudsman Mico Clavano rotanan ni mga ahensya at gobyerno nga may katungdanan sa pagbantay sa mga borders imauman rung mga otoridad ngay monitor rung hugag it dating House Speaker. Sambato sa mga mataas nga opisyal at gobyerno si Romualdez nga magapang atubang it kaso nga plunder matapos madiskubrihan rung mga anomalya sa mga proyekto at gobyerno. Sa mga masunod yung inadlawa, ginatanaw rung posibilidad nga imando it ombudsman kay Romualdez rung pag-file it counter affidavit. Dugang baliting nasyonal, ginpabugayit Malacanang rupag na bayt kaso at krimen sa nasyon base sa nagawa nga datos at Philippine National Police. Sa pihak, itsunod-sunod nga mga naibalita nga krimen nagapanindugan rung Malacanang nga nagapabiling maayos rung peace and order at Pilipinas. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, apisar nga wa ginakalipay at gobyerno rung mga natatabo nga krimen sa nasyon nagahold man si Gonsanda sa datos at PNP may kaangtanan sa pagnaba it crime rate sa Pilipinas. Balita magaling sa K5 News Center, hatod ka ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig ka ton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ton yung blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial at antifungal specialist. Ako si ka K5, Teresa Igit. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News. FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Dali ano, makomentaryo ko at madali di ka sa nga naba o crime rate nga. Pati mga rider ang makaroon yung ginabuno ulat na nagatrabaho, mga rider ginabuno. Oh, ay nagdaba pa karon do crime rate mga K5. May mga ginasugod yun, ginabaril. Ay nano, taro yung sakto yan na mga data kara. Kung naman yan ay makabasa kat balita ngayon yan. Bumaba na bo ang mga numero ng mga nagugutom na mga Pinoy. Mga man, the headline baga. Naisip ko ba si mga ako nagdabay, nagkagamatay, tas gutom? Sa ilo sa mga balita, international tatlo patay sa hanta virus outbreak sa Venezuela. Aga, numero it mga namatay sa nagunod nga ferry sa Guyana. Nagsaka karon sa 41 kapitan na grupo positibo sa droga. Diyos, naloko na. Kampiyon niya balita kay Febrio Traico. Good morning.
7: Tatlong ka mga tawo rong kumpirmadong namatay bangod sa hanta virus sa nasilangan nga parte it Aswategi sa Venezuela. Sunod sa Ministry of Health it nasambit nga nasyon, rong mga biktima ay magigbata halin sa isang ka-rural community. Ginklaro man it mga otoridad nga rong virus ay naghalin sa ihi o higko it mga ganggam. Agwa it natabo karanga human-to-human transmission. Angot karagi na investigahan man o daywa ka magkagain niya kaso. It pagkamatay sa Barinas. Pero ginpasiguro it gobyerno nga kontrolado rong sitwasyon. Agwa man it pagag nga magapnagon nga outbreak. Samtang sa iba pang balita sa Guayt Nasyon, nagsakagon sa 41 rong numero it mga namatay sa nagunod nga passenger ferry nga MV Barima sa Guyana matapos nga ma-recover o 14 karaka mga bangkay ko adlaw nga Martes. Kapin sa 77 ka mga pasahero rung guwas nga na-rescue it mga otoridad. Sunod sa investigasyon, 179 ka mga individual. Rong kabilugan nga sakay overloaded nga ferry, ginaresto manong kapitan ag crew matapos nga magpositibo sa paggamit it illegal nga droga. Duse-duse na parong missing ag nagapadayon o magapnagon nga search and recovery operations it Guyana Coast Guard sa buligman it mga foreign divers. Balitalin sa K5 News Center hatod katon it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit nga cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Ang Kampyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abong sigamat K5 Rio Trico sa Kampyon nga mga Balita. Dali ang bawasan nato ng mga mensahe anaya. Kay ano raw, kay Ma'am Nancy Carpio, parents na dapat ipatawag karon sa mga minor de edad. Anong responsibilidad ron? Aga depende ron sa pagpabawag at ginikanan. Kanda. Dapat maisot pa lang, hay, pasanayon yun sa bagay. 6 PM, dahon niya agi doon nga. Ron, hasta nga, dahon na mga unga, ron, hasta nga magbaw. Gini magawaran gabi eh. Sa matod dyan, makaroon man na akon nga mga unga, no? Akon nga unga, kabaw, panganigang eh. Oo, ay, na-text ko rin ni Mauron. Siin ka makon, ay, manahay, pagwaan man na kami sa office ga OJT Abe. Hay, hambay na akon, hay, anong oras na gaulik? Inamahon mo baga? Oo. Ay, naakon matabing nakasanayan doon nga alasay sa bagay utang. Ay, siyempre, ma-text din si Mrs. Hayseen ko, mana, uli. Ay, medyo nasanay lang man ako rundun, ay. Sobra, pamakon kita sa minor ka naman. Di balit, tugog pa yung magamig. Tama, taron, ho. Daliang kay Irene Fuentes Quinicio, good morning, K5MEG. Greet lang si Sir Canel Balete, si Gani Elias Cuatres, ag Ariel Quinicio, ag si Ariel, ag si Tatay Tutong Silito Cuatres. Thank you, K5MEG Michael. Thank you, man. Kay Ma'am Kulin Maming Fernandez, ag kay Nay Bulak. Good morning. Oh, subuslahan na ako sa adlaw to sa LGO. Huwag pinamatim na ako. Nagawin mo, man, ginagreet. Okay, Nay Bulak. Good morning, Gid. Kay Claire Eaton, good morning. Pa-shoutout lang kay Lani Ricardo, Nanay Norma Eaton, Auntie Aida, Uncle Tickboy Cebuano. Agusta na niya, nagpamati sa program mo. Good morning. Good morning man ha. Ag kay, ano ra, Ma'am Leia, ag Boy Regalado, ito Chando, good morning. Maricel Villorente, good morning ka K5 Mike. Watching live in Maribeles, Bataan, good morning sa tanan niya, nagpamati. Thank you and God bless. Kay Nay Nancy, ag Reynaldo Zalazar, ita Daha Norte, Sabanot Banga. Good morning. Amo, alipatan ko ha. Kay Nay Cora de la Vega, kay Tay Adam it Batan, good morning. Qualis Concepcion, good morning K5 Michael, good morning man. Daya abing ara mga K5 oh. Daya nga dugo naton nga mga balita. Daya nga mga minor de edad nga ray responsibilidad da binaton dai. Tapos ay pag pinabayan naton nito tapos magpinroblema kita kon makaagyo ni trouble. Hibuno rito, magtinangis-tangis ka, magpinangayo ko kung itbulig to sa Facebook, upload mo rin Gcas pang itbulig sa may mga bugawanong tagipusoon. Eh, kaguhoy taman na rang unga, ay andag taman ng binayo. Kung sino may bugawanong tagipusoon, naraman na Gcas namon. Kali, hauna pa rito na, nugop ra unga. Real talk, taron ha. May una ko naman, nasakay sa motor, agpaspasan at dagagan, dog, isunggab doon sa sigakyan, dog, mga ayon at bulig sa may bugawanong tagipusoon ko, no? Nyo, tama kong usin, naila, matagitagabulig sa mga mayad, matakunta na, no? Abi ko naman, mga pasaway yun niya, rahiuna ka pa mga ayon at bulig sa Facebook, mga ayon, kahit ma-upload ka King Gcas, ag mga ayon at bulig sa may bugawanong tagipusoon. May una, mga minor de edad, pabayaan mo? Ah. Tinangis-tangis, unday, ay, kabata, pagkapating manag, magnabdos. Sabat man ka, ay, mananay, pasensya, giday, alin mo, may disgrasya. Nagnabdos ako'y disgrasya. Sabat ka ng tatay, ano, natabo, disgrasya. Umubait, brief, ring nobyo, og sinunggaban ka. Sari, pagpanende, mga balita, ginato, di DTX 500, ang kasuperior antioxidant supplement. Ngabong binipisyo sa atong ikayong gawas, nagapangon ang epekto na ginasukan oxidative stress. Grabe kasi sinuod niya. Minsan nagbugo lang man ako. Sang kaproseso kung sa sino nagkakasama do sila ilay tiyawas bago sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging. Pagi sa mataas ng antioxidant content, naganabad inflammation, nga nagabulig para proteksyonan do sila para hindi ramasama, nagiging healthier organ, nag immune system. Rudy takes 500, may potential pagin nga masuportahan do tao nga may type 1, nag type 2 diabetes. O, bangon sa mataas ng antioxidant content, naganabad inflammation, nagabulig sa regulation blood sugar level, level, parehong importante para sa kandong mga diabetes. Sa kabilugan, yung DTX 500, iwag amang nagabulig sa ma-detoxify rugawas, kunin nagaserbing natural nga suporta sa matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. Mga ka-K5, agroan ang partner is vitamin C. Makarong tingugan, kinangan na itong magbaskog ro resistensya. Pagi sa vitamin C, which is dapat hay, alkaline, nga makita nimo sa Mighty C. Protektado ro ka ugat-ugatan nagtugan aro ah, aton ya collagen sa atong panit hay ginadugangan kon maginom kat Mighty C nagiging makinis atong panit tapos pagid hay mabaskog ra tong resistensya partner DTX 500 mabakay sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Refender Building of Manny Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa EBL Sports Complex agsara nga pagapadayon kon amat hay pres karon. Pero mga ginikanan dapat may collaboration gid ako sa inyo karong mga unga o istorya gid baga. Kon mga naga may una ko namat ay nagagumpat yon sa bintana bangon sa anang nubyo o nubya mga minor de edad ay hindi man pagsugtan nga mag nubyo hindi man pagsugtan nga magdaga it nubya o nubyo sa nang bagay intindihan ninyo ay alinon mo ay dun adolescent stage sing ginatawag. Kuwa ka mo nag-agi karon ah. Sa bagay may una gid ako namat nga hindi man at nubyo man na, ha. Dengan hindi takadaga kanubyo sa bagay. Oo. Galing ko namat na intindihan ko man. Ay harang unang edad nga. Buko niyo ako at minor di edad ay. Hindi man ako kadaga kang nubya sa bagay. Nakakig na si misis. Hindi ha, joke lang ha. Basi bugtaw tayo mo. Ikulata kita pag uli. Kay Ma'am Nancy ha. Bisan amon man nga raki femelki. Usoy ko man. Basi kid si Owel. Basi kid na po at usoyan makaron. Day, nga ano ra. Uwa ut ang it usuyan nga makaron dahit tsura kay Mr. Nabi ho. Oo. Natagbugo man ako sing joke sinunggaban imo ka ng nubyo nga aho. Ah, oo, ay ko naman matangis. Uy, mananay pasinsya kita aksidente at agin man ako naman nagnabdos ako. Ay, ano man na natabo? Inuban na rabre pag sinunggaban ka. Kunamat mga kabataon ba tangan ay hindi man na kamuabit ni nubyo-nubyo anay ay sus man na. Kung mag-unga ka mo, yaman ka mo madagagan sa ginikanan, huwag ka mo trabaho, sus 15 pang manaring edad. Huwagin man at matabo kinyo. Sabat ka unga, uwe manay, ano man nakabiing nga to? Sabat ka ng nanay, ay, sana all. Eric Gregorio, good AM, anong hayat nga bayawas pati tingkay itimba sa bubon kung nano nga pakgang itniyog? Ay, oo, kato, taabir mga ginikanan, wat at mga layian ay kato nga nag-protecta it sobra sa mga unga. Ah, kung amat ang anay mga puntat, ang at mga madrikakaw ng anay, ah, matyagan mo tayo kung nag-arado ang sandat, anuang ah. Oo, oh, tag may ginabunag sa pahuganan it anuang kung garado, ah, kung doon na kayo may haplit, ah, nasilit kayang ko. Ay nga ni mga unga, maligon dara emotion, makaroon doon mga unga. Hipanisgan mo, nagdukot ra tinugon. Ma-post din mo sa Facebook nga ron nga. Kwanta, mga feeling sad yun ako. Grabe ito mga unga, makaroon. Nagdukot, halimbawa, nagtugon mo ma, tapos nagdukot. Himugay mo na, ano, pinabayan mo, tinugon. Ma-kwanta sa Facebook, feeling sad. Ning buisit ma, kung mga unga, ray. Sir Mike, pa-shoutout ang unga sa si Rohan Jade Montejo. Kaibahan ko iyaga pamati sa Dungon West. Ay, kay Rohan Jade Montejo, good morning. Tuon ka nini itmayad. O, tuon gid itmayad, ha? Importante rin. Eh, pares kakon kung ako nagtuon, ha? Huwag ito rin. Ay, pobre man kami, ay. Dali pagtuon ko, nakatrabaho ko. O, ayaraw makaron. Dati, ay, uwa-uwa, gita rin. O, ay, makaron. Ay, uwa-uwa, man gihapon. Okay, mabalik kita. Tapos yung mga reminder, standby.
0: Alita, K-K-5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan. 94.5 K-5 News FM. News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako na

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

antioxidant, gakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: E3Pio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, masalikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Alas 5:36 na tagaw na itong oras. Dahil mga balita, ginatod ka ito ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. May nakaroon niya stevia. No? Natural ang pampatami sa halin sa stevia ang tanom. Mabakayron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Defender Building, Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Nakadaiwang kasasigot ang pamano. Oh, anyway, good morning, ano mga ka-K5, ha? Text messages anay. Good morning sa Robelo family, kay Ampod Bibian, kay Roda, kay Dante, kay Dagol, kay Aluwilin, kay ano raw nung Rike, kay Nang Rolling. Good morning kay Nang Limiag. Panoy, good morning. Basta sa mga kids, good morning, ah. Oo. Pamati sa nabakaron sa Lina Bonsor sa Banot Banga. Aba ni John Masang kay Oklat ray kas. Kastro nga balita ngaron kawawa man man na do rider nga tong binuno tapos manaba do crime rate dun nya ni. Nagapangabuhi kat patas hold up on nga bunon nya tay manaba pata ko no crime rate. Ano ba garo anda karang barometer anda karang ano ba threshold nya ginatawag dan nga para mag hambay nga mataas o crime rate. Kasi kat nagalinagsan sanduko boy ang kay Benji Sonyo, good morning. Kay KFM, happy monitoring Sonyo family. Itnyo Buswang, kay Butchok, Maika, kay Lori Lee Joy, kay Shane, kay Jamaica, belated happy birthday. Kay Anora, daliang naghang mo eh. Alejandro Icamina, pare, good morning. Good morning kay KFM, Mike. Shout out si Renerio Astorga, good morning man. Oh, kay Alejandro Icamina, kay Mrs. Mo, no? Good morning, Gido. Makaron abiro aton nga mayor ta imo tro ga panguna gid makaron no. Ay kun hidak pa ninyo unga sa curfew abi tapos ko tanan nyo kuman ang unga. Ay, mambay mo Michael si Lorio mana. Ay bukod ka huya ron nga imong unga ipabay-an mo rito sa curfew. Sus ginoo mga tawo ra. Mientras aning bata pa ay aton nga gindisiplinahon. Ay kami ta kato mga K5 alasays pagata. Pagambag ka ito ni tatay nga, oh sige mana, tapos mana ka mo tampang, limpyo ko nga mag-ilis at mga pang, oh, sa hapon baga, simpre maanghit ka on. Doon takaturo mga unga, oh, mamati yun na yun kami katod mga drama nga on. Oh, ay mo ko nabi may cellphone, pinanaw, takong sinsiin, dugangan para mga eskwilahan yung maskapin mga private school, Matigala City, Mandabuhi. Oo, ayun na nga ning alas 8. Ay di, mauro na hindi, tama disiplina rong mga unga. Paghambang, bakan ka cellphone makon gusto maghahagon ta. Kami nga ni ka to. Bakan kami ka to. Brief. Oh. Mga apat nga bilog ta. Lunes sa Tuwibis. Pero Biyernes Sabado. Ay, wag. Unaan ay ron. Oh. Agong bakan ka to. Brief mga unga. Grade 4 kapag ang mabahaw ta. Agigina bakay kayo mo. Hasta out at grade 6. Kutan mo. Nayamat bahaw tara. Ay, daga. Hasta out grade 6 na. Ito. Ay, kung mag-isip, ba't mo grade 5 ka? Ay, tapos ka. Hindi ko nabutat grade 6. Kaya grabe ito pang abuhi ka ito, no? Doon nga ni, kato, hambay ko nga, statay nga ito, pag kita ng gagaha, akot uga sa agahon, susman ng maungar. Ay, man, kinaot uga? Ano, naisip ko, makon, ibisan pobre, gata bagay. Kung pwede yung hindi ka pagpakanon, ito uga man, makon, ay, wapang nga naman, maubos ang grapon, ginamos, ubusan ninyo bago maghahat uga. Ay, good morning, maugan. Ay, mga asaw-asaw pa taho. Grabe kayo na, gapato kayo sa studio. Grabe na ugan kayo na mga ka-K5. Sa ato makarang nga pag, ililiba alas 4 ko, alas 4 na, nor, alas 5:40 na tagahon na itong oras, mga ka-K5. Basta rin mga unga na itong mga minor, din itong pagpabayan na. Makaroon, no, may iya man karang kapaninggitan, mandi karang makaon it harassment. Rondaya nga, vice chairperson it panguma. Nagpa-record sa Numancia PNP, matapos nga, ginasugay yung ginapaperma yung mora daya karon niya ginapahamba yung magsurinder ka man na under man na sa amnesty program. So no, kay Tugna Itbayan Aklan naga paabot mo ka na karong kahawag may kang tanan sa ginaaligar karong harassment. Oo. Ni Rachel Trico provincial vice chairperson it pagtililibyog it mga mangunguma sa Aklan o ginatawag nga panguma kaparte ra itbagong alyansang makabayan ay ginasugid according sa interview kay Tugna nga chairman kay Itbayan Aklan alas 3 ita hapon kahapon limang ka mga tawo nga konektado man sa may ginasugid ha? Ginaaligar according sa report nga konektado sa

0: anda que fai fred? No. Ay, gina pa surrender ko na may kung bukong matamato di ka ito naman. Mag surrender ka, di ba ga? Ganing may mga rintaging abing eray. Makaroon nyo, July 23, ay makaroon do, dahil nga third bagong kalibo rescue competition mga kakay-five. Oh. Kusa sa Indon, hay, dahil nga ray, alas 3 at hapon, hay, dahil mga kakay-five nga, no ray, dayang ayon dok atong K5 kumusta? Line number 7 K5 San Visayas. Good morning.
1: Babes, good morning.
2: Ayaw!
3: Mayong aga, Sir Melmar. Ay, kampiyon na sorpresa mako sa nga introduction mo ba? Pero why ko magsala, mayo ka man.
2: Ayaw!
3: Magkulo pa nilaga. Kampiyon, signal mo niya, pang may problema, naka-DTX, Coffee Max na ko. Extend na lang ang kulang. Back to you, Sir Melmar.
4: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning man sa mga taga Negros Island dyan. And of course, check karon taman ang signal ni SM Jubert nga nagapuro pa nga Pigid for sure ka DTX Coffee Mix dyan sa may probinsya kang Capiz. SM, good morning!
5: Good morning, sir. Nestor, Sir Milmar, maraming gramig nga kagahon din sa amon sa probinsya sa Capiz, kagsunan sa Rojas. Wapo ang mga partner to sa buong kagahon, nakakuana, nakakapina. So, mabug now. Back to you, Auntie Kef.
1: Thank you so much, Kapi. Saylo ta sa kalibo. Sir Michael, good morning.
0: Good morning, Auntie Kef, Sir Nestor. Sir Melmar, good morning. Kampiyon ng signal, nagataliti di sa amon kagabi pa. Nag-ulan gid gani kagabi. Subong daw nagataliti na lang gamay. Naka-Detex Premium Coffee na ako kag naka-Mighty C. Good morning sa atong tanan. Balik sa imo, Auntie Kef.
4: Sige, yeah, biradahan tara ng mga kampiyon ta mga balita. Diyan na lang, diretsuhan na lang dayon, Sir Michael. Mga balita ta dyan sa kalibo, sir.
0: Sa kampiyon niya mga balita sa Banwa sang kalibo, mas ginapabaskog subong sa sangguniang bayan sa Banwa sang kalibo pagi sa pagpasa sang ila resolusyon. Ang pagpatuman sang ordinansa kontra sa mga modified muffler o mga tambuso diri sa Banwa sang kalibo. Amoy ni ang ginaprubahan sa sesyon mga ka K5 matapos gani nga may nadakpan sang isa ka rider nga gin contest niya ang pagdakop sa iya bangod wala sang decibel meter. Sa subong inaplanuhan ang pagbakal sang decibel meter kay madamo ng apektado sa masanga nga muffler sang mga motorsiklo kon gabi nga nagahinarurot diri sa amon sa Banwa sang kalibo. Kag kon sa din gani may mga ginasugid pang illegal nga pagkarera sang mga motorsiklo mga ka K5. Dugang pa naton nga mga balita, may aras ang 1,500 ka mga mangunguma sa aklan ang posible maapektuhan sang kakulangan sang patubi. Oo, diri sa probinsya Aklan Suno sa National Irrigation Administration sa interview ni kay Ms. Jangson, presidente sang irrigator sa association sa eastern side sang Aklan, ginareklamo nila ang mahina ang supply sang tubig. Sang nagligad nga Lunes sang meeting sang NIA, Suno sa ila, hindi sila makapa gamit sang ila heavy equipment para mag-dredge o sang kanal dahil sa kulang ang gasolina o fuel mga KK5, no? So ginasugid nga sa critical nga sitwasyon subong kag temporary closure aning irrigation kag kinanglan ani sang rehabilitasyon mga KK5, no? Amo lang ani nang mga balita mga minors dire, si mayor mismo ang nagapanguna para papaulion sila kung gabi mga KK5. Balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Kalibo. Saylo ta sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, anong latest?
5: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Melmar. Mga nagapangunang balita din sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sa Rojas. Isa ka negosyante kahapon ang ginservihan sang search warrant sa aton sini makatapos sang Rojas City PNP. Matapos ngayon siya ang ginatudlo, may ginahuptan ng mga armas na recover sa ila sini nga puluyan ng isa ka kalibre 45, isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver kag may mga ammunitions ini mga ka K5 nakahunong sa karon sa Rojas City PNP ang nasambit nga negosyante matapos nga gin dakop sang aton mga kapulisan kahapon sang hapon. Samtang sa mga taga-Antique kamo na bahala sa mga taga-Capiz. Nakahapon na ginpatawag na ni Governor Ferdinand Castro ang magkatapos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Unit agod nga tagaan sang balon kagadugan.

0: nga preparasyon para sa palabuton nga Regional Rescue Olympics nga pagapatigayunon dira sa Maysano si Antique sa maabot nga Hulyo 25 tubto 29. Tisunod sa gobernador nga ti ang tanan nakaready na kag pwede na ibato sa regional nga event mga ka-K5. Muna nga, amon din balita, magluwas sa amon hipis sa Pontevedra PNP sa kay Sir Diaz nga muni ginahulat karon ang mando sa regional command kung i-floating sa or balik sa kampo bago sa natabo sa pagpatay sa isa ka pulis din sa amon sa Pontevedra Capiz. Back to you, Antike!
1: Dulugi nga salamat, SM Jubert. Lito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sa Rick, mga balita ta, sir.
2: Madalag to mga balita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May miyembro sang LGBTQ+ ang arestado sa entrapment operation bangod ginapahog ang anay karelasyon nga minor di edad nga ipalapta ang ila sensitibo nga video kon hindi makikita siya. Tang minor di edad nagreklamo siya sa ninga Iloy kag gindangot sa bayan sang Rako kag dito nadakpan ining miyembro sang LGBTQ+. Prison sa buong kag-disidog pamilya magpasaka sang kaso. Sa piyak nga bayin, dumdumanyo ning anay mayor sa may Banua sang Kalinog, ex-mayor Salvador Badong Dilagasya. Ato nakabunggo patay sang nagamotor kag may nabungguan pagid nga isa pagid sa nikatawo. Gin papanawgan na sang desisyon sang LTO ang iya sa driver's license. Duwa ka tuig na revocation. Pero ang pamilya sang sining na biktima nga napatay itong 20 anyos, hindi kumbinsido nga duwa lak tuig. Kay luyag nila at lifetime gini. Kaya ang iban gani daw gamay pa ng kaso, lifetime. Kag sa piyak nga bahin, dumduman yung pag-iining driver man nga nakahit and run sa mag-asawa to bla. Nasaplid ang asawa, nangakig ang bana, ginakigan ang driver, ginisulan sang sining nagasakay sa moto asa salakyan kag nabungguan ining amay ang bana patay. Nadakpan na ini sang giserbiyan sa mapulis naton dira sa bayan Banua sang binggawan ining suspect nga si Rudolph Bubot Chavez de la Rosa isa ni ka negosyante. Amo naman dalag kong balita din sa amo na kung illegal drugs hindi ka magpapierde kaysa istansya to may 2.4 million pesos nga worth sang illegal nga droga. Balik si mo Antike.
3: Thank you so much sa Iloilo sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa Negros Island Region sa syudad kang Bacolod. Daddy Babes, anong latest?
4: Dere sa amo sa syudad sa Bacolod, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kakipay, mga balita sa Negros Island Region. Dere sa syudad sa Bacolod in particular, mga kakipay, nagakalipay kig nagahinugyaw ang 200 tanan ka mga ama senior high school students nga sa din natigayon na nga nakagraduar, mga kakipay, nga damlag pa nga hindi makagraduar bangod sa pila ka mga problema sa eskwelahan, mga kakipay. Sa post nga ginpakigbahin ni Bacolod Bacolod City Congressman Albi Benitez, makita nga nakasoksok na sang tuga ang among mga estudyante kung sa din kaupod sang mga ini ang ila sini nga mga ginikanan. Gintambungan man ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puente Villa ang nasambit nga graduation bilang tiglawas ni Congressman Albi Benitez. Hindi sa vlog sa maayong nga putoro ang pagkaimol kay edukasyon ang solusyon. Congratulations sa tanan nga mga graduates suno sa post ni Congressman Albi Benitez. Ang AMA Computer College mayara na lamang sa wong nga adlaw mag-secure sang permits, mga kakibib, matapos ang 15 kadlaw humalin sa ginpa papanaugan sa ang AMA Computer College sang ila sininga second notice of violation top-top sa karon sa ulihi ng adlaw nga ginhatag sa ila, mga kakifive. Wala pa sa gihapon ang mga ini naka-secure sang ila sininga permit bangod sang kakulangan sang kinanglan nga mga rekisito sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. Amaring mga balita na mo diri sa Negros Occidental kag surad sa Bacolod, mga kakifive. Back to you, Sir Mermar.
1: Thank you so much, Daddy Babe, sa mga balita. Rijan naman sa probinsya kang Antique, mga raga pa, namon nga mga balita, Jaho. Dumduman nyo ang lalaki, nga ginlabo na ang kagawad dito sa may barangay sa Kulase. Jose Maria Cagusep, matapos na nga ginlabo ang diyang kagawad nga pilason, nagpalagyo dyan sa kakahuyan sa marayo nga baryo. Ang diyang sospek, apang kang nilikdan nga daw kahapon, nag-surrender kay na Gutman matapos sa banwa ang apat kadlaw nga pagpanago sa lasang. Nag-surrender sa kapulisan kag nagpakigangot man sana nga bugto nga barangay kagawad. Agod nga tubangon nandiyang anang sala nga frustrated homicide.
3: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, never give up, Daddy Babes. Amo dya ang panawagan kag minsahe kang Amon Lin Ay kang Antique 2025 kag Binibining Pilipinas 2026 candidate Brittany Angel Rubino matapos nga napaslawan kang nagligad nga July 18 sa may national stage sa Metro Manila. Kay tinaguli dya kang nagligad nga adlaw regya sa probinsya kang Antique. Suno ka na never give up banget nga ti hindi dapat kita maduraan kapag laam kay Antis sana naglinay kay Antique 2025 kapiraman dyan ka beses nga napaslawan and pagkaurihi nagdaog kagin koronahan. Now, gipasalamatan naman ka dyan ang banwa kang Kaluya kag ang probinsya kang Antique ilabi ringgit ang tanan nga mga Antikenyo sa bulig kag suporta.
1: Agora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Oras naton la 5:52 gamat-amat naman kulang time ta no. Salamat gen.
5: Okay, yeah. Okay. Naman ah, mga KK5.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Mga KK5 niyo nabatian o kabilugan niyo mga balita sa Negros Island Region ag sa Western Visayas no. Dali ang abot ang mga mensahe oi. Good morning, balikan tanay kay anong araw kay Mr. Benji Sonyo ha. Good morning kuno Sonyo family niyo Buswang naga-monitor kay Butchok, Maika, Lorelei kay Shane at kay Jamaica belated happy birthday lang sa unga ko kay Aya July 22 ka 5 years old sige. Aga Jolan Fernandez, good morning sir. Matuod man do mga unga mga makaron bungkog taho. Mayo na pamatang mga butanan pero gaban tanay ah, hindi na pamati sa ginikanan. Galing nakakuha na bi sa Biblia gut siguro man dun. Oh. Jenelin Tonel Marte Fernandez, good morning kay KFMX. Tanan nga listener, KFM News FM. Pa-shoutout lang kay Rubinita, kay Herwin Ubas, at sinong daya karang ano, nung birth ko, no? Daligang. Nanglin Mangilaya Puro 4, Ilaya Mina Lezo, at sa akong asawa kay Rugel Fernandez, at sa mga unga sa Siloria Marte family, at kay Nanay Lilia Fernandez, Likere Noriel Glynnes Yvette, David, thank you K5 Michael. Tristan Vayat Gulay. Good morning K5 Michael. Good morning. Good morning lang ha kay Jeffy Arias. Good morning gid agsa. Kay Bayaw Isan Arias, permit ko nagapamati sige higup it ano ra inubarang baboy gud ha. Oh, sige. Ansel kay Lolo Anselmo Lola Trinidad Gregorio. Oh, sige. Good morning kay Uncle Brenyo kuno. What at oras mga K5 ning kasawas pagatud mga balita K5 Romy Kelly Kalibo PNP News Department K5 Rio Trico K5 Teresa Igid. Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy, ang San Camus Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manyo, sa among CEO kay Doc Ramil Oy. Hinerposing Piscadera, humabol pa. Good morning, sir. Good morning, man. Sa gabon ako sa K5, Michael Silorio para sa kampanya, Servisyo Publiko o Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
7: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500.
7: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskasyon si Doc Ramil Oy amon CEO.
9: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir JP, layo ka sa kuan ibulag eh. Oh. Kita mo mga maayo nga butang. sa palibot. Ang astigmatism, Sir JP, ang hindi gin man seryoso nga problema sa mata.
10: Gusto, correct.
9: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir JP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag apan, amo na ang rason nga magburo ng imong kanulukan.
10: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
9: Namigida ang kan, Sir JP, ang prevention. Amo na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gid ya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir JP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
10: Oo, do in the inborn, no?
9: Siguro pagkabata ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag-usually, ini nag-kinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburons panulukan, kisa Sir JP, gasakit imo ulo.
10: Habi mo, migraine, gilis sa mata mo na, no?
9: Oo, nabudlayan ka, makita akong gabi.
10: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
6: TTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Sila ang imo blood sugar sa una?
11: Sobra 300.
12: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
12: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
12: Ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa ka bulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
6: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
9: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara kasang astigmatism.
10: Posto.
9: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, Mighty C or Pure C.
10: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sang mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, maguba sa mata.
9: Sigurado daw mo na subong nga cases.
13: Isa lang ang common sa ila sa free radicals.
9: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir JP. Bago din ni ina, Sir JP, tuman kataas ang oxidative stress.
10: Radiation.
9: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
10: information, health, no?
9: Mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
10: glasses siya, no?
9: Mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
10: Correct. Correct to Camille, no?
9: The more nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
10: Kaguba sang mata.
9: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang dyan po na mga guba. That's why importante nga mainom giga sa iyong mga DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag.
6: DTX

0: you might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:05 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
1: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa balita.
0: Headlines.
1: Gagaki arestado sa pagbaligya it illegal nga droga sa Banwa, Itabanga.
3: Sa headlines balita lokal, ang Tabas PNP ginrefer gon sa rakor ang mga natipon nga ebidensya sa naguntad nga bomb threat sa Altabas.
1: Samtang sa dugang headline sa aton nga balita lokal, 8,000 pesos nga SSS contribution itsang kakumpanya na duga it sales boy samtang nagatikang sa Kalibo.
3: Ang SB Kalibo nagpasa it resolution para mas hugot nga kampanya kontra sa masangag nga mga tambutso.
1: Headlines sa aton nga balita regional. Nag-iya ita KTV Bar, nagsaga sa pagtawit impormasyon sa pagpangbaril patay kay Police Captain na Ampoyos.
3: Sa balitang regional, free wifi gidlon sargon it DICT sa probinsya Itantike.
1: Headlines sa aton nga balita national, PNP Anti-Cybercrime Group. Baga doble honro cyber security pilang adlaw bago rong sona.
3: National presentation it mga ebidensya sa impeachment trial para sa allegation nga pagpamagag ni VP Duterte sa kabuhi ni PBB ang mag-anang pamilya gintapos gon it prosecution.
0: International.
1: Headlines sa aton nga balita international, $37.5 billion na gastos it Amerika sa giyera kontra Iran.
3: Sa balitang international, Ukraine Army Chief dagayon nga ginapabilin sa pwesto ni Zelensky.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, presyo itlangis sumipa sa masobra 2% kasunod it pag-atake it US sa ag Iran.
3: Sa balita sa negosyo, grupong manibela nagkasait daywang adlaw nga tigil pasada para ipanawagan o pagtaas it pamasahe.
0: Headlines. Balita Sports.
1: Headline sa aton nga balita sa Patagit Hinampang, Alex Yala official Gonya Kabahin. It main draw at US Open 2026.
3: Sa nga balitang sports, Gilas Pilipinas bumagsak rong ranking sa FIBA Basketball World Cup.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa aton nga balitang showbiz, Ding Dong Dantes at Coco Martin nag-iba para sa sangka proyekto it actor PH.
3: Sa nga balitang showbiz, Hollywood actress nga si Kaylee Huttle namatay ngon sa sangka aksidente sa edad nga 18 anyos.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:09 ron aton nga oras. Maka K5 niyo rabati anong nagapanguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dayon niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dayon niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning Western Visayas. Adok ta makaroon ito Webes sa Petsa 23 sa buwan ni Tulio Dagong Dusmela 20 sa isla. Welcome sa pagpahalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News sa FAM Kalibo. Kana rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
3: Ako man si ka-K5 Regilin Tornillo.
1: Agsa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Arestado ron sang kagagaki sa pagbaligya at ilegal nga droga sa Rosal Street, Barangay Poblacion sa Banwa Karaita, Banga, KBE Karaita, Miyerkules, Hulyo 22. Yung kilagro subject kasi alias MM nga resident at Barangay Sirudo sa kapareho karang Banwa. Sa nabungang impormasyon na nadakop or nadakpan ron subject, matapos karang mabakan it operatiba at pulisya at sangka suspected or sangka sa shade suspected shabu, kabaylo it 1,200 nga by bus money. Pagkabaton sigon it kwarta, ay nagpakilaga ron mga operatiba, rason niya naghanang ang magpagagyo rong suspect pero insigida rayang nadakpan. Narecover kara sa body search rong Mark Money aga dugang asang ka sa Shea it ginadudahan nga shabu. Presente ka kulong sa Banga PNP rong subject ag nakatagana ngay paidagom sa drug test ag pagapasakaan ni kaso nga paggapa sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ang pangaritalya at balita lokal, di pasiguro ni Lieutenant Abelardo Palma Jr. OIC at Altavas PNP nga pagapanapton ng sinuman nga responsable sa pag-bomb threat nga nagtugay kahadlok sa Banwa at Altavas. Kahadlok right Miyerkules gin-refer yon sa Regional Anti-Cybercrime Unit o konrako ng mga ebidensya nga natipon at mga autoridad maghalin sa ginpatigayon nga investigasyon. Nagpasalamat man si Lieutenant Palma sa bulig nga gintawo at kalibo PNP nga nangin mabahong nga parte para mapadasig rong pag-tipon at mga importante nga ebidensya nga pagagamiton sa pagtumod at pagpasakay kaso kontra sa suspek. Samtang nagpag-uaman itabiso rong alkalde at Altavas nga magabalikon sa normal rong face-to-face classes sa tanan nga level, magmahalin makaroon nga adlaw ito Webes.
1: Samtang sa piyang kabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal, nagdangupan sa Kalibong Municipal Police Station rosang ka sales boy matapos sigon nga madugahan ikwarta nga nagabalor it 8,000 pesos nga nakatagan nga i-remit bilang social security system contribution. No sa investigasyon it Kalibo MPS ginasugo raya it anang ro nasambit karang empleyado nga maghugog it nasambit karang kantidad. Samtang nagatikang sigon sa kabaan it Rojas Avenue sa Banwa Karait Kalibo ay posible sigon nga wa hapansin it nasambit karang sales boy nga may gabot ro anang abusa kung sa sinakabutang rong kwarta rason karang nga nahugog raya maon sa pagkahawaga nga magpanabat sa nasambit karang kwarta ginapakamayad karang magpa-record sa Kalibo PNP. Angot karang nagpanawagan man rang nasambit karang sales boys kung sino makakita haya pwedeng ibalik lang kung nasambit karang kwarta.
3: Dugang retaliate ta balita lokal ginaprobahan gon itsang guni ang bayan ng Kalibo rong isang ka-resolution para sa masugot nga pagpatuman ito ordinansa kontra sa mga masangag nga mga modified nga tambucho sa nasambit ka Banwa. Sa ginadusong resolusyon na haysambilog karang nga ginestoryahan rong posible nga pagbakay decibel meter para masukat rong level it kasangagon agkon na sugod raya sa gintagana nga regulasyon. Sa no kay SB Kachaluses nga imaw rong nagsesyon nga pagapabaskogon rong ordinansa maabugon nga mga iligal nga nagakarera gamit rong masanga nga motorsiklo. Pahayag man itiban nga mga miyembro ikonseho nga may una man nga mga tricycle nga masangag man roanda karon nga tambutso. Paborman og bilog nga konseho nga paghimuon nga bilog nga dagon ag uwa it exemption rong mga pagdako para masiguro rong katawhayan sa nasambit nga banwa. Rong gilaproban nga resolusyon ay ginapadagaman sa tayotapan italkalde ag sa Transportation and Traffic Management Division o kung TTMD para sa implementasyon.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow!
0: Bahagitang Regional.
1: Alas 6:14 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod ka aton ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Nag-iya ita KTV Bar nagsaga sa pagtawit impormasyon sa pagpangbaril kay Police Captain Ampoyos. May kampiyon nga balita si ka K5 Myla Fuentes, please kami.
5: Ginklaro sang tag-iyas ang KTV Bar nga nagsala ini sa una nga paghatag sang impormasyon sa mga investigador bangod madulom ang lugar kung sa dinatabong insidente sang pagpanglutang. Matandaan nga sa una nga investigasyon ginatudlo nga sospek sa paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos amo si William Jucampo. Apang sa ulihi, nagagwa nga ang kaupod sini ang naglutang nga amo si alias Boy. Suno sa investigasyon sang kapulisan, ginpayag ni Albert Tyra nga halos dunga naghunos ang armas lutang si alias Boy kag William Jucampo. Kakag nakatutok ang iya atensyon kay William. Diriman gin kumpirmar nga wala sang komosyon o konfrontasyon nga nagluntad sa iban nga mga customer kundi natabo lamang sa lamesa nga ginapungkuan sa mga suspect. Sa ginpatigayon nga press briefing ginatag ni Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station, kang ilagin basihan ang kuha sa closed circuit television sa lugar ang maathag nga nakita nga si alias Boy ang nagpangamot kag badasig nga naglakat tapos ang pagpanglutang. Samtang ginklaro naman nga makabig na nga crime solved ang kaso sa investigasyon. Bangod una, nakilala na ang mga sospetsado kag isa diri ang nagapabilin nga arestado. Dugang pa nga na-file na ang kaso nga murder batok sa mga individual.
6: Kining si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, katalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Ugang pa nga balitang regional, free wifi ginlonsargo ni PICT sa probinsya Itantike. Sa kampiyon nga balita, ang K5 Eileen Magbanwa, please come in.
7: Ginlonsar kang Department of Information and Communications Technology o kung DICT ang 269 ka free wifi locations sa 798 wifi access points sa probinsya kang Antike. Ginpangunahan dyan ni DICT Assistant Secretary for Special Concerns Attorney Christian Mark Gingkangko kaimaw sa ni Governor Paulo Javier, representante ni Senator Loren Ligarda kag Congressman A.A. Ligarda, opisyales kang University of Antique kag iban pa nga ahensya sa probinsya. Sa mensahe ni Attorney Gingkangko, ang naging pahayag ni isa radya kabahal nga tikang para sa mga Antikenyo para makakonekta sa mas reliable kag accessible internet connectivity. Dugang na pa nga pinaagi sa DICT, mas ginaparapit ang mga pumuluyo sa mga oportunidad, edukasyon para nga buy serbisyo kang gobyerno kag iban pa nga importante nga serbisyo nga ginatud kang digital nga panahon. Sa mensahe naman ni Governor Paulo Javier, ana ginambal kung ano diya kabangal nga bulig kag kontribusyon sa mga estudyante kag mga Antikenyo. Ilabi pa nga 83% ka mga barangay sa probinsya ang regensa ng bukid nga parte sa diin mahina ang signal. Ang free wifi for all sang ka inisyatibo nga ginaimplementar paagi sa free public internet access program sa idalom kang Republic Act number 10029 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag madasig nga internet connectivity sa mga pampublikong eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampubliko nga lugar sa pungsod. Saranggyang nga makaakomodar kang asta 250 ka mga tao kag may bandwidth nga asta 200 Mbps. Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antike, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antike, K5 News FM.
1: Alas 6:18 aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita nasyonal ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Pagadublihon ita Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG rong anda karanga cyber security operations ilang adlaw bago ng ikalima nga State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ginpayag ni PNPACG Chief Police Major General Wilson Asueta nga ginagauman nanda nga mas maabo parong nga misinformation nga magagapta online. Waman karaging tumod kung sino rong mga una sa likod it nasambit nga pagpakalat kara ita saga nga impormasyon. Ginapahayag man karang ron nasambit nga operasyon ay magatuyo nga insigida karang matumod rong misinformation, coordinated influence operation, phishing attacks, ag mga online scams.
3: Balitang nasyonal, gintapos yun na ita House Prosecution Team rung presentasyon it mga ebidensya sa impeachment trial. Angot sa pagpamagag ni Vice President Sara Duterte nga ipapatay sanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos ag dating House Speaker Martin Romualdez nakabaghag rung aligasyon sa pang-apat nga article of impeachment. Pangatlo ag katapusan nga ginpresentar it prosecution sa witness stand si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag bago imaugin patubang man sa prosecution bilang mga testigo sa NBI Senior Agent John Mark Aluling at NBI Regional Director Jeremy Lotok sa bilog sa mga ginplasnar rung nang investigasyon i-kamara sa pagpamagag ni VP Sara sa kabuhi ni PBBM ag iban pa nga mga personalidad nga ginbuhian sa online press conference ko November
0: 23, 2024. K5 News FM. Yan ang radyo ko. Wow!
1: Samtang sa aton man nga detalya ta balita international ginahatod kato ni T3 Bio the natural antiviral antibacterial ag antifungal specialist. Nagabot yon sa $37.5 billion rong nagastos it Estados Unidos sa presente karang gera kontra sa Iran sunod kay Defense Secretary Pete Hegseth. Angot karang nagpangayo rong administrasyon ni Trump it dugang $87.6 billion kung sa CN $67 billion ay para sa operasyon sa Middle East para mapunan rong kakuyangan it bala kagamitan at pangpasweldo sa mga soldado. Rong anang karang pag-atubang sa Capitol Hill halintag nag-umpisa rong gera sa Iran para sa pagtalakay pondo sa ita Pentagon sa sunod nga fiscal year na kunsiin na delay kara it apat nga beses sa suod it 3 minuto rong ana kara nga speech ni Hegseth bangod sa mga nagarally sa guwa kara it nasambit nga building.
0: Balita International.
3: Uga nga balitang international din pahaligo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky rong ana kara nga Army Commander-in-Chief nga si Oleksandr Sirskiy nataborong pagpahalingkana pinang adlaw matapos nga pahalinon sa pwesto. Rong kilaga nga Defense Minister karang si Mikhailo Fedorov, unagon nga nagagwa nga nakaangkon ni Talita na rong daywa kung nagtaliwan pa nga mga binugan. Rong 35 anyos nga si Fedorov ay gindayaw bangod sa pagpabaskog kara sa Ministry ag Pagbago sa Armed Forces, kama naman rong pagsuko sa korupsyon.
0: Balitang negosyo.
1: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod kato ni Mighty Zero maskin pabaskog nga alkaline vitamin C. Sumipay mas sobra 2% rong presyo itlangi sa world market mao sa panibag-ong pag-bailuhan ni pag-atake sa tungay US ag Iran. Nagwa sa report nga nagsaka rong presyo it Brent crude sa $91.11 sa bawat bariles nga may 2.12% nga increase sa samtang rong US WTI money una sa $85.30 bawat bariles nga nag-increase it 2.49%. Madunduman nga kung nagtaliwan karamang inadlaw ay nagbagos rong US sa timog karayt Iran matapos nga mamatay rong daywang ka mga soldado nga Amerikano sa pag-aatake.
0: Balitang negosyo.
3: Ang balita sa negosyo na kumpisagon rong tigil pasada ag protesta it mga transport group nga manibela para sa andakarang daywang adlaw nga nationwide transport strike. Kinaprotesta it grupo rong sunod-sunod nga pagtaas sa presyo it petrolyo ag kawadan it aksyon sa dugang nga pamasahe para sa mga public utility vehicle. Nakataga naman nga magmarcha rong manibela para magaling sa Felcoa, Quezon City padto sa tagitapan ni LTFRB para formal nga magdihon it petisyon para sa 2 pesos nga dugang nga pamasahe sa mga jeepney.
0: Balitang sports.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports sa ginahatod katon ita Klinika Dio Fresh. Opisyal nga nakaibahan ng Filipino tennis star nga si Alex Ayala sa main draw. 8 US Open kung sa si Inroana karang ikaywa nga pag-intra sa nagapanguna nga tournament sa nasambit karang nga Grand Slam event. Kay banong pangaga ni Iyala sa official entry list at US Open nga paghiwaton halin Agosto 30 sa Setyembre 13 bilang kapartit anak karang ikapat aga uli nga Grand Slam main draw appearance makaroon nga season. Rong 19 anyos nga tennis standout ay presenting ang una sa number 29 ranking at Women's Tennis Association o WTA ang nagagaom nga maipadayon ng anak karang manaming nga kampanya sa Grand Slam matapos ng madinagagon nga ang anak karang pag-intra sa Wimbledon.
0: Balita Sports.
3: Dugang nga balita sa Inampang, nagnaba ang world ranking it Gilas Pilipinas matapos rong third window it Basketball World Cup qualifiers kubugan kara it Hulyo. Sunod sa FIBA men ranking ay una-unraya sa ika-39 nga pwesto, maghalin sa ika-31. Rung nasabit nga ranking ay ginpagawa matapos rong double overtime nga pagkapiyarde it Gilas sa New Zealand nga sa 106-102, Australia nga 92-49 kung nagtaliwan nga mga Dinomingo.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa ginahatod kato ni DTX Beauty Store. Nagkita kanugang Sanday Ding Dong Dantes at Coco Martin para istoryahan rusang ka panibagong nga proyekto sa idagom it League of Filipino Actors o kon Actor PH. Suno kay Ding Dong si Coco rung nagapanguna sa nasambit nga proyekto it Actor PH kung sasiin na sambilog man imaw sa mga miyembro. Din pasagamatan man ni Coco si Dantes bangod sa anak karang pag-uyang it oras at pag-ulikid sa agdedikasyon sa entertainment industry.
0: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Dugang nga balitang entertainment, tagtaliwan gonong Hollywood actress nga si Kaylee Hotel sa edad nga 18 anyos. Ginkompirmaraya itana nga tatay matapos nga maimbulbar sa aksidente rung anang nga sa Maryland. Sana nga social media ay ginpakigbahin kararong natabo nga aksidente. Naghalindaya sa Texas padto sa Maryland para gama nga mag-ukon na para bugon rong bangkay itasambit nga biktima. Nagumpisa si Kaylee sa paghimoit mga commercials hasta sa ginbuong imaw sa mga pelikula nga Godzilla vs. Kong ko 2021 aga maabo pa.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning
1: Newscast. Alas 6:26 rong aton karang oras. Aka K5 ni Robatiano nagapauna nga balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Webes nga edisyon, July 23, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs -K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansi ka K5 Romy Cahili. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trite.
3: Ako kuman si ka K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Turun pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masa may nagkapangihi.
1: Masa may ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center,
10: may free check-up ka pa.
11: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5. 94.

May una nga may kapin sa 20 gid ka mga individual nga nagaplano gid nga o gintap ni Vice President Sara Duterte nga posible nga pag maghimo nga rat ginatawag nga assassination na plot sa aton mismo karang presidente ita Pilipinas. Pero gin kumpirma agin buhayan karang statement ni NBI Director Milvin Matibag sa nagapatayan sa gihapon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sunungan kay NBI Director Matibag, ronday karang mga person of interest ay mga membro ra ita Vice Presidential Security Group. Pinigto sa inga anang gwardya ni Vice President Sara Duterte. Makong 20 bilo gintap ag rumasubo abi karahay. Dayang nga ang mga tinuga nga ra, mga sundalo nga ra, ay mga active sa serbisyo para. Ay siyempre do aton abing mga mataas ng official nga ra, hay. Pandak karang mga security personnel hay halint aron sa aton nga mostly Philippine Army yaban-yaban gidron. Diba? Philippine Marines. Magaban Army Marines or aton karang nga PNP mga K5. Sunungan ni kay Matibag sa pagpungko na bilang witness ay morong kung nagtaliwan karang Martes ay gingisaman siyempre mo of course kung dahil karang defense team ni Vice President Sara Duterte ag nagapanindugan nga may una nga may kapin kung magtaoy mo scale sa runday karang probability ginatawag 1:10 no ay identify gid nana runday karang mga ginakontract nga mga tawo nga magapatay sa aton karang presidente ang suno sa kay Milvin kay Attorney Milvin 6-7 months within ay posible nga matabo runday karang assassination mga K5. So si Matibag nagwitness sa runday karang pang-apat nga nga article of impeachment runday nga nga pagpamagag no ag pag natawag ato nga death threat sa part ko aton karang presidente ag kama naman sa nakarang first lady ag kay Speaker Romaldin Martin Romaldes. So no nga kay Matibag sa aton karang NBI director ngarong posibilidad nga assassination threat ay posible nga may unang ginatawag nga transnational element. Gin pangutana na mo kahapon ako nang taliwan karang adlaw matapos ginsalang sa aton karang witness stand ni Senador Judge Bamakino ngaron dai karabayang

0: kay Vice President Sara Duterte ay isang bilog ko ng admission da nga consummated runday karang nga betrayal of public trust sa runday karang impeachment bangod nga ni nga ma-identify no identify ro mga persona nga magapatay sa aton karang nga presidente Pilipinas mga K-5. Ag siyempre atong sundan ta mga K-5 room partner kara sa runday karang nga sa gihapon nagapatay nga rang investigation asa rin nga rang impeachment trial ay hindi kita siya naka dali-dali gid hindi kita matod matibag si NBI Director matibag o talagang matibag talaga ang ginaamin tanan nga dahil nga katabo ng rahay threat sa atong presidente ag threat sa atong karangan national security oragin obra nga rang ni Vice President Sara Duterte during the time sa nakarangang Facebook live nga rang mga K-5. So bantay naton kung sino ro binding ra ano ra ah may mga manis sa to last time nagadto ay pero wa pa naton ha di pa naton masiguro gid kung ano rong mga uniform personnel kayang binding ra simple of course ay normal man don nga may mga security escort nga tawag pero more on sa aton karang military gaban-yaban basta mataas nga mga opisyal ay tanaon don rang mga binding ra makon mo kano yung maumpisa abi katong chimpo kung wa man abi man na ginpasakaan it kaso nga rang impeachment article of impeachment so mahuwap man na kita it 3 to 6 months ay posible tagaling may matabo sa aton karang presidente ha base sa revelasyon ha it aton karang NBI director mga kakipaib
1: so what patong may kasagutan for all fellows on the spot.
0: May dahil gate karang agahon sa aton karang mga soke sa aton nga mga pinalaga karang tag pagamati. Iya sa kabilugan ni taton karang Banwat Kalibo kabilugan nga Western Visayas probinsya Taklan. Bilog nga Pilipinas World may dahil kinyo nga pagpamati. Adlaw kita makarang Webes. O, pizza 23 na kita sa bugan nga rata Holy Dosmel 26. Maugan-ugan daton karang nga palibot bangod nagsudyon no nga rang tropical depression Quiapo si Quiapo ay sa napapa na yan ang apelyido ay si Quiapo mga kipapagindo na abante kita sa pinakalites karang nga forecast kung sino ba na si Quiapo at ano rong posible nga ano mga lugar nga mga dirasa kung dahil karang mahambay naton tropical depression may nahina malang kung taman imora galing ro problema nga ra sa aton sa Pilipinas nga rahay. Ro aton tangara southwest monsoon tangara ro naga dagat ang nagasukso gidaboy nga sa bagyo nga ra. Nga maglinugan oh. Nagtaliwa yung adlaw nga ni wa man makon ita bagyo kita pero tanawon mo sa pag-asa nga forecast ay southwest monsoon. Oh, so may mga lugar ya sa aton nga probinsya Taklan nga nagaugan-ugan nagasaw-asaw. Standby ang kamong gihapon sa runday karon nga mga pinakalites karang nga forecast sa aton karang nga sikaron duna iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba pero aton karon nga pag-asa mga kakipaib
1: Puro Delos Pops.
0: May dahil nga na yung agahon sa aton nga mga ibang hod nga nagapupumahaw makarang panyimpo sa nang tagsa ka mga panimagay nagakapi-kapi ka muna nagapamahagon sa iba ay nagabugaw pa. Kung amating trabaho, agmatod, may mga pensyonado katong matod ba? Ay, na yung matarod matod, nagabugaw-bugaw, di ba? Galing kakon, nabingara ko namat, ay, kung kakon baga, inapot ang kakon, makabugtaw ko at mga alas 5, alas 6 nga ron. Hindi ito na akong kaya magbugtaw, mga tig alas 7, alas 8. Nagkakwanta, nagkapangataw, tarang gawas. Hindi ko tanasana yung bayang raho. Basta nasana yung katit agahon nga na magbugtaw, hay, bisan chimpo nga nita inugpahuway, hay. Diba, pagkaagad, di op ni mo. Ay, naka-clacking mandato nga piniino. Tara, mudrilo, hay. Ano, no, alas 4 po, tara. Ayot, mahimo kita, nasana yung kita sa pilang dag-on naton nga routine ka aton nga oras, di ba ka? So sa ito magmanghod, sa mga aton nga mga mangunguma, pasinsyanay ka mo, medyo pipiga.

0: delikado gid ha. Pigado gid talaga ro aton nga National Irrigation Administration makara. Ato yung pangamuyo lang mag-inugan relatong pag-asa. Kasang kiri nga pagbaha-baha agod makapatanom kita. Well, ano aton karang mga tao pang doniya sa aton karang pag-ililiba. Makarang adlaw nga rait Webes nga edisyon. O kita na yung temporaryo karang magapungko iya sa runday karang oras. Ay may mga personal karanay nga mga transaction man si K5 Nardo. O sa aton karang mga nagapahunguna nga mga balita. Pagpasaka ita fees ag charges sa mga opisina ita hospital. Iya sa aton nga probinsya Taklan ginasaligan. Matapos rugin patagayin ka nga public hearing kahapon. Atong ipangutana ra ay once nga paghinambal mo nga pagsaka it sinuyuktan, ano rin mong ginatanaw? Ay masaka ron, madugang it pilang porsinto. Ang sayo ba naton, daton nga mga hospital iya sa aton sa probinsya at Aklan ay public hospital. Ha? Di ba ga? Ito ay matakuntag kahapon ay libre matakita pag-abot sa ginatawag nga indigency. Pero siyempre, pag-abot sa mga bugong, mayroon doon pangutana, agiba pagid ka mga bayaran. Kaya ba ay reasonably ba ra? Aga no rong nanginbasihan ko aton karang provincial government sa pagpasaka nga it bagong sinuhuktan ang makarang dag-on na 2026 mga kakipab. Sa iyon tayo doon na, sa ginpatigayin karang kahapon karang public hearing. Speaking gihapon ko aton nga sanggulang panalawigan, abubantayin man makarang adlaw ay magapatigayin man itong dekarang legislative inquiry. Roaton karang pamunuan, bitado man simpre roaton karang sanggunang bayan it malay. Sarang dekarang pabalik-balik karang pagbinaha, particular karang sa may Damol. Damol, sakop itabalabag Boracay. Pangutanat ang aning karahay. Wata maabot at rehabilitation katong chimpuan ay sigidas katoro pag rehabilitate kung mga karasada ag mga drainage nga. Or kinauna kita na katoy mga drainage haman. Ay bisang katong chimpo tag ito kita sa Boracay hay nagabaktas ka hay puro limaw rin mong ginabaktasan, di ba ga? Ay wata gihapon matapos sa nga rang damol-damol nga rahay. Pinakasintro na nga rikara pirmi nagabakal kung yakaton doon yung mga mall na ito niya sa Kalibo. Pirming ginadayo itaton karang mga bisita, mga turista nga nagabaka, tapos ginabaha mga kakipaib. Ay kung uanon malang manaron, ay paano takong sigida sa pag-inugan gali. Pirmita kitang baha. Samtang dugang gihapon karang balita, yes nga pag-ililiba, balikan ta si Ma'am Gina Jangsona, raton karang irrigators association na president, it mga farmers sa probinsya Taklan. Ay medyo bukon tatat manami rang balita nga ra para sa aton nga mga mangunguma nga may saligan pa kamo nga tubig sa aton karang irrigasyon. Wa nga tubig sa irrigasyon masirado pa sa maabot karang Oktubre. Samtang klase sa may Banwa karat Altabas padayon yon na makaron karang adlaw matapos gani karang magpapaguwa karat official statement. Raton karang alkalde it Altabas, pinagi kay Mayor Dini Bulldog Ripoll, resume na yung klase. After ikurunday karang bomb threat mga kakipaib. Dugang gihapon nga balita. We do hope nga maabot naton daton karang regional information officer it DSWD. Iya sa aton karang Western Visayas, pinagi kay Ma'am Teresa Feli. Mabuo kita dugang no nga impormasyon angot sa gihapon sa nagapatagay nga rang o nagapadayon gihapon nga uplift program it aton nga gobyerno ay tanan mga requirement nga rang ginahaboy gid sa aton nga DSWD. O akong pangutana kra ay paano kita kon pag-abot man sa aton nga rang mga third group ba ay abong ga pangutana sa SSS nga ra ba ay ginatanaw abi gihapon imo karon nga kwan. Kaya mo ba yung estado, kaya mo nga kabuhi, bisang katrabaho ka? Tugid ba ba ay mahamba naton nga below minimum level ko imo karon nga salary? Nga kailangan kagid nga makabaton itig 2,000 nga every month mga kakipay? gusto ko lang balikan at umana, rayang arang plano nga ni Esberi Maribaldo nga magtukod nga at junior police aton karang mga eskwelahan na. May ako yung gusto karang ihugot. Gusto ako maghugot lines mga kakipay. Ayro resulta ko mga batasan ko aton nga manginunga makarang at simpo. Ay resulta ra ko pagkaduga ko atong sa 18 nga ROTC. Iya sa Pilipinas, awato ninyo naggagkoon ng mga ugo ko rin mga inunga nga ra. Nagabutang man teacher nga nga nagareklamo rin karatag na duga aron dahil karang programa at gobyerno. Haraut nagtuhagot aron makarang klase nga nga mga insidente sa aton karang nga mga iskoylahan. Balikan ko ra ha, ay tao kon siyempre, mga karabing chimpo nga, medyo sirado, tagido, piniinok aton nga mga, I don't know, sa deep ed, even sa aton nga ched, na ibalik rung sa 18 nga, ag ROTC nga, kaparte at kabahin, kung ginatawag nga, leadership at disiplina, para sa aton ka nga mga inunga, mga kakipay.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pobre on the spot.
0: Dahil aton karang nga pagkaistoryahan, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Standby man kamo sa mga report, itaton karang nga mga patrol ko aton karang nga mga news team. Kung may sangka bant ang arang nag-overshot asa sangka panimagay, ay ito tayo guba, taro, doon ang pader. Dahil kita ro, kuan, ro, bintaha man, basta imong panimagay magapit ka sa krasada. Dapat imong pader kita ay matibay kita. Kung bukod at matibay matod di imong pader, abaw ah. Guba, taring bagay ron. Yun makaroon delikado kung may mga nga may bagay ka mo sa kinibinit at karasada. Simintuha ulit, unahari inyong dingding, inyong kwan. Kurag, aguling kaso nga may mga siyakan nga magsaga. At least ay may PNP yan, no? Update natin doon na kara kung may mga kwan, may naninahan ba ni kara? Kano ron natabo, aman ita sa kapadyapad ko aton nga rang highway. Ito kiti mo nag-shot sa runday karanga pader itsang kapanimagay iya sa aton karanga banwat kalibo mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center makita kita sa fourth floor ita Garcia Building 2 Capitol Site Banwa ita Kalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton karang live programs. So, bisitahin niyo rong K5 live programs K5 News Kalibo. O bukasyon no, aton nga kwan. Bukas yun daton nga orna. Orna gina. O kung sa mga kwan ko na ron, sa mga nagakanbasing binaili. O bukas na da orna. O magpaday na kamo kayo karon nga mga feedback, mensahe, opinion, suggestion. Iya sa aton karang nga programa, aton nga pagbasahon doon sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Hasta kita't alas 9 birong oras karat agahon. Sa gayapon, K5 Romy Kahilig. Raton unang ang mga OFW, raton nga mga domestic helpers, mga Pilipino aklanon sa abroad. Raton nga mga seafarers, no? Seafarers, land-based, sea-based. May dad nga agahon kinyo tanano, may dad nga adlaw. Raton man nga pag-encourage sa aton karang nga mga followers at viewers nga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang nga Facebook page. Agod nga permi ka mong ma-notify ko mga balita. Nga nagkakinatabo iya sa aton karang nga province at Aklan, Banwa it Kalibo. Mangin man iya sa aton nga Pilipinas nga raro, impeachment nga rahay. Mainit sa gihapon nga ginasubaybayan. Ha, it aton karang nga bilog nga kalibutan. Ag siyempre sa bilog man karang nga kalibutan sa mga kinatabo. Mga kakipay. Pwede man kami masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Aga, siyempre, of course, sa aton may manghudman nga nag-monitor sa andang mga radyo, sa andang mga transistor radio mga karang pangorason. Ibigid ko nagkakapi-kapi ka muna sa inyong karon nga tagsak ka mga supa, sala, sa inyong mga kusina, si inman ka mo. So, tune in ka mo sa 94.5 MHz. Alisuan nato na FM ba na sa FM kita. Ay, ayan, kung inusoy man na, ay paano makita pag inusoy ito kating sa ihima ito. FM ba, no? O sero FM ba? 94.5 MHz mga kakipay. Sa aton nga mga negosyante, may dadgit nga otro, otro adlaw tahay. Agahon po ang kita gihapon. Hindi na pa kita sa otro adlaw. Agahon na nakita sa aton nga mga negosyante nga mahugod bukas. Kainapat aga-aga sa aton nga mga merkado publiko. May mga tienda kita sa aton nga mga tindahan makarang adlaw nga tuwebes. abo nga mga bagakun, abo nga mga preska nga mga suga. Ay siyempre after ita pilang adlaw nga to nga medyo ratong nga panyimpo hay magain gid do. Ay ratong makarang baybayon medyo matawhay gid. Matawhay para sa aton nga mga mangingisda nga magpagaot agud nga makadakop. Ani abong barat abong barato, abong preska nga suga. Kaso wat inog bakar. Barato matuod kani bisan na makabarato ko wat inog bakar matuod man. Kani wa kono problema, may nagapautang di ba? Ay atong mga negosyante ngayon ay pag uwa-uwa kayo matood at kinangan mo ay kapautang. Basta importante, bayaran ninyo ha. Agod nga nang makauman ka mo. Hindi mo lang raaton ka na, di ba ka? Mablay takon, sige naman inutang tapos di ka kabayad. Ay. Masunod, hindi ka on kautang. Di ba ka? Haroy mo lang ron ay. Siyempre, ato mga negosyante nga ra, ginabalik man doon ang karoon ng kapital. After nga matapos nga maubos ng baligya, di ba ka? O kapital, bakay naman na yun. Routine mo lang ron ay. Rotation mo lang kung andang kwan. Andang kapital kita rin doon negosyo ginatawag. Sa aton nga mga merkado, sa agabigid sa aton nga mga igbanghod nga may mga pwesto, andang baligat, mga panakot, mga tinuganon, ano pa. O, sa mga gaban-gaban dahil aton mga igbanghod, may mga transistor radio nga nagamonitor gid. Espesyal sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, atong Numansya, Leso, Makato, ano pa. O, nasa may banwam at Banga. Balite, Altabas, okay? Ano para mga tindahan? Makato o Tangalan, Ibahay. Madaligin nga pagpamati kinyo una sa aton ng mga negosyante. At siyempre, of course, sa aton man ng mga transport sector nga nagabiyahe man sa makarakapan yun po, ha? May opisina, may klase kita makarang adlaw to Webes. Manero Altabas ay balik na sa anda karang klase. Dapat kita makongin nga ma-resolvat arang-arang mga kasong raita, mga bomb threat nga rahe. Medyo nag-uso-uso mata. Actually, sa minatod man kunta, ay mga bomb threat kinitawa nga rahe. Yaban-yaban kita kara, purot ang mga joke-joke at ang animan kunta. Kunin mo takuntang pabayaan, galing problema. Siyempre, ay sa part ko atong PNP, pag the moment nga andang mabasa, nagmamonitor, ay SOP it, abigid ron ha. Weda doon ay pinaumang ubukon, andag itang kandakan doon ita investigasyon ag monitoring kung may una gidman. Hindi ka tayo makahambay, matulad, base kung maghinambay ta kita nga, pagag mo lang, tapos humabog to layon ay tapos tayong kita ron. Tapos tayong datong PNP dahil nag-assume ta kita nga, wa tama na, di ba ka? And then makaradukwan, do aton ginatawag nga dilema pag-abot sa rin-arang umanyuman nga rang pagpagag guman nga rang mga bomb threat nga ra nga na-use ng kita kung ano dapat ano pinaka the best karang solusyon sa problema nga ra ro aton nga tagarako aton nga anti-cyber crime sa division or office nga madali aging nga ma-determine kung sinurong sa likod sinuro identity kung dahil karang mga tinuga, dapat padasigon da. Ay kung mabuhay na itong damahimo, ay makon mo kung abot ang mga kaso, binugan ta bago ma-resolve ba kung sinuro sa likod ko mga tao nga. O dapat ma-abtik mo ga, dapat padasigon na itong sistema agod nga. Riba nga na nagahimo, hindi o magpanago, hindi o, may ato na batong information nga rin dahil karang mahambay naton nga ginpost nga ra, gindilit yung takon ra. Kita mo yung abi, pero magyapon dahil na screenshot na. Sa ato nga pagpanumbalik ha, roaton nga mga detalye ko, aton nga mga balita, roaton pag-asa, pagkatapos siyang itadugang pa nga mga pahanumdom. Kindly standby.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So, makadto na ito sa extra benefits sang D3 Bio.
4: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. So, take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system. system nga wala gadipindi sa imo built-in immune system.
5: Correct.
4: Gamatumato na lang siya.
5: Tumato na siya. Extra standby, no?
4: Oo.
3: Well, siya labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetiko ka, nga nubuong imo immune system.
4: Amo ni kanami kung nakainom ka ditribayo. Sa nguna, sir boy, perminato, ipastrong na imo immune system. Why not take ditribayo to have your second immune system?
5: Wow!
4: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik nga ang ditribayo is best known to be an antiviral and antibacterial. Terminator, balik-balik din nga, kung mag-inom ka ditribayo, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni ditribayo. Kaya siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom ditribayo.
3: Exactly.
4: Ang muna ang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang ditribayo, sir boy, is also anti-protozoa.
5: Uy! Manugay yun da, ha?
3: Manugay, ha?
4: Mga ginikanan nga may mga kabataan, ang magining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, niya sustansyado, palang sa balatian nun man. Basit, may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang ditribayo para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung palainom ka ditribayo, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da, or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
5: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikumaiksima ka.
3: Ay, kahit budlay na budlay.
5: Madiyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
3: Way niya bulong, no?
5: Ang nami sa ditribayo, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
3: Correct.
5: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang ditribayo, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
4: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang ditribayo.
6: Oh, grabe, epektibo. Epektibo.
7: Ditribayo! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Ang topical ability sang ditribayo, di mo makita sa eksema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni ditribayo. Intra mo na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
4: Sir boy, kabalon ako. Pwede mo na dots. Dots sa mga vaginal dots.
6: Pwede.
4: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
3: Pwede kabalo ha, basi fungal na.
4: Oo, pwede mo yan, ipahid
6: na. Yes, infection na.
5: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw ginsikagat sa sapat, nangabi, inisa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka ditribayo, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection manggit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang ditribayo.
4: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, sir boy,
5: ay, importante gini ya.
4: Importante gini ya.
6: Before magpa-vaccine.
4: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang ditribayo.
5: Correct.
4: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
5: Was, man.
4: At least 2 days every 8 hours. So,
6: before
4: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
8: Ditribayo with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang ditribayo, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
8: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butika.
8: Ditribayo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Malakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all de los pueblos on the spot.
0: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: For all de los pueblos.
2: Balik kita iya sa itong pag-ililiba. May 7 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 7. Agabag kita magpatayin sa aton karang pag-iliba, ay basi o pa ka muna ka inom kita ronday karang mainit karang kape, ay ratong panyimpong arahay magamigo, no? Magamig-gamig atong arahay panyimpong mga kipaib. Aga, siyempre, ay importante gid nga masudan na itang kiri nga init ratong karang suksukan. Aga, siyempre, aro makalikaw man kita sa aton nga suksukan nga mag-sugab, no? Mag-aslom, di ba ka? Aga, gud nga hindi mangin asidik ratong karang atiyan, no? So DTX coffee mix kita mga K5. Rong nga DTX sa coffee mix hay sanga klase it kape nga may abo nga mga healthy nga madaga, no? Abo nga mga healthy nga mga properties nga makabulig sa atong gawas. Bukon yamang it naga-enjoy kita kung lasang rat kape natong ginainom nga mainitan datong tiyan, kundi naga-enjoy pagidro atong gawas sa benepisyo kun dai karang nga mga health benefits nga maitao sa atong gawas. Puno ra imaw it ampalaya chia seed ag the sugar cane extract nga makabuligid sa paglimpyo ko atong nga mahigko nga mga atay. Ko atong atay ha ay ratong atay nga ra dapat limpyuhan man. Ay kun ato malimpyuhan atong atay nga ra hay possible mag-cause it nga tawag natong mga cirrhosis of the liver ag babag nga klase nga sakit or cancer mga K5. So rong DTX 500 makabulig o DTX coffee mix makabuligid nga limpyuhan, no? Bisan pa paano, ay mabawasan man lang rung mga higko sa aton mismo karong atay mga kakipay. Baga siyempre, sa aton may banghod nga nagka-problema kung anda mismong pagbawas adlaw-adlaw, ay constipated, di ba? Ag delikado kung madiagnose kang maimong irritable bowel syndrome, delikado mga kakipay. Dapat abi normal nga range itawo, nagabawas kita adlaw-adlaw, once or two times a day, healthy gud ang tawo ron. Pero kung huwat kat mga 2 to 3 days, ibot ang istorya. So, gaban katon, constipated dahil, una, bukong kita't pagkaon ita abo ng mga fiber, mga tinuga, bukong magkita't painom itubi, instead, ginabanata na ito no, pag-inom it, pagkaon, it mga pagkaon ng mga instant, nga wagid it, in fiber mga kakipay. Kapermi kang kat baboy, karne, kung ano-una, mga instant, tinapay, kung ano pagid, ay, watat, natawag nga fiber itong yawas nga ni, mabudlayan kagid. Yabigid sa aton nga may mga edad, dahan-dahan kita sa pagkaon aton, uso na itong mga pagkaon nga abo nga fiber. Agrato nga lang DTX 500, abo ra nga inulin fiber nga makabuligid sa pagpahumok ko aton karang higko, agad kita makahamba it, ginatawag aton karang success mga kakipay. Yahoo! Diba? DTX 500, available na sa aton karang butika, yarong sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita iya sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Okay, sa aton nga pagpadayon, ato na nga isikaron do aton nga pinakalites nga forecast kon ano ro ara nga si kanira tropical depression na ano to, Kiyupa. Tropical depression Kiyapo. Si Kiyapo. May kulapo man ang tawag nga, no? Kulapo. Kiyapo. Parang Kiyapo, no? Okay. Ato nang si Karen do pag-asa. Okay na? Okay. Pag-asa, ano pinakalites? Kami kay Chinel Dominguez. Pag-asa?
3: Maganda umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Kiyapo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Itong si Kiyapo ay Tropical Depression Category. Kaninang 4 a.m., ito'y huling namataan sa line 950 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po, i-discuss po natin itong magiging track na itong bagyong si Quiapo. Para sa ngayon, meron tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa western section ng southern Luzon, Visayas at buong Mindanao. Kaya inaasahan po natin makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang areas po dito po sa ating Visayas at buong Mindanao pati na rin dito sa may Palawan. Dulot po ito ng habagat. Nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Quiapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan nitong Bagyong si Quiapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, pati na rin sa may Romblon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, kitang-kita sa ating satellite imagery, wala tayong kaulapan, kaya makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil dito sa bagyong si Quiapo, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern portion ng Aurora. Baka magtaka po yung ating mga kababayan dito po sa may Northern Luzon. Meron po tayong bagyo at meron na rin po tayong mga Tropical Cyclone Wind Signal. Pero bakit maaraw pa rin po dito po sa aming lugar? Dahil po nagtaas po tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 na may lead time na 36 hours bago po niyo maranasan yung malalakas na hangin na dulot na itong bagyong si Quiapo para po makapaghanda po tayo. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Quiapo, gaya po na sinabi ko kanina, malayo pa po ito dito sa ating kalupaan. Inaasahan po natin bukas, posible ito maging isang ganap na tropical storm category kung saan na pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa may Babuyan Islands. Pero may kita din natin dito sa ating track, pasok po sa ating cone of probability itong Cagayan, kaya hindi rin po natin inaalis yung posibilidad kung baka dito po ito mag-landfall. Pero para po sa ating mga kababayan, pinapaalalahanan po natin sila na ito po nakikita po natin ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan dito po sa may Northern Luzon, dulot po netong si Bagyong si Quiapo. By Saturday, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita din natin mag-i-intensify ito bilang isang severe tropical storm. Para naman sa ulan na inaasahan po natin sa susunod na tatlong araw, ngayong araw, dahil malayo pa po yung bagyo, wala pa naman po tayong mararanasan ng mga pag-ulan dulot nito. Sa ngayon, ito ay dulot ng southwest monsoon or habagat. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kung maaalala din po natin, noong mga nakaraang araw ay nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan ito pong mga nabanggit ko pong lugar, kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil saturated na po ang ating mga kalupaan, so posible na po yung mataas na chance po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, makinig po tayo lagi sa ating local government unit hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Bukas naman, ito yung inaasahan natin paglapit sa kalupaan itong bagyong si Quiapo. Makikita natin, meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Cagayan at Apayao. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Isabela. Dito sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, dulot naman ito ng southwest monsoon. By Saturday, makikita natin ito yung pagtawid na nitong bagyong si Quiapo sa kalupaan po natin, may kita natin more on concentrated na sa western section ng ating bansa ang mga pag-ulan. Posible ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa Ilocos Norte, Apayao at Ilocos Sur. Dito naman 50 to 100 millimeters naman po dito sa mga color yellow po natin. And may kita din natin na babawasan din yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan dulot naman ng southwest monsoon. So ngayon, mga hangin inaasahan po natin dulot po ng southwest monsoon at yung paligid po nitong bagyong si Quiapo. Ngayong araw, kahit wala pa po tayong nararanasan, wala po nakataas na tropical cyclone wind signal, inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Mindanao, Sikihor, Bohol at Southern Leyte. Bukas, ito po yung paglapit niya po sa ating kalupaan, ay nakikita natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas na malalakas na bugso ng hangin kahit wala po tayong tropical cyclone wind signal sa ating mga lugar. By Saturday, most areas ng Luzon, most areas ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na posible po tayong magtaas ngayong araw ng gale warning dito po sa area ng Northern Luzon. So yun po, pag meron po tayong gale warning ay pagpaliban po natin ang pagpalaod sa karagatan po natin. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Okay, abong salamat kay Chanel Dominguez at tonkere nga weather specialist ha. Ro Quiapo hay sa Quiapo. Si Quiapo hay magawaswas pa umpisa makaras sa inaga pero ro kung makita niyo sa aton karang nga weather bulletin no, anda karang nga mapa hay ito ta sa may part it Northern Luzon. So may mga signal numero 2 na gid nga gin pasaka no, ay particular gid sa ratong atong area. Pero iya sa Bisaya sa Mindanao, mayo mataro epekto katon galing right ang arang southwest monsoon katon dunga ka trigger ang nagadaga itron dahil karanga pag ilinugan mga kakipay. So, intro istorya kara. Okay, sige pat sige hapon ay kanyang kita prepare ang gihapon kita no ay may chimpo bisan makarangan ni oh nagbag-undo pananawan it kwan it aton nga Facebook oh. Mostly cloudy on kita, di ba? Mainit yung man kita karin doon na. Okay, sige. At least, sa balance, wow mo at pag-asar aton nga kwa na. Ro aton nga mga mangungumanga ra, no? Okay. May aton ka nga 20 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 7 mga kakipay. Aton anay nga mga feedback ang mga minsan nga ginpaabot. Yes, aton nga pag-ililiba. Una kay, kamusta? Si Christine, si kakipay Christine Ibardulasa. Nagapamati makarang at simpoy na sa may Barangay Santa Cruz. Okay, kuna ko no kay lula lang Erlinda Sitchon, kay lula lang Ipin, kay lula lang Nini de los Rias. Kinatamyan at may daid ka nga agahon nagkamusta kamo una oh. Kamusta lang kay paring Joseph Ibardulasa una sa Barangay Santa Cruz Leso. Kay nung manak ka ng Mildi Upada una sa nang karang farm, may daid man nga agahon no. May daid man nga maugaron nga agahon. Una man kay Tisisuggang sa aton nga mga transport na sector at Altabas, Baliti, Batan, may dad nga pagpamati man ha, sa aton nga mga drivers. Iya sa may eastern part ko aton nga Provincia Taclan, may dad nga agahon kinyo una, ha, may dad nga pagpamati. Ato mga tagapuron man doon sa may part man kara ita western part, no terminal, may dad kinyo una nga pagpamati sa aton nga mga igmanghod nga mga drivers at mga operator nga nagabiyahe makara. Okay. Aguna man kay Guapa Kalipa, may dad ko nung agawan man tanan nga akon ko nung mga kaibahan sa K5 station. Happy bless Thursday, God bless. Thank you kid Sister Guapa Kalipa. Blessed Thursday man kimo ha sa imong karang pamilya. Agkay Sir Rosie Nelson Delphin, always naton karang avid listeners ag viewers manuna sa Auckland State University Banga Campus. May dahil nga pagpamati ag sa imo nga mga grupo nga nagamonitor iya sa aton nga programa. May dahil gid nga agahon. Una man kay Sister Susan sa anak karang ginabantay nga Junior Pandisal, karata ko naman sa may party o taitwan. Bulwang, may dahil nga pagpamati man ag kay anong i-friend na Rapis una sa Leso, may dahil nga pagpamati. Kama naman sa kay Kwan, kay nung Stephen Silurio, may dahil nga pagpamati una sa anak karang Baraka o sa nang o sa panimoy pa siguro makarang chimpo ni Maray. Ay, basta mawan uwan ro chimpo nga ra hay wa pa mga alas 8 alas 9 sige mo sa Baraka ra. Kay Sister Kwan man, Sister Jo. Kay Kwan mga kabindol ag Revister family nga naga monitor una kara sa Poblacion Leso o naga sigabong rong K5 may dad kinyo nga agahon una, no? Happy pamati lang no sa aton nga magmanghod. Okay, kanyo pa. Ako na sa aton nga mayangod na sa may party kara ita Bayangan Village. Raton nga naga-monitor, may daigid nga pagpamati mga kakipaib, no? Maugan-ugan. Pero okay man atong chimpon, siguro makaraw, muskler di. Rako niya makon, hay, basta, actually, kina doogan niya to, video buko man, hambang nga seryoso nga ni makon to, ay, no? Video piktaw-piktaw mo yung man. Oh, mahuwa man tama konda dahil mayo man kita sa rondahe karang kamatuuran nga madalas kita kubagyo nga mga kipaib. Ikwanta, pagbalik lang or i-activate ta si K5 Regirin Tornino. After lang. O sige, after lang itaton ka nga commercial ay balikan tagbuon tarong report ni K5 Regirin. Dayang araw mata, ban. Permita na involve mga ban. Nga raho, ano natabo sa mga taga-ban man? Nagapakita kita siguro gid nga madasig kita ka mo pirmi sa pagpadagagan. No? Actually ha, with due respect sa aton nga mga drivers matang mga mabuot mataag. May una bang natawag naton nga talagang professional na nga driver's license. Pero may una kita gihapon nga mga igmanghod naton nga mga drivers nga reckless kita sa pagpadagagan. Abo kita ron. Last time nga ni krot yang ako mahapit itba no tod man. Yahoo! Sa lugar mata akong gid. Lugar mata ra akong padagagan problema. Ay, aga-aga to siguro ay. Madasig mo na padagagan ay. Sus, Mario Joseph, kung mga nakalikya ako sa kiri, ang gina akong likya siguro, masi kung nakabig tara akong manobila, kadasig tay. Aga po tama mga instances kita na eksperyensahan, mga feedback man na tumabaton, nga man ba no? Ama do series, wala man nagkadali. Ama do series, nagabutang man sa lugar nga bihay, awas na nagkakarira. Tata itong mga ban nga na, permit na nagkapakarira. Mga ni sa minatawad nga istorya, watang kasakay ban hamaan bisa magbarato pamakondo ban siguro pamasay watang kasakay hamaan ron ta akong ginaisip medyo wat tapos lang kaisip pro driver ba nga bihay may pasihero kita kara dapat dahanan naton nagausut-usut ba nga ro pisba ko patayagan mo motor nga ron nga permi naga swerving ka sa daganon ay nagadali ka ay total man ay makagusot man mo kon ginaubrat ato mga drivers ha pasensya sa mga drivers unang minatood atong ginahambal nga ra, tamaan kita kamong tamaan matood ka ra. Yahoo! Araw na tabo. Di ba ka? Ayun, mabasaw na itong panhimpo, madanlog, tapos magpinagagan ka pa't madasig. Huwag naman ako nagadali sa dalang kapag abot to sa Kalibo, kung to sa Iloilo, kung sinang destinasyon ay balik kaya ki. Di ba ka? O ano nung gustong hambahon ka ra? O anong gustong hambahon ninyo? Kugang pataro pasahero nga ron nga sa inyong kita mana nga kinangang mag-arado pa at maglulagari paghihapon ay dapat sundo namon do oras, dapat makabalik kami sa layang oras nga ra. Ay what poison kung makadiskras siya malang kita gihapon. Mas abo para tong bayaran. Di ba ka? Hindi ko ang makan ha. May unang kita aming mga ban nga makaron. Taong nga ni, mat makaron sanda. Nga ni, sa minatood, watang hagos nagsakay. Ako pilang bisis ako ng Iloilo, may nag-offer ka ako nga magsakay ban, wat ako nagsakay. Ha? Sa series ng gihapon ng kasakay. Doon tabi akong naisip. Ha? Basis kung may matabo tang matodo, ginatawa nga disgrasya, watong ginapangamuyo, kaya nga ginatawa nga disgrasya. Pero, malik ka mo patanin mo kung rin mo ginapili, ginasakyan, ay bukot reckless ba, mga kakipaib? Una kay Sir John Irabon, shout out ko no kay Lisel Joy, nga nagagaba makarahwa ka matlase, Sir Peng. At may nagagabaw ta. Okay. Sige ah. Abong nga salamat Sir Ping ha. Una sa aton nga mga teachers sa Rosario National High School no, mga co-teacher ni Sir Ping Irabon. May dadgid nga pagpamati kinyo una no sa makarang pang orason aton nga mga teachers nga mga mahugod. Ag una man kay Cheryl Carpio, medyo pamilya ka ako na pangagan, dali ang ida. Ikaw gina man siya. Ah, imo gina. Oh, long time no see ah. Long time no hear. Good morning kuno, iya kami kapinamati kinyo sa Santa Cruz Leso. Pakiritang sa curfew ag nalaunan family permit kapinamati kinyo. Aba, thank you gid. Ako gid ang classmate ro ko high school oh. Si classmate Cheryl Carpio una sa Barangay Santa Cruz Big Santa Cruz Leso. Sige ha, mga curfew na ag nalaunan family may dagig nga pagkumati kay kan mo kay mama mo ag sa imo mga igmanghod una may dagig nga agahon una sa may Santa Cruz Leso. Sige. Sa atong pagpanumbalik ka buntarong reporting kay Five Bridge ag parikan taman na atong rang pagkibangot kay ma'am Gina wa matapos ay abo nga mga manguma nga nagahuwat ko anda karang tao ko may pag-asa pa pag-abot sa aton nga rang irrigasyon pagkatapos siya mang itugang pa nga mga reminders. Kindly stand by.
0: Yes, the show sa Kalibuat Land 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bogey.
1: Mighty Six.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bogey.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: PDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga

0: Mix Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mapasa mga butika.
1: Nagkapakita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
3: Mayaton ka nga 34 minutos yung na kataliwan sa oras nga alas 7. Sa aton ka nga pagpadayon, nalangganda na niya. Inaman na kita ko aton ka nga food supplement ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Medyo nagbago-bago atong panyimpo. Mabudlay nga maunahan kita aton day ka nga sakit at bagatian. At gino naman ha, abo nga mga bagatian basta nagabago ro aton ka nga panyimpo. Rong Mighty C Alkaline Vitamin C ay epektibo nga klase ita vitamin C para makatawag it mabaho karang protection sa aton karang gawas. Bigit ko mauwi aton gawas kinang aton dong vitamin C kinang aton dong Mighty C agod nga may aton karang natawag nga enerhiya. Of course makalikaw man kita sa randay karang posibleng sakit sa aton nga tagipusoon, makabatsa kita ta heartburn ag pagtuhaw, kurunday karang nga mga wrinkles no, mga kulubot katong panit. May mga pan lines na ginatawag bangod nga kugang kita sa vitamin C. Haman ay bangod drong vitamin C ay nagabulig man sa pagpaabo, pagbilog ko aton nga collagen ko atong gawas nga nagapadamo ko atong panit. That's why nga hugot atong panit, manami atong panit mga kakipay. Ngani sa aton magbangod una nga gusto nga magkinis kong panit, abo aton drong aton nga intake it Mighty C Alkaline Vitamin C agod nga ma-achieve naton datong gusto. Siyempre, sa aton man nga may mga edad, gabi sa itong mga seniors ay double kita. Agud sa gihapon pabilin, nga mangin manami ag makinis, raton ka nga panit, bisan kita ay may mga edad yon mga kakipay. Baga siyempre, of course, nagabulig man sa pag-repair ko aton ka nga mga tissues sa atong gawas, raton ka nga vitamin C. Kung parehas man kita nagkakatuog nga kumakompleto mo man na 8 hours, ay, di ba, manami atong pamatsyag dahil nag-repair on daton nga mga parts ko atong gawas, mga tissues nga nagkasamad bangon nakatugit at kompleto. Amo man do atong nga vitamin C. Amo man do trabaho at Mighty C Alkaline Vitamin C. May mga sangkilit tong samad-samad gina-repair doon. Ngani mas ideal para sa atong magbangod, kung kamo hay nagkatugog, bago magkatugog, inom kamo it Mighty C Alkaline Vitamin C. Ago doble, ha? Doble gidro pag-repair ko atong nga gawas ag pagbugtaw hay manami ratong pamatsyagan mga kakipay. Aprobado ka aton karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika, bukas aton karanga butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Bukas adat Domingo sa adlaw karat Biyernes sa aton nga butika, may libre kitang konsultasyon ag siyempre sirado kamit adat Sabado. Di o pabiron ha. Ina si Dr. Robert Ipinado, pangutanan kamo kung ano mga aron yung ginabatsag agot nga mataon kamot giya ni Doc Robert Impinado mga kakipay. Okay, sige. May aton karang nga 37 minutos yon. Aron nakataliwan sa oras nga alas 7 at this point. Aton ay karang si Keron dong natipon nga report ni kakipay Regilin Tornino, rayang ban nga ra, asin ban gid dagali. Mabikot ang mga dilapidated ang mga ban makon nga ra nga medyo guba-guban pag upatay. Ano rason ba ga? Ang nagapatay ako basi nagabiyahe gid daray. Ah, sa nang itsura nga rat ban. Ay alam mo guba ron. Ay anong gilang rupad na, no? May siyakyan pa nga ito nakaparking sa anang parkingan. Medyo haabot man. Na yupi. Okay. Singapore sunda. K5G para sa kampiyon nga balita. Kindly stand by.
4: K5 News FM Live Report.
3: K5G.
5: Sa K5, Romy, Gulpilat ang nga nag-lock pro Manibela. May karang na pong kasayrong pan. As per alleged, it's
3: puso like karang na. Puso ko tayo makaroon na eh.
5: Oh, gulpi. At first time naman yan yung experience sa Tay Fire Bombs na nangawa ibang mga hindi ko tagid na na maipapalik sa taglong. Nag-lock ko tagid na Tay Fire Bombs.
3: Ang taniwat ako nagabakat siya kaya nga, delikado ta mag-lock ka Tay 5G.
5: Delikado sa dayang na nga-ban nga rin Tay Fire Bombs. Ay well-maintained kasi nga ni pampasahero rin.
3: Ay, see.
5: Biyahe, kalibo, katiklan, vice versa. So nga ni, maintained rin 2017 lang unit.
3: Model.
5: Yan nga nga imaw. So naman it nag-lock at kaina itaga-aga ka Tay Fire Bombs. Agroan nga pag-lock, bagay tama nga gapalit imaw patuog ka Tay Fire Bombs. Sa diyo't ana na maibalik. So nga ni, nag-direcho ka sa gate. Ito yun nga panimagay nga rin ka Tay Fire Bombs. Nabaklas ang ani doon na karon nga gate.
3: Pero base mataron sa kwa na sa defense driver nga naglock ha, K5J?
5: Oo, oh, ano ang nga version doon sa K5 Romy na wao tagid na maibalik. So nga ni nga ro-impact sa pader, nagkagahugot kita K5 Romy through gate, high na buol, at may nakapark pa ganyan ron nga sa lakyan sa K5 Romy. Nga madyob one man nga ni K5 Romy, so nadagahig, wasak roa na nga glass, hindi ka sa may...
3: Tiyoga, parehas kita ko, tandaan mo taga itong mag-asawa nga itong binunggo at ban man kato sa may ibahay ito, no?
5: Oh,
3: dapat ko kasi sa sura ro, arang arang nang ba, bakara kita ro, bumuka kita nag-shoot kita.
5: Oo. Oh, wasa kita ro print kita kay Fred Long sa impact do na yung minado imaw anang pagpadagagan, mga ga 80, pero ginabalik naman sa 60, ay nandiyo ko sa rangan, tagi hapon din, kay Fred Long, so nag-preno pa kung ngani ko na yung mauhay.
3: Basa pa.
5: Oo, ay kating pa matuod, mabasa pa. Ikaroon niya, ikarasada yung medyo asfalto pa rin karoon doon, kay Fred Long. So nga ni, sa bilog man siguro nga faktor nga, dahil nga ni nga maugan, mabasa rong karsada sa kay Fred Long. So makaroon ay, hindi ko nga ni mag-andar
3: sa kay Fred Long. Paano lang, ginguyod ra? Paano lang manibilang nga naka-unlock imaw?
5: Ginguyod la ta i-tricycle sa Tita Bronx pati ya sa nag-start mataman gali nga hindi ko tama kadagagan kay
3: pero itong nag-lock ato ay nagbalik ko tayo sa anang dati
5: nagbalik na, nagbalik mata
3: ano ang klaseng siya yan doon
5: oo so galing hindi ko tama kadagagan kay sa madro anang nga ball joint sa Tita Bronx so ginguyod imaw i-tricycle tama-tama kay ng Tita Bronx aga-aga hay tricycle galing ato ro nagaguyod kana nakasunod taman yan ni actually da
3: so wata. Ay naabot abi ako sa police station o pataray nga ra
5: kay sakto gid sa kay tawon sa mga gapa alas 6 kay narangin padagaya gindagaya sa Kalibo PNP so ginguyod
3: section sa nya portion na tabura
5: sa may tigayon gid sa kay tawon sa gapit sa may boundary extension baga karon sa may pakurbada gid sa kay tawon nga nga parsada. Oo, oh, hay, mayad mo taman yan eh. Di ba kung mga tali mga erika rin sa Tigayon, gate, magayo pa dahil ng mismo nga bagay. So nga ni, kung may mga maurayang incident, eh, at least hay, hindi madaga sa bagaro tawo, kakay sa drone. Eh. Kaya ito pata, medyo magayo-layo, pataroan na kanya mismo nga structure, it bagay, kakay sa drone. So, mataman
3: yan. Delikado ka tayo kung kasubyang ka na nakara?
5: Oh, diyan nga ni. May lang roan nga pag overshot hay iya sa patuong person. Hay kun mga nagwaga imo kay sa drum say abot taroan nga ingarado. Ag nimo kun may mga kasublang or bisan kasunod nga ni imaw. So posible ta nakabaho pa pero ruban nga kay sa drum.
3: Tagbagong model da, tag medyo nag expand imo sang kiri anang karang kaha no.
5: 2017 model da eh. Ilang seater ara sa Saigon sa ibaut ana. So, nani nga mayad lang, wait may na injured, wait may na dagay. Pero driver, wa mataman yung last stroke. Kaya sa Saigon, may galing hay halos bilog ka kaning kaha. Ko dahil karang nga van, hay may una ka na nga damage. Pag wagit aro sa printe na nangara. Plus sa likod, wasakman ng mga glass sa Saigon. Mas pati sa mga pampasahero sa driver seat hay wasakman. Pamatian pero pagkahayag it driver nga paato pa ang kunta sana karon nga trabaho magaling mo oras sa Balete ka kay Fight Romy.
3: Okay.
6: Oras kita kaina na tabo ang nila no imong pagkatanda.
7: Malas pa.
6: Pero maugan gid mata kaina
7: no. Masaw
6: ka pero madanlog mong dagan. Ano posibleng gin kunaan it pagka disgrasya nimo no?
7: Ay madudanlog ro nay mauwan-uwan ni.
6: Mga pila imong dagagan kaina?
7: Akong padagaga man lang ron ay 60, 80. Kung mag 80 ay gamin.

0: pagkasunggab sa gate, kaya medyo mabaskog.
1: Oo, pag makaroon ay kung mga pako tumiyog ang datong basag sa kilid, daturo bumuna sa pader pag dito.
0: Ay, sa bilog kita na nang gawas dali nga diyong porsyon ay umano kita, umiko kita sa pader. Rugi kayo na kita naman napagway. Tapos narumpag reporsyon itkwan it, dayang pader. Pero sa lakihan nga ito nga nakapark ka ina, nadaga sa pag ito, medyo wasak man ang glass.
1: Ito sa suwan, ay siguro na kanyo doon na damage yun pagbabalit pan eh ito nga pader.
0: Nag-istorya ka mo tag-iya ka ina yung bagay.
1: Oo, ay nangyambay naman ako nga baliki lang galing man ninyo share man ako ano man ninyo yung pan.
0: Mapaseto lang tayo, istoryahan nyo lang rin kung pilaro dami. Nakaadto na iya inyong ano sa inyong
1: arang amo. Ano
0: ko? Ano rin yung initial niya inyong istoryahan?
1: Ay, alin na yung disgrasya arang.
0: Buligan ka matingnan naman. Seto ka naman.
1: Say mananda ka ako nga kwan sanda ko nang tugatong nga ono kanda nga serbisyo man kada
0: first time na tabo imo ra nga bulti yat anag lock in yung unit
1: ra udo yan ero maabong akong tana nga kada ganing siyakyan ama naglock in siyakyan ano ay kakon na tabo di ako magkuha nga mahamba nga ma simple ma makaron nga kwan ay kakon na tabo ang naglock imo
0: kasi dahil sa madanlog nga dagan asfalto ri karon nga ano no nga kalsada. Wa mata nakaangkon ita berga imong unit nga nako nagtaliwan ng mga inadlaw.
1: Wa condition karon.
0: Na imong unit ni.
2: Kung dala man ako
1: 2017 para mapag renew ma'am.
0: Okay. So mayad lang wa ka man ing plastro ka ina.
1: Wa.
0: Alin rin nga ron?
1: Kontra pintura sa bagay.
0: Ah, okay. Wa ka man ting gali ito.
1: Wa.
0: Injury agwa ka man pa sa aeroplano ina.
1: Wa. Alin ako sa bagay?
0: May dong nga ni no wa ka pat.
1: Dahil tagdo ko sa kwarto.
0: So ano makararaya lang anay sampang wa ka mag-settle ita lang pamilya. Wa man ita no injured din nang galing ay medyo i-assess pag na naro kung pilaro damage na to.
1: Ay masod ako na.
0: Naka-under ka? Hindi na.
1: Naka-under doon mamo ka ni hindi makadaya ka na pag-usan ng bull joints dalo.
0: Ah, okay. Kaya gintot, arapa doon yan?
1: Wa, game. Buhay tricycle.
0: Buhay tricycle ka. Sige. No, pinang tagon ikaw, no? 38-year-old na driver taga Balete, no?
1: Opo.
0: Sige, salamat. Pero driver, ita van.
3: So, dayang sa Balete, gauliro, kung yung driver, nag-ituro anang operator?
4: Sa Balete, tatake sa Grom. So, nag-atuya ka inaro, anang amo, ay isang nga rin nga, diskila siya matuwag, waman ginan sa ligi, agwa mong ginahungutra, kay Pai Bromi. Ay, yan o anong istoryahan lang nanda, ag, syempre, nga nimo ako, anak karon nga amo, galing ay, syempre, rupag pa-repair it, gate, pagangat mo man ka kay Pai Bromi, ag, rupag din, ay mabubug at man, plus para pag pa-repair, magsagakyan mas, mabubug at pagid ka kay Pai Bromi.
3: Mabubug ka na.
4: Oo, oh, pero bagayran. So, iyan ay nasa kalibot yan, pinaghambang matakainaroan ng amo na maistoryaan ay sanda magtingbang na parte. Since nga, wamat iban nga involved, wamat injured ka rakit sa Bronx.
3: May diyang, Abby. May diyang.
4: No, may lang. White may na-injured. So, nga, sa level lang kita raman, it driver, agatong tag-iya it, panimagay ka kay Pai Bromi nga, igaseto lahat amananda. Depende sa...
3: Huwag kita kapangutana, no? Kung mabuhay kayo may mong driver, da?
4: Isang dago nagtunga ka kay Pai Bromi, si Mau naga-drive it na yung van. Oo, isang dago nagtunga. Ay parang experience siya doon, manyani Mau kay Pai Bromi. So, siguro maabu-abu maruan ang experience baga sa pag-drive. Ubaling ay nagagawa sa anong statement niya sa problema ta na sa salakyan. Posible, kung halimbawa nag-lock yun man, it will pay. Taong nga ni, bisa ni Mau, manyani, nagatungupa naman kay Pai Bromi. Kung haman man ay will pay at ama na nga nag-lock.
3: Yung manyani matuwag man ay,
4: oh, ay questionable man para kanay okay mat Armando ana nga pagkadagagan halinit balete.
3: Abi ta nako ng mga nagalak na yung mga muntiro ta.
4: Oo, oh, may
3: makaragali ay kwenta kali no. O bisan oh, ba nay delikado ta.
4: Ag may dang maton kat natabo day nga ra hay wa imawi ta pasahero.
3: Ay
4: kung halimbawa nga ruan ang ruta pa di hay paadto sa Katiklan ng mga ito ay mo maglak sa may
3: number nga pagkadagagan karon.
4: Oo, ay kasarangan taro igo rin sa mga pasahero kung sa kay Pai Bromi. May banggid na pagto pa lang imawa, pait, pasahero sa kay Pai Bromi. So, yan ka no, sa kasuliya taton ka lang ang kalibo PNP para sa nagkaigaw nga disposition it, magtimbang nga parte ka kay Pai Bromi. So, dahil aton nga report, no, kag-check sa day karang yung self-accident, kinatabo sa Bangay Tigayon, kain na mga alas 4, it, aga-aga,

0: Romy. With K5 Gym Leader, o try naman si K5 Red Villain Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. At kalingan naman sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Abo nga salamat K5 Resident Torino sa rantay karang report halin sa aton karon nga kalibo pinpir ang aksidente nga along no rikaron sa may parte ta boundary distance at Tigayon may mga kurbada nga portion ni karon ag mauno ano na bitong karang panyimpo nga rakaina no gawaswas dong ugan mga 3 mga 2 to 5 ganing nga nagainugan yung takitaya sa kalibo. Pero bukong pag masyado gid man nga mabaskog pero ulihon nga naghuhugaw ag rin nga nangangawa man kita no. E, abitan natin doon mga siyakin na galak na tag mga kung kita na mga luxury nga ra no. Katong simpo ro uso ka to ay puro mga muntiro nga to kabaabo kitang aksidente gin parikol to katong simpo. Ay wag yata assurance kani kita sa mga atong nga mga 4 wheels nga ra no. Di ba ka? Ay ma 2 wheels lang kita kara. Ay mabudlay ng 5 todro, 4 wheels ra ko namat. Ay mabutang ka tisang agang, di ba ka? Ag may kunta kon okay lang kon personal mo madisgrasya, hay kon maimo pang tawo nga madisgrasya ag may kabuhi pang madisgrasya. So double tray mong bayaran kra mga K5. Okay, mga ginatawag nga disgrasya. Oh, kabay, likaw ang gihapon na sa ato magbanghod nga mga drivers, no? Ag among nagasuod nga ginatawag karon naton nga ginatawag nga defensive driving. Dayon do matabo karon, no? Bisan pa paano. Ag permanent check up gid do mga sakyan. Ala mga pasi may ay kung mga 2017 hay o nagadagagan nga nilo mga 1919 pa ngaron mga 2000 ngaron di ba ga ara nang model nga rahay as good pa man imoray 18 1921 2 8.56 okay although 9 years pero gaban abi sa sakyan pag 10 years ay 5 to 10 years mostly abandon puron tanan may mga maintenance on okay we don't know ah. Ay, matabo lang kara, siyempre, istoryahan lang gid. Total, natabo ando, accident at disgrasya, ay, masigbayaran lang, sandaron, siyempre.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pablo on the spot.
2: May dahil nga agahon una kay Sir Raymond Herbacio, nga nag-monitor man niya sa aton nga programa. Owa, si K5 Nardo, kita anay, nakakapit ako niyo, DTX 500. Very good, gid ah. Very good kay Sir Raymond Herbacio. Ako naman kay Sister Roslyn Siloyo Akura, no? Sister Roslyn, no? Pero nagkuan mo. Happy monitoring ko no sa Singapore. Ag shout out ko no sa Siloyo family. Sa Otsando, Flaviano family sa Halas, New Washington. God bless lang ko no always dan sharing. Thank you kid Sister Roslyn. Ag greet ko lang ang asawa nga si Ralph Siloyo. Saan ang birthday today? Aba.
3: Happy birthday!
2: Happy, happy birthday, kid. Kay Ralph Siloryo nga nag-birthday makarang adlaw. Sa inyo naton, bunga yung birthday ka lang.
3: Happy birthday!
2: Siyempre si Mrs. Sa Singapore, di ba ya? Padala, aga birthday. So, happy, happy birthday, kid. Aga sa tanan nga mga nag-birthday makarang adlaw, happy, happy birthday kinyo tanan, no? Sige. Una man gali sa kwan, sa pinamukaan ni Washington, may dami nga pagpamati una sa una sa grupo ni Mr. White raton nga mga mahugot nga mga tanod ita kapartner ko na eh oh punapungkan aga kamanaman una kay sino tangan lo panganay nung kwan mga Kim pong pamilya una sa may party ta pinamukan ni Washington may mga kahilig papiliman una may nga pagpamati kinyo una makarang agahon ag sa ato may mahon nga naga monitor gid do oh. Happy pamati gid na thank you gid sa inyo nga pag monitor makarang pangorason. Okay, sige. May aton karang nga 52 minutos yon, rong nakataliwan sa oras karang nga alas 7. Sa aton karang nga pagpadayon, yes, aton nga pag-ililiba. Kahapon, aton karang nga naangutan no, aton matapos nga i-plastar kinyuro aton nga pagkikipag-angot sa aton mismo karang nga Irrigators Association na farmer president, pinagi kay Ma'am Gina Jungson. Nga kung sa sin, hay gin, ato ni mo gin, abot ro na karang linyada, dahil, bukot last week, karang week yung ra, I think kung bukot Lunes sa Martes, hay may gin patagayin nga, parang quarterly meeting ron, siguro ro aton nga rang taga, National Irrigation Administration, iya sa aton nga probinsya Taklan, regarding sa status ko aton nga rang mga kanay, no? Ag status ko patubi, nga ginatiyabaw itaton ka nga mga manguma, ha? Ay bangod nga ni nga, daya pang kuno nga pang second cropping pang makalima ka nga tsimpo nga ra. Ay katong nga tsimpo ta sa amo na ng time, tag mga inunga pa kami, tag okay pataro aton nga panyimpo nga ra. Ag, besan mo patangan ka to na rehabilitate to aton nga mga irigasyon, nangawag ita nga ni ako. Nga katong tsimpo, wa patat mga kanalitas, mga kanal pata katong tsimpo, gugta po kata. Pero hamanit, watat problema ka to sa irigasyon. Di pa ya? Matawad man, ay eksperyensado ako ay. Hindi ako masugiran karon, di ba ya? Alin ako sa ganas, nagbaho kita sa kaganasan, nagtrabaho kita sa kaganasan, nag-umaman kami katong tsimpo. Nga ni side ko ro, dagagan ita ganas, ag irigasyon nga ron. Natandaan ko na katong tsimpo, nag-pupaligos pa kami sa irigasyon nga ron, nagabuo kami mga alimango, ano? Tama ko no? Kasag, ano tawag? Alimango, gimana doon? Abukon-bukon, alimango ron ay. Ano na nilang tagmaisot nga ron nga medyo kasago? Oo. Kwan, gabino kami karon dati. Subukon pa nga net, masyadong rehabilitated ro ato nga irigasyon, pero abot ang tubi. Di ba ga? Hindi man mahambang katong tsimpo ay nagabili na ha sa itong sa probinsya at Aklan. Ratong ginangawahan mga karagat tsimpo, kung si pang nag-modernize na kita, haron gin pang rehab won, gin sigidas reconstruction ko aton nga mga kanalitas nga ra, gin siminto nga ni, hindi karon pakita gin, ha? Ginawad nawad na tobi ang nagmaga para aton nga mga kanal. Ano, may problema sa construction? Mataas or pag-construct aton nga mga kanal? Di ba ga? Ano na problema rin ka ra? O nagnaba gidman, o nagtaas gidman nung level kang gugta? Nga hindi maabot ro, mga natawag nga mga bantod nga ra. O, rin ang kita ra mga magbudlay, nagkabinutang lang kita at mga kanal nga ra, dapat kanya sa atong ngarang niya, sa gobyerno, tanawin natin kung anong kita ro prioridad. Ano ro prioridad? Tobi o kanal? Ha? Di ba ga? Ay, habang kung ano, ipasa katong tsimpo nga, kot-kote ang kong sa kilid, may tubig ang umagi, okay ta. At po sa aton nga nga mga concrete materials nga naging construct nga sa aton nga mga kanal, kung kamalamaagaro aton ka ng irigasyon. Yahoo! O tanawa to ninyo ho, ha? Kung may tubig pa, matuod, sige hindi masama doon, ay kabay buhay nga tsimpo, ay gin siminto. At po sa ron, ano, disenyo imaw? Napatanawang tanaton kung ano ro, tayo nga nilopin na sa mga study nga rag, mga research nga rag. Ha? Nga, kung nagkakanda kita at mga feasibility study nga sa mga lugar, nag-put up kita at mga proyekto at gobyerno in particular, nag-studio kita kung ano rin kinanganon itaton nga mga pumuyo. Ha? Hindi pwede rin magbutang kita karat proyekto nga hindi malamang katauman it manami nga kaginawaan komportable sa aton nga mga apektado nga mga pumuhi, di ba ga? Hindi ta pilit ta magmakaron karon. Atong pangutana, sa lang lugar nga ra, ano gidaron yung kinangan? Di ba ga? O, pismakara, babalik-balik pero may tubi o problema naton. Dapat doyon tatong ayuson, anay. Siyan kita nagabot sources ko atong tubi sa atong nga suba. O, na-anticipar naton within 5 to 10 years nga atong suba nga ra ay posible nga magmaga. Posible rin mga kuan nga ra, mga bagas nga ra ay magtambak, magtabon sa atong nga rang existing abi, for example nga rang dam nga sudlan, aton dong anticipar abi ron, aton dong naplanuhan katong at simpo. Matod, makita mo sa mga kinasan nga ron, haron kompleto rin karon do mga kanag, ay paano resources do problema at aton mga kakipay?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Wakamit may mamanay. Ro pundo nga rahay aprobado tarag. Subject for implementation tama na ra. Ayo gilat aron watat mahimo kita karon ay hadiliberal taon ko aton nga kongreso ro budget para sa aton nga negasyon. Pero dapat as early pa ay dapat tan-awon aton kung ano gito dapat nga kinanganon. Aton ang panumbalikan na pagkatapos siya mang it ato nga dugang pa nga mga panundom kay listan by
1: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Di GTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ng ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa GTX 500.
4: GTX 500! GTX 500!
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni GTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
7: Pero radical si. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
6: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
7: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung gatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
8: Mga cakes.
6: So, unless kung...
7: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
4: GTX 500.
6: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala magina diabetes ang buang. Kaya wala sila, kakaon.
8: Wala magina tapikan virus.
7: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ilang problema, aranas sila utok.
4: GTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Isa akong tasar, JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa Detex sa aton lawas. Una, ang epekto sino sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon, mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito?
1: Kadto, linaga. Sobra na guro, 20 anos.
0: Ang average person ko nag-consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Kulog. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imong ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy, perting lagdo ka nagtipik, tapik sa kilid.
1: Yeah, hindi pag ikaw pala inom DTX 500, happy, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kaya ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo, na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo, nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung para sa cancer.
2: Tawag lang
1: mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
3: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginatake mo free radicals. Kuha nila, pang
2: dugangan atagan, nila, dugangan, kulang.
1: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginatake before pa makareact si glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
2: May mga toxins.
1: Pangbutangan na niya para hindi na mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
2: May reserve ka na.
1: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao.